sa DTX500 atong panit mabatanon internal organ limpyuhon og ayuhon ang DTX500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.

Okay, nena tay winner karon sa to DYHP Answer to Win promo kay nakatubag og sakto. Unya, yasang na-follow yun ang ato nga promo mechanics, ha? Naka-like, naka-follow, naka-share sa ato mga Facebook pages. Ingon man ang programa ni Tony Rufil karong buntaga, straight to the point. Saktong iyang tubag, plus naka-follow. Busa, makaruwat kinig 200 pesos. Congratulations nga to ni Maggie Campion. Maggie Campion, congratulations! Unya, chat og balik diri sa itong Facebook page, Ma Maggie, ha? Sa imuhang kompleto nga pangalan. Hastang imuhang GCash number para to na to dito ma-send ang premyo nga 200 pesos nga GCash. Congratulations! Hastang ininyo ang lain pang hugna sa itong DYHP Answer to Win na promo karong musunod na sa gawa nga oras. Yeah, kalimot na ha, kantong mga nagkapamalit din na og mga Biogesic tablets nga 20 kabuok, 20 kapises, 20 kabuok, no? Gikan niya itong August 10, base sa nakabutang din na sa resibo sa ilahang pagpalit. Dala, pwede na mo makapadangat diri sa inyuhang mga resibo, dalhan ninyo diri para mailisa na sa og coupon, o niya makapil mo sa atong promo para maghatag ninyo kahigayunan nga makadaugsad og mga cash nga mga papremyo. Pwede rin gina, ha? Aktong balikon, dito nakapamalito, ga Biogesic nga tableta, nga 20 kabuok, sa katong mga partners, nga mga tindahan, o mga convenience store, o supermarket. Pwede ninyo madadiri sa atong istasyon para mailisan ka na o raffle coupon. Kay August 26, muna na ang unang weekly draw. Kanya mo follow ang lainasan nga mga weekly draw sa masunod nga mga simana, dayon ang grand draw. So, alas ninyo dugang nga mga pangutana, pwede rasad mo makatawag diri sa atong istasyon para masultihan mo kung unsay angay nga buhaton. Labi na gyud sa katong mga partner nga mga tindahan, mga butika, supermarkets o convenience stores, as pwede mo mapalit sa inyo mga tag-20 ka Biogesic tablets, kanya ang resibo minyong dalhon diri sa atong istasyon. So, karon taon, ha? Or mahimo or magbukontak diri sa atong istasyon 2561916 or 2561918 kun do na may gusto nga ipangutana regarding ni ini.

0: Yag ato mga supermarkets o mga butika nga pwede ninyo ang tumumupalit nyo dito ha kay aron na maka-qualify na ang inyo mga resibo nga inyong dalhon diri sa atong istasyon. Pwede mo mupalit og Biogestic tableta sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Supermarkets and Convenience Stores, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o ang SVI. Ang atong weekly ng mga winners, doon na tayo minor o major winners, ha? Ang katong mga minor winners, makadawa ito ga 2,000 pesos kada usa, o niya upat kabuok ni ang makadaog. Sa major winner, para sa weekly draw, makadawa ito 5,000 pesos. Ang grand draw ni ini ang minor winners, makadawat. Dako na yun ni, dako na nagmatabang kung usa tas muda o gani. Minor winners, 10,000 pesos ang madawat matag-usa. O niya dun ay upat ka mga winners po ni Ana. Ang major winner, makadawat o 100,000 pesos nga pa-premio. Dako a ano eh. Busa, ayo paglangan. Kung doon na nakadinhay, resibo sa imong napalit nga 20 pieces na Biogestic tablet. Dalhan na diri sa atong istasyon para mailis na ng raffle coupon. O niya, kinahanglan nga ang inyong pagpalit sa Biogestic tablet gikan ni atong Agosto 10 o sa nisunod na dayon ng mga adlaw kon onwards. Okay? So, mas daghan ninyong raffle coupon, mas dako ang syansa nga makadaog sa bisanhasa ni ini nga mga papremyo na pinagyodon niya nga ito sa atong grand draw. Sa tumalikod ang una nga weekly draw, Agosto 26, alas 2 sa hapon. Na doon na pa ni siya'y musunod nga lain ng mga weekly draws. Una pa dayon ang grand draw. At oras karon alas sa 8:10 na. At ang ininyo karong tautan, humalang sa itong pipila ka mga pahinom doon. Mabati yung pagbalik sa Turner Rufil. Para ipadayon ang iyong programa, lakip na usab ang uban pa ng mga balita. Manako din is control kasamang cases menia. Nems Quinones o Gerald Albios. Ako sabi niyo, Radio Mankan Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw og maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
2: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
4: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
5: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
6: ISO certified, world-class quality.
7: Gigutom na ba?

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Kung mo ingon si mama nga,
3: sige kagaw, inanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
6: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with a new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
11: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tandway. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tandway. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tandway. Drink responsibly.
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
13: May budget?

0: nagpamulto sa gutom. Presto! Busog sarap na!
1: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
8: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Kailangan ko mag-withdraw.
11: Himala, may BPI dito.
12: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
11: Isang Himala.
13: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
15: Atong takna may galala sa 8-18 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
15: Now, ato sa mga galang tagad, pagtagad, ang atong duga mga issues karong nga buntaga. Balikan na to mga higala ning mga panghitabo sa Sambuanga. Balikan pa na to mga higalang impeachment case. Daghan tag mga isgutanan ron, mga sukit ni Paminaw, ang mga angulo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una si Sara, mga higala na interview dito sa Sambuanga, may ingon nga about sa impeachment, nasa pamahayag mga higala. Gusto siya nga madali ganing hinoon kining impeachment. Para mahibawaan na ni mahigala o sabag, guilty ba o di ba? Ha? So mo ni pamahayag ganun ha, ito ni isgutan ng tuntaon, may kay gilaan. Pas dili pa, ari sa atake natin mga reports sab garon, stressful ang ato mga reports. Pawa sa stress, mahigala, ari sa ata sa ato mga winners, mga nasakpang naminaw sa DYHP o GIFM, nga nagasipang ilang mga radio busa makadawa itong mga pahalipay, gikan sa atong sibianan. Dasto linya kalau mahigala si kasamang Lailin Rabanis Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
14: DYHP. RMM Report.
16: Mayong punta kasamang regimen ito ni Rufil. Mayong punta tanang cooking tig. Paminaw niya itong stasyon DYHP. Live ito ko ron sa Cebu City South District. Dinlayan ako sa Pasiti. Makadawat sa ako mga pahalipay. Nga bugas of chorizo. Isip ko salamat sa ilang kanunay kung suporta sa ating stasyon DYHP. La Filonilo Villeta, Emerita Reyes, Joselito, Loreto Gabihan, Ricardo Caballes, Luisita Villeta, Charlita Reyes, Macario Batoktoy, Alicia Miranda. O karon sa ikasingit niyo sa DYHP.
17: Sa dayon mo tawa, walay lipod-lipod. Kumuha tagog komentaryo, diretso good ka ayaw murag pa na sa targetaryo.
15: Okay, salamat Lailin Ramon sa ligada sa mga nga report. Niya na tama higalas ng mga exercise sa kabuntagon. Alas sayaw-sayaw ginagmay. Ginamit ang atong jingle mga higala. Kay kumugamit ang laing tukar, mabadlungan man ta mga higala ni Mita. TikTok ni si Mitch, oy. Asa man si Idol B o Julius Balili. Alas, sayaw, exercise, kabuntagon, mga nanay, mga tatay, ati o kuya.

0: Okay, na salamat Julius Balilig Idol B og sa ato mga nasakpan naminaw sa IFM o DYHP. Busa na ganoon ang mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Okay, artas tundugan mga iskutanan karong ato taod, may kailangan standby. Malamang usab mga kailangan sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinomdom. Alas 8:23 na.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. It's Billy Francis.

0: San Miguel Peeling Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka niining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang yun. O sa katako sa sabaw, o sa kahigop, aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matagtakos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na alas 8:28 na mahigala sa atong bawan-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Kaya nga portion may gratuito sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kininagkadaiyang vitamina o mga minerales nga haom alang sa pagpaligon, sa panglawas o ingonman sa atong immune system. Doon na kinin vitamin A, E o C, ingonman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mahigala sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang loya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian Marketing and of course, FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin kini sa tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Timan eh, ang The Original Koi Herbal Capsule.
3: Straight to the point!
4: Alas 8:29 na to sa tagapagtagad, may gala ang report sa itong kauban on board sa Patrol Osam. Si kasamang Jane Galliardo kay na lalaki nagpasalba og armas duol sa eskwelahan. Sus, yun pa na mga bata ron, may gala nga murag na trauma ini mga panghitabo sa eskwelahan. Di apoy nagpasalba, may gala ang armas sa eskwelahan. Pastilan. May gani kay na dakpan ni karon sa atong nga kapulisan. Paminawon tang detalye sa report, kasama mo sa balita, Radio Man Jane Galliardo.
3: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
5: Yes, Rajman, Attorney Rufiel, dali ganagpan sa ato ang kapulisan ang kining 21 anyos nga ulitaw. Nagiingong membro ni siya sa mga ganggang, Attorney Rufiel, kaya nagpasalba ni siya kagabi doon sa eskwelahan na dinhi sa maya basak sa Nicolás, Mindakbayan sa Subo, Attorney Rufiel, na hitabo niyang iyahang pagpabuto sa iyahang armas. Mga alas 8 pasado kagabi, niya ato rabagid in town sa pamuhi sa mga estudyante sa maong eskwelahan, Attorney Rufiel, kay pang night man ang high school din hidapitas may basak sa Nicolás, usa sa mga eskwelahan din hidapit, Attorney Rufiel. Diri ni nahitabo sa gawas gyud sa gate meaning ang eskwelahan. Ang kining eskwelahan, Attorney Rufiel, kung mabuntag, ang elementary ang mo-occupy. Pero kung gabi na, mauna ni hapon na, Attorney Rufiel, hapon sa gabi, mauna ni ang high school. So kining maumusas pag Attorney Rufiel, ilan lang ni siya, o ila lang ni siya sa alias na amang, pero makastorya ni siya, Attorney Rufiel, tawag lang ni siya ang amang. 21 anyos, usan ni siya kapintor. Ato ni siyang gihinabi, Attorney Rufiel, eksklusibo, ginato nga nahinabi kaganiha, ang kining maumusas nga si Amang, mitugaan ni si Attorney Rufiel na ang kinigiyaha unta nga pusilon, nga may nalanggani nga wala na igu o gidintaw na Attorney Rufiel, wala na ko'y naangol kagabi eh. Kay mauni ang lalaki po, batanon po niya, grupo po ni sila, lain grupo Attorney Rufiel, na nagdunggab matod pa sa iyahang igagaw o sa kabuwa na ang nilabay.
4: Uy!
5: Dumot! Dumot, Attorney Rufiel, gani ang giyahag yung motibo sa pagpasalba o sa pagpamusil ng gabi, Attorney Rufiel, bows give sa iyahang igagaw para sa iyahang igagaw. Kay kining iyahang igagaw matod pa nga gidunggab, 14 anyos, Attorney Rufiel. Lalaki niya, minor pa, matod niya, minor di edad pa man, Attorney Rufiel, buong sila na lang ang bows para sa iyahang igagaw. Ang nahitabo man, Attorney Rufiel, ang kining iyahang pusilong in punta, nga kini nga usap og gabatanon nga lalaki nagatang ni sa eskwelahan nagatang kay naoy giap nga nilaing kauban sa grupo Attorney Rufil nga nasugatan man ni sa suspect ang kaning suspect aduna pud ni siya ilaing kuyog nga tulo ka iyang mga amigo ra pud ni atol man Attorney Rufil iyang nga pangatarungan magisumbag siya dihang nagkasugat sila Attorney Rufil gisumbag siya ni imi nga nagdunggan sa iyang igagpo nga kanya bang suspect nga si amang dana ni siya dala-dala gyud nga armas kay para matud pa depensa sa iyang kaugalingon kay tungod kay Attorney Rufil daghan na pud ni siya na kontra so mao nang magdala nagdala-dala siya og armas ang nakapait lang gyud kay nakahatag gyud siya og panic kagabi sa mga estudyante Attorney Rufil kay nakapasalba man gyud siya kausa mao na niya may gani kaya nga tong kapulisan doon ra po na Attorney Rufil dunay nakabuta nga outpost sa atong kapulisan dali ra gyud siya nga napusasan pud kay nadakpan ra man gyud ayo ni siya Attorney Rufil kay nagkagubot man kay daghan man kaayo ning mga bakan kon pud ay nagrupo-grupo sa maong lugar aton sa ato ako den nga pagpakigsusi din sa barangay sa Nicolas Attorney Rufil matud sa tanod ang Pano dinis na barangay ya San Nicolas Attorney Rufil nanagiday ni badlungon na judyay ni si amang nanay ni sila yung record ani gani gipangita na ni si Attorney Rufil tungod kay na anak po diay ni siya atraso Attorney Rufil nga nakadunggap po diay ni siya laib lalaki karon nitugan niya si amang Attorney Rufil na first time niya nga na priso karon kay nadakpan mang gid siya dayon sa atong kapulisan pero daghan na dai ni siya kun og atraso sa ato ang barangay nagpasalamat gani ang atong taga barangay nga nahipos na pud ni ang kining si amang kay kuyawan sila kay usa ni sa mga pinakabadlungon na batan-on sa ilahang lugar sakit sa ulo Attorney Rufil sa ilahang lugar karon ang iyang pangatarungan na bawas gid ang ilahang motibo sa pagpamusil may gani kaya katong biktima Attorney Rufil na kadagpira victim town. So grupo-grupo, ganggang ni sila Attorney Rufil sa mga batanon, puros ni sila mga tambay po sa lugar. So maon niyang iyahang pangatarungan, pero nitugan po siya nga ang katong iyang armas, dili to iyaha, kundi gipahuwang marapod siya sa iyahang amigo, apan iyaha dito termi nga dalon para po depensa sa iyahang kaugaligon.
4: Grabe ni mga nadag armas nun, why listen siya ng armas sa Jane?
5: Why lisensya? Why bisan unsa nga dokumento ang napakita niining mga suspect Attorney Rufil hinungdan nagidakop gidin taw ni siya kaya nakahatag man pud gid siya og ganang panic diri sa eskwelahan Attorney Rufil kanira bang mga mamusil sa eskwelahan murag kuna uso bi gid ni ron Attorney Rufil so ang kani ganyan mga estudyante din ni sa eskwelahan diri sa Basak sa Nicolas gisusi pa ni ron kay naa may mga estudyante pud Attorney Rufil nga murag kanang grupo pod na appeal pod siya gang mao nang gisusi pa ron sa ato ang mga magtutudlo din sa mga istilahan niya matay pa inisya nila atin ni Rupi na isustansya nila ang klase kay ilahasang subayon ang gantong mga nalambigit pod ng mga estudyante na posibleng giasnan pod atong mga suspect kauban ang mga lain grupo po at ni Rufil. So mauna ang plano sa ato ang istilahan. Noon, safe raman po ang mga estudyante kagahapon at kagabi at ni Rufil nga ato ulit sa pagpamuhi nila, walay laing na angin, walay laing na angol po de, ni ining mong pangitabo. Sa pagkakaroon, ang kining long suspect na si Amang, kanang batanon para magid kaayo po niya at ni Rufil, nagtingkagol na gini siya sa Mambaling Police Station. O mag-atubang ni siya kasong attempted murder Attorney Rufil na ipasaka po da, sa ato ang mga kapulisan dinhi sa may Mambaling Police Station. So far Attorney Rufil, mao na nga to ang kinatibukan nga nakuha may tungod sa kamatan o nga nagpasalba og armas the old dinhi sa may tulahan sa may barangay Basak sa Nicolas. Kaubagya po na ko sa itong armas Toronto State Pilot Regiment Jesse Sumampong ako sa bangin niya Regiment Jane Gallardo DYHP Tataw
3: DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
4: Rajaboy, nationwide. Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report. Alas 8.36 na may gila kini nga portion to grato mga kagilaan sa Life Extension Vitamin D3 ang regular nga pag-inom. Sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa bugmayo itong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kay ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o giguman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
3: Straight to the point.
4: O kunya, kinisab nga portion may galitod ganito sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom. Sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinai o kulon. Kini aromalikayan nga magpundo ang mga hugaw, nga may makaingon na mga kulon polyps o na yung mutubo sun sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaan labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong nga hugaw sa itong kulon, labing maayong nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae, mo makahatag lang kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo ang number one nga kulon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, maghala ka usa ka sachet, magisagol sa kabasong tubig, imong kutawon mayo i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
3: Straight to the point.
4: Alas 8.37 na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Higala sa atong bata, may galang alias amang pabuto na sa eskwilahan, and I can forbid. O niya, karong bago mga higala, niya napuhilain niya kwan, pero mura og, unsa man nagiklaro sa eskwilahan nga, dili to kwan, kinini ang matawag na to mga higala og dili na to angay kabalakan. Kaya karoon good mga higala, ang ato mga eskwilahan roon mga sukitig paminaw, niabot og mga 278 ka mga eskwilahan, public o private school, din sa sugmo nga gipaubos karon sa masugot nga seguridad. Tingali ka ng mga private schools, like in University of San Jose Recoletos, naman sila ilang scanner, no? Amot ang uban nga mga private schools. Mga private schools, doon na siguro mga scanner. Katong mga private schools, total dagko mamog tuition sa inyong mga estudyante. Dahil siguro ninyo magkapalit mo nihag mga scanner aron nga kanamang estudyante nga musod na nasod sa campus, wa na niya ang mga pusil. At least 50 na ang mga bata ba? Ug tuwa na sa sulod. Nya kadto mga higala mga public schools, malagmit dunay mga kapitan dahil libi pa sa mga baryo nga ilang i-tap ang mga barangay tanod. Pwede. Kana ba lang pagkuan lang ba? Or unsa ilang mga arrangements niya nga kanana ang masiguro lang ang mga bata dili mahigala magdag mga pusil ngadto sa eskwelahan. Grabihan ang mga panghitabo karon mga sukit dig paminaw. Sa una magdata sa una inday ken kana na yung padadong taguna sa una day nga maguna sa eskwelahan, pero kadto mga guna nga umol man to mga gunaha. Karon unsa naman ang panahon ron? Manggidag pusil, na yun ba, manggidag kutsilyo. Ha? Sa una, magdaman taguna sa una, kaya na public school ta mga kagalaan, bida. Inig so goods klase. Iagi patagkuan, no ay klase, pero mayroong adlaw, kaya manghinlo pa. Kanya, usahay po, tungod po natay subject sa agriculture in Aiken, na mo na magdatag mga gamit. Pero di man, kwan, karon man ni uso man ng kalakihan ng naa mahigal ng musil, na yung manigbas, na yung manunggab so sa eskwilahan, naunsa naman ni atong panahon in taon karon. So kanang dapita mga kagilan, malagmit niya ang atong gobyerno, muhatag sila og dugang pag-studio unsaon nga mahimong safety ang atong mga eskwilahan. Pero unang-una, katong mga private schools, total lamang mga, kwarta diha, o niya, waman mo'y bureaucracia, dali naman mo magkapalit yung scanner, ginigod mga higalang atong public schools. Waday, hindi kapalit scanner day. Daghang kwartang gobyerno, tuwa mas malita na sud. O niya, kung imo po ning inganyuhon nga magpalit yung scanner, substandard na pong scanner na nipalito. Wagay clerics, ha? Pero kini mga private schools, magkapamalit man mo, Nya ka nang klaro gyud mabitaw usahay makaingkag og private bitay mo palit pareha bitay karon kanang mga PPP mas maayo pagi kayo gud. Public public private partnerships kanang mga projects may lang ipaagi PPP league on. Kanang gobyerno may muhimo os project pita kuyawan ka mga kagalagma. Sa utaman ni mga kanus apa baka maulian ng kanser sa atong katilingban nga dai mga tao may galang tugyanan anang paggamit sa kwarta iyahay man nagpangawat
3: straight to the point.
4: Oh, kanalang dang flood control sa may nahitabo ana. Nya, wa pa gani magkadimaon itong flood control. Magpalupad na po si Marcos mahigala og rocket. Magani ka pala itong scanner sa eskwilahan. Stilan baya. So, kini mahitabo ang mahigala porbida. Nya, doon ay mga hulga, nagkadaiya mga hulga, kanasado ka na mga equipment sa atong cybercrime unit in Daikin o kini sa NBI nga, ma kanang mga hulga-hulga sa eskwilahan, makuha na tanan nila. Mamonitor ba? Pilting paita mga kagilaan. Naumuni ang mga sitwasyon na ito sa pagkakaroon. Astilan. Alas 8.42 na mahigalas tumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Now, kinini ang balik ta mahigala sa kwan kay si dito sa kauluhan. Doon na interview na ito si Sara Duterte sa atong mga reporters pagbisita niya sa Buanga, ato nang i-connect sa atong isigutanan ron. Kaya una, si Congressman Benny Abante, Manila Congressman Benny Abante, pastor na siya in Daikin, unya, actually, karon nga eleksyon, napildi na siya, na teknikal lang iyang kontra, pildi ka sa buto ha, pero ni, himo siya petition mga kagalaan nga to Supreme Court, kaya niya kunong kontra, doon ay kakulian mga kagalaan sa citizenship.
3: Straight to the point!
4: Nakabalik yung Lincoln. Iyang di pa disqualify ang iyang kontra. Pero umingon ka o kabubuton sa mga tao, di nagyod siya mo igipili sa mga tao. Pero, askang kasabaan na lang yung kayo. Mga higala, namatay freedom of expression, don't get me wrong ha, okay naman ang musaba ka, pero kanang, doon na po'y punto ba, dili kay ka nabitawang imong isimang ang imong pagka, mga pamahayag diha, niya pastor, kain ko rin, kain mo rin pastor, gina ni nani no? Ako mga nailhan sa mga pastor, mga buutan man, ah, kanyang mga pare, mga pastor, ako mga kaila, mga tarong, mga buutan, kaya nabagay, ako mga amigo pare, mare sa Cebu, mabisita na ko din sa itong istasyon. Natay mga pastor kong amigo, mare po mga higala sa itong istasyon. No? At umangi welcome. Mga tarong, mga buutan. Kino sa abanti mo, lahi man ang iyang tuno? Ato paminawan, ha, karoon itong taon. Standby, human lamang sa pipila ka, mga mahinundanong pahinomdom. Alas 8.44 na.
3: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
6: Mommy, makahilumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025.

0: and data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon rest time to the rescue. Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
4: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Iberry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
6: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang Iberry sa inyong paboritong butika.
8: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
9: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.

0: Salmon. Feels good.
1: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
6: Smart 2
5: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
17: Atong attack na may galos 852 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
17: O kini nga portion to galos mahigala sa sugar troll, daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na nini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kini A, B, C, D nga formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon, ang gigamit isip herbal medicine. Muna nga epektibo nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog, sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan aning diabetes. Mong sama ka nato, matag adlaw nag sugar troll.
14: Straight to the point.
17: Alas 8:53 na mga higala. Kini pang hitabo ron sa mga eskwelahan, mga sukid di paminaw bida. Masabot kasi ginato nga mga estudyante taon, daling madubat-lubatan ba? Kaya nagsunod maguni mga panghitabo. Ang katong takluban mga kahigalaan na musil ito sod sa eskwelahan, lahi pag itong doon ay mga nanungga ba? Kani pa musil lang, ang takluban o niya karon at Ateneo de Zamboanga University. So, muna nga mga estudyante, bisag din sa Sugbo, doon ay nagpabuto kagabi ipusil, doon sa eskwelahan di, nagpanik ang mga estudyante. Ang night high school kagabi eh, sa Basak San Nicolas, nagpanik, sila hangtod karon ang mga estudyante nito. Di ba kalikin, maginikan ng mga hadlok man. Labi pa ang mga bata, kahit tungod doon ay napabuto kagabi eh. So karon ito tagapagtagad sa mga kagalan, kaya desto linya ron. Si Cebu City Councilor Dave Tumulak, labot sa kabalakas mga ginikanan o tinunan nga ng hadlok atong insidente sa papamusil kagabi eh, dool sa maong tunghaan. Muna nga, doon ay may resulta yun ang kabalakang kahadlok sa mga estudyante, mga kaigalaan, hanto doon, nangahadlok in town sila. Masabot na sa ginato. Nasuli niya nung si Cebu City Councilor Dave Tumulak at tagag pagtagad mga sukit ng paminaw.
14: Lahat ng tanong, straight to the point.
17: Consel Dave, may buntag live taron sa DYHP, RMN Cebu o IFM. Good morning. Kumusta diha sa imong nahimutangan ron? Yan ha, maday kami bisita sa eskwilahan.
18: May buntag diha, Atty. Rufiel. May buntag sab sa itong mga tigpaminawan. Uban sab na ko si Kapitan Jun Tumulak sa Barangay Bisag Pardo.
17: Mm-mm. So, unsa may inyong kalaki ron? Nangabalaka ni mga bata, nangabalaka mga maestra, hasta mga ginikanan, at itong pahitabo nga pagpamusil. So, unsa may nahitabo diha karon na adlawa naman na Consel Joy, pero ang mga kabalakas mga bata na agihapon.
18: Yes, tinuod na si Atty. Rufil. No? Kagali ng kadlaon ko nakadawat og mga chat messages sa mga ginikanan diri sa Barangay Basak Pardo. Gumikan na gisa na dawat nila ng mga chat usab, gi-screenshot na doon ay nahitabong pagpamusil dito sa Basak San Nicolas. Kung nabatod pa, doon na pa sila'y nadakwa-madakpit tulukabok. Napaywa-madakpit tulukabok. O niya, nanghadlok ni sa mga estudyante. Inungdan nga mga ginikanan, wa nila pa-eskulaha ang ilahang mga kabataan. Kumikan lagi atong ipakatap ng mga chat messages, no screenshot. So, wa tamaglangay. Atong gisayo pag-ari ang Barangay Basak Pardo, Barangay Hall. O geha, atong nasuta, nag-suspenso yun sa Don Vicente Rama High School ang ilahang klase.
17: Mm.
18: Nag-kuan lang sila kanang modular ang eskwilahan. Kanya, ang elementary sa nahibuusag ko, anong kamayra magkanyang ng eskwila? Baon ay gihapon, napakatap na yun, dali kayong nakatap ang mga kasayuran, ang mga girikanan, di sa nato sila mabasol, gumikan silang kahadlok lagi, naliguro sila. Muna nga wa pa eskwilaha ang mga bata. So ang naitabo, mga 30 minutos pa lang ang nakalabay Atty. Rufil, gi-deklara na lang sa Giyod sa Basak Elementary School na hasta po sila, way klase, kay gamayin maging bata.
17: Mm. So ang ilang mga principals, mga nag-decide niya, ato lang siyang i-suspend ang face-to-face niya klase. Kumusta? Mag-modular lang silang tanan?
18: Yes, tinood na siya, Atty. Rufil. Ato siyang giadto po ang Station 11, nagiginabi ta sa hepe dito sa Station 11, ug mismo kining suspect na si Adrian Salto. 20 anyos, nga taga Isla Alegre, Basak San Nicolas. Ang nahitabo dahil kagabi, iyang nakitaan, kining iyahang kontra. Gisuwayan niya sa pagpusil, magyani kay wa maigo. O niya, timing kayo nga naay mga police sa Station 11, nadakpan ni siya. So personal nga grudge kining ilahang panag-away. Apan, pila lang na kamitro sa attorney, og imong ikwintada og lakang mga kuwana ni kalakang, mga 20 kalakang. Ito siya naging duula sa Basak Community Night High School.
17: So muna, panik ito ang mga bata, kay tungkol ng kabatis nagbuto. Sa, kining si Adrian, alias Amang Mangkunone, o kining iyang gipusil, dili ni wa ni labot sa eskwilahan, dili ni mga estudyante, diha wa ni kuwan.
18: Dili estudyante.
17: Ano itabo lang, diha lang sa nagpabuto, diha lang sa duol sa eskwilahan.
18: Yes, tinuod na siya, Atty. Rufil. O ako yung nahinabi, kini si Adrian Salto. O ako yung siyang heart-to-heart talk, unsa man ikatinuod, nga nikatap ng mga text messages nga naapa ko na may kuhaon. Siya nga, wa, dili na tinuod ko siya. Kay, kanang, dili sa gumusaka diha sa Don Vicente Rama. Kay, babaw man eh, Atty. Don Vicente Rama High School o elementary, babaw naman eh. Niya kining ilaha, Isla Alegre o kining crossing, Basak San Nicolas, distansya yung kain eh. So, ito, nasuta na ako nga personal ang ilahang away, kigi-asoy masad niya ang hinungdan, ngano, o niya, bago lang ni siya ang nakauli diri sa sugo, kay may iskapo ni siya, kay nakadunggab po ni siya, sa lain na barangay. So, nibalik ni siya, kiniliging tigas-tigas lagi, Atty. Rufil, o kining tulo niya ka mga barkada, kinis MJ, si GG, o si Nico. Gipangita ni ron sa itong mga kapulisan. Mm-hmm. Makuhaan og kasayuran na attorney para pag-resolve sa maong problema. So makatubang siya og kaso attorney sa pagpamusil og sa samang higayon, illegal possession of firearms o garong buntag, dadon siya ngadto sa piskalya alang sa arraignment. So mapriso na gani siya, ikapaniguro na to sa atong mga katawhan og kuno galing na lisang mangani ang mga ginikanan ka nadakpan man. Kaya dili sad angay ikabalaka gumikan kay naamanggoy mga barangay tanod sa eskwelahan. Nasay atong mga kapulisan, hinoon, muhangyo lang hinoon ko sa mga ginikanan na Atty. Rufil nga naminaw na ito karon, labi na sa mga estudyante nila di adres sa Don Vicente Rama Elementary o Don Vicente Rama High School na kung mahimo, makikistorya sila sa ilahang mga anak. Ano ba mag heart-to-heart talk sa sila, Atty., para makuha na ito kung unsay sentimento nila sa ilang pagtungha, doon na ba'y nang hadlok nila, doon na ba'y gikatingadaan o doon na ba'y mga problema suod sa eskwilahan. Ubuhang yun sa itong mga ginikanan nga instead nga ilang i-chat nga sa ubang ginikanan, idiritso na lang nalang chat din na ito. O baka nga sa barangay o sa kapulisan para mapangitaan na itong paagi nga mahinabi ang kadaguan sa eskwilahan o mapatawag na yung tungdan para marikayan nga mo sila o pahinoon ang kining mga pagpanghadlok o baka kalisang sa atong mga estudyante, sa mga magtutudlo, labaw sa tanan, ngadto sa itong mga girikanan.
17: Oh, so karon Konsyal Dave, unsa may inyong gibuhat da sa barangay, imong igsuon may barangay kapitan nina, o ikaw isip konsyal, sa imong tanaw, inani mga eskwilahan ba? Kay nanghadlok naman yung mga estudyante karon kay tungkol yung panghitabo sa mga eskwilahan, doon na ba yung mga plano? O sa kayo maayo nga mga measures nga mawa ang kabalaka o kahadlok in taon ni mga bata?
18: Una sa tanan, attorney, amo na yung butangan, magpakatap may o mga tarpaulin.
17: Mm.
18: No? Sa eskwilahan, sa gawa sa eskwilahan. Para ni sa mga estudyante o sa mga girikanan o sa mga magtutudlo, doon na sila'y katingadan, mo-chat lang sila, no? Or mo-text lang sila, kung doon na sila'y katingadan, para ato na'y mahatagag aksyon. Ikaduha, ang presensya sa ato ang mga kapulisan, ang presensya sa ato mga barangay tanod, hugot kaayo na mahatagan o proteksyon ang ilang mga kabataan. O gamuhangyo sa mga estudyante, attorney nga, dili lang kaayo paswabi o kalisang, kay naamanggod ang atong otoridad, naasad ang atong eskwilahan, naasay mga security guard, mahatagan na ito og proteksyon. Ikapaniguro na ito nila na mahatagan yun og seguridad. Apan mas labing maayo yun, attorney, na naasay tabang gikan sa mga girikanan.
17: Mm. No? So ato siguro yung increase, Consul Dave, increase na itong police visibility diya sa gate siguro sa eskwilahan, mga tanod, ipakatap o kapil diya, nga at least ma-assure ang mga bata nga watay kabalakan kaniya nga itong mga tanod, kita tas mga police nga ready mo respondi simba kung magkinaunsa.
18: Oo, o niya, naasagid na ang frisking sa itong mga estudyante nga way armas nga makasood o mga mahait nga hinagiban, o ang barangay pod, maniguro pod nga ang kining perimeter fence, no, perimeter fence, ikapaniguro sa barangay nga way maka-itsa-itsa.
17: Hmm.
18: No, kada barang mga mag-itsa baron og mga hinagiban, padung ngadto sud sa eskwelahan, ikapaniguro sa na to nga di sana mahitabo. Itaan sa nagpaagi pod sa barangay maluwas pod.
17: Kini mga
18: sudlo og yung mga estudyante.
17: Public school Consul Dave, kay kini mga private school, sige lang ang private schools mahal man ang tuition, so shadow di sa kakuha mga security guards ya or baka mga scanner. But ngalita sa mga public schools, kaya ba ni nga ang usa barangay panalitan butangan na to o mo tabang o mo frisk sa mga estudyante, naghan na ba kayo po mga estudyante para ba nga inigsood sa gate na inspeksyon ba lang nga at least igsood na nga sa campus, wala na gisay dang mga pusil, way mga armas, way mga hait nga hinigiban.
18: Yes, tinuod na si attorney, kaya-kayo sa ito ang barangay.
17: So mag-asayan na tayo mga tanod siguro nga may mabantay sa gate.
18: Naagid na si attorney, labi na din sa barangay Basak Pardo nga nagbantay aning duha kay eskwilahan, naagid mga barangay tanod, naasay mga pulis, nya naawsay ato ang gitawag na tug barangay disaster responders nga maka-augment sad, no, ang gikinahanglan lang karon attorney nga may istorya gid mo bitaw na akong gihangyo sa principal diri sa high school ug sa elementary nga gusto ko magigistorya para sad ang ato sa mga magtutudlo sad kagiyahan pod ug unsay angay sad nilang buhaton.
17: No,
18: na kun ugaling dunay mga yun ani nga mga sitwasyon, unsay angay buhaton ang agianan sa atong mga kabataan sa ilang pagdagan asa sila dapita, no? Kung ginay importante kayo kana bang disaster preparedness kay kun kini mo grabe ni sa mahugdig usa ka katalagban. Usa ang atong gihimo paglikay ni ini kinahanglan na agi tay pagpangandam nga paghimuon sa matag eskwelahan.
17: Okay, so karon ang lawa lang ang kanalang in particular school kanang Basak San Nicolas may Y klase face to face, nag-modular lang tungod aning panghitabo nga dunay nagpabutog pusil kagabi diha dool sa eskwilahan.
18: Yes, sa Basak San Nicolas ning nahitabo. Nga kini nahitabo andron nga eskwilahan Basak Pardo ni layo ra gyud kayo ba attorney. Babag bisad nato mabasa kini lagi social media lagi attorney. Dali na kay mo katap, no?
17: Maosan.
18: Dali kay mo katap, nya bisad nato mabasa mga girikanan lagi kay nangalisang pod. Ang ato ang lagi kahatag nilang kasiguraduhan nga hugot yun ang pagbantay sa ato ang siyudad Sugbo sa tanan na itong mga eskwilahan.
17: Mm. Okay, sige, Consul Dave, salamat kayo sa maghatag panahon na ito sa DYHP o sa IFM.
18: Dakasaking salamat ninyo, attorney, o may buntag na itong tanan.
17: Okay, Consul Dave, tumulak, mga sukit di Paminaw, atong tagagpagtagad, mga higala. Pero di apoy laing private school, mga sukit di Paminaw, nga doon na po'y hulga matod pa. Karuhon ta na sana yung mga sukit di Paminaw, ha? Kadto sa Basak na ito hang eskwilahan. Sud kayo pong manundog itong uban. Okay, kung gingon nga, doon nag-equipment ang itong police, diba? Cybercrime unit, monitoring nila ang NBI. Kaya ba si himuon lang po ng komedya-komedya sa mga estudyante, narod mga gutsinanggong estudyante. Mag-ingon nga, maghimo-himo lang sa ta, kaya ron nga watay klase. At ipadayon mga higila, standby, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong. Alas 9:05 na.
19: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
20: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
20: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
22: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
23: Goodbye!

0: Cold Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget. So

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Yun nilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly. Namutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
8: Kargato.
9: MaxFit Cargado.
10: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may galala sa 9-9 na sa tubuan-uban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Ang kining a portion mga kaigalan tungkol to sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga sagol nini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sabang nalibiyuhan ang sakit atun sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
12: Straight to the point!
13: Alas sa 9:10 na mahigala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Unsa naman ang kalakiha mga higala, mga eskwilahan. Hasta po na sa Buhol, nanundog sad mga higala. Doon na po'y nanundog dito mga kagalaan sa kuan. Kinimangod, o doon naman ko'y threat. Siyempre, concern ta kayo. Muna kung pasabot inaikin ba nga atong i-improve ang atong mga equipment sa atong monitoring nga masakpan yung magbinuang sad. Kay, wamang tamay ba o garang uban niya may sadyante naghimuhimo lang po ng uban. Okay. Ha? Dari sa Buhol ay. Bomb threat ko nung mahigala sa eskwilahan sa Clarin. Unya sa Sagbayan. Di wala po yung klase. Ay mo panundog tong uban ha. Kaya bida, tapad niya mga lungsod. Huwag takasabot god mga kagila namin mga gotsinanggong mga bata god. Kana kung tinuod niya si Bako doon ko, hindi kita kumpiyansa sad. Pero ang uban anak eh. Na, kana mga bata, mga sugid ng Paminaw, elementary high school, doon na capacity nga kono eh. Pangayon, padaan ang baon sa ginikanan, unya pagkabot sa eskwilahan mo, mag-una-una, mahigalag, kinabuang, aron nga makansil ang klase. Kahapon sa, gato po mga higalang, katigbian, o balilihan sa Buhol, tapad po niya mga lungsod. Ang kung duda ba, di ba kan mga estudyante na nagkabuang nga ng kuwana ba? Nangatawa na sila. Ato lang yung agi katawa-katawa mga sugit ng Paminaw, pero subong pamalandungon to na itabo o gilidos kuwan ha. Kini asama na yung eskwilahan dahi, kini. Kadto na yung sa kuwan? O, oh, doon na yung mga threat o sa kuwan man eh. O. Oh. So, gi-check may gala mga eskwilahan. Hago sa ito mga pulis ining kalakihag check sa mga kwan. Ang bomb squad sa mutsag kahago mga higala kay doon ay mga hulga. Oh. So, mauna ni Ron. Naunsa naman ito mga eskwilahan karon?
14: Kulas ni Do.
13: Oh, ito na skulas. Nakaslita na hinong sting niya ni Kula. Mga public schools, mga sukit ni Paminaw, mayo na, mata ko yung pangutan ng Dave Tumulak, tingali ang mga kapitan karon nga naminaw sa NATO, o kaya sa ilang mga baranggitano, daghan na ba kaayong kwa na? Kaya ba ako ka, di ko nalalim day. Kay kanana ang mga baranggitano, Hinon, kung daghan kayong mga baranggitano, di duty-duty na lang ginaday. Ipuli-puli ba? Nga makatabang at least ang presence sa itong mga baranggitano, nga naa. Ang kanagong mga bata, matanaw na mga authority, at least morawag ma-assure sila nga why magbinuang na to. Kaya niya may mga otoridad niya niya. O na importante mga sukitig paminaw, no? Nga matagaan sa assurance nga dili ka makuyawan musod sa klase. Kana magud mura magud mahigala itong pagpamusil itong takluban o kining sa Sambuanga murag way nakabadlong eh. Liman ka itong mahigalang bata ni Saka dito mura lang nagduwa o Roblox. Nagduwa lang counter strike, nagdag pusil. Kanino, tanaw nun yung mga higala, angay ba ng iban kining online games nga mga labihan ka kuan kayo. Kana na ang brutal nga mga online games. Kay kuyaw man na mahigala og ang epekto ba sa utok sa bata ana? Ha? Mumanay kuyaw mga sugitig paminaw. Kung saan ay tigbuan, tigbawan, National High School. Doon na po'y death threats ko no, mga estudyante, di papauli sad. Di na to mabasol ha nga ilang decision ana. Papauli kay siba, kuyawan ko ng mga estudyante. Ang mga teachers, kuyawan sad. Daan pa na kuyawan ang estudyante, na kuyawan po mga teachers, inyon pang Castro nga way mudo. Unsang kalakiha, mga sukitig paminaw. Pastilan, ha? Alasan 9:14 na mga higala sa atong pagmanuban ron ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
13: Si Pulao Roto asa kwan basak ka pardo karong mga orasa. Kwan sa atong situationer mga kagilaan. O sa man ang basak pardo pol, kay katong basak si Nicolas gi. Papauli ra ba? Kumusta man ang pardo ron? Basak ka pardo, ang mo panundog tong ubang eskwelahan ha, basig dunay mo estudyante pug moingon day nga pag text-text sa diha total di bitata masak. At sa isig si Pulao Rosa, kininiang kwan may, kanana ang situational report ng mga orasa. Yes, kasama nga Paul, kumusta na Paul? O naputol. At ang balikan ron mahigala kay naputol pa si Radyo Man Paul Lauro, karong atong taon mga sukitig paminaw. Samtang atong i-contact si Radyo Man Paul Lauro kay naputol pa man mga kagalaan. Balikan sa ito kadali before tamatos itong mga discussion sad. Ang inabuhi sa ito kadali ha, kay samtang i-contact pa si Paul. Kini nga portion ito gato may gala sa DTX 500, taas mga presyon sa mong dugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka o niyawara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagpalapot sa mong dugo. O sana karason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang mong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw na kulata pa ang mga kagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantong gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang blood sugar, kontrolado po ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, gild fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
8: Straight to the point!
13: Alas sa 9:16 na, dahil karon sa itong linya, may gala si kasama nga Paul Lauro. Sa Don Vicente Rama Memorial High School o Elementary School, karon mga kagilan, tungkawin ang situational report niya ni Maurasa. Yes, Paul?
8: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
9: Radyo man, Attorney Rupil, samtang nag-interview ka ni Cebu City Councilor Dave Dumulac, nag-monitor lang sa Tadiris Palibot. Mingaw na ang eskulahan, Attorney Rupil. Doon nalang pipila ka mga elementary students ang hinay-hinay na saan nga gi- kuha sa ilang mga ginikanan at Attorney Rupil, no? Unya,
13: Maka-messenger ka, Paul, para makita na to, Paul. O, kumusta mga pupils niya in town?
9: Yes lang, Attorney Rupil, ha? Ay, atong talao niya itong messenger.
13: Gawas nga mabati sa radio, ang katong mga nagsunod na to, pinaagi sa atong YouTube channel o ginguman sa atong kininiang Facebook pages sa DYHP o sa akong Facebook page at Sulero Phil Banyok, makakita po sila. Sige Paul, nanawag si kasamang Nimuel nimo sa imong messenger. Sige, i-coordinate ko no, para makuha na to. I-check
9: okay
13: daw.
9: Okay, Sulero Phil, no? So naiuban din mga ginikanan niya nag-motor, nagkuha na sa ilang mga kay Juan man, alang i-announce naman, no, niya, Bakit po nila sa boss attorney Rupil inaalagi ang alagi hulga na itong gabi dito sa Basak San Nicolas. Rin na po kuno nagplano na mamusil morning na balakan sa ikan sa pagkakaroon nagkarkara gani uban nagbidyo na ratu-ratu ikaw lay kwan ikaw lay imo lay announce niya sa kwan imo migapun sa mga imo migapun imo magito kwan i-announce niya na kalma lang relax lang ta magkuha sa tungan anak lay kwan diri. Oh, okay na. Mauna yung mga bata, Lay.
13: Okay. Yes, Paul. Go ahead, Paul. Naputol. Mahigalas po, Lauro. So, ano, mingaw na dito sa eskwilahan, mga higala. Gumikan ini maong sitwasyon. Okay. So, sige. So, ang atong kapulisan, nag-imbisigar sila, mga higala, niining mga panghitabo karon. Dito sa Buanga, atong balikan, kay ang investigation mga kaigalaan dito mahigala si John Vic Remulla doon ay pamahayag kadali ato sa paminaon mahigala unsa ning pamahayag ni John Vic Remulla mga higala about sa ilang investigation sa kananaang kwan ato sa paminaon aron maka dula ta idea mahigala unsa kumusta ang ilang pagsusi dito sa Sambuanga sa ilang investigation. Okay, names, go ahead, names. Mani pamahayag ni John Vic ha paminaon mugmayo investigation sa DILG. Okay, kana.
14: We'll add further facts according to our investigation. Ateneo de Zamboanga had 25 security guards employed. 15 were on duty that morning, 10 were on duty that night. Yung kotse po ay, yung sistema po sa Ateneo ay basta sa gate ka pumapasok ng pedestrian, ay titignan yung bag mo. Yung bata po ay sumakay sa kotse ng kanyang ama at hinatid siya at hindi na po kinakapkap at hindi titignan basta sumakay sa kotse. Yung bata po ay dumiretso, bumaba sa basement at tuloy-tuloy umakyat. Nakita rin po na ang bata po ay nag-live stream to a website called
15: ano yung website?
14: watchpeopledie.com. So, it gives us a scenario na sa kanyang intent ay mapakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Furthermore, ang version na ginagamit niya o yung pamamaraan na ginagamit niya ay parang video game first person shooter. Nakakabit sa kanyang dibdib at habang ginagawa niya ay nila-livestream niya. Furthermore, there were two police vehicles outside Ateneo de Zamboanga. So, on preparation lang at deterrent, nakalagay lahat doon. But we need to go further. Fact number one, yung may-ari ng barrel, yung ama ng pumanang ng shooter, ay sinabi na ang kanyang gun bag ay naiwan niya lang sa kotse at doon dinukot ng bata. we find it highly improbable. Basta nasa uniform police ka, nasa training niya yan ng gun safety and safekeeping. Lahat ng police dito sa tabi ko, ang turing nila sa kanilang baril ay parang asawa nila yan. Hindi nila iniiwan. Lagi nilang dala. Lahat kayo dito sa media, nandito ngayon, ay marami sa inyo ang gun owners. Meron ba sa inyong nagiiwan ng baril sa kotse? We find that highly improbable. We still have to do forensic examination on the gadgets of the shooter. Hindi pa natin alam with certainty, but it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it.
13: Okay, pause. Game Roblox of Roblox. Sige. Sa to, Roblox. Sige, rewind gamay dong. Si John Vic may naging unanay ha sa ilang investigation tungod sa watchpeopledie.com. Nag-live siya streaming. So, kining Roblox ay mga higala mo o usang gitanaw nila. Sige, kononims.
14: Confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it.
13: Okay, pause. So kining Roblox may kalabantayan ani. No, matin ang ilang investigation sa PNP mga sukit tig paminaw. Dili ni ako ha kang John Vic Rimulyani, ila kang Nartatis oh. Nag-press conference dito may kalamao ni ang ilang nasuta nga nag live stream siya sa watchpeopledie.com. Unya mahilig din sa duwa nga Roblox ni mataa. Mo ni batayanan ang mga online games o sanay sa mga batayanan sa mga ginikaran. Ato, mga higala, objective lang tas ng komentaryo ha. Kanang klaro-klaro ba? Nga, ipatanaw na ito, unsa magiging mga psychology behind ani nga, nganong nainani man ang utok sa mga bata. Standby, alang sa dugang pamangisgutanan human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 9.25 na.
15: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
17: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
18: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
19: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
20: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
21: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
22: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
23: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
24: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
23: So, nakatabang gid diay sa imo ang Eyeberry, Tita?
24: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
23: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
27: Kailangan ko mag-withdraw.
28: Himala, may BPI dito.
29: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
28: Isang Himala.
30: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
31: It's Mele Francisco.

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
3: Atong attack nala sa 9:30 na mahigala sa ato pamanuban karoning atong tulumanon og inyong tulumanon.
4: Straight to the
3: at
4: point.
3: At sa tagapagtagad mga kaigalaan kay gawas mga higalas, mga panghitabo sa Sambuanga, niya na po'y mga hitabo din sa ato, mga eskwilahan, Ginoo ko. Ato sa HH Idol Twitty, mga kaigalaan, live, gikan mahigala sa gawas nga bahin sa Ateneo de Cebu. Kay doon naman gutoy, ni katapsad niya, istorya mahigala labot sa naning doon ay mga hulga-hulga asad. Ato sa klarohon sa mahigala kung sa sitwasyon dito, mga kaigalaan. Yes, Idol Twitty.
5: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
6: Yes, Attorney Rufiel, live and directa mismo din sa gawas nga bahin sa Ateneo de Cebu. Kung diin, doon na po tayo nadawat nga impormasyon, kabahin aning nadawat po nila nga threat. Gikan sa Osaka, duha ka grade 10 students, Attorney Rufiel, nga matod pa, misand sa Osaka GC, og nagdala-dala silag armas, Attorney Rufiel. Humana na, doon na yung mga nakakita nga mga estudyante, lakit na babae nga estudyante, Attorney Rufiel, nga maupoy nagpakatap sa iyahang mga classmate, hinungdan nga nakapahadlok kini sa mga estudyante karon dinhi sa Ateneo de Cebu. May pagawas ni Nuno statement ang eskwelahan na Ateneo Rufila og may hatag og assurance sa mga ginikanan na lakit na sa publiko nga sa pagkakaroon sa pagsusi sa itong mga kapulisan wala ragyoy threat nga angay kahadlukan na ang ato ang mga estudyante. Ilabi na karon Attorney Rufiel nga doon na din ni exam ng Ateneo de Cebu.
3: Na, agoy aban, exam.
6: Rufiel, aban Attorney Rufiel, ugaling, kuhaon sila sa ilahang ginikanan kaya nangayo sila permiso sa eskwelahan nga muuli sila kaya paulion na sila og muanhig yun ang ilahang parents po Attorney Rufiel aron kuhaon sila.
3: Nay, exam ti exam dai ro. Dudam tanga ti examin ra ba?
6: Ga unsa man ya tinir fil exam ang good basin tungod sa exam na hadlok goro ni tinir.
3: Pero unsa sulti ya tinio?
6: Nakahinabi nga gikan kan siya tigbantay sa bata ni tinir fil lagi kan siya sa sulod aron kuhaon ni ta unta ang iyahang gibantayan apan matud pa kay exam lagi ang ganipong mama sa bata Attorney Rufiel mura pog na hadlok na po siguro to Attorney Rufiel kay tungod di ra bagid lalim ilabi nag daghan gid kaayog mga threat nga nang nikatap karon di lang sa social media sa mga eskwelahan lakit na po dahil katura pong bag-o nga nahitabo po dito Attorney Rufiel sa Ateneo.
3: So karon mingaw na rin karon na adultity or wala yung mga kinanda mga ginikana nanguha sa mga anak, naidaghan or wala ra?
6: Naidaghan mga nanguha din.
3: Daghan na yun?
6: Oo, og mga anak po nila. Kay tungod po, isip ginikana na Attorney Rufiel, unahon po yun ang safety nila niya. Dayon na, ang uban Attorney Rufiel nga ratol man ang luspad pag ang ubang mga estudyante kay tungod pod gyud ani nga maong threat nga nadawatan nila kay kinsa man pud dili igting ani Attorney Rufiel makita kag armas nga ilabi nag mga kuan na sa social media karon mo nang lisod kaayo sa nan mo nang gikuha na lang pod sa uban mga parents ang ilahang mga anak po dinhi sa Ateneo de Cebu, Attorney Rufiel. Pero muna siya, ipagawas man po doon statement, matod pa po da, sa eskwelahan na Attorney Rufiel, nga kanang dili lang po da magpakatapa og mga fake news ang kining uban po niya mga kaigsuunan po na to, Attorney Rufiel.
3: Pero ilan na na-tracing estudyante nga nag-send ito sa chat group?
6: Ang nakuha, Attorney Rufiel, ha, kay ilahan na niya gikustudiya kay ipapangutanon na duha ka book grade 10 students ang sa pagkakaroon na Attorney Rufiel kay ilahang gipangutan na kabahin po aning maong gipakatap nga pagpanghadlok sa mga estudyante.
3: So at least ang itong kapulisan po, nangabot na sa area po. Doon na yung mga patrol car nga napakatap na naroon sa area.
6: Yes, Attorney Rufil, hangtod karon na agihapon na itong mga kapulisan sa sulod, aron po da maghatag po ng seguridad sa maong skwalahan, Attorney Rufil.
3: Mm-hmm. Okay.
6: So far, Attorney Rufil, mo na ito ang nakuha ang latest update kabahin na nga na dawatan po nga threat din sa Ateneo de Cebu. Kini yung Idol TV sa IFM 93.9 of DYHPR naman Cebu Tatak R. Amen.
3: Salamat, Idol TV, sa imong report. Nanay-i-issue nga statement ang Ateneo mahigala basig ila itong gisusi sa itong mga estudyante. Unsa ba gini, imbis garon itong estudyante ha. Unsa man nga nung chat-chat man mo. Basi mo ingon dahil nga, wapitan may ito on sa iksa, ma'am. Ay! Ano ko talaga sana mahigala pero daghang mga pulison tuwa dito sa sulod nga bahin sa Ateneo de Cebu sa unta man gud mahigala kining Ateneo ni sikat man niron gikan pa atong kang Peterbunia day sus isunod-sunod mahinon ila sa Manila Ateneo di Manila karon Ateneo di Zamboanga karon ang Ateneo de Cebu na hatag og assurance nga safety ang ilang mga bata pero ang mga ginikanan day labi pa ng Ateneo ang mga ginikanan diha malubat-lubatan sa dayon ila gyung gi-safety day ilang mga anak. So, gipanguha dito mga sukitig paminaw. So, ni ani ang statement sa Ateneo de Cebu at sa basahon kadali mga sukitig paminaw. Mauna ilang gi-issue ng statement karon. An assurance to our SHS EDC community. Sa ilan ni mahigalang Sacred Heart School Ateneo de Cebu community. Sacred Heart School Ateneo de Cebu remains vigilant and committed to the safety and well-being of our students, faculty, staff, and community. Sa Bisaya, pamahigalan, pasalig ang Ateneo, ang Sacred Heart School, Ateneo de Cebu. Nga ang Sacred Heart School, Ateneo de Cebu, nagpabilin nga nagmabinantayon o mapasalig sa kaluwasan o kaayuhan alang sa atong mga estudyante, sa atong mga magtutudlo, o ubang mga staff, o sa tibuok komunidad. We assure our parents and the public that there is no known threat to the school at this time. We continue to monitor the situation closely and remain in coordination with the appropriate authorities. Sabi ni Saya pa, among gipasalig ngadto sa mga ginikanan o sa publiko nga walay hulga nga nadawat ang ang tunghaan sa pagkakaron. No, matod pa. We continue among ipadayon ang pagmonitor, matod pa mahigala sa sitwasyon o pabilin ang koordinasyon ngadto sa mga otoridad. We also appeal to everyone, especially our parents and the media, to verify information before sharing or amplifying it. Let us all be champions of responsible media sharing and help keep our community informed, safe, and calm. Sa Bisaya pa, magtinabangay kita nga mahimong kampyon sa responsable nga pagpadangat o mga impormasyon o mutabang sa tibuok komunidad nga mahatagan og saktong impormasyon, mahimong luwas o kalmado. Thank you for your continued trust, cooperation, and support. Daghang salamat sa inyong padayon, nga pagsalig, kooperasyon, o suporta. So, mo ni ang statement mahigala sa Ateneo de Cebu, why koy daw to? Ba't ang mga ginikanan nga mukuha sa mga anak, gitugutan na sa nila, mga sukintig paminaw, may ako, ligibisigar ito mga bata, nga anong nga kaako, mamag-chat-chat, yung mga bata nga, bida mamuha, gimik katuon sa exam. Ang pangutan on fire ng ano mo katuon sa exam? Bida na mong Roblox gabi igon. Napuaw sa online game. Kini dapat ni nga katanaon ni nga mga angle ha. Kini ato may kailangan objective lang kita ba? Kung mauni ang nakita nga angle sa atong kapulisan dito sa Zamboanga, nga gipaagi og press conference sila ni John Vic Remulla mga sukit ni paminaw nga duna di ay katutuang Roblox mga higalay gi mahilig duwa-duwa ni matag Roblox unya dunay live streaming to gihimo live stream dito ni dadasag pusil online mahigala nga kwan na iyang gi kwan gipakatap sa watchpeopledie.com sus Ginoo ko ha watchpeopledie.com nya live kuyawa oi. Tinuod na igod mahigala nga pagpamatay. So, kanina nga portion, kung influence mahigala by online games, kining dapita dapat ni nga tanahon sad. Na ay Roblox na po'y Gorbox. So, may kalainan ang mga dua. Katong sa Tacloban, Gorbox. Ang ilang games, no, matod pa sa pamahayag sa kapulisan, Gorbox. Ang sa Zamboanga, Roblox. Kato mga Counter-Strikes, unsa man to, karaan na to nga mga games? Oho. Mo ni mga klasiyas duwa mahigala saba kay mga bata magduwa ani nya live internet kon ba na no magirgira na sila mga sugid paminaw. Ang problema lang kung kutob lang tagirgira lang nga inana ba computer lang pero mosantop sa utok sa bata mohimog tinuod na mahigala nga mga pagpamatay diha nang problema ang dako mga sugid paminaw. Mo na nga kining influence sa internet no unsa ang pagsulbad ni mo ni pangitaan mahigalag pamaagi sa ato mga otoridad kung unsaon ni mga higala kay lahi na magkaron sa una wa pa internet. Ang samantong sa una nga, madua man natag shatom kani adto. Na ay tansa, na ay elastiko, pero may patay sa eskwilahan na eh. O may mamusil sa eskwilahan. Ang mga babae, magduwag Chinese garter. Ang uban, magdag hula hoop. Ha? Ang mga lalaki, magduwag takyan. Julin tansan, duwag karang, magdag duwag kasing. Ya magduwa mga higalag kuan bika-bika buwan-buwan ya na no dakop-dakop wa may nagdagpusil suod nga mag mamusil karon tungod ining influence sa internet mahigala na ni mga online games so tanaw ni nga portion kung unsa bay unsa bang klase sa influence ang naa ani ngano man nga madaot mang utok sa mga bata maadik ra ba gyud duwa na mang online ha ah? Muna ko yung pangutan at Dr. Obra kagahapon, unsao man ni pagbadlong ni mga bata nga na-addict sa online games o imong imbarguhan o cellphone, delikado man po nila ikinog ma, may ubos o niya, wata kasabot o asa ba to? Kuyawan po ka sa unsay utok sa bata. O niya, ang ginikanan po, labihan ka, over ka, protective sa mga anak, kay labi pa mga higala o pinangga ka ng mga bata. So imo lang patuyangan, ini patuyang mga higala diha mapon lisod kay sila na po mga bata ug sa ilang gusto mao po ilang. Di na kabadlong gini kanan kay imong binangga ang anak. Wrong love na pod kadugayan. So kini dakong challenge sa mga higala. Mo na nga dunay pagtinabangay gyud sa komunidad, sa mga gini kanan, mga eskwelahan, ha? Ato mga otoridad unsaon pagsulbad ni? Unsaon nga mahatagang solusyon ning may naning klase mga higala sa problema?
2: Straight to the point.
3: Alasan 9:42 na sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Atong balikan may galas Congressman Benny Abante mga sugid ti paminaw kini nga portion tungod karato may galas sa EXL Makabuhay ang kapsula nga imong gipangita nana dinhi may galan tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas og hatagad kayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas gila natong Makabuhay usa ka life-giving plant. Sa pangan palandaan may gala Makabuhay makahatag kini og kinabuhi. Manang gisagulan ini may gala ang Ashitaba Garlic Plus, Turmeric, Ginger, Malunggay, Neem, Guyabano, Oregano, Cinnamon, Lagundi, Sambog, Serpentina, Sodium Ascorbate, Vitamin C, oga Vitamin B1, B6, oga B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika o alang sa mga pangutana pwede mo tawag or mo text sa 0917-728-1434. Ako malikon, 0917-728-1434.
2: Straight to the point.
3: O kini nga portion na ito, jisab ka na ito, may gala sa EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi. Uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto o dekalidad. O epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sikreto alang sa maayong panlawas, EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan. Alas sa 9:44 na mga higala, diritas pamahayag ni Congressman Benny Abante, Manila Congressman mga sukin tigpaminaw, labot sa baha sa Manila, ato ning isgutan naman lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 9:44 na.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Zen Living Testimonies. Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
8: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
9: Living to 70s.
10: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
11: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og Sed Liniment Oil.
10: Basi may magmabatal noong kubalik, ana, ha?
11: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
10: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK.

0: Noel, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
1: Pinakabarato nga dita
2: sa Shopee, naka-pay 10% off para sa tanan.
1: Bagong user,
2: isa lang tutong data. Shopee na!
3: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, pirmi ka po yung muhanap na akong mata.
8: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
9: iBerry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisang gabi?
11: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
4: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
4: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
15: Atong atak na may gala sa 9:49 na sa atong uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
14: Straight to the Point.
15: Now, atong balik-balikan may gala si Manila Congressman Benny Abante, mga sukid tigpaminaw. Labot ining iyang pamahayag kay kanigong Manila mahigala gumikan ining mga tropical depression ron o gumikan ining southwest monsoon indiken habagat bidadaghan ng mga iriyang gipambahaan sa pagbabaha na mga higala ang mga tao nangita na mga kahigalaan sa flood control investigation kay malimalitang kwarta man trilyon mga higala ang gasto sa flood control allocation, unya unsa mang hitabuan ni ron nga 30 mang bahaa, ang mga tao astang simbahan, nagmisa in taon ang pare, 30 in taon mga higalang basaa sa sutana.
14: Straight to the point.
15: Unya karon mga higala si, oh, dito sa Luzon area, no? Pampanga, sa kayang Luzon area, grabe, gibahaan. Si Congressman Benny Abante, Manila Congressman, may pahayag mga higala labot ining mga tao nga nangita na mahigala sa flood control investigation, mo nagiingon lagi, lisod lagi i-move on anang flood control issue kay ang kinaiyahan, ang Ginoo, maoy mo pahimangno sa mga tao o malimot ang mga tao pahimangnoan tas

0: 那呀，so kinsa may mabasol ining baha? Kini manghigalang kwarta sa katawhan, buhi sa katawhan, gigahin manghigala alang anang pagsulbad untra nining problema sa baha. Nga maadto sila manghigala sa ato mga suba, palauman ato mga suba, butangan manghigalag mga flood control ng mga projects. Basta wala ay anomalia, okay na ganun ta. Pero sa unta man, nga waman mo abot dito mga higala sa angay maabdan nga proyekto. Tua man mahigala sa malita na butang ang kwarta.
1: Straight to the point.
0: Nga karon ang ibasol mahigala ni Bini Abanti lahi man mga sukit ni Paminaw. Nga, ato Paminaw ang mahigala ha, kiniyang pamahayag. Asa man to dong, be kani-kani. Nagpa-priscon si Bini Abanti, niya muna iyang sulte.
2: Bishop, no? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung bahay. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Just imagine ha, meron tayong impeachment court dito. Dapat umaharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan pa siya ngayon? Meron akong nakita. Sumasayaw pa siya. Nasaan pa siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President?
0: Ah, posa daw, posa daw. Nasaan ngayon doon? Ito sa Buanga. Nakunsa naman yung Megalas Bini Abante. Kana na ang, pwede ba ang pangitaon ng Vice Presidente ining baha ba? Pero, huwag man gina sa Kaminsyon Marcos. Huwag gina sa Kaminsyon Megalas taga DPWH. Hain man, nasaan ngayon ang malimalitang kwarta? Aligre mga sukit ni Paminaw, mura man natakda ni Auntie Claire ning matawhana? Sa may labot ni Sara, anang baha din na nga, wak man dili man na under control niya ng kwarta sa gobyerno? Ha? Maingon si Bini Abante, Sara po iniingon niya, kini Sara, spare tire ni. Muna nga kanang Office of the Vice President ang ngayon kuha ag budget. So kana si Vice President Sara Duterte, wala naman ngayon ang intelligence funds, mga sukit ni Paminaw, confidential funds. Sukad sa 2023, third quarter, sugod, wala na. Yan din na po sa DepEd Secretary. So practically, kanang budget sa Office of the Vice President, kana lagi ng sweldo sa mga staff? Ha? Sweldo sa mga staff because under the Constitution, naamang ginang Office of the Vice President. So doon naging mga staff nga naa. Muna lang na budget. So walay budget ang Office of the Vice President. Wa say labot mahigala sa budgeting das gobyerno wa. Spare tire lagi siya. Kisama nag-ingon. Si Bini Abante, ingon sa spare tire na. Busa kuha ag budget. Nga karon o bubaha sa Manila nga spare tire magka mo'y pangitaon. Nangita sa mga ilang Sara Duterte at Paminaw itong karong totoo dong names ay andam itong katotong interview ni Sara gahapon. Kay kananaang ipangita man sa toa sa Buanga Sara, ay nibisita may gala sa mga hospital. Yang ibisita itong mga nangamatay dito. Ha? Katong namatyan mga higala nga kwan. O niya toa, nag-ibisigar sa mga higala ang Office of the Vice President o kapil. Ha? Nagsusi sa nito kapil. Pero toa, nibisita sa mga injured. Sa hospital si Vice President Sara. Nakining pagbaha sa Manila, sakto na iyang primero ngingon nga, pati ang Diyos na gagalit na tungod sa baha. So ato pagitaon tong anomalia sa baha. Kisa may pagitaon to sa anomalia sa baha nga may manog ang Office of Vice President na ay hold and napitang o manay labot. Katawanan sa mga higala na yung pamahayag. Sige dong, rewind dong. Tawa, sige. Kaingon ko nga, ako mga amigong pastor, mga maayo man, pero kini, lahi po ng iya, no? O, okay naman ang pangitaan, Sara, pero lahi nga, kini issue ha, huwag man yung pangitaan, lagi si Marcos. Issue for issue lang, ha? Sige, ito paminaon, si Bini Abante, bibalikan to.
2: Bishop, no? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito, eh. Inaalaw niya na yung bahay. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine ha, meron tayong impeachment court dito. Dapat umaharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan pa siya ngayon? Meron akong nakita na video. Oh, sumasayaw pa siya eh. Nasaan pa siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Oh, humarap ka na. Humarap ka na para matapos nito.
0: Okay, at ang patubagon, mahigala ang Vice Presidente nga tuwa sa Buanga kay ipangita sa mahigala ni Bini Abantes. Ang interview sa ni VP Sara dong at paminahon ko no dong. Gahapong adlawa mga kagalaan dito sa Buanga. Be, nanak to sa atong kwan. Ara, sige ko no dong, at paminahon ko no. Okay, kene.
3: Hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba may ginawang sama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating konstitusyon, nandyan yung speedy administration of justice.
0: Nanisumpay dong, nanisumpay.
3: Hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin.
0: Asa, pos.
3: Nag-iisip yung mga tao na...
0: Pos. Nanisay sumpay katubang kuan dahi, katubang... Iyan tubag sa impeachment ba? Nga, represented man sa by his lawyers, by her lawyers, no? Sige. Kaya ipadali niya impeachment, no? Natoy usa katong kuan nga, wala maningon nga awa sa mo atubang ani kay represented man sa by lawyers. Kini mga higalang kang Bini Abante, kung ato lang tanawin ba, intellectualist honesty, sige po niya. O sagol pa okya ba? Makunsa mang Vice President dito, mahigala naman siya mga abogado, di pa mapunod iyan time. Muna kung gingon, ang impeachment sa una ni IRAP, wa mo tambong si IRAP eh. Allowed ba to? Yes, allowed. Iman minister nga ang respondent na ang kadaadlaw. Unya, kang nang respondent kung imong i-present or dili, ang mga abogado, of course, kasabot, ana, gining, ang mga, ang masama, may wasa kasabot sa proseso, ito yung ipasabot. Nga kanang person subject for impeachment, ang respondent of an impeachment case, ah, walay requirement na matungag yun ka dito. In fact, kung i-present ka dito sa impeachment court, that is an option of the defense counsel kung i-present ba ka or dili. Para maklaro na to mga sugit ng paminaw, sugit na ipa-okya ba nga? Tanawa, bisan o diya impeachment dili, di gin mo atubang sa impeachment. Ano? Walang nitubag si VP Sara nga ganina to sa RMN Manila, no? O niya, karon ato ibalik may galabi. Yeah, okay. Apir nito ano sa Buanga Sara na interview. Ah, sige, nanala dong? Okay, atong paminawan, mga sukitig paminaw.
3: Kining niya. Okay, na. Kasi, fully represented ako noong ating defense team. At, sufficient yon na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Hindi po totoo yun kasi fully represented ako noong ating defense team at sufficient yon na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process.
0: Okay, sumo na itubag ni Kwan. Gipangutan na siya, labot sa pamahayag ni Bini Abante, nga nga di ka matubang dito sa impeachment court, gipangita ka, nga nung imong giisnab ang impeachment court, muna yung pangutan na mga sungiting paminaw. Ang tubag ni Sara, dili tinuod na nga iyang giisnab ang impeachment court kay fully represented man siya by her counsel. Ang impeachment magod mga higala, kinimagod mga kaigsunan, maugun ni ang ibalik-balik nga matawag na to, prangka pag-istorya, papaukya ba? Nga tuwa na, di ay impeachment diri, di gil matubang ang Vice Presidente. Ah, di gil matubang. So ilang yung palutaw, kaya di matubang na, hadlok na mo atubang. Mahimo man na mahigalang wa matubang, represented by the council, kaya ra Manila. Kanigan yung ipatubang mahigala, mga bata, pamagandain nga mga abogado. So ato nga explain o balik. Nga kini si Vice President Sara Duterte nga mao mga higalay respondent ining impeachment case, walay rules diha sa impeachment trial nga gikinahanglan nga ang respondent nga impeachable official mo tambong sa impeachment trial wa.
1: Straight to the point.
0: Kay ang usa ka impeachable official like Sara, mas importante man niya nga mo suroy siya sa mga tao, makigalubilo siya sa mga tao, kung sa mo appeal siya dito sa impeachment, mahigala nga, usa may nahimo ang pag-present lang daan o usa ka witness, direct examination para lang daan, doon kaadlaw na magasto. Sulangan sa oras. So, option ka na sa impeachable official nga gikiha o impeachment, mutambong ba siya o dili? Fully represented man siya by his her lawyers. So, no need. Ang impeachment, magkumigala, ang proseso in ani maguna. Ang usa ka impeachable official nga pasakag impeachment, ah, inigsugod sa impeachment trial, kinahanglan nga naa siya mga higalay representative nga naa, mahimo nga siya mutunga pwede at her option, or ang iyang mga abogado mao'y mutunga, mo-represent niya. Muna'y rules may gala sa impeachment. Not necessarily nga ang usa ka impeachable official nga mo-adto yun. Kay kinamagod may gala, mahimo bang mao gini kanunay nga ipaukyab kanunay nga wa manhaman siya, asa man siya. Nga di man siya mutunga. Asa man si Vice President Sara Duterte. Kana mga kaigalaan, nagtuo sila nga mga tao ba, mada mga tao, bitaw nung nga di man siya mutunga ana. Pero mga tao kay, labi na social media, nya kini atong komentaryo sa mahigala mo katap sa ning ari taro pil banyo maminaw bay kay day mga legal points nga klaro ba kay kita magod natay knowledge mahigala sa balao di nato gamiton nga ang mga tao ma di sa kasabot na noon nga ako abogado kumingko nga bitaw si Sara nga sa mutunga kinahanglan mutunga. I am not honest to myself and I am not honest to the public. Ako nga ako yung microphone diri mosulti ko sinod nga pwede nga dili mutunga ang impeachable official. Mo ni kamatuoran. O muna nga, sakit na nga kamaturan alang sa uban nga masakitan, wa ko'y mahimo. Kaya ako di ko mo hunong sa pagsultis kamaturan. At ipadayon pag hisgot nyo naman lamang sa pipila kapahinom doon. Alas 10 stress na.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.
4: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abti ka panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abti ka panguna-una og suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Walay sukli.
8: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
9: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
10: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata ang inuusang kusog nga Newsef for Kids o Solmiox for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka paranaw,
12: ug pagpaminod sa mga tiil.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar level.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Karun dayon.
14: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung
12: ka. DTX 500. DTX 500.
15: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
16: Sakit ipangihi ug ako pud gapuson sakit.
15: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
16: tulo pud ka capsules sa gabi.
15: Simana lang nawala jud ang sakit.
16: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
15: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
17: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
18: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332, Series of 2026.
19: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may galas sa 10-8 na sa tumanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
0: Pabita na kaingon ko, mahigala na day pastor sa ganyan ana, no? Unless mahigala, unless ha, ugwa kibaw po bini abantig sa role sa kwan. Pero di mo kumutuwa sa kibaw day. Kaniya, intellectual dishonesty, ganyan niya. Nga, kawawa naman yung mga staff mo, asa naman ka? Ang mga staff mo, ang imong gikwan diha, ay man ka, kinarang kamutunga. Ha? Nasaan ang vice presidente? Na ay impeachment ko noon na. Kanadto pa na mga higala nga pamahayag sa dito pa squadcom nga level mga kagalaan nga ang mga staff sa vice presidente nganong mo'y gipaon, nganong mo'y kunoy gi masagdan lang niya, nganong masamot atubang, nga na ba? Nga ang rules mangod sa impeachment mahigala, kadtong usa ka impeachable official nga pasakaag kaso, mahimo nga mutunga siya sa impeachment proceedings nga siya nag-atubang or ang iyang abogado mo'y mo tunga para niya. Muna yung rules niya mga sugitig pamina. Muna ang akong example, kaya to ba, klaro ba lang para makaibaw ang mga tao, lisod magkay imong i-mislead ang mga tao, lisod sa nagkayo. Ang masa mga sugitig pamina. Muna nga ang masa mga kaigalaan, di na to mabasol sila og ganahan sila maminaw des DYHP des tong programa kay mag-guided man sila, klaro. Ha? Arilantang Atty. Rufiel Banyok kay klaro ng istorya din. Kailisod lang kayo, umuingon ko ninyo, bitaw ang vice presidente, unsa man asya, hindi man sa mutunga. Murugin ako, makaya nga akong inyon, akong kugalingon. Eh. Usa ka na kamatang sa pagpamakat.
19: Straight to the point.
0: Nga kinahanglan yun, nga mutunga ang vice presidente, ug musulti, ang mga musulti, anak, no? Nga wa kay bao, madana lang kayo, umakay bao. Pero umusulti, anak, nga nakay bao, Intellectual dishonesty na.
19: Straight to the point.
0: Nadili ko mo appeal ana kay nalabtas kahanginan. Nakahibaw ka pero nagpa guryo-guryo ka. Kung gamito nilang ilang knowledge kaya daghamay magpatuo mga bright ro mga panahona. Nya mo appeal og ingon mahigala nga dali lang sa makadetect pag mingon ng tao mga kaigalaan nga dapat matumang gyud siya. Ano mo lakaw-lakaw sa may impeachment. Tanaw na to mahigala una si Bini Abante kay bawo ba si ana nga rules or wa? Imposible magwa sa kibaw. Ano makayong ka nga pwede din pastor makak no? In public mga sukit ng paminaw kaysa ako mga pastor nga kaila. Hinoon ganyang naong ni Bini Abante dili pagpanaway ba medyo dili na kayo sa parehas ng mga pastor kong kaila mo bag huli bitaw day. Nakana bang murag mo magnet ba ka ba? Doon na ba ikaw ba? Para mga pare, naman tayo mga pare ang kaila nga mga huli ba? Napoy uban mo dili hulihon. Oh, sa si mga pastor ng mga huli pong mga naong napoy uban dili. Kaya kanil sa Abante, tanawa. Di pa kung saba, tanawa sa mga tanawan mo sa naong ni Bini Abante. Huli or dili huli? Lagi talaga katawa-katawa mga sukit ng paminaw. Kay laliban ka nang imog yung ipamugos nga mutunga si Sara o niya ang paminaw sa mga tao ang masa mga kaigalaan nga nanginahanglan sa guidance ba nato? Kung ikaw gitagaan ka sa Ginoo o taas-taas ng kinaadman imo nang gamiton pag tabang ba sa uban nga mapatinaw nimo ang balaod makahibaw po sila. Dili kay imo silang i-mislead. Ha? Di mo kumutuo nga kini si Bini Abante inosinti ni. Gawas kong kanabang inosan. Dapat matubang kay muna na inosinti kay sa daywa siya kibaw ba? May bawal man mo taon po. Dua kibaw. Parang kay Rwin Tulfo ba? Paisog-isog niya di mao. Koreksyon na niyan siya ni Alan Peter kay Tano. Sa ito yung na nga, ang trabaho ng impeachment court ay pag-prosecute at ang pag... Imo na lang mapasaylo gamay wagi sa kibaw. Kanawa inosente di taon po siya ba? Ya magpaisog isog ra ba? Imo na lang sang sabton mga sukit ng paminaw. Pero kana nakahibaw ka sama ining Pastor Abante, Congressman Abante. Dili ni abogado, pwede nito makaingon ta ba nga? Di mo abogado ni sa bisag gwa sa kibaw. Pero congressman man siya day. Ha? Unya kasabot man siya mga higala unsay tinuod gyud na. Nga kana mga higalang vice presidente or bisan kinsa nga impeachable officials once do na impeachment case batok anang usa ka impeachable official dili siya require nga mutunga atol sa impeachment proceedings. Ang importante nga do na si abogado nga mutunga para niya mo represent niya dito sa impeachment court. Mao na importante.
19: Straight to the point.
0: Mabitan pagsugod pa lang bitaw mahigala sugod. Paukya man to pagsugod katong ang Jervilo Istro nga patungahon gyud mahigalas VP Sara. Basahan mahigalas articles of impeachment. Nihata kong ruling si Chis Escudero. Wow, masa Chis, mahigala ang abogado siya o niya. Mga magdi sa musulti po sino o sa dili na mo ikuan ruling. Ha? Kaya dili man yung mani, arraignment din niya. Di man yung parehas criminal case, sui generis man yung impeachment. Wala ni appeals procedure nga doon ay arraignment nga patungahon nimo ang respondent imo gyud ah kini na basahan may gala sa information pangutan-on guilty ba or not guilty. Doon na ruling si Senator Chis Escudero ani ang presiding officer katong panahon may gala nga suluistro nangita ni VP Sara kay gusto niya mahigalang ipabasa tagsa-tagsa ang articles of impeachment atubangan ni VP Sara. Giklaro ng Chis nga dili na required required nga ang usa ka impeachable official mutunga. Ha? Ang importante mo naa sa mga abogado nga mutunga og mo represent niya diha sa impeachment court. Nya karon naa may mga abogado. Nya kini mo gud ang procedure gud ani mga kaigalaan. Ang burden of proof naa mga kaigalaan sa prosecution. Ato lang explicar gamay mga kaigalaan ha. Ang burden of proof naa sa prosecution. So ang defense magpaabot ang defense kung makaprubar ba sila o doon na ba'y naproibahan nila? Kaya kung way naproibahan, option man na sa defense kung present pa sila ebidensya o di na. Ha? At tanaw mahigala, wa may naproibahan, in cross-examination, bungkag tanan. Di usap pa may kikinahanglan nga mo present ang defense o evidence to controvert the evidences presented by the prosecution nga naguba man ang ilang ebidensya. So ang option na naa mahigala sa defense, mawag nga akong example kaninyo nga sa panahon nga si Ilap Estrada gipasakaan og impeachment case, naabay nitunga ba si Ilap dito bisag kausa lang?
19: Straight to the point!
0: Muna yung akong pangutana nga mga tao, dali ba magka-recall ba? Dali sa kasabot sakto din ang isulting Atty. Rufil Banyo kantong Ila mo ide. Si kanhi presidente Ilap Estrada wa tumutunga, represented siya by his lawyers. Ang ila mga higalang lead counsel at the time si Attorney Estelito Mendoza, former kwan Solicitor General, ngilingig sa ilang mga abogado nga nag-represent nila. Unya dito may gala Supreme Court Chief Justice Narvasa. Maoy ilang lead counsel at to mga sukitig paminaw, pero moral to sa lead gen naman to si Narvasa ang nga tubang dito may gala si Estelito Mendoza, moral duha to kabugtong ilang kwan. Dayon daghan to mga lawyers nga sa ilang team, appeal diha si Raymond Fortun o kini si Siegfried Fortun. Ambot si Siegfried Fortun hanto doon naman pakita sa impeachment may galang VP Sara. Usas sa mga abogado sa defense. Tingali kita nila may galang mga bagitor ng mga abogado ng ipada. Tanaw mga higala sa mga senior lawyers, kaya raman sa mga bagitong abogado. Tanawa, nagkaanam ka bata ng mga abogado ng VP Sara? Antod ka ron, kaning ambot sa kay kalaki ng maong abogado may galang ni cross-examination, di pata magkahukom ha, pero tanaw na ko, gipadadaan lang yun ng mga bata. Ha? Unsa man ning tuigan ni Gladwar, dili sa ingon niya unsa ha, kana mga bagong lawyers o mga daan nga lawyers, pareha rata. Parehan tayong lingkuranan sa korte. Pero experience-wise, maguday, doon na yun utay advantage board kung medyo karang-karaan na taas-taas ang katuigan ba. Pero sa inaitabuan, gipadadaan lang mga kahigalaag, mga abogadong, mga bago, ang team, mga higalang VP Sara, evaluate nimo kaya raman sa mga bago. Hindi na, kinahanglan mo itong si Fortun ang kalakiha. O asta si VP Sara, may gala, tanaw ang VP Sara, dili kinahanglan sa mutunga, labi pag natubag na rin tanan, hindi na, kinahanglan. Ano ba tayong tawag sa may mensahe ni VP Sara, aning kwan? Ha? Murag nasabay ang, sa may wisdom behind, ani? Nga, ang iyang mga abogado ta, mga bata o. Mura ka mensahe nila, wala yun. Mura ba ka mensahe, ano ba nga? Ah, sige, padayon lang mo sa iyo, paukyab, wala yun. Wala ko yun, ngayon kabalakan. mga naong ini mga abogado, bipisara, mga bata pa kayo. Baguhay pa na masal, bar exam. Nga mo, higit pa na. Nga naman, huwag imong tanawon inig present sa prosecution. So far ha, huwag imong tanawon so far, wadi, di ta makahukom sa uban. Kaya basig na pa sila dugang pang mga kininiang mga witnesses nga pabuto ba, bumba ba, o kanang pasabog ba. Kung ta kasabot, ato tagay chance ang prosecution basin pa, huwag na ha. But so far, kung atong evaluate, ang ilang mga witnesses nga gipresent, katong last round, man to, hostile witness man to, mayroong manubag mahigala to si Gina Acosta day. Hinay-hinay-hinay lang tubag, pero ang tubag mahigala, substantial, kaya punto kay tubag. Di man, Your Honor, niagi man sa, didaan man sa regular process. Kalma kayo pagkatubag, bugnaw nga pagkatubag ba, nadag ini. Ato nang kasatagas, hagpato na tong ang statement ni Gina Acosta, nagkatubag ba isa yun mga higala, tanawa na god. Mayang pagkatubag, oy. Niya, pasa niya, nganong gihatag ba ni Mon Colonel Kwan, La Chica, siya man ang may expert, anak, Your Honor. So karon, yung patungahon, VP Sara, wa mga nimutungan ng senior partner na karon sa ilang law firm, nga si Siegfried Fortun. Kana Siegfried Fortun, mauna mahigalay usas sa mga lawyers ni Irap kanya to. Unya, doon ako yung mga nakuhang info nga, maing laki ko nun si Fortun, gaday. Ha? Nga ganong tungas Fortun niya, ipadaman na ng mga junior partners. Kaya magtanaw si Fortun nun sa television, ma-evaluate pa ni Mugod niya, wow, katawa lang ka, kaya naman kayo sa mga bata. Wala nang itak sa may gala, asa man kunos BP Sara, wala man gi-require nga muto nga mga kaigalaan ang usa ka impeachable official niining impeachment proceedings. Disa pa kay ka tumamakak tas tong kagulingon mapil po kong ingon nga bitaw nga naman muto nga Sara di kong apil ana. Kung naay magsulti ana sila lang o niya kung panalitan katong inosinti yun dili abogado o niya wakay bao niya may musulti ana nga dapat yun sa muto nga ana mo katawa lang tagamay kung basi inosinti but kung dili inosinti makaingon sa tanga iya po na intellectual is honesty sa da mga sukitig puminaw. Na ako din nagsulti nga niyata sa radio di lang ko maapil anang intellectual dishonesty may gala nga kanana mga ingon anak kay ang tinuray lang yun ang kamaturan mao nga dili kinalan mo na natabo mga higala kang kanhi presidente Irap Estrada wa siya mutunga atol mga higala sa impeachment proceedings nga iyang giatubang hangtod naputol na lang to mong impeachment gumikan kay nag walk out ang mga prosecutors. Pag-walk out sa mga prosecutors, niadto sa idsa o nag-idsa to na. Nanaog si Irap Mahigala diha sa Malacanang, gumikan mga kaigalaan sa idsa to. O mo to'y naitabo mga sukit di paminaw. Na panahon ni Corona, wag yapon mo tunga sa Corona. Kanos aman sa Corona nito nga, adtong panahon na nga ang defense, ilan ang time to present evidence. Nga ila mahigalang gi-present si Corona as one of their witnesses mga sukit di paminaw. Kanang pag-present sa Osaka respondent sa impeachment case, parehara nag-accuse ba sa criminal case? Option ka na sa defense counsel kung ila ba mga higalang kininiang i-present ang accused or dili. Kay doon na may rights against self-incrimination ang accused. Ang uban dili na i-present, labi na kung wala magkaprobar mahigala ang prosecution. But kung doon na mahigalay mga substantial nga prohiba ang prosecution, ang uban ilang i-present ang accused, but mo-open siya ngadto sa cross-examination mahigala, kung panalitan imo siyang i-present. Muna'y kamatuuran din ha. So, katos Corona, ang itabuan to, time na sa defense nga mo-present. Ilang i-present si Corona? Kanikaroon hanggang Sara, mahigala, patungahon ni mo Sara, di pa man time pa man sa prosecution. Di pa man na po may schedule. O tubagon sa Ibini Abante, di pa na mo tungas pagkakaroon. Kaya na po may schedule. Ibalik ko ito pamahayag ni Ibini Abante nung. Muragin Ibini Abante, baka na nangita sa mga kagilaan. O kaan ba? Muragin o kaan na ang... Kaniyo? Di na pa mo katawa. Murag... Asa? Tanaw ang Bini Abante, dishonest siya nga pastor or kada na ang luwa siya kay bawo yun sa rules or kay bawo sa rules nag paukyab na ganing iya at ipadayon ha human lamang sa pipila ka mga pahinomdom alas 10:24 na.
5: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
20: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
21: Walay sukli.
8: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
9: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
22: Man, kita mo bang nakikita ko?
23: Oo nga.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala ka boy!
3: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyunik ka kapoy.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta

0: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay. Zen Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athlete Smoot o Alipunga o sa kakatun nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
3: Tinood yun ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, yuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
1: Living Testimonies. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Ato ang attack na alas 9, alas 10, 27 na mahigala, tas na itong oras na.
1: Straight to the point.
4: Naman tayong urasan ni Kalakiha, ugman lang tayong magtiwasan ni Indayken, kay porbidang kuha naman.
5: Yeah!
4: Alis at tamay galas itong mga winners sa kitalibi. Kaya ito mga higalang hatagay pagtagad sa kisa ni mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM. Gastulin niya ron si kasamang Lailin Rabanes sa Aliganas. Yes, kasamang nga Lailin.
1: DYHP.
6: Mayong buntag po usap kasamang regimen na Tony Rufil. Balik diri sa Cebu City South District. Dinlay grupo na usap mga nawat sa ito mga pahalipay, nga bugas o chorizo. Iti po salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Andres Cadbongog, Alan Ying, Gina Bagood, Lucia Galo, Rogelio Bacuma, Omida Morga. O karanan sa ikasigid ninyo sa DYHP. Laban na po kasamang Jersey Kuya, kasamang Julius Balilug ay hubi sa 93.9 IFM. Kinisi kasamang Lailin Raban is Arigadas, DYHP Tatak,
7: Arigadas. Nagserbisyo sa tanah.
1: Straight to the point.
4: Okay, salamat Lailin Raban is Arigadas sa mga report. Salamat sa itong mag-aubanan sa research department. Salamat sa mga nasakpan na naminaw sa DYHP o IFM. Busa na kanota mga palipay gikan sa itong Sibiyaana. Okay, onya, happy birthday to Moana Bacalso Hagusalem. From husband Ray and from friends Nori, Alex, Randy, Eunice, Junet, John, Gaspar, Arnel, and Chucky. Ogikan sad nako, oga sister Myla and kids, Kim, David, Nika, and Sam. And from loving mother, Mama Nati. Oga, happy birthday Sam. Ngadto ni Berting Balurio, gikan sa iyang asawa si Prinsita Balurio, Nicole Balurio, o si Bugat, pinagi ni Jojo Abapo. Happy birthday to Raquel Hermoso, nagsaulog siyang adlaw na tawhan sa garon. Okay, mo ni mga higalang ato mga birthday greetings sa ato mga nagsaulog siyang birthday karong adlaw. O maanang tamagtiwas mga higala sa ato nga tulumanon. Kaya maragtaas ang katag-uras mga higala, tangi niyang gabi ang sincerely Ate Arlene. Oga, alas 2 ng 10 ang taglas kagabi yun, alas 10 ng 12 ang tuluman ng Straight to the Point Evening Edition naman ni kasamang Binji Tanghiya. Iwas taong mga adlawa, mga sukit ng paminaw. Sangans, kinitipo kang puwersa sa DYHPRM in Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o tanang higayon, dalay gun ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
5: 7,107 islands and over 110 million people. One Radio is favored by all.
7: RMN!
8: All the time, RMN kami!
7: RMN!
5: One Radio is favored by all.
7: RMN! All the way!
8: Loyal kami sa RMN!
7: RMN!
5: One Radio Network conquers all.
9: Number one!
5: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
10: Makakarating pa rin sa'yo.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
13: Kun ako'y pasultihon, ako maingon nga kun adunay aso, adyo na kayo kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
14: Kung ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
12: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ananya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, dai, ni daog lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
4: Usa?
5: Super Fiber.
6: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
9: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: This time check is brought to you by iBerry.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrope Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
15: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrope Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
15: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: This newscast is brought to you by United Home Kitalets, chewable paracetamol in candy flavors.
16: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
17: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
18: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal.
16: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: Hi! Hello mga kasama. Kinigap ang inyong Kuya Joel Vince, ikaw ba sa partner Randy Tayad? Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanang magkaigsunan mga kasama, awhago ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mangigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan na Tiago. Kinig ibuhat ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Tiago.

0: Kini akong problema bahin isa akong pagka kalimutan sa kulimtanon ko. Anak, ambot ako kasabot. Unsa ba ni siya? Amnesia ba ni siya? O unsa pa na diha? Basta kay oh, nakalimutan ko. Pero aron yung masamtara kong sugilano, no? Anong limtanon kay ko? Inani orang magsugod ang mga panghitabo.
1: Katakanta sa loya, insistang Pedro Gibelin naman eh, gamitong talim eh. Tuam sa silang nanik. Ngayon, itong manok-manok nanik nga mubo kay tiiliwat niya. Eh,

0: gago.
1: Ay, day, day.
0: Oy.
1: Ay, day, eh, day.
0: Parang tagin akong mauman ka, mana.
1: Oh, manda, day. Ah, di kayo makuha na kong doyong, day. Kayo kong speedrogon. Bito na speedrogon.
0: Ay, ay, ay. Na pa nang pagsulti di ako. Ha, ato mga kinumpra sa ubos. Kaya di na ako madabog at kaayo.
1: O, hindi man ka nagsabi. Nga numpra ka di, ay.
0: Ha? O, sa'yo ang magsulti ba?
1: Oh, wala pa ka nagsabi. Kay, mingo pa ka numpra ka. Ay, problema.
0: Ay, nayabag, nakatsyago. Nangayo, mangkaya ko nung para ikukumpra. Kay, wala na'y sudang atong ref.
1: Nangyanihatag ko.
0: Ay, unsa di ay. Pagkakumpra ka ko, kung wala pa ko naman tagaig pa na pangumpra. Nayabag naman tingali ka, uy.
1: Aw, unsa di ay. Sige, ikaw gatal niyong magkorta.
0: Oo, para pangumpra.
1: Pagraway na bilhin sa sweldo. Ay, naaadin ni Mutan na, no?
0: Hilom di ay, naagutan. Wabay ko mangayo ni mo, ha? Ikaw ragi muhatag na kung ana. Unya, imo dahil tang suguon o pangumpra.
1: Ay, pagkakidort, biya di ay ni kalakiha.
0: Uy, uy, uy, karuhon ta ni. Ay, wala kikalibutan nga ni hatag ka na kong kwarta?
1: Wala!
0: Hala ka. Pa-check up ko nudong. Kay basig. Murag, may nakabangil sa abog sa imong utok.
2: Huh?
0: Nakabangil nga abog sa imong utok.
1: Sige lang, kao na. Pinapangumpra na dito.
0: Huh? Sa?
1: Pangumpra na dito? Kaya ba, same gabian noon
0: ka
1: ron?
0: Sa may pangumpra ka, pangupagali kung naabot di ka ng umpra niya, pangumpra ko na sa kunemong.
1: Ha? Nangumpra na di ay ka?
0: Oh no, manano, manano. Kani di ay, unsa di ay, ni dini kinumpra? To pa magali sa ubos ang uban? Kuha ato ka, tuwara ba dito mga sudanunon? Lakaw na dayon.
1: Oo, oh, sige, sige, ay. Ako to kuha on. Bida, kalimtanun na sa demo ay.
0: Kapit, huh? Ako na'y kalimtanun. Ako pa'y kalimtanun, aniron. Kanahan, ginis, Chago. Kakidort, gitanin, tawhana.

0: abogado ko taon ba rin na nga wa man ay sakit ang akong anak?
1: Ay, nangutana lang gud ko na gud. Kaya kinimpila ka mga atlaw gud, may namatikdan manggud ko nga murag dili maayo ni Tiago gud.
0: Kaya nga daw man, o sabay namatikdan ni mo sa akong anak, sobra rang kagwapo. Ayaw di man na ikalalis yun, kay sulid man kaayong ebidensya.
2: Huh?
1: Ay, dilibahin anak, Nay, oy.
0: Ayon siya gani.
1: Nay, kana ba si Tiago, Nay ba? Wala siya sakit na amnesia?
0: Ha? Amnesia?
1: Oo, good, Nay.
0: Iyon na, ha? Murag nalimot ko.
1: What? Ha? Nalimot ka unsa, Nay?
0: Kung unsa ng amnesia.
2: Huh?
1: Ay, ginoo ko. Nay, kanang amnesia, Nay. Sakit na slimot. Murag nalimot ka ba?
0: Ay, sakit sa limot. Mura din, nagkuhan ka ng sakit sa mga utangan.
1: Nay, pero pwede po na siya sa sakit sa mga maniningil.
0: Ha? Eh, nga nagkutawon.
1: Kuan, Nay, kay mas una man silang nasakit, Nay, kay sa mga utangan.
0: Ha? Nga no good.
1: Kaya na sila, kanang mga maniningil, mogi na sila'y unang mga sakit o glimot. Maabit o ng daghan ng dili makabayad, kaya mga maniningil, malimot magpaningil.
2: Ha?
0: Huh? Ay, lano.
1: Inikalimot nila't paningil ang mga utangan, malimot na lang po nagpamayad.
0: Ay, hala, kakedot god.
1: Mo nang daghan na kayong masakit sa mga ingon anak, Nay. Mikatap naman na sila'g maayo ron. Pero kinikang Tiago, Nay, murag, grabe na gini. Grabe as in grabe na gyud.
0: Ha? On sha!

0: itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Evolving Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
0: Living Testimonies.
3: Beaver Sandal! Beaver!

0: gid kaayo ko nga tingalig sa umaabot ka panahon na iba, di na makailan ako ang akong banya.
1: Ay, ngano man.
0: Malimot naman siya.
2: Huh?
1: Oh, siya?
0: Basig malimot siya bang ako dahing niyang asawa.
1: Oh, mo dalagi ng pangandaman kung muabot magandang sitwasyon, ha? Kinahanglan nga doon agyod kay mga ebidensya nga ikaw maugyod ang iyang asawa.
0: Nay.

0: Dong, hindi ka po ikugluto, uy.
1: Nga.
0: Ato na lang katakaon sa gawas para wanay liho ko nun ba?
1: Pwede rasad, pwede rasad. Ah, sige, sige. Asan to mga on?
0: Diha lang ta sa unahan, eh, sa may iskina. Kanang bagong karinderiya, diha pa.
1: Aw ka, ibaw ka ng kinsa. Ka, Sir Jerry na, sa Yansis Balbacoa. Ah, sige, ato na dito. Mga on na dito, sa Yansis Balbacoa.
0: Karing.

0: pilih lah masuk eh. Nah, tak ada kemaksudan ha. Gusto mo kalderita sa Thailand siyaw. Gusto mo tinua, nah tak balbakua. Pilih lang mo, guapo. Oh, sa may imo. Nah, tak bakasi.
1: Adi, balbakua lang ako. Balbakua lang ako. May only the best in Asian shit. Balbakua. Na, adobo. Imo deh, unsa imo.
2: Kinawalay ako. Unsa na isda ah.
1: Ah, guapa. Unsa man isda, guapa.
0: Ay, mahalun kayo ng isda, sir. Ay, dito man sa magta na dakpan. Isdang lapulapo.
1: Lumay din nga lapulapo. Uy, majilan diya, guapa.
0: Wala, ay. Hagbay rin ipatay ni lapulapo.
1: Kaya rin ipatay majilan.
0: O, kinsa pa. Di arang suspik ay sa lapulapo.
1: Kaya rin ipatay ni lapulapo.
0: O, kinsa pa. Ang pusiniro.
1: Perfect, perfect. Oy. Sige. Usa man kadang usa ka tinuwang nya usa ka balbakua, adobo, sinugba. Ug usa pa na diha, bitaw.
0: Di na kayo sir. Kanang unsa mang sinugba imo, sir? Napay to ka klase sinugba.
1: Usa man siya.
0: Natin sinugbang hilaw, sinugbang igo-igo. Unya na sa atin sinugbang paig.
1: Huh? Kana lang igo-igo, nindot na. Unya kuwasan kadang apilin sa duha ka kanon o soft drinks ha. Okay.
0: Okay sir. Okay.

0: Ay, gracias, salamat sa Diyos.
1: So, thank you. Grabe, sa inyong daw, panag-agay, takdan mo lang tanim mo. Abi na kung under kang ang motor ni under na da.
2: Huh?
0: Taba di ha, uy. Ang saan lami, magkailang sudan dong, no?
1: Lami, basta yan si lami, gana.
0: Pila may imuan. Agay-agay.
1: Bad. Lami, bitaw ni? Ha? Urugida sa inyong mo.
0: Bad, ay?
1: Busog, busog na ka? Busog na ka? Ako, busugan ako, eh.
0: Kanang, dong, mamalik kita din niya. Kanang dagon sa lato sa nila green din ni.
1: Puhunday. Sige ta na, mauli ta.
0: Sige, sige ta na.
1: Ah, sige. Ah, Sir Jere, ato na may Sir Jere.
0: Asya, salamat sa Jess.
1: Okay. Oy, gopa!
2: Oy, Sir, ato na mo.
1: Oh, busog ni kay May, lami asudan niyo diri sa.
2: Okay ni.
1: Balik lang niya mi diri, na Sir Jere.
2: Sir, kining, wa kay nalintan, Sir.
1: Oh. Na kay nalintan, ha?
2: Ay, wa man, Sir, pero na kay nalintan, oy.
1: Ang usa man?
2: Ang inyong bayad. Murag na limita.
1: Ang wapari? Wapari ka bayad?
0: Wapari ta ka bayad dong? Hala na unsa man isi. Pagka-uwaw lagi ka diha. Uy.
1: Ay, sorry. Dahil pasensya na kita. Sa onim limo taman ta. Kining hapit na senior. Pasensya na kayo pa ha? Ang bayad mo. Hindi may mo di may bayad. Pilahabutanan!

0: Naunsa man taong kadung, uy, naunsa ka man, mauwa man tag-apil ni mo.
1: Naunsa, galim tano, nangagay ko, ni mo tano, unsa. Wa, mag-iplano taong dagana ng kaon, baan ng dagana ng kaon, tuka ta, nag-sukasuka, tinigabuts ba eh. Bay, ato, uy, naunsa. Unsa mo ka, nag-vlog na ka, kamaon na ka.
0: Siya nag-vlog.
1: Unsa de. Aha, anya.
0: Dili ang taong tiyago, eh.
1: Isang nahitabo nga, de. Bida. Ang kalimot way gahom mo ni timan eh.
0: Sapa diha oi. Murag pirmi na malang gud na gud, murag gigahuman na makagskalimot.
1: Ah, por beda si pirmi gud taon. Si pirmi.
0: Kay pirmi na man bitok kang malimot. O sa man may sakit ka ha?
1: Wa ang gi ko kay nung may sakit ko day. Di taon ko na ana day, ha? Di ko limtanon. Kisa pag sulti di mo nga may sakit ko.
0: Ah, aha. Hala no. Ay dili ba sa imong gipakita gud don murag murag di naman good maayo. Pirmi na lang kang malimot.
1: Perbida sa nang istorya. Online
0: kong vlog. Uy, naihisunod
1: ako. Okay. May tabo nga. Masakit ko sa kalimot. Oy. O gawas pa. Di taon ko kalimtano, no?
0: Sigurado ka?
1: O sama niya, ha? O taon ko giyango-ango malimot ko nga. Happy talaga ko malimot. Sanan, perbida.
0: Sa ato pa, wag yung kinalimtan di ay.
1: Basta kay usara ya ako ikasulti ni mo. Day, Marina. Wa ko'y sakit. O di ko limtanon, kasabot ka? Di ko limtanon. Tanong muli na to.
0: Asa ta?
1: Manguli!
0: Manguli! Liya na mo tas ato, oy!
1: Ato na din?
0: No, kunin mo, Tiago. Pa-check up, Tiago. Pa-check up, Tiago!
1: Murag mausin niya ako nabantay yan. Bitaw ka niya akong kagulingon nga mura bag. Ang busak. Malintan nun yun ko. Di ko kasabot. Doon na baka ko yung limtan o gwa. Mao nga, gida ako sa kumasawa taon sa usaka mananambal. O niya?
2: Eh, hala, lingkod ba?
3: Salamat, ingko, basyong.
2: Iusa, usaya, itong igalagad ka ninyo, ha?
3: Ingko, kini akong bana ba mo, akong patambalan?
2: Eh, gaga, no, nausama na siya.
3: Kuan ingko, grabe na kay kalimtanon ba? Ang butwa ba ka ni siya maamnesya? O unsa pa ng sakit diya nga limot?
2: Mahala, sige. Ato siya kiterbiyon. Yusa, kita to nga ni Bunto.
1: Tiago, ingko. Tawagal ako, Tiago.
2: Oh, si Tiago.
1: Aliasa ni.
2: Oh, Tiago. Magutahan ako. Dili ba ka na pinangita sa balaon?
1: Di man ingko taon. Ingan ko taon. Sa pagtuon ko, di taon ko wanted, oy. Ganun mo wanted mo ko?
2: Di ikaw si Tiago magkilan ang kaahoy ni Diego Salvador.
1: Dili taon ko, inaunsa. Ako si Tiago magkiyod.
2: Ikaw si Tiago Bangkiyon, Lili si Tiago Bangkilan, abuhin.
1: Salamat, salamat ikaw, salamat.
2: Yusa, ha? Delikado kita.
3: Ano'y delikado inko?
2: Delikado kita iyang sakit, pero ang nakalindot lang, kaya ikaw lang ang gitagaan ang sakit.
3: Ha? Ingko tempa, unsa man dayang sakit? Unsa man may kaayuhan gid ka? May kaayuhan pa ni siya ingko?
2: Ay, kaayuhan. Pero wag iyang pagkaayo, kuli sa kaayo. Botong ipasabot, resolga. Busa ang angaragod amin niya nga pasagdan. Ang imong buhatong ragod kayo na mao ang pagpahinundong ragod niya pirme. Buhata ka na, ha? Kutob sa mahimo. Ayaw pag-surrender. Kay ingon, anak, puntong sakit na ko kaniadto.
3: Ha? But may pasabuting ko, ingon, anak, pagkakaniadto ka ng limtanon ka?
2: Oo. Kung yung kanang nalabangan problema, ha, tungod sa pinangga na kong asawa. Nga maukanunay na kumupahinumdum sa taran. Sa higayon nga malimot, sab ko.
3: Mao ba, ingko?
2: Oo. Salamat sa Diyos na naulian ko na maayo ko. Nawala nga akong pagkalimtanon.
3: So, di nakalimtanon, ingko? Ay, wow, praise the Lord. Nya kisa dengan si imong asawa ingko.
2: Si ko arkineng.
3: Kining kinsa kinsa ingko?
2: Si Yusa. Si ko nalimot ko.
3: Ay, bungot si ingong.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ba naman? Maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingke.
2: Okay,
1: maligya ko diha.
2: Ano ang maligya din mo na eh?
1: Mais.
2: Sikol. Yung ako ba ang huwag mo sa kanay sa naminaw ka rin, sa yung testimonya sa yung bati na mawala ay mong matapin sa panawas din sa itong doktor.
1: Katong ako makasulay ane, sulay mo, diba? Mawala mo kakapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Hindi po niyang ginom. Mo'y gamit niya, kanang gika sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, magyuni kakapoy ma. Mungkin na pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaom Dagom.
0: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson, EZ Mill,
10: Mark Mugen,
11: Emil, and Vince of DBTK.
12: Leon, extra strong beer.
13: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Drink responsibly.
15: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
16: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
2: Namauli may sa kong usawa nga puno sa kapakyasan taon kay sa isultis di guwang utrong pabisay doon na yung tao isakit yung sama ni sakitan ako. Mga nga naghunahunaan sa dinong kong sambot nga nalimot siya sa iyang pangaan sa asawa niya. Purbida no? Mauto na nga uli no? Namauli lamis kong asawa. Kunya?
3: Sir, mga order, oh.
2: Salamat, salamat, salamat.
3: Ikaw rin laging usan, sir. Asa pala yung mong misis?
2: Wa mo koyok. Ako ra.
3: Di ay?
2: May noon, watay ko pitin siya ba? Ako ra taong usa. Apunay ko niya, be. Kanang, punay lang din ang kanon ako. Punay din ang kanon niya sa bawah sa daan. Niya, usa ka something food. Subungkan ako. Purbuya, ginibilbakuwa siya. Silang bigyo ganila. Kring! Lumiasal bakuwa eh. May pagkatimpla. Pilit kay sabaw. Grabe. Ito na ko. Napalik kay trabaho usbay. Ngawa na ko matiwas. Limot ko na. Purbuya dahi. Ito na ko.
3: Sir,
2: ito ko pa.
3: Sir, kanang... Wap mo may kakabayan, sir, ha?
2: Siguro ko? Stilan, pasensya na taon ka. Usaon, kinaging happy to tabusin nyo taon. Pero ay kabala ka, di ko mudaga na. Bayan ko. Pila ka rito? Nalimot na sad ko. Gibadlong ko sa taon, stindirang bayo taon. Kay wakun ko, makabayad hapit sa akong gikaon. Katong bayot ka tindiras ka rindirya ba? Mauto nga pagkasunod ako gaon. Ay, siguro na ako daan.
3: Hello, sir!
2: Bagwa pa, dali.
3: Sa'yo lang dito.
2: Kaya di mahimo nga, di ko kaonsin yung balbakuwa. Siyang sila may kayo. Tingin lang niya
3: ito. Oo, ba, sir? Thank
2: para, dito ko mo siguro nga makalimot yun, no? Basi makalimot na saan ko ba? Bayaran ako daan para di ko kalimot. At least, kabayad ako ba kung di guman ako makalimot ko. Kunya, sukli na daan ni guman ako kaon, ma. Kahit tingaling... Sukli daan, may sukli daan. Basi ikaw na saan hinoy makalimot.
3: Kapalus!

0: Diende ka tiyago?
1: Ah, dito ko sa akong suki. Dahil sa hangkibaw na kadeen, diba?
0: Sa kring ni mo?
1: Sa kring.
0: Uy, niya, bayad ka. Masin nalimot na sa magbayad.
1: Ay, bahiya. Ano bayad? Uy, bayaran ko naan. Pag-abot ko dito, pagaling ko corner, ah, bayaran na ako siguro.
0: Ah, mas ayaw nung ngayon anak, hindi tayo mauwawan.
2: Ter! Uy, sir, salamat yan all the day. You had in his ear, no?
0: Kisulog magkastindira. Nalimot nagbayad.
1: Uy, takab lang ka. Ay, bayad ko naan.
0: Yan, anong kisulog magkaanang angga? Nay, digukod mo na ni mo, ano man na?
1: Abot lang. Psh, doy, are. Guwapa, dewe. Oh, gibayra naman yung kadaan, ha? Di ba? Wako malimot magbayad ni mo, di ba?
0: Nalimot na sa disyag bayad?
2: Wala, ma'am, oy. Wala siya nalimot, ma'am, magbayad. Gibayra mo ganyan niya daan.
0: Yung anong gigukod man ni mo siya?
2: Ang, ma'am. Wala man siya malimot. Kanagkuan ba? Wala siya malimot magbayad, pero... Hello, ay nalimot siya kaon sa yang gi-order.
0: Ano huh? Naman nagawa ng klasis po ka? Uy, wala ni mo ka na yung gi-order siya ko.
1: Ay, nalulog ka na taon? Bantong nalugutong
0: niya. Kapahong gini mo, Tiago. Uy, di lang gini maayo. Ni grabe na gini yung sakit. Ni grabe na gini.
1: Ano yung problema? May dance. Ang sakit na ako. Ang klip na ano ni bayan ko. Pero paano ko ka na? Paano ko ka na akong ibayaran? Probida. Sabi niya, pasaya kong buhaton ni ba? Paliyo ko be. Nabras by ball bump. Nga, naikalimtanon niya. Di mo bayad. Or niyag makabayad. Di kanon ang ibayaran. Paliyo, tabangi ko niyo, Ate Pris be. Tabangi ko niyo doha be. O saman, kung kamo ipasultihon, Tiago alias Sunny Boy.

0: Mabini na baro diya sa Just Nab. Oh, kumusta ka diya, Sir Raul Alibio Isoto? Good morning. Sa tanong mga tao ni former Kapitan June Ramos, kung nagbuhat siyang Miguel Fulliard. Good morning, natong tanong. At si Jinjan!
1: Good morning, Kuya Alan. Akong good morning. Dito ang wakatingong kay Puno, ang baba ni Pedro. Kaya kayo salamat, mga mama, ha, sa padayon ninyong pagpalit yun.
0: Good morning,
1: Pepe Tapia.
0: Good morning. Dako, good morning, Sir.
2: Dako, good morning, Tupan.
1: Salamat kaayo mga mama ha, sa inyo yung padayo pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy happy happy pirmi niya. Mas ni happy good kay naanay Don Pepe Dark Chocolate nga pirming imno ni Wilma Yayoy Bagyo Des Ulanggo. Thank you kaayo ha sa inyo padayo pagpalit. Unya ugum-ugum sad mo sa dayo mo ni Emma OBM special palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Thank you kaayo. Salamat kaayo sa mga bata nga ninom sa ato ang Don Pepe Tablia. Mga mama paimnon gyud nato. Mami Gina, paimnagyo na sila Ginina, ha? Chini og si Inday, Chantel og Don Pepe Tablia. Mao na ilami kay na ipainom nato Mami Gina sa ato ang mga apo. Nya, salamat sa tanan nato mga kaigsuunan. Uy, ang mga bata kun maglakaw ogum-ogum og OBM special og Diamond Yema special. Mao ni the best kay nato ogum-ogum no nya. Kamo mga magchat-chat ha. Chat-chat sad bo. Nya ang atong sumsuman kanang Tasty Fish Cracker o Paulino's Macaroni Crunch. Sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dias Tolido, Basta Tolido, Kuya Nick Pipito, Dodog JR Pipito, sa siyudad, sa sugboog, sa mga tao ni Ma'am Shane, sa Brumits PH, nga ang iyang ipainom sa iyang mga tao, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ang side panyawan coffee mix. Maunay na best kaya natong imnon sa mga tao nga trabahador, ang kanigong Brumits PH, ang iyahang pagtrabaho din na, ang iyahang umbato niya, ang paglimpyo sa ato ang panimay. Kung doon natin mga problema sa itong panimay nga busy na kita sa tanan, niya dili na ito makalimpyo, ato na nang itugyan sa Brumits PH. Type na niya sa Facebook, Brumits PH Cleaning Services. Kamuna may bawo kung unsay inyo ang gusto nga may tabo sa inyong panimay, unsay ilang buhaton, naaray number niya, tawagan na ninyo. Unya sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asdar, Sir Rick Asdar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araw, ug sa tanan pong mga tao ni Kudsyal Lester Daan, ni Kudsyal Perder Baya, Kudsyal Danny Caballero, og ni Kudsyal Francis Ispare sa siyudad sa sugbong ni Kudsyal Jewel Galganera. Ang ilang mga tao sa opisina, ilang ipainom sa tuang kaping matabang kaya kang ipaglaban. Suway na ninyo ang sed panyawan coffee mix. Lamike na natong imnon niya. Tambal pag yun na sa tuang mga taas og sugar. Kay nindot kay na at tinuod yun na nga makabuhi yun na siya. Ang tinagalugod na ni Panyawan, makabuhay man. So, makabuhi na nato sa makawagtang na sa ato ang mga problema sa ato ang panglawas, labi na yun sa diabetes. Inob sa kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Ati Press!
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ron, said Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas ug sugar. Ingon man, kining bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato ng imnanog Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw. Inom daan ang isa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ilig pa niuto ni mo, maugihapon, sa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mukaon sa imong paniuto. Mausabi ni panihapon ni mo, inom na po daan ang isa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mong kahadlok. Tungod kay doon na makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. basta kugon, lawas mas kugon.
0: Okay, salamat kayo, Tipresong, sa tanatong mga kaisunan. Salamat kayo ninyo sa paghimog number one sa atuang number one nga plus. Ang sedle na mituwil nga tinuod, buwagtang sa atuang panuhot, pamahol, parakin sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan. Ilikay pagyunta sa dinggi kon mga haplas ta sa atuang sedle na mituwil, unya, ang atong kuto sa kabataan. Hisuan na nato, inikaugma na tikangkang na mga kuto. Mga lagpot na nagkaligo, unya, sa ato ang mga driver nga magsakit, ang ato ang likod, ang ato ang dapi-dapi sa paglilingkod, sa pagdrive. Haplasa na nato, iniguli na to sa ato ang panimay, paplasi sa inyong asawa sa sed. Liniment oil nga nindot kayo na itong ihaplas na ito, ha? Sed liniment oil nga mutabag yun na ito, mga disminurias ka mabayanan, unya ka nga ito ang mga bagtak nga sigig bikogan. Haplas sa sed liniment oil nga anara mapalit sa butika, pero layo mo sa butika, bukid-bukid gali inyo, ha? Unya, lisod mo sa kayong mga hablabal, kamuna na naman yun mo yung mga signal-signal, i-type na rin yung Facebook, market Incorporated, makita ninyo ang mga genuine ng mga produkto sa said marketing, o pwede rin ninyo orderon sa Shopee. Shopee na lang para ihatod pa sa inyong panimay. Bam!
2: Good morning! Kuso kayo ang taxi yung mag-isakyan, Gulyak. Uh-huh. Naminaw sa itong tuluman nun.
0: Thank you, thank you, kay
2: salamat
0: sir.
2: Salamat kayo kanimo, Mr. Lauro Malinaw, ang mga drivers mga taxi, taga kinasangaan pardo niyang taxi ng driver niya, Mutrasco Taxi.
0: Mutrasco.
2: Salamat kayo, sir, ha? Ingon mo sa itong mga sakop sa Corpus for Christ, no? Brother Doy Rizane, Sister Leonor Rizane, Brother Efren Gakasan, Sister Cara Gakasan, and Brother Roger Pasaylo o Sister Erlet Pasaylo. Sa dili pa sa mga ito sa ilang mga gibuaton, sa ilang mga services. Sa celebrity Kojic Beauty Shop sa magpagaligo para magpabilin kitang batanon younger looking cuties artista, cuties porcelana. Ano na ba ito mga imong panit? Labi na dapit sa naong murag na sunog? O sa bagay imong gi-apply ng mga astrenya doon sa paninga? Patingali mo ang ayos imong panit. Sa celebrity Kojic Beauty Shop. Ano sa kining natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Mauta lang sa butika, no? Ilibin na dihan ni Ma'am Ledesma, Pamela Ledesma, Woodsville Pharmacy sa Oslo para original ang inyong mapalit. Naaskili sa sudlanan ay, tanawa ko lang naka-level B, said marketing. Thank you.
0: Hanya pa salamatan po. Naku sila si Dong Nori Lawas. Kumusta mo diha? Dong Nori, salamat kayo. Salamat sa po sa imuhang pag mga kauban diha. Ha? Sa ito, sa inyuhang grupo diha. Nga, basta grupo ninyo, ha? Salamat kayo yung tanan. Thank you kayo. Nya, pasalamatan po nato ang tanan nga mga grupo nila. Si Brad Bacoy, si Juan Pablo, si Mars Reyes Ramil, Dirk G, Tina Incerto, wow, si Wilfred, Wilfred, o si As... Wilfred ha, si Wilfred Wilfredo Fardillo. O mga na ilang grupo din ha. Salamat kayo dong nare, Dore, salamat kayo. O nga mga kaisunan, kining toksin, you know, grabe yung kini nato. Sus, grabe ha. Grabe kay ni mo patay nato ang toksin. Kay kining toksin, mauni mo daot sa atong blood cells. Atong blood cells mautigatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Di ka daot ini musakit na yun ta, manakit na yun ta, takbuyan ito ang mga sakit nga, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uguban pa na itong balatian. Mao nang kinanglan, yun na itong i-flash out ang toxin nga, disood sa itong kalawasan, pinaagi sa pag-inom, og G-Detox Plus Herbal Capsule, kaya yung G-Detox usaka natural nga detoxifier. Natural nga remediating, wagtang sa balatian, puno sa nutrients, nga mo yung makapaligon sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA Registration Number FR-807. Musa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga minunglan sa imong balatian. O garon ligon kanuna yung atong vital organs inum yung tamatag adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog ang number one buwagtang sa toksin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Pres?
3: Okay, ang isendo na ito karong adlaw.
0: Si Dudong Chago, Ate Pres.
3: Isingan lang?
0: Chago.
3: Ah, Chago.
0: Sunny Boy, si Sunny. Chago. Anya, kuan kaning kuan ni siya, Ate Pris, kanang kalimtano na kayo? Hindi ko sabutan yung sakit.
3: Bata pa ni.
0: Bata pa ba, Ate Pris? Puro malimot siya. kadadali kay malimot ba? Ngumpray ang asawa, kalimot siya, niyatag di ko ni sige kwarta day, oh, siya. Sige, pangumpray dito, pero gika na nangumpray ang asawa. Kalimot siya, niyatag siya kwarta, kay mangumpray ang asawa. Pag uli, gingan siya, sige, pangumpray dito day. Pero gika na nangumpray, hangtun nga, bitambalan siya. O niya karon, wag yun maayo, kay hasta mang tambal niya, namay sakit nga sa ama anak, kalimtanon kayo. Nikaon siya sa karindiriya, permig na siya makalimot o bayad. At uhigayon na ati pres, di bayad siya daan, kay para di siya kalimot. Paghuman na ti pres, giapa siya sa tindira nga bayad, sir. Siya, oh, manaw kong bayad mo yun siya. Manalig kag bayad, sir, pero nalimot kag kaon sa imong gibayran.
3: Nabali na po di ay.
0: Nabali ati pres, pastilan. Mga niya sakit at pero saon ko nun niya niya. Naaba ko doon mabasa ka.
3: Matambalan ba na, doktor?
0: Matambalan. Mataadi. Murang, angay lang gito siya. Pinumduman kay, kani amnesia, lisod man siguro niya ati pres.
3: Pero, diba? Okay ra ko.
0: Amnesia ba niya ati pres? Idan, limtadon ka?
3: Sa amnesia? Alzheimer?
0: Ha? Alzheimer or amnesia?
3: Pero sa tiguang naman ha.
0: Mao ba? Basta, mauna. Alzheimer siguro niya. Ha?
3: Pero yun o, naibata noon karoon nga malimtan.
0: Pero kanang makalimot, di man siya makalimot nga iyang asawa ati pres. Di, kanang Alzheimer, kaya di na maginuha kaila, di ba?
3: Oo.
0: O kanang amnesia na niya, kanang makalimtan noon lang yun siya, makalimot yun siya.
3: Pero grabe ng amnesia.
0: Di ba?
3: Makalimot agad ka.
0: Mao ba?
3: Oo. Oh. Ara-ara na Alzheimer.
0: Kining watay kalibutan. Aba o ba di ati pres? Amnesia bro,
3: listen gini. Kana babinaw, iskulam na yung doktor.
0: Bam, usaban bam. Ay may grabe.
2: Doktor sa iro. Ano na yung simple kayong limtanong guliat? Kadang mingon ka, sa akong antipara.
0: Oh,
2: na rin yung sulob.
3: Mauna.
2: Oh, da, simple kayo sa nadagan kayo lumay ito po yung ana, no? Diretso tas pambit guliat, ari ka din sa New Testament. Lucas 22, versikulo 59, ngadto sa 61. Basa. Why do aduha, kining tawhana, kauban gayud niya, kahit taga Galilea man usab siya. Apan mitubag si Pedro, uy, wako kalbutan na rin gipanulti, uy. Samtang nagsulti siya, may manok kami tuktugaok. Milingi ang Ginoo ug bitutok ang Pedro ug nahinumdum si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mo tuktugaok ang manok karuan lawa elimod mo na ako bakatulo. Ako ning gibasa. Basig pingin mo nga. Ano mo ning gibasa ang babina kalayo ora? Ang akong punto ani is kaling atong sinder, hingalimot.
0: Hingalimot.
2: Okay, kumparan mong Pedro, si Pedro, wag yun magkalimot. Apan, nagpalimot-limot. Ikaw, Pedro, anong naupaw ka man?
0: Kalimot siya.
4: Kura, mula mo nagsingin sa Juan Paasar, ito si Imlex ba?
2: Ikaw ba, di ka mag-gulbugal pirmi? Ika, imungan, sagrado ba yan? Ngan ba yan? Kapistulis, ngan ba yan? Sa tapapa.
4: Sa Pedro, binakungan.
2: Mga lagi.
4: Iwar ba yan, ban ba yan?
2: Hilam.
0: Naisan Bernardino. Pero ay, San Babina.
2: Oh, si Bernardino, abinin mo ka na si San Bernardino. Lain po itong San Bernardino. Lain po na si Bernardino ngagtambalan sa Birhen sa Guadalupe.
0: Oh, lain po ito. Oh,
2: Bernardino Gigo. Gigo yung pelino. Balik tayo ulit.
0: Okay.
2: Ako nang ibasa, tungkol kay si Pedro nga na numdom, pero nagpalimot-limot. Samtang ang sindi na ito nga si Tiago, hingalimot giyod. Karon. Ma, ang si Tiago ba sinder o ang asawa? Ang asawa mo yung sinder? Si Tiago.
0: Ah, si Tiago.
2: Tiago, sayon ra kaayon na Tiago, no? Sakto tong giingon nga magpahinduman ka pirmi. Unya, kanang na ang unsay nga niong, sige lang yung ampo, sige lang ampo, ngadto sa tong Ginoong Hesus. Kay wa may arang, no? Kayo gari lagi ka sa Mateo 28 verse 18. Giingon niya, ang gaom sa langit, itong sayuta, giyatag ngadto ka niya. And, pwede saan bangayo kag intercession nga mo intercede nimo kay siya may gitawag og mananambal sa langit, medicine of God, si St. Raphael Archangel. Ana lay mong baton kay wa may komo kay nalagi panultihon amo tumutuo wa ta naplugi panultihon nga prayers can move mountains. Apan may umlagi ng ubang gulat. Sige kong ampo, minatabo mo ang giyapon.
0: Ah.
2: Oh. Pero kanak ko, sige kag ampo, albina ko sa mga pangayon sa ginoon niya, kadyun ni abot sa mga pamina, wag ito bagay mo ang pag-ampo. Sa'yo na po kuno na gulat pagpamalandong.
0: Ang sabran?
2: Ay mula ko nung palandungon nga, ang iya magong pagbuot, may matuman sa langit o sa yuta. Muna maghuwat lang ka. Pero katunay tabo na kong gulyat, nalimot yung ko.
0: Nalimot ka nga unsa?
2: Nalimot yung ko. Sa di ang naagi mi sa Tinaanaga. Padumi sa South Adto kami mga Bambinas Angels. Ingat ka. Bam, nakalimot ka nga ikaw may naray na din Tinaan. Kada bang naagan na yung apo cement? Ito, ha? Nga, niabot ka ng swimsuit na gani mi. Yan yung apas yung ikaw pag yun nakadaong. Ano ba? Ikaw, katong gina akong laki sa eskwilahan. Sama ba po lang natin kaluman nun?
3: Kala ko ang Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
8: Joe! Mabinaw ako! Ayaw na magdagan! Joe!
7: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
8: Joe! Maluwi ka! Joe! Joe! Oh! Oh!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
7: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
9: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisag kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh. Oh. Lola?
11: Lula's boy. Sugilanon sa gugma nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang durakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radio,
2: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month kape,
3: naayo na ako.
0: DTX 500
1: mapalit sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
6: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
7: Kung ikaw gagamit og Vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado. Dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing nga diri na ka sa Vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: High blood. Usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, masig ulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Si Jessa.
3: Ako dapat. Hello.
4: Mateo? Ano ikay nito bag? Nag-uban pa na imo arong orasa? Ha, Mateo?
3: Oh. Ngano day? May problema?
4: Bullshit, Mateo. Why are you doing this?
3: Unsa man ang pangutan na ha, Jessa?
4: Unsa man, iba lang kituyo? Para lang kita sakitan ko?
3: Ha? Hey. Nga nung pasakitan mantika? Unsa dito?
4: You know very well how I feel for you.
3: So?
4: You're cruel, Mateo. Okay ka looin ako.
3: Jessa, this is my personal affair. This has nothing to do with you.
4: But I love you, Mateo.
3: So what? Huh? So what? Just allow me ng gabi. Nakadisturbo ka na. Bye. Kung manawag siya balik, i-off ang iyong phone.
2: Unsa din ang tuyo?
3: Nonsense. Katong na.
2: Padong nagilbitawon ta. Oh, ikaw. Unsa di tay tuyo nimo?
3: Gi-check lang nako nganong nagmatapag ka ining orasa.
2: Padong nalagyot ako matuog.
3: Sige. Mabalik sa kusong kwarto.
2: Okay.
3: Good night.
2: Okay.
3: Okay? Okay, ito bag sa good night?
2: Good night, Sad.
3: Oh.

0: Wapad ay magmata si Jo.
1: Sagdi lang na to siya la. Dugay to na kato gabi.
0: Oh. Ano nahibaw ka man?
1: Kahibaw lang.
0: Kamoy kauban nga nagpuwaw?
1: Medyo.
0: Oh! Kanina ganaan ang istorya ha?
1: Kaslo nun nami, di ba? Hala? Ang ayra tingali nga mag-istorya sa mi usan.
0: Oh, kayo. Importante gyud na. Pastilan, no? Ay, pastilan. Pinangga gyud ay kos Ginoo. Kaya iya magyong gidungog ang akong mga pag-ampo. Wa ko niya lisod-lisura. Hapsay ra gyud kayo ang mga panghitabo. Way kontrabida. Oh, kanong niigham ka man diha? May kontrabida ba?
1: Walulay. Kinsa may kontrabida?
0: Tigalig katong jisa.
1: Lola, wa may relasyon. Unsa may ang katungod nga mangontrabida?
0: Matiyo, ang kontrabida, kontrabida gud na. May katarungan man uwa, mangontrabida gud na siya.
2: Mati!
0: Oy!
1: Yo.
2: Mateo.
0: Lola. Ngano ka oy? Ngano man ka?
1: Usoy na ito, bo.
0: Wait, nang luspat siya, Mateo.
1: Lingkod sa Jo.
0: Pastilan, ngano ka oy?
2: Si Jessa nag-suicide.
0: Unsa? Unya, unsa ba namatay gyud?
1: Lola.
0: Namatay ba?
1: Jo, kitsa ba nagsulti mo?
2: Nag-video call siya. Maugay na mukaw na ko. Iya ko gipakita paglastas niya siyang pulso.
1: Askang.
0: Mauna ni ang akong giingon, Mateo. Buharton yun at tumbabayhan na ang tanan aron mangutrabida siya.
2: Kunon sa may taotang mahitabo niya. Ako gisadaan ini ba?
0: Oh, anong ikaw may sadaan? Ano na imo ba siyang gisogo nga wakman?
2: Pero ingon man siya lang ako kung nahinungdan.
0: Nayabag na. Uy, Mateo, atiman na gid niya.
2: Ako magid ba? Ako maghinungdan, ani ba? Ako gihinungdan, ani. Ako.
1: Jo?
2: Ako na sa hinungdan, ani!
1: Jo!
3: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors.
4: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
5: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
6: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
7: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
6: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury o mga suking butika.
9: Man, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo nga.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: Ako hinung danani. Jo. Ako na si hinung danani.
11: Matiyo. Ganong man ni si Jo?
12: Jo.
10: Dilit ako palabot, ani. Ganong ako labot sa hinung dan? Ganong ma?
11: Jo. Uy, taysa. Ganong magka-Jo? Huwag magkaysa. Di ba ni Musa?
12: Lola. Kalama lang, ha? Ayaw apilog panic, ha? Ako nang ating manong si Jo.
11: Sige. Ating manan siya, kimuragwa ng manan siya ako galingon.
12: Oh.
11: Tere, marika. Alalayay sa ako, direbi, kay giatiman pa ni Martiyo si Jo.
12: Jo.
11: Oh, sige na, Martiyo. Ating manan ni si Jo, kay nagkurong ka manan siya. Alsaha na lang na. Alsaha.
12: Oh, lola. Jo. Kalama lang, ha?
11: Ay, pastilan ginoo ko. Nausap man na ito si Jo. Ano makato siya?
12: Inhale. Ginhawag lang, Jo. Pugni, ha? Dayon ginhawa. Balik ka lang. Kana. Okay na? Arang-arang na? Okay na? Paminaw.
10: Sorry.
12: Sige. Ilang ako. Kunoki na ka. Saltehe ko kung unsay gusto rin mo isaltehe.

0: Kuya, wag ko din yung kagi.
1: Lagi. Kung dili lang kay kausanin na hitabo. Kaduha pa yun. Huwag yun na yung nahitabo ni Jessa. Katulad ni. O, tingaling nga, wala makaya sa iyong butok. Luuya ko ni Judy eh. Sige, mapasangin lang. Actually, katong unang duha kahitabo, teenager pa siya ito. O, kumidya rugid ko na ito niya sa iyong amiga. Unya kahit itinuon man. Mauto nga, gintada niya ang guilt. Ang tod nga, iyan ang yung igsuon ang nagsuicide. Siya ang ibasol kay nga nung huwag makabatlong. Pamusag ko na siya magdahong nga maghikog ang yung igsuon at nga tayo.
0: Oh my. Ugang common denominator ining mga hitabo ah, laki.
1: Oh.
0: Skang bati ah.
1: Mau nga. Nakuyawan ko karon, bro.
0: Nga tingali mo atras siya sa inyong kasal? Well, based sa imo nga gisulti no. Bro. Feeling narko. Wala hinungdan nga nagtumboy siya.
1: Oh, yeah. Na-mention na niya na ko one time. Nga bati ang iyang panandaw sa mga lalaki.
0: Yeah, so amla nimo.
1: Malangutag di siya mo atras, bro.
0: Kana gid si Jisab. Jisab. Mungkin na kaingon ini.
1: Unya. Unsa na mo siya?
0: Pasal ko makaduaw niya.
1: May asag pa ang natumbayhan.
0: Thank you, eh. Di lang ka muduaw niya.
1: Ha? Muduaw agad ko?
0: Oo, oh, inoon. Isang kung ako ang nasa imong lugar, di isa ko muduaw kay tingaling ako siyang matiwasan.
1: Mo? Ikaw lang duaw.
0: Wow. Concern ka di gihapon niya.
1: Ah, unsay concern?
0: Concern?
1: Gusto lang ko mahibaw unsay dagan karon sa iyong utok aron mapangandaman daan.
0: Aw, oh, abi na ko gako pag-explain ko lang sa nang ko ang concern. Okay. Gets.
1: So, yung gibuhat, isamot lang noon ang akong kalakot niya. Iyag yung gihasol si Joe. Degree na ko katulgan ang iyang gibuhat.

0: ano? Labing siguro iya kang gipugngan si Mateo nga mutuaw nako. Pues, dili sab nako siya lungan. Asa na to akong phone? Ah, tuara. Mag-video ko na akong lang katon ang dagom sa akong Ivy. Oh, Mateo? Ikaw?
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-mintay na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi.
4: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood og sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
7: Kailangan ko mag-withdraw!
8: Himala! May BPI dito!
7: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores!
8: Isang Himala!
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
10: Set Living Testimonies!
11: Ang pangagod kung athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
12: Tinood na ang Sed Liniment nga giaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan na ko siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
13: Eric Ko, giaplas na gani.
10: Living Testimonies!
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
17: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients

0: Alawas, pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik nga panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik nga panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumatog Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Mga kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Basit ikaw na ang makadaog. Ingat! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.

0: Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaren.
4: Audio editor, Lloyd Gabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Pabaya! Lahat ka ng gwanta sa mangko! Patali! Ang gwanta! Kilip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sipoy!
4: Ma! Ayaw! Ayaw! Inabiyag akong anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hubo mong lawas! Kano!
6: Yes! Oh, yes!
5: Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kinsoy!
7: Pauta-auta ang maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical score Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
8: This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Oh shit! Yeah! Kabantay ko na! Paya! Gisiun ko kining newspaper! Wanted dead or alive! 500,000 ang patong sa kungo! Come! Get me! Get me! Arrest me! Make my day! Yamatra sa noon, ha? Yamatra! Gihugtan ka nila ang pagpangita na ko. Huwag giputiag na giyon niya ako ang mastermind si Kakibutgan! Wanted dead or alive! Bagay sa inong! Ipakita ko ganinyo ang akong kabangis. Huwag inabinak ka nimo, taong nagmaska. Ikaw ang nagdaagbusit sa akong kinabuhi. Ikaw yun! Huwag lakip ka na, Abel! Huwag lain na sana kong duha ka mga sakop. Ang mga tanga, mga bugo, natakpan! Tungkol sa taong nagmaskara! Buset! Buset, buset, buset! Mubanaw ang dugo! Mag-wild ang Kakibutgan!

0: Bill, yes, charity. Karuna sa hirap ka mo sa matul na kahimtang ni niyo, Rafael. Pasagdan mo lang ninyo siya.
1: Hola.
0: Ikaw, Abel. Pasagdan lang ninyo si niyo, Rafael. Dili ka na konsensya. Ngang taong may ila ka ni mong anak, imo lang pasagdan.
2: Hola.
0: Kay karun pa lang. Ay, nasayod ko maglisutod. Malisutod ang kahimtang ninyo, Rafael. Oy.
1: Nangunta namin sa doktor. Stable na ko ang kahimtang ninyo, Rafael. Luwas na sa peligro, Ola.
0: Tingali, sa kahimtang sa pangalawas, luwas na siya. Pero, kung ang mabitin, ang mutraidor, maoy muldihok. Nagtuo ba mo? Ha? Ngaluwas pa si Sr. Rafael?
2: Kung sa'y boto ay pasabot, Ola.
0: Huwag ka lang masayod. May daw itang plano si Federico. O ka na si Marga. Ha? Nga, nagplano ka na sa batok ni Sr. Rafael.
1: Ola.
0: Ola. Uy, kaya ba mo? Nakuan, init kayo ang kwarta. Way hunong ang panghukok ni Federico kanyo, Rafael. Imagine, bago lang hinigitagawan og 25 million sa Federico. Unya ang resulta? Leader sa mga tulisan? Ha? Ako yun yung balik-balikon, ha? Tungon kay nakasaksi ko. Namihatag yun si Sr. Rafael kang Federico. Klaro, ha? Klaro yung iyang gitulis ang iyang amahan.
1: Mito, Abel. Tabangin si Sr. Rafael, uy.
2: Musa'y buhaton ko.
1: Bantayan ni Musa'ya.
2: Dakong mabag si Federico.
1: Natural.
0: O, bitaw, natural yun. Dakong mabag siya. Tungod kay, ikaw unyang mamahimong babag sa iyang dautang tuyo matur siya kang Sr. Rafael. Abel?
1: Naibaw ba si Don Rafael sa imong naibawaan, Ola?
0: Diligyot ko mag... Oh, di ko makasulti ni Ana nga to ni Sr. Rafael kay nahadlo ko. Tingali niyo kung sinangatan ang labaw sa tanan. Nahadlo ko nga patyo ni Federico. Intawon maluitan mo na ako. Dili pa ko gusto mamatay. Ang akong isulti ninyo ha. Inautunta nga. Anak na na ninyo.
2: Makalaon ka wala.
0: Balihok itawon ha. Mayon taog. May tao nga, pirming makabantay kang niyo, Rafael. Ilumitan sa pagkakaroon. Dilim ko makabantay ko niya. Kaya niyaman ko din si Fermi sa kuan kwarto sa ospital. Pero pasin og makagawas na ko, importante nga may makabantay kang niyo, Rafael. Matagkaroon og unya. Ay, kuyawan mo ko kay wata ka siguro. Papasin og hiluan si niyo, Rafael.
2: Ula.
0: Pangagpas lang ning ako.
1: Nya, kisa may muhilo niya?
0: Ha?
1: Kisa may muhilo niya?
0: Pasin! Hiluan kang marka!
1: Unsa?
0: Lord, pasiluay taon ko. Makasta ako. Ngilaan ang ako pagtuo, Abel.
2: Ula. Hasa ka karun si Federico?
0: Maulaki. Ang wahay, kuan mga labi siguro, nagtago-tago, Giyod. Ha? Dilito mapakita kay gipangita, Giyod, siya sa mga tinugyanan sa balaod.
1: Sakto, Gika. Wanted, dead or alive.

0: Ochoman. Oye, un bacamón, según tomó.
1: Oye, pero me llama que basta, importante. Bueno, soportame. Esa cosa de que ya mira, te agarramos, soportan como familia.
2: Mala, mala.
0: Ah, que mate, mate, cuana. Hay mucha placa, hay mucha placa. Ah, dile, good man, niño, familia. Apaga, nego, como. Apaga, tomó. Mata, usa, cariño. Mata, usa, cariño. Apaga, nego. Tag-half-million!
1: Half-million?
0: Half-million? Avaluman lang kamo. Muna nga tagan tamang tag-half-million. Half-million! Ihatay ko ka ninyo karong adlawa.
1: Oh, okay. Salamat. Salamat ka, Kibot. Salamat.
0: Ah. Oh, guman. Ha? Ah! Magmilagro kita. O ganay pasiuna na tong bata. Magmilagro kita. Akong plano... Makigubatas ka pulisan. Sukul ta! Kumantay mo na!
1: Gamay naman ta kakibot. Gamay naman ta. Kaya ba ka?
0: Dabos sa matang mo. Dito makigaway nga ng face to face ba? Dito makigaway nga ng face to face? Ha? What type of sa? Ang ato mo aton, maukini. Paminaw ka mo.
1: Sige, paminaw.
0: Pabahaon na to ang dugo. Putsan man! Pudsan man, nga ila kung gi-wanted dead or alive, pwes, mag-una silang kamatay. O dili kita nakasabot!
1: Okay, kakibot.
0: Mapatay mata nila. Pero, bugtian usab nila ginaboy. Tanaw na itong makababag si Town Master!
3: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
4: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasya man ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
6: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Playtime Entertainment, Born for Happiness. That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by Presto Creams.
1: Kakibot, sultime, unsay ang imbuhaton, ha?
0: Okay. Paminaw ka mo.
1: Okay.
0: Kabantay mo, ana. Mauni ang atong pagi, ha? Manghagbong ta! Manghagbong ta, gasa! Ngadtos ka, pulisan!
1: Gasa?
0: Kabantay mo, ana.
1: Nganong,
0: manghagbong ta!
1: Nganong matang matagasas ka, pulisan?
0: Hagbunga na to, o gasa! Sa matag presinto!
1: Kakibot! Murag wa ka na sa ustong pag-isip.
0: Paminaw na, tonto! Kung asustong pang-isip. Hanggaw, ha? Ayaw, dritso. Ayaw, ngiga sa nimo, eh. Dritso, magkaghukom. Ay, anak man, naiga nga. Wa ko sa ustong pang-isip. Nausap na. Tingalig. Na, unahon, tikas, pagbukha-buhang ka.
1: Kalma.
0: Ang garsa nga giingon ako. Nga ihagbong na to, patagpresinto. Mau ang granada!
1: Granada?
0: Labayo na to, granada ang police station! Hasiyo na to sila! Pinaagi sa kakibot gang!
1: Kakibot gang? Okay.
0: Kabantay mo? Mukibot ang ilang sampot sa kalisang! Mukibot! Nakarungog mo, ha? Kakibot gang will strike!

0: Nakatog-serve. Muhinay ko kawas. Manawag kong Federico. Abrihan kong pultahan.
1: Asa ka, Marga?
0: Rafael? Darling?
1: Asa ka?
0: May paliton lang ko. Muwato ko sa convenience store.
1: Sige, padayon lang.
0: Salamat. Mabalik ako dayon.
1: Pag-amping, darling.
0: Yes, darling. Dili man lang ako tuyuan. Pero, hindi ko yawan ko. Once na magkikibuhat karoon ni Federico.

0: Ayaw ka ba lakating? Nagkuyog mi karon si Abel. Di ako sa ospital.
1: Oh, labing maayoy noon, pero ay mo kumpiyansa. Hindi nga lang Abel, dahon mo sa targete, pindiri ko karon ha?
0: Unsa?
1: Di ikalimod nga usap mo sinungda na sikop ang mga sakop. Ang doon ka sakop ni pindiri ko.
0: Tanang panahon, ready na ko, Ting. Giwagtang na nako ang katalaw. O ang nagpabilin, mao ang kaisog.
1: Ano?
0: Hmm.
2: Charity.
0: Oh, Abel.
2: Mabalik ko sa sud sa kwarto ni Don Rafael.
0: Sige, musunod ko.

0: Marga, ikaw na ba ka na?
1: Ako kini, si Rafael, si Abel.
0: Oh, salamat nga di balik ka.
1: Bantayan di ka, sir.
0: Salamat, salamat. Dawata kini ako cellphone, palihog, Abel.
1: Yes, sir. Sa akong buhaton, meaning maong cellphone.
0: Palihog ko, i-search Federico, o i-dial. Gusto ko makisulti kaniya.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Tak!
3: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Ay, baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, anak.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.
2: Oh,

0: bad boy. Bad boy. Hei naman.
1: Ha?
0: Hain ang bayad sa mong utang. Dako-dako na katutubo kay taod-taod naman kado.
1: Sir. Mubayad ko, sir. Wa ko'y planong daganan mo sa akong utang. May kwarta na ko.
0: Madiay.
1: Oo.
0: May kwarta na ka?
1: Oo.
0: Oh. Kwartaan ka na karoy kayo na di ay tood. Kibago ka lang nakadawat o bayad. Gikan itong tigo ang nagikan din eh.
1: Unsa? Nahibaw ka?
0: Tuo kang huwa na monitor ang imo mga lakaw. Boy, bata kapag yun kaayo. Mga bata!
2: Sing!
0: Sudlang yung kwarto, kuha ang bayang sa iyong utang!
1: Ayaw mo pagsos ang kwarto!

0: Tara, boss. Gisaw sa paper
1: bag. Ah, ayaw, ayaw, ayaw, ha. Ako na kwarta. Ayaw na ginabte.
2: Ambi, ambi ang paper bag.
0: Tara, boss, ha.
1: Ambi na!
2: Papuhay, argo rito. Alagi, buragi. Iring at kusugay ang mga wata. Dari!
1: Buhay ko ninyo! Buhay ko! Ambi na kwarta! Ako na! Ibalik na ako, sir!
2: Nienas ko mga kamot. Ano ibalik pag nakunin mo? Saan ko buang?
1: Sir, mubayad bang ko? Ayun na nilagti, sir! Sobra na kayo na sa katindad nga akong nautang ni mo, sir! Ambi na!
2: Way, sobra lang na ako kung kwarta na iskutan. Sakto rin eh! Quits na yung utang di rin ako. Boys! Sige na, uwi na siya. Magmiya na itagikan rin eh!
1: Sir, maluoy ka, sir. Ako ng kwarta, sir. Ambi ka ng sobra sa akong kwarta, sir. Ambi na!
2: Ay! Unsa ka?
1: Kasakit sa akong pangig, sir.
2: Kita gigiyog sakit sa lawas. Si ano? Hoy, kinilitiman eh, ha? Ni ananis akong kamot. Ako na na. But pa sa but! Kawat na ang imong buhaton kun upugos kagyod sa pagkuha nene.
1: Sir, ako na sir, ambina! Ambina!
2: Boys! Murugahe ko os potensyano. Matagin ninyo ang leksyon aron nga muhumok, uhog, dali na uniyang makasabot.
0: Abutan sa ni sir, mas?
2: Sabuni ang baba aron, dili na na magsaba-saba.
1: Ayaw!
2: O kamuni, bahala niya! Maguna ko sa kina. Limuot, limuot din eh. May aircon. Limuot!
0: Sige bas!
1: Ay, hindi! Hoy! Ang akong kwarta! Ang akong kwarta! Ay! Ay!

0: Kumusta na siya?
1: Ay, wala pa magayod in tao na di makamata, sir, oy. Murag, grabe-grabe yun, higihang kahimtang ba? Dado na nalagyan nato ni imuhang anak sa ospital, sir?
0: Gidiktaran ba ni mo sa ngayon kung buhaton?
1: Ay, dili makadadiktar, good sir. Sugyot naman ng ako.
0: Whatever. Just keep your mouth shut. Usawan. Napakaon mo na ba siya? Pinagi sa iyang tubo. Santa! Di pa kutan na tika? Nagkakaon na ba siya? Santa unsa ba? Kanusa ka lang mabungol? Gusto ka bang lugiton ko kanang imong dunggan aron makadungog ka?
1: Ay, mabungol! Nagyod hinuong kong dayo ni Ana, sir!
0: Meron di ka mamutingog pangutanon? Magkainit ka so!
1: Ay, ingong magugka nga, ishat na ko ang mouth na ko, sir! Masunuring maid baya ko, sir!
0: Ah, buisip, pilosopo kang dako!
1: Wala, sir, oy!
0: Usay, wa! Wa pa siya magkakaon? Gaon sa nag-urasa? Kung ikaw ka ha, ang dilit ako pakanoon buwangay ka.
1: Ay, ala, si sir ba? Ay, wala ba? Wala di ka pilosopo ha? Pero nakakaon na siya, sir. Nakakaon na katong imuhang usaka anak nga giagi na sa tubo si ihang ilong. Ako giyang ginahinay umayo, sir. Kay, kanang, gisaka na ko ang ihang posisyon kaganina ba sa pagpahigda. Kay, mo ba isulti ni Dr. Yap? Sir, ano kang wala pa makana siya makamata, sir, no? Wala na ug-ug yung tingali ang ilang ulo, ang ihang ulo, ana, sir? Unya naluag ang tornilyo sa utok?
0: Buot mo bang ipasabot ganabuang na kining akong anak?
1: Na?
0: Buot ka bang ilubong na buhi, Santa?
2: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Ay, hala, sir. Ingon mo, sir, nga nahulog makakanabata, agikan sa bukid, sir. Unya nasangit-sangit sa mga sanga sa kahoy, matupan ni Tinoy. Lalima po, ana. Ay, naug-ug yun ang ulo ni ana, sir. Pero, sir, wala ka na magpasabot, sir, nga nabuang siya, sir. Naug-ug lang.
0: Wa kay lamig ikatubang, Santa. Paawa siguro tubangan.
1: Karun da yun, sir.
0: Di balagot pa ko, di mo?
1: Wa, sir, oy, nangutan na lamang ko. Ang sige-sige, mubiya na ako.
0: Daddy, unya ko direk mainom.
1: Tubig, sir, o bino?
0: Bino.
1: Ikupa, sir, o ibutilya?
0: O sa kabutilya, o may kupa.
1: Okay, sir, matuman. Ay, sir, may nalimtan pa deko, sir.
0: What?
1: Bugnaw o dili?
0: Pagdaog ay, Santa. Kay kinahanglan ako pabugnaw ng akong oo. Ngamiinit tungod ni mo. Gamay na lang, o malabay ta nakasbintana.
1: Hala, sir. Makadaog ka pagkana ko, sir. Nanagbog na baya ko ron.
0: Santa!
1: Hari na ko, sir!
0: Hey! Magkalagot!

0: Pila na kaadlaw na nagbalik-balik na sa napit nga nawadaan sa akong apo. Lakip ang mga lugar nga posible niyang magawasan gikan dito. Pero huwag ginakakita niya. Dili ko gusto mawag tangas paglaom pero... Ingon og siya naluyan ako.
1: Nay, pasagding ako nalay mo padayon sa papangita niya.
0: Denise,
1: dili ko mohunong sa pagpangita, nay. Isaad ko kana nimo. Hello?
2: Hello, Ma'am Denise?
1: Clover?
2: Ay, mangumusta lang unta ko, ma'am, kung naunsa na ang inyong pagpangita ni Piolo. Nakita na ba ninyo siya?
1: Wa pa gihapon, Clover.
2: Ay, daoy. Mamo, anagin unta ko, ma'am. Aro mo tabang ko sa pagpangita niya ba? Pero, unsaon ko manggun yan? Di ama po na kumanghun, oy.
1: Nakasabot ko, Clover. Og, daghang salamat.
2: Ay, naoy. Nakahila ko sa abdig ko. Nakahila ko na sa abdig ko. Mingaw na kayo ko ni Papa P.
1: Clover.
2: Patay na yun siya? Ha? Ah, hindi ko palabot. Wala yung ko'y pamanahonon ining gwapo.
1: Dili pa siya patay. Hangtod nga dili makita ang iyang lawas, Clover.
2: May imong pagtuo, ma'am?
1: Gibati ko kana. Ingon man sad si Lola niya, Sedes. Managsama mi kibati. Buhi pa si Piolo.
2: Pero...
1: Oh. Husto. Naibawon ako.
3: Hello, ma'am? Unsa to, ma'am? Naibaw na ka nga unsa, ma'am? Hello? Hello, Ma'am Denise? Napakadya, ma'am? Ma'am, di apa biya ko diri, ma'am? Hello? Hala, ha? Gipaungan lang kung wak mo babay. Kapoy ni mo, ma'am, oy. Bawa nga nag-uol ko diri. Paungan pag-iug ko nga di mananghid.

0: Asaka,
1: dini ka lang ay ha. May mahinungdanon kong atuon.
0: Kung mahitungod di piolo ang ibong lakaw, bisan ka po mo uban ko.
1: Ayaw na una na eh. Pabutan na lang una ko din eh. Kaysa akong pagbalik, ipaniguro na ko ni mong may balita na kung mahatag ni mo bahin sa imong apo.
0: Denise.
1: Ato na ko na eh. Paamin ako.
0: Pag-amping!
1: Salamat, Nay! Si Paolo. Si Paolo ang makatubag sa mga pangutana kung hain ka ron si Piolo. Walang unta si kalabutan sa pagkawa ni ini. Walang unta. Kikon mahitabo ka na. Dili ko ikaw mapasaylo, Paolo.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mahal. Kaigalaan, ayaw sa'yo pasbog paminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vence. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining
1: ibati ko, I love my teacher. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal, pagpatuman sa discipline zone sa Manila, Talamban, Kulbantal area sa syudad. Giingong suportado sa mga ride-hailing apps din sa Dakbayan. Lalaki nga ito ang responsable sa gihimong pagpanghulga sa social media sa so, kapribado nga tong haan sa Dakbay sa Subo, natultulan ng nadakpan ginis kapulisan. Samtang ombudsman, wababalaka pagbakwi sa kanhi sundao nga kanhi bodyguard ni Orly Konik Zaldico, kini si Orly Goteza, nga ni bakwis iyang akusasyon nga wa ikabalaka sa ombudsman. Tungod kay duna pa siya nahibilin nga ubay-ubay nga mga testigo batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The wonderful supplement.
6: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako ka-ihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
7: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
10: Gipadad-an na og Socos order sa LTO Central Visayas ang usa ka driver sa PUJ kinsa giingon na lambigit sa disgrasya. Namidaro sa gisunda ni ining nga mga motorsiklo sa dalan Kulon Dakbayan sa Sugbo yadtong pitsa 11 karong bulana. Sumala pa ni LTO 7 Regional Director Wendell Dinglasa nga ang driver mao si Celestino Indrina Damasole kinsa maoy nagmaneho sa PUJ nga adunay plaka nga 055 CCE. Dugang sa LTO nga sumala sa report nilang nakuha gikan sa traffic police na napakyas ang driver sa pagkontrolar sa iyang gimaneho nga PUJ, rason nga ni daro kini sa mga motorsiklo nga anaa sa iyang atubangan. Gimanduan sa LTO 7 ang driver nga mupatim out sa buhatan sa operations division sa LTO sulod sa lima kaadlaw gikan sa pagdawat sa mao nga order og patubagon kung anong dili sa anga imbarguhan og lisensya.
9: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa Ramang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta. Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
11: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
12: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaet Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay nangahon.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
2: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
3: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag mo na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
1: Life extension, vitamin D3. For longer life.
4: At oras karoon, alas 12:42 na. Sarili pa sa retalye sa itong mga balita. Taas bumpisyon si Budugoy Kabadunay hypertension. Basin taas imun sugar o basin may diabetes kanyo. Wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar. Magkapaghaikinis sa arterial wall. Sumapalapot sa imun dugo. Ang sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, muresulta kini sa pagkabuta. Pagdawad sa imong kidney o daghan pag mga complications sa... Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga sama, ang pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busay nagpabuta ka mo grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kiri charantine, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Nga pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkaparindot ni simong katulog, magkapugong pag-its hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa bang klinika, di alternatibo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation. Nagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakini may mutang din sa may Diakosilam Street sa Cebu City, nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133.

At oras karon alas 12:44 na. Estas lang hugna sa atong DYHP Answer to Win promo, ha? Maghatag na nimo og kahigayunan nga makadaog og 200 pesos nga GCash. Matag kag tubag nga sakto sa atong simple nga pangutana nga gikuha ra nato diha sa atong mga balita. Og ingon man usab, maka-follow ka sa atong nga promo mechanics. Kinahanglan naka-like, naka-follow og naka-share ka sa atong Facebook page. Una, ang DYHP Arimen Cebu, ingon man usab, ang Facebook page ni Attorney Rufil, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Siguraduha ginaha, importante na siya. Onya, ila i-share po ang atong Metro Ratchada nga mga balita karon kay aron ang imo mga Facebook friends makakita usab. Onya, may bawsad sila. Sama nimo maka-join sa atong DYHP Answer to Win promo. So kinahanglan, share ang atong program, share nimo, i-like, i-follow atong Facebook pages, plus insakto nga tubag sa atong simple kay nga pangutana. Okay, dita maglangan ha, muhatag daan ta og question nga simple kaayo para makita ninyo din ha ang or mataga maka do na moy taas nga chance no nga maka huna-huna kun unsay pinakasakto nga tubag. Uyangin niyo hang tubag. Ihutang lang din sa atong comment section sa nag-live na to nga programa karon. Ano may mga tubag diri gibutang nga wala pa man ko nagpanguta nang utana. Swasa ko dani. Uy, wapat na kapangutan na, uy. Watag sa tas atong pangutan na, ha? Sige. Oh, marag nag-una-una ni sila. Murabag ka ng... gibanabana nila. Murag nakabasa sa akong una-una. Ngamunay ako ipangutan na. Na, hili ma, oh. Pero related ra ni Ana, no? excited. Hala, sige. Akong pangutan na ma-okin eh, ha? Kay di ba ni bakoy man sa iyang pahayag si Orle Goteza, katuring former nga sundao nga kani bodyguard pod ni Zaldi ko, iyang ipasanginlan or nangangko ni siya nga nag-deliver ko na siya dimaletang kwarta nga doon ni kani Speaker Martin Romualdez. O doon ay usa ka ahensya sa gobyerno nga Miri Act. Ay sila may mupasakag kaso batok ni Romualdez nga matud pa dili man maapektuhan ang ilang kaso. Isa pa kong nibawi na ni sa iyang pahayag si Orle Goteza. Ay napa sila daghan kay nga mga witnesses nga dunasay ligon-ligon nga mga ebidensya. Yun ay mga ligong ebidensya batok sa kan speaker. So, sa man nga buhatan o ahensyas gobyerno nga mo ipapasakag kaso, nga miingon nga, di na nabago na mo nga morikant o mubakoy sa pahayag. Basta kay napamidaghan nga mga witnesses against niya. Okay! Nalang inyong tubag! Maunay kuan, maunay pangutana, maunay inyong tubag. Anong ganina, dili pa itong mga pagagpas lang to. Okay, sige, pwede na mo makatulong.

0: Oy, mo di termina kung kinsa ninyo ang makadawat sa 200 pesos nga GCash kay saktong tubag plus naka-follow sa tong promo mechanics. Okay, balikan ta ni karon tong taon, ha? Alas 12:47 na, karon sa detalye na sa atong mga balita. Pagpatuman sa discipline zone sa Manila at Talamban kod Bantal area. Diri sakbay sa Sugbo, giingon nga suportado sa mga ride-hailing apps sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kini mao balita hatod kadto sa Life Extension Vitamin D3 suportado sa mga ride hailing apps sa Syudad Sugbo ang ipatuman kan discipline zone sa Manila Talamban kod Bantal areas Tacbayan. Kini magpabaw ni Raquel Arce ang labaw sa Cebu City Transportation Office kun si CTO. Partikular na nini sa Angkas, Grab, MoveIt ug uban pa. Ipadayag ni Arce, aduna lang na ipalangat nga mga concern ang mga opisyal niini gikan sa ilang mga driver kini sama sa U-turn slot, parking ug waiting area sa mga motor taxi. Sa nasutang dapit. Ipasalig ni Uriarse na kinihatagan ang pagtagad sa iyang buhatan. Naasairan niya ang CCTO. Naka-issue na o kapin sa 2,000 ka citation ticket ganto sa mga traffic violator diya sa Bantal area. Sukag ipatuman ang discipline zone sa sayong bahin ni Ining Buwana. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times sa cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o kubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawatun siya o cancer. Base sa daghang mga medikal nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mo pugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way pagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas muta taas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ka 11 pesos matag soft gel. Mahinundanong penundum, siguradohong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rush Boy Nationwide.
4: Kini nga oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
5: The wonderful supplement.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This newscast is brought to you by sa kabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
9: Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa gluco, Visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
10: Kodesh Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
9: DTX 500!
11: Pumali sa mga

0: Recap.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Tumakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan-unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: At oras karon, alas 12:55 na. Mga timaylan nga ikaw adunay daghang toksin simulawas mong dili ka regular nga magpagawa sa imong hugaw duy kang mahilisan magbuto na imong tiyan makasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ug lutahan dili pa gid hami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems sigwan ang pagkaluya sa imong tibok lawas busa pag tagag karama toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maayo nga panlawas. Pagino matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lainain nga mga butika din sa Sugbo, gumanasam sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan og Mindanao. Rayon ta sa tumaga balita katungo sa kalalaki nga gituang maoy responsable sa pagpanghulga pinagi niya sa social media sa ska pribado nga tunga andis dakbay sa Sugbo natultulan kining na dakpan sa kapolisan kasama mo sa balita Radio Man Arnold da Bustamante
3: CYHP Tatak RMN Report.
6: Pagkalikadrapan sa pagpanghulga sa pagigalayon sa Mandawi City Police Office o sa Cebu Police sa Provincial Office kining usa ka pinun-an sa culinary school o 20 anyos na pinun-an sa culinary school human kini nag-hulga nga muhimo o patabusil sulod sa usa ka pribadong universidad ginamutan sa tangyang kasagsagan sa Sulis sa Sugbo alas 8:20 gabi ang nadalagpan mo si alias Renz 20 anyos sa pinun-an sa usa ka culinary school na nagpuyo sa sitio Manggahan Barangay Tabok sa Sulod sa Mandawi. Ang Parian Police Station o sa investigasyon sa Parian Police Station ni Butyag nga ang pagpanghulga gihimo pinagi sa pag-comment ni sa usaka live session sa TikTok na matud pa mamusil kini sa usaka tunghaan. Kining maong nga pagpanghulga na report ayon sa kapulisan alas 8:50 sa buntag nitong kagahapon adlaw. Nakigalayo dayon ang Parian Police Station sa mga station o mga police station diri sa Central Visayas o nahibawan na nagpuyo kini diha sa may dakpayan sa Mandawi. Sa dihang gato kini dito sila lay sa barangay o sa dakpayan sa Mandawi para sa sitio Manggahan barangay Tabok sila sa Mandawi. Nahibawan nga to a kini dito sa Islas Camotes nga tungod anay nakigalayon dayon ang Patel Police Station lakit na ang Mandawi City Police Office sa police station o puro municipal police station o gila natultulan ang mga mga suspect nga nag dito sa prokuro barangay aktivista lungsod sa pro gidala ang suspitsado ngadto sa Parian Police Station ug sa kanang kasong kapasan sa public card ka 10175 dunan unsa ba kay prevention ako 12 giangkon sa suspitsado ang pagpanghulga apan na matud pareha nga igura siya nga nagmedya wa si tuyo nga mohimo gyud sa maong nga pagpanghulga. Kasama mo sa Parian Police Station yung Radyo Guzman TVYHP Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
7: Radyo mo!
0: Nationwide!
7: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by BMAG Premium. Kitang kitang galing. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at orihinal.
10: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: At oras karon nuntop ng alauna, ang masunod na balita ito ganito sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani, ayaw kalimot ang imna mo ginang Vita D Plus sa Coffee Mix kay doon kayo naghang mga health nga benefits na makuha sa pag-inom ning maong kape. Gawa sa iyang kalami o kahumot sa aroma ni ini. Ang Vita D Plus Coffee Mix, doon na ni Shai. Vitamin D3, abatag sa shea ani mga 200 IU nga vitamin D3 pod ang sagol ni ana. Plus enriching mushroom extract, kaduri mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties, nga gitawag kinig mga polysaccharides, triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagigini og mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, o kinindali nga pagdaos sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radicals sa itong lawas. Muna mga pigani ka, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Magkakapina ka, magka-vitamin D3 pag giyon. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika, pharmacy, ingumarosab din na sa Life Extension na Clinic. Samtang sa dugang pang mga balita, posible pag-ihapon nga mag-atubang og kaso ang usa ka custom sa police official nga amahan ni atong tinun-an nga namusil sa Ateneo de Zamboanga University kun mamatud-an nga duna kini gihimo nga pagpasagad hinungdan nga naka-access ang iyang anak sa iyang duha ka mga armas din usa niini gi-issue pa sa ilang ahensya. Mato ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tataw sa balaod ng armas nga gi-issue sa gobyerno, kinahanglang gamiton lang sa autorisado nga personnel nga gi-issuehan niini og ingon man i-secure gyud kini. Subay nini gihugtan pa sa ahensya ang monitoring sa mga issued firearms o gimando sa bang binuwa nga inventory o nga inspection sa ilang mga armas. Ipasalig usab sa BOC ang igo nga kooperasyon sa investigasyon bahin sa insidente ug sa usa ka initial nilang lakang mao ang pagtangtang sa amahan nga customs official gikan sa pwesto taliwas sa nagpadayon karon nga investigasyon. Samtang sa pikas nga bahin wa mabalakang ombudsman sa pagbakwi sa kalisundao nga si Early Goteza sa iyang akusasyon nga nag-deliver kinig di maletang kwarta ngadto kan kani House Speaker Martin Romualdez. Si Goteza kanhi bodyguard usab ni Zaldi Co. Matod sa ombudsman, dili na bago alang kanila ang recantation o kalit nga pagbawi sa pahayag sa testigo sa mga high profile nga mga kaso. Matod sa ombudsman, doon na pakini 28 ka mga testigo nga doon ay material nga mga impormasyon sa gingong kalambitan ni Romualdez sa issue sa mga flood control projects.
3: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
5: Kini nga balita hatod kada to sa Sed Marketing ang tigamaw tiga po na po sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gipostpone ni US President Donald Trump ang hulga ni ini pagpatuman ng 50% nga taripa sa mga Canadian goods nga gitakda untang mo epekto karong adlaw. Ang maong taripa nakaapektar unta og ibabana 20 bilyones dolyares nga balor sa mga imports. Nagkaroon si Trump nga nauswag ang maong pag-implementar sa taripa o manakakabot sila og deal sa Canada. Ipasigarbo sab ni Trump nga nagigtagbo kini kang Canadian Prime Minister Mark Carney o niangkon nga nakahimo sila og kasabutan bisan wala pa kini ma-finalize apan ni aligar kini nga makabenepisyo ang maong deal sa duha ka mga nasod. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tata Kaarimen. Katong maong balita nga hatod kanato sa Sed Marketing ang tigamautiga para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang malatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto, Sed Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ng mga chikiting o Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Samtang sa pikas gabahin, gawas nga maka-boost sa atong immune system. Aglaing mga benefit nga makuha nato sa inadlaw. Kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, mo kinipagpamelo sa risgo nga masakit kag cancer. Apila ni ini ang breast cancer, prostate, colon cancer, ug uban pang matang sa mga cancer na doon direktang koneksyon o kalambigitan sa kakuha ng vitamin D sa atong lawas. Gani na matunan sa lain-laing mga pagtuon nga kantong mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient o doon igo nga vitamin D level diha sa iyang dugo. Mas mo improve ang iyang paglawas ug mobalik ang pagfunction sa immune system samtang kini nakigbatok sa cancer. Dili dali nga maluya ug mutaas ang chance nga maka-survive kini sa sakit. Sa mga dunay o mga cancer patients, ha, gawas sa inyong mga medication paginom ug unom ngadto sa Siam ka mga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw human ka makakaon. Gawas sa mga cancer patients kadtong mga tao sab nga dunay nay mga maintenance medicine no sa ilang lain-laing sakit na diabetes, hypertension o guban pang balatian, makatabang kaayo kundunganan na nimog inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata, hamtong, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3. Nya, affordable po kayo kini kay 11 pesos lang ang matag soft gel. Mapalit din na sa mga butika, pila sub sa Life Extension Medical Clinic. Bisita po ha ang Life Extension na clinic kay makahatag kini libre o quality consultation kada adlaw. Timani siguraduha nga ang imong mapalit nga Life Extension Vitamin D3 karang dunay gyud markang LE initial sa Life Extension para makasigurado ka nga authentic kanang napalit nimo nga mga Life Extension Vitamin D3. Naanis mga butika pila sab dina sa Life Extension Clinic. Ay kalimot kadtong problematic kayo kay dali kayo makasinating constipation, makatabang ninyo pag-inom aning Super Fiber. Number 1 kini nga pangontra constipation. Mapag ready sa Super Fiber sa inyo pug kaayo. Imula ning ibutang sa saka baso nga tubig kay sachet man siya powder, i-mix nimog maayo. Pwede kag mo inom kun ngari sa buntag kana before ka mamahaw. Kun ari sa gabi kana before pud ka nga matulog. Og para mas nito ta pag-inom sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Palita ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, pero sab dina sa Life Extension Clinic. Ari na ta sa atong winner sa 200 pesos sa atong DYHP Answer to Win promo kay nasaktong iyang tubag Ombudsman. Mo na itubag ha? O niya, sakto pa rin yung pagka-follow sa atong promo mechanic. Mauna nga congratulations kung makarawat og 200 pesos si Jose Marcel Yonel.
5: Ako balikon, Jose Marceliones. Congratulations, ikaw mo'y winner sa itong promo karong oras. Paliog lang siya itong balik, Jose, no? Diri sa itong Facebook page. I-send imong kompleto or sakto nga pangalan plus ang imong GCash number. Yayaw kalimot ha sa itong mga kasamag, mga idol. Kay ni ay laing, kay gayunan nga makabitbit kag papremyo. Appeal sa Bio Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Andamon lang nimo ang imong resibo sa Bio Jessic nga imong napalit ha. 20 ka pieces sa Bio Jessic tablet ang imong paliton. Onya ang imong dalhon lang diri sa itong istasyon ang resibo sa imong pagpalit ha. Kinahanglan ang petsa sa resibo nga imuhang pagpalit sa Bio Jessic Agosto 10 og sa nisunod na nga mga adlaw. Pwede mo makapalit ha sa Bio Jessic ani nga mga partner nga mga pharmacies ug tindahan kay mauni para mo qualify ang inyuhang pagpalit sa Bio Jessic. Adto mo palit sa 360 Pharmacy, ActiMed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's ug Mercury Drug sa mga supermarkets sa ug 7-Eleven na convenience stores, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket ug SVI. Ay magsugod na ra ba ang weekly nga draw karong Agosto 26? Ang minor winners makarawat og 2,000 pesos kada usa. Kunya upat ang mudaog. Major winner makarawat og 5,000 pesos. Aris grand draw, pastang dagkuan na gis premyo. Minor winners ha, sa grand draw, 10,000 pesos ang madaog sa upat ka winners. Tagsa-tagsa nila dun ay 10,000. Major winner, 100,000 pesos. Tax exclusive. Busa, kung doon na mo yung mga resibo din na kay bag-ubong nakapalito, Bio Jessic Tablet 20 pieces, dalhan na din sa itong istasyon para mailisan ka ng raffle coupon. Wala man taigo nga oras, umana ko din sa control kasamang Nestor Homicilio at Gerald Albius. Ako sabi niyo, Radio Man Can Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon. Musunod na po ng atong drama, kini ang akong suliran. At oras karon alauna, Jess.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
13: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
14: Ginisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
17: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga itong tulumanong nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
15: Kini ang akong suliran.
16: Kini
12: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
20: Ang katinig sa hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
24: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, ay TTX 500. Ako gitrayo gino. Mga kakapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayo ang TTX 500.
23: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
25: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
26: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum. Sa pangon ng Charm
27: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Pangong kumaka bloom sa Charm.
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
26: ACS.
28: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
29: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Mac?
28: Ah, lagi. Basiglas na ni.
29: Maunang taas mo si Ugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayon niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
28: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
29: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
30: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
31: Hello, Washi!
32: Hello, Mommy!
31: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
32: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
31: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
30: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS.
33: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
34: Ako nga tawag na goiter po na to siya ding tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
33: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
34: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
26: Living Testimonies.
35: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
36: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
35: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
36: Ipin ay Max talaga. Max protectado pa.
35: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
36: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max talaga. Max protectado pa.
35: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
36: ACS.
37: Good morning, coffee lovers and chocolate fans. From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you cafe, chocolate, at iba pa promo. Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263086, Series of 2026.
0: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahas sol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
5: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
9: O, nanggamit na po, Ma'am. Paglikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
8: Huh? Dili hapdos.
9: Okay na kayo, good, Ma'am.
8: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
9: Wala po, Ma'am.
10: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhut-sut ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisang gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
4: Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
5: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.

0: kaya?
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya!
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Life Extension Vitamin D3.
4: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
5: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic niya. The other one, rhinitis, magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
10: Bio Draw Herbal Capsule.
11: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Bio Draw Herbal Capsule.
11: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
10: Bio Draw Herbal Capsule.
11: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
10: Bio Draw Herbal Capsule.
12: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
13: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
12: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
13: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
14: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
15: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
16: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
15: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Joy. Hingkod ang pangidaron, Minyo, taga Dumaguete City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga gidonate sa akong amiga nako. Nasakit manggod siya og cancer. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
18: Niya pa, ma'am, Miss Marisa. Kaon pa.
19: Gusto na to akong nakaon, Joy.
18: Miss, kagamay raad to, uy. Wala mang ganit tingalito kaabot sa imong tiyan. Napay mo kaon kaghungitan. Ang pagkaon ragir nga na tumoy sa kutsara ang imong kaunon. Mura lang imong tagamtamon. Saan mong taon imong pagkabusuri, anak, Miss Maris? Oh.
19: Bisag unsaon pa na ako kaon, Joy. mamatay raman kihapon ko.
18: Daoy, ay good pagsulti o sa mga anaday. Naamang ko'y ginuong atong paglaon.
19: Uwa na'y paglaong pang mamaayo ko ang akong sakit, Joy. Cancer na ni. Mamatay na ko.
18: Daoy, ito na sad. Imo na sa kumpahilakon ba? Dahil kani ato pa sa bata pa ta nga nagsabot ta. Nga way biya ay baya. Di ba nagsabot ta, anak? Nga mag-inanungay ta, way mag-una o mauwahin na to.
19: Pero lahi na ni Karon, Joy. Dili man ta magdungan o kamatay ta. May panahon sa taksa-taksa na.
18: Day Maris.
19: Tuod, gipapauli ko ng akong buktong anak na si Charis. Kaya gusto kong makaabot pa siya na ako. O gusto kong mahibawasap siya. Nga tumod sa atong kasuod o pagservisyo ni mo na. Gusto kong hatagan ka o pahin sa akong yuta.
18: Ha? O, pwede bagod na? Nga dili man ta pa rin pe?
19: Pwede, uy. Need of donation ang tawag, anak.
18: Mau pa. Pero...
19: Day, Joy, please. Ayaw kong palipari. Panugon ko na nimo.

0: Maayo kay ni Aka, Day Charis.
1: Kumusta si Mama Ate Joy?
0: Dawi, kamo na pagsulti, Daybe. Kaya makahilak, lagdikon magsugilo na ko bahin sa buutan ni mong inahan.
1: Ate Joy.
0: Dawi, karon nga ni anak ka, mupauli-una ko sa amo, Day, ha? Uli-un ko una ang akong pamilya, kaya mga bata taon sa dito.
1: Sige, Ate. Ako na'y bahala ni Mama.

0: sa kawi. Minatay ka maghilak niya. Patay na si Maris.
1: Di ba ko ka niya doon ay? Takalam sa kasulti niya.
0: Oh.
1: Dili lang ko sa ato mo hilak kung maayo. Tungkol kaya dili ko kayo mo ini dito ato bangan sa akong amiga. Mm-hmm. Kay...
0: Ang sabay ka ay? Eh? Ay, silponin mo.
1: Oh. Si Day Charis. Hello, Day Charis.
2: Nalagat ko lagi kita. Ba't ni Mama mati? Patay na si Mama.
1: Unsa? Dile! Day
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500.
5: Hulo!
6: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600? Saong presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ko ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot ang magic na magpalami sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na!
7: Sarap magkasama!
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Pot naming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, naka-kuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ach! Ilong Ranger?
12: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
11: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
12: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
11: Sipon dayon?
12: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
16: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
17: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ng PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
16: DTX 500!
18: Mabalik sa mga butika.
19: Wala kay sa pabaong sandwich ni Mommy! Yummy na egg! Wala kay sa sandwich ko! Yummy na chicken! Wala kay sa baon ko! Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread! Lady's Choice Chicken Spread! May yummy na egg, yummy na chicken, para umega sigla with proper diet and exercise! Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
15: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para umega sigla sa school with proper diet and exercise.
4: Seth Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
18: Tinood yun na ang said liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
18: Eric Ko, yan ba sa nanggani? Living Testimonies. We'll be right back.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new SunSilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with SunSilk.
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy, makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
4: Living Testimonies.
7: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
8: Maayo na lang na ay Kidilets.
7: Chewable paracetamol and candy flavors. Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
9: United Home. Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Set Living Testimonies.
5: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtuma sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
11: Uwan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
4: Living Testimonies.
12: Tofu sisig?
13: With mayo?
12: Pwede sa ulam yan?
14: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
15: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
16: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
17: Kapoy kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid drawan eh gani ay satya nga nagmintin ko ana ay tapos na yah
18: pwede
17: na mamakas bilay boy dan ko
16: sa Paragis Bila Bila tili na ka magagwanta pa
7: hala inig na ay hilanat ako ang anak lisod pa tumarunog pait na tambal
8: maayo na lang na ay Kidilets
7: chewable paracetamol and candy flavors di ko mabala ka kay dali ray painom
9: United Home Unilab yan
10: paracetamol is the generic name of Kidilets if symptoms persist consult your doctor

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Kung sakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidar og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
5: Pirmi ka po eh. Nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilabian.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Set Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
10: Tinood yun ang Set Liniment nga, niya plus na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya Sed Liniment ni uga karon wala naman ni balik ang pagbasa niya.
9: Ang Sed Liniment Oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
10: Direk ko giyaplasa nang gani.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait og tin-aw.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
20: Rexido Forte!
21: Mas paspas, banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
23: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
24: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Matod pa sa anak sa akong amiga. Igo ragid ko no nga, nakapanugol ang akong amiga sa iyang anak. Og nakapirma sa papeles sa yuta nga iyang i-donate na ako. Og namatay siya. Sakit kaayo. Kay suod ko siyang higala, so kasagagmay pa mi. Unya.
1: Ate Joy, di ko madugay din hi. Nibaw ka na, may trabaho pa kong nagpaabot sa syudad. Og karon nga nalubong na si mama ti. Malakaw na sab ko.
0: Nahala si kiday. Pag-ayo-ayo sa imong biyahe ha. Og sa imong kinabuhi karon. Nguwa na si mama ni mo.
1: Wa na kita'y mahimos kinabuhi ni mama ti.
0: Nature's.
1: Gikuha na siya sa Ginoo nako. Nato. Og may na lang sa baron. Di na sab siya mag-antos sa sakit. Tuod ay ti. Narang papilis nga gipirmahan ni mama nga mag-donation ni mo og lahat eh. 410 square meters niya.
0: Ha? Uy, ala. Okay na kaan, Ade Charis? Imuharap ba ginunta ni Day?
1: Okay, ragit kayo nakot eh. Dako ba yasab kukutang kabubuto ni mas pag-atiman ni mong mama? Muhatag pamanggani ko ni mo og cash? Kaya ang imo dahing suhol sa pag-atimang mama.
0: Dahil okay lamang gulong taon po eh. Kinasing-kasing man daw akong pagtabang o pag-atiman niya. Amiga ba yan, mi?
1: Dili lakit eh. Naghago kag atiman ni mama's buhit pa siya. O gibiyaan ni mong imong pamilya parang mama. Dawatan niyo.
0: Unsa pa ba'y akong masulti? Salamat inyong tananday, Charissa. Kabuutan ninyo na ako. Salamat kaayo. Dai Marisa.

0: Kinsa man ni si Marisa?
1: Ang akong amiga, sir, nga nag-donate na ako anang yuta, ah.
0: Si Charis ang bugtong niyang anak?
1: Oh, sir.
0: Uy, ma'am, di ni pwede, ma'am. Dapat untaan ni, matransfer una sa pangan sa bugtong sumusunod niyang anak, ang pangan sa titulo,

0: Huh? Hala, sir. Wa na biya ng bataa din he, sir. Wa na kumay baw kun hain na ang bugtong anak sa akong amiga. Kay murag dili mangpod siya interesado ang yutaa sa iyang mama. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, unsa man di ay paagi aning deed of donation? Dili pa ba di ay igo nga gipirmahan man ni sa akong amiga nga iyang i-donate nako ang kabahin sa iyang yuta nga may gidakon nga 410 square meters? Kay patay namang good siya. Ikaduhang pangutana, may usa ka anak ang akong amiga, bugtong manununod. Kinahanglan ba di ay nga ibalhin una sa iyang pangan ang titulo usa mahatag diri nako ang gidonate sa akong amiga? Kay mao man ni ang giingon sa taga assessors nako. Ikatulong pangutana, patay na ang akong amiga. Ug wa na sad ko mahibaw kung asa na ang iyang anak karon. Dili ba di pwede nga ako ang mo-process ani kini aman unta ko papeles nga pinirmahan sa akong amiga nga iya na kining gidonate nako? Ikaupat ug katapusang pangutana, unsa may laing paagi aron nga mapatituluhan nako ning yutaa nga gihatag sa akong amiga nako ubos sa akong pangan? Asa ko muduol ug mga pilaman sad ang magasto? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joy.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batan ug ako karong adlawa ang mohatag ninyo tambag, tubag, solusyon, talinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana ninyo kabahin sa inyong mga kapikas, kabanay, mga dokumento, inyong mga yuta, mga kabtangan, inyong mga papilis, imong pagpanabaho, ug unsa pa nang mga issues nato din ha, nabaluntay kaaway, gikalagutan, naabay at nay atraso nato. No, nabay na iutang, hala ipadan ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato ang mga sukintig paminaw karong adlawa? Guys, ang ato ang mga addresses no kung asa ninyo mapada ang mga suwat nato. Palihog lang dito lang yun ha. Ayaw ipada please sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan. Kaya di mami pwede mo tambag dito. Need maginahin mo ag drama sa kahanginan. Nga naman, of course, kaya para ma-share na to sa ubang tao ang atong problema kay Watakabaw. Na atay avid listener pod, supporter, suking tigpaminaw, nga anggid-anggid or parehas inyong giagian. Dako kayo nagtabang nga makapaminaw sila sa inyohang problema o makadungog pod sa tambag o tubag nga among ihat. Tag, ha? Taga Dumaguete ang ato ang letter sender. Na din ha ako ang mga igagaw. Marites Tantengco Tenorio, Gidget Tantengco Ibanez, ug ako mga pag-umangkon. Si Fortune, si Aisha, si Buen, si Claire, no? Si Meg. Uguban pa na ako mga parinti din ha. Greetings ninyong tanan. Punto legal ang letter sender nga pangalan ay si Joy, no? Minyo. Naay ni sila yuta nga iya manggong amiga katong nasakit na pagkasakit nag-cancer gi-donate niya ang iyang yuta ngadto niya, no? Ang iyang ingon nakapirma man to sa papeles, no, sa yuta nga i-donate unya. Ang problema ani kay namatay man ang iyahang amiga. So unang pangutana, unsay paagi anang deed of donation? Dili pa day ay igo ang gipirmahan sa akong amiga nga iyang i-donate nako kabahin sa iyahang yuta nga may gidak-on nga 410 square meters kay patay na manggud siya. Okay, ang ato ang deed of donation or kanang donation usa na siya sa paagi nga kanang gihatag sa balaod nato, no, nga mabalhin ang usa ka butang, no, ngadto sa iyahang gusto, no, nga hatagan nga walay konsiderasyon. Ang konsiderasyon ragyod, no, will have to be nga way lain nga rason kundi iyarag yung pagigugma, naluoy ba rin siya, or gusto niya, meaning walay bayad ba, walay exchange ang iyahang paghatag ana nga property, kay kung naa, sale yun na siya, or barter. Kana donation, kanang wag yun na, no strings attached yun na ang ihatag. Now, ang atong pamaagi manggunani is this, mupirma yun og dokumentong gitawag nga deed of donation, unya need na siya notaryuhan.

0: naapoy ikaduhang requirement, no? Ang kanang acceptance by the donee. Donor mo na'y naghatag. Donee mo na ang gihatagan. Okay? Now, kinahanglan, i-accept na. Kay kung wapod gi-accept sa gitagaan, no? I accept, no? Okay, thank you. Ako na ni, wa na gi-accept, dili valid ang donation. Uya, naapagilain requirement para mahimong balido ang acceptance. Kanang gitawag na to nga period for the acceptance. Kinahanglan, buhi pa ang duha. During the lifetime of the donor, ma-accept na gyud na sa donee. Now, akong pagsabot sa imong sitwasyon, although nakapirma siya, wa ka nakapirma og acceptance, no, sa samtang buhi pa siya. So posible nga dili valid ang donation kay nakapusta or nakwangan ta sa usa ka major nga requirement ang kanang gitawag na acceptance during the lifetime of the donor. Ya, need man na siya para ma-valid ang donation, ha? Ikaduhang pangutana, may usa ka anak ang akong miga, bugtong manununod. Kinahanglan ba di ay nga ibalhin una sa iyahang pangalan ang titulo usa mahatag diri nako nga gidonate man sa ako ang miga? Mauni giingon sa gaat taga-assessor nako. And yes, I believe sakto ang assessor tungod kay di ba atong gisulti dito sa imong unang pangutana nga dili valid ang donation kay wa nimo na accept during the lifetime of the donor, sa lifetime si imong amiga. May tato katong buhi pa imong miga nakapirma po ka. Wa og acceptance, wa man. So maho nga dili valid ang donation, pagdamatay niya, nagpabilin no nga iyaha gihapon ang katong maong butang nga gipanag-iya niya nga yuta nga ihatag or i-donate unta niya sa imuha. Now, because iyahangan, mahog nga inigkamatay niya, appeal na siya sa iyang settlement of estate. Unya, kay iyahaman, unya na amay manununod na ay heir, adto sa iyahang anak na mapunta. Now, ang anak, para mahatag or ma-fulfill niya ang wishes sa iyahang mama o sa imuhang miga, siya na lang ang mudonate. Ang nakalisod o nakaapan ani is this. Ang downside ha, is this. Duha ka, buhis ang atong bayran. Estate tax kay namatay naman o niya appeal man sa iyahang ihap sa mga katigayunan o kana na ang donor's tax na. Kay ihatag man niya nimo. Bintaha manggod unta to nga katong buhi pa siya. Nag-deed of donation unta to niya, na-accept siya, then donor's tax ra untay mabayran. Mulsusakto ang assessor, ha? Ikatulong pangutana, patay na akong miga o wala na sa kumahibaw. Kung asa na ang iyang anak karon, di ba di ay pwede nga ako ang muprocess ani, kay ni aman unta ko'y papeles nga pinirmahan sa akong miga nga iyan ang gidonate na ko. Unless makapakita ka, Joy, nga during the lifetime pod, no, sa imong miga, naka-accept ka, meaning na ay dokumento pagpamatuod nga gidawat nimo ang katong maong donation, unya valid pod, no, notaryado ang katong deed of donation, everything, murag need yun na to, pangitaon tong anak. Kay diha gyud na sa kanya nakasalalay ang imong pagpanag-iyas yuta, ha? Ikaupat ug katapusang pangutana, unsa may laing paagi aron mapatituluhan nako ning yuta nga gihatag sa akong amiga nako ubos sa akong pangalan? Asa kumuduol ug pila man sad ang magasto? The only way gyud is the donation by the child sa katong anak niya ngadto nimo, unless katong akong giingon nimo naa kay dokumento like an affidavit nga mapakita nimo nga gi-accept nimo before namatay ang imong amiga. Unya, dapat ang katupong iyang deed of donation gipirmahan o gihimo notaryado sa to, no? So, daghan manggod ning proseso, di manggod na basta-basta lang nga makapirma ang kanang sa deed of donation kay kinhanglan manggod pud siguradoon pud sa to ang balaod nga kuan yun siya kanang valid yun ang iyahang pagka-execute. Kay mawagtangan baya sad siya yuta nga iya lang ipanghatag, wa pag yun siya'y makuha in return. So medyo stricto sad yun ang balaod na to diha dapita, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghanding salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhi gapon sa to ang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins, buhinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins moatake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

MN Drama presents Handu Manan So So Ka Apya. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokining usa ka babae nga taga Mati City. Ang atumatatampo, dagdahasingan nga Ashley.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod ka sa said marketing. Ang tigamautiga po rapod sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ni Bugao Gaso ang Bulkang Kanlaon sa iyo ganihang buntag. Di na maong aso, ni Saka Kining. Ito si Gabrabana, 200 metros ang itasoon gikan sa baba sa Bulkan. Mabiling giisa ang alert level 2 sa maong Bulkan Kanlaon nunod sa palayong pag-alboruto ni ini. Katong maong balita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa panyawan coffee mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang panyawan coffee mix? Kinitungod kay ang said panyawan coffee mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said panyawan coffee mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by iBerry.
7: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
8: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Na normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
9: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka paranaw,
10: ug pagpaminod sa mga tiin.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar levels.
11: Di kaya ang diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Karun dayon.
10: Babalik sa pinakadulo ng butik sa yunggan.
11: DTX 500.
10: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
13: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
12: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
13: tulo pod ka kapsul sa gabi.
12: Simana lang nawala jud ang sakit.
13: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
11: Pabali sa mga butika.
14: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
16: Let's go.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aradli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
2: Charmy, let's go with the flow.
18: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand, og labi nga diri na ka sa vitamin D3.

0: ang imong health, sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
1: I love you, Ashley.
2: Jun-jun.
1: Unay tinuod. Lafti ka. May chance ka kung mo.
2: Nganong mulimod man ko nga, ha? Sa tinuod lang. Ganahan sa kunin mo, Jun-jun.
1: Good morning. Kita na?
2: Oh, Jun. Ako na kang gisugot.
1: Salamat, Ashley. Nga, wag yun kunin mo pa ito sa dugay. Salamat yung kayo.
3: Mao ba? Oyab na din mo ni Jun-jun, day, Ashley?
2: Oh, Diane. Ganahan man sa kukuniya, maong ako na lang sa dyang gisugot.
3: Oh, hinuon. Bagay man sad mo. Kaya parehas mong itsuraan.
2: Ikaw, good day.

0: Ashley, manglalag na karong gabi, ha?
1: Asa man?
0: Tinira ko sa ato. Kaya nagsugod na ba yung kalingaman? Kaya api na may pista.
1: Oh, oo, di ay isa?
0: Oo. Chatan ikaw niya. Kaya, adun na mag-abot sa skina.
1: Sige, John.

0: Unya, saban. Lingaw ka sa itong laan.
1: Lingaw kaayo.
0: Di sa ganun ko yatot sa inyo, ha?
1: Ha? Ano man?
0: Mapit na sa dos amok ka diyot. May kuhaong ko.
1: Ah, sige. Wa man lagi tao din sa inyo, Jun.
0: Lakaw tingin sila sa mga magpapa.
1: Mao ba? Ansa man, humana kasi mong toyo din eh. Ihatod na lang ko sa amok, pi.
0: Ay, karoon lang tataod na ako kay ihatod sa inyo. Sa iyo pa, bitaw. Dali sa drive.
1: Ay, Jun, ansa man ka? Uy, mamitad man ka. Nagakos na lang hinungon ko ni mo.
0: Ganun ko niya eh. Dalibi, pag-aksa ko ni mo.
1: Jun, uy, manghawk man ka.
0: Sakti lang ko. Sakti ka sa kumbata ni ma.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya ang makapsul. Tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Zed Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Zed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
3: Living Testimonies.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: My budget.

0: हाँ, may nahitabot niya ni Junjun?
1: O, day. Huwag ka na mo mapugay ang kaugalingon.
0: Kinuo ko intawan ni mo, uy. Unyo, saan ko naman ako nung mabdus ka?
1: Maubitaw na akong gikabalak, anday. Kaya basig mamabdus ko niya, asagdan lang kong Junjun.

0: Inuo ko. Huwag ko dukarong buwana. Magpalit pa upay din si Tess. Aron ako ni Maglaro. Inuo ko. Positive. Magtaskit ko. Ako pa ibawon si Junjun ini.
1: May inoon di may umabot akong anak. Mahimo rin akong amahan ini.
0: Onsa may plano ni mo ini, June?
1: Madto ko sa inyo, Ashley. Matubang ko sa mga ginikanan.
2: Usay mga asawa?
1: Muna, Noy. Nang, mga asawa ko ni Ashley.
3: Onsa ba ni Ashley? Imo maming gipakalitan ini.
0: Kuan ma, pa.
1: May nahitabo ng good naman ni Ashley nang, ug mabdos na siya.
3: Unsa?
2: Unsa?
1: Musugot mo nang, Noy, na magninyo umin ni Ashley.
2: Wala may mahimo nining purmahado. Dihado namin ini. Pilde ng among manok. Kay imo na magipamabdosan si Ashley. Nahala, sige. Pagminyo mo.

0: Dong, Dong sakit. Sakit na kailang kong tiyan, Dong.
1: Mga anak na tingal. Kay, mauna karubuan ang imong pamot, diba?
0: Dong, sakit na ganyan. Ayaw, Dong.
1: Dali, dali. Dali, unta ko sa ospital.

0: na unsa naman is Junjun. Sukat ka na nga naku. Okay naman kayong mauli. Mayo kay ni Anasi, ha? Nadugay malagi ka dong.
1: Kupanday, nga nagino to day eh. Naipasahiro na ko nga, nagpatod sa layo. Ako lang gihatag, yan ugo nun.
0: Mao ba?
1: Hmm?
0: Sige na, kao na.
1: Busog ko day. Ikaon kong daan dito sa gawas. Muna ang batuog ni Mari, ikapoy ko.

0: Kumusta man mo din, he?
1: Okay raman, ma.
0: O niya ang bata, kumusta man?
1: Maayo raman sad, ma. Pasasood ay natog. Oh, maayo kay nasuroy ka, ma.
0: May tuyok ko ni mo, Ashley.
1: Unsa man na, ma?
0: Panidiin ang bana ni mo, ha? Kay may nakasulti na ako nga nagbinuang na si Junjun.
1: Ha?
0: Doon na na'y babay sa Picas Barrio nga permi niyang adtoon.
1: Unsa?
2: Kaysa may nagsulti ni mo na?
1: Dili na kinahalang mahibaw pa ka. Tugaan na lang, Jun? Tinuod ba nga may lain tang babay?
2: Dito na tinuoday, eh. Kagwapas ang usawa, nga. Mangita, biguglain.
1: Bantay, bitaw, ha? Kay may bawaan ganit akong nagbinuang ka, buwagan tagad ka. Maayo kayo nisukot si mama nga. Siya lang una may mabantay ni Inday. May bawaan ako ron ang lihok ni Junjun. Inigabot na ako sa parkingan sa motor.
3: Uy, war ba si Junjun ni Ashley?
1: Hain man di siya, do.
3: Ato'y gatun ka psero.
1: Ang.
3: Ay, nara, doon ka na, ha?
1: Kinsa man ang bayhan na ang yang giangkas? Oh, grabe mang nakagakos niya. Junjun!
2: Ashley.
1: Kinsa ni bayhan na ang grabe nakagakos ni mo, ha?
2: Ha? Kwan, kanang...
4: Iya kong uyab.
1: Uyab day ka niya? Ha? Uyab day ka niya?
4: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Mamugno man lang kagalit niya? Kinsa mong ka?
1: Iya ko asawa, day!
4: Oh! Ingon siya! Buwag na kuno siya siyang asawa!
1: Ha? Buwag? Buwag, day, ha? Ha? Buwag, day! Ha? Ha? Ha?
2: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
1: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Dili ba gaing nang tamang ka? Nga kung masakpan ti ka nga na kay babay, buwagan ti ka!
2: Day, day. Pasaylo, alam ko, day. Di na kumusap, day.
1: Kung pasayloon pati ka, John, moabot lagi ako ng panahon nga mabalik kag pamabay. Maumagbuwag na lang ta.
2: Huh?
1: O gikaw, pagtagbaw ka uban si mong babay!
2: Ashley!
5: Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan ako'y di na naging sapat. Pati mo sinabi.
1: Dili na kumadawat ang gibuhat ni Junjun na ako. Maung ako siyang gibuhagan. Sa pagkakaroon, 5 years old na ang akong anak. Bisan tuod og lisod mi, pero malipayon ko nga gikauban ako ang akong anak. Og bahin kang Junjun, ako na ibawaan nga nagtipon na siya siyang uyab. Dili na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 nga Nyes.
2: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am? Kasi may pa matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am? Kasi may masama yung tanggi pa matinig.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: This newscast is brought to you by iBerry. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
5: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kalingawan, tipik kini o kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 26, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige kagaw, inanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
12: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
13: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
14: Kabog na o nga pang negosyo.
15: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, o tinuig ang kalig-on.
16: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
17: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
18: Strong for the Filipino.
3: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
19: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch! E-continue with EQ Premium Pants, katong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue! Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers, from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
20: Mo kita mga higalang kaagi ni Ashley nga taga Matis City uban sa awit ngayang ipangayo. Awit ka reguluhan, paubaya.

Among tagi gibata no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla de Canas. Kamusap mga higalag mga sukin ti paminaw kinasingkasing kung gidapit sa papada sa inyong nagkalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takangin salamat sa inyong

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom atag adlaw og G-Detox Plus Herbal Kapsul, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Kapsul ang pinakakuso.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Dagan! Ayaw!
5: General Bird, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagbubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Mitsuro, Gaspar! Gagaw ka!
6: Miss Elhusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
4: Hinay og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
3: Michael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
3: Ayaw kong pati ha.
4: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro. No!
2: Eskwadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center, Tatak! RMN Eskwadro!
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500 ang GTX 500.
11: Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound
10: gikan sa palya
11: nga nagahatag og proteksyon
10: batok sa liver failure.
11: Ang pingyang imuatay
10: mag GTX 500.
11: Adlaw-adlaw
10: GTX 500,
11: mapalit sa mga butika GTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
13: may alibyo na.
12: Pag 1 month ka pin,
13: naayo na ako.
10: DTX 500,
11: mapalit sa mga butika.

0: Holly Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gili sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson, EZ Mill,
8: Mark Mugan,
9: Emil, and Vince of DBTK.
10: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
12: Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
14: Sed Living Testimonies.
15: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
16: Ako, poriba ko ala, ang Kaling Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
15: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
16: Sigurado na, kung tasi mo lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
14: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
15: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
16: Ako nga sa awan ni goiter ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
15: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
16: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
14: Living Testimonies.

0: og karong sa lay sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Ikaw rin ang akong kasaligan. Wa nilain.
2: Mahadlok lagi ko, uy. Dadaan na lang ko ng kwarta hagot kung asa ka mo adto.
3: Ayo. Kinechi ka ding?
1: Tingog ni Misael.
2: Hala, uy. Masak pa naging kaan ni Ron. Kanina ka nang updilin ako, Daiglena.
1: Kalma lang, good. Ayaw ka ratol, mamita.
3: Kinechi ka ding? Okay, Misael.
1: Ayaw. Sige na. Tuba ka.
2: Kadiyot lang!
1: Lakaw na. Abli, ako rin bahala sa akong kaugalingon.
3: Inday, chika rin. Dalang tagay tuyo.
2: Unsa man? Dali, dayon ka rin sa sala, Misael.
3: Ayaw na. Manguta na ron tako. Bahinigli na kung may kasayuran ka ba o kain siya karon.
2: Hala, oy. Sorry, Giyod. Huwag ko kayo ba ug-asa na siya?
3: Mau ba?
2: Nakita mi, kausara man to. Katubang gipahibaw ko niya nga nilayas na kuno siya sa inyong gipuy-an.
3: May gisulti ba siya bayan sa daghang kwarta nga gisulti sa atas si Case?
2: Ala, huwag ra ba fa-fami sa el? Wa man sa to siya gibit-bit nga ata si Case atong higayuna, uy.
3: Mo ba? Sige na lang. Salamat kayo. Walang tayo akong tuyo. Di na ako magdugay.
2: Tuwa na siya. Sorry, Jude. Higil may mamasulti ko sa tinuod.
1: Salamat, ha?
2: Huwag yung kabutang nga naman sa kong kakulba na. Grabe, Jude.
1: Nasa mong kwarto ang atashi, guys. Isalig ko katunin mo. Nasayod ko nga kasaligan kayo ka, mamita.
2: Laoy! Mawain tao na, Daiglina. Uy, minilyo na raman ng kwarta, ha? Asa man tao kong itapan ni mo, girl?
1: Basta kinisalig ko ni mo nga imo ng ampingan, mamita. Makita rin kaya punta matagkaroon og unya.
2: Daoroy!
1: Mula ka na ko.
2: Ayaw una, ha?
1: Mamita?
2: Unyag... Nagpanihidrato ni mo?
1: Mm-hmm. May punto sab ka, mamita.
2: Tuaman ka ni gibilin sa unahan ang motor nga yung gisakyan?
1: Igmat ug utukan ang eskwatro. Salamat sa imong concern, ha, mamita.
2: Ang no? Gagod ka sa kumpuder? Wait sa ha, kay maniit ko sa gawas. Susihon ako og tuan na bagyot to si Fafa Misael.

0: Asum ta paingon pay misail.
1: Burdo lang na ta, by Sarge. Mayroong mga orasa kay minus ang checkpoint.
0: Okay, bay.
1: Asa mo ka na ito mahimong pangitaon si Glina?
0: Ako, bay, no? Dako gino kong pagtuubay nga, naibaw itong higalang bayo ni Miss Glina. Kung asa siya karon.
1: Ako lang respeto ang iyong mga poong, bay Sarge. Sa nga tungad to, patulog iha po na masayaran.
0: Inoon, Sarge. Ikaw pa?
1: Lagoy plano, bay.
0: Unsa magana, bay misail?

0: Mau apa? Tuan ada ikut no?
1: Og sumapa sa mga marites dito nga kong ipangutan na naman ay kunoy kauban. Uy, may nag-drive ko nos motor dahi.
0: Si Bay Sarge. Siya nagkaroon ang bagong sidekick sa squadron, mamita.

0: ngayon ako, nga naigugma na di ay kain, di ay ah,
1: salamat ng butang. Abi mang gani namo ni Misael nga dili matawat ni Tati Mart ang among relasyon.
0: Sa ako, tanaw, buutan man ka to si Dudu Misael. Aw, he, maghinaot lamang ako nga dili siya mausap.
1: Salamat nang, mahal o pinangga ko niya nang.
0: Ay, ako kano, kanusap ka mo abuhat ang ako ang forever.
1: Sige lang nang, paabot lang good. Maabot talaga na. Nga dili ni matamu nang.
0: Na, baya ko'y crush on ta inay. Huh? Pero, bata-bata pa man ako ay. Dili po tingali siya mapulid ako kay tigulang na.
1: Kisa man na.
0: Ay, maulaw ko. Ay, si Bay Sarge, wang God.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi.

0: Hindi ko liha niya sa asa bukat. Isulay mo liba, mawalay mo kakapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang pangagod kun athlete smooth o alipunga o sa kakatong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
7: Tinood yun ang Seth Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
7: Eric Ko,
8: good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo kayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado.
13: Sigurado. Duhon niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke,

Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan. Kuya, onchi kumpok rakasa. Magpahibaw na sad ka ninyo. Ya, ang damang satan ang bakak. Ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials. Pinanguluhan sa itong barangay kapitan. Clarito, Ray Adolfo. Barangay Gagawad, Rosana Makiling. Lidinia Arpay. Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Harrio, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, San

0: Dut kay ka.
1: Mahal kita ayo na mo ni Bisaya lang usag-usa na mo, Chang.
0: Ay, wow! Sana all lamang kunin niyo ni Dudong Bisaya, hindi aliyah! Sana all na lamang gayon!

0: Oh, mga kanya. Andam ni ka sa itong lekaw.
1: Oh, medyo agas pa.
0: Bayo yun nun. Ibutang tagi ni sa siguro. Way paltos. Matag-release sa mga bala.
1: Yarang ako, Armas. Andam na sa kayo ni makig-inkwento. Ready na git kayo ni akong Armas. Nga makipinusila sa eskwadro sa iyang mga hinanip.
0: Kalina, ang akong gusto nga igo ka lang mo gayad kung asa ka nang dapita. Dilikin mo apil kag pinusilay.
1: Gusto ko lang ipakita ni mo og sa agaw ni mong insik nga makamausab kong mubugto o kinapuhi sa tao.
0: Kalina!
1: Karon na ang maayohi kayon. Aron ipakita na ko sa imuhang big boss nga matinud-anon ko sa akong tinguha nga musud sa inyong grupo sa sindikato.
0: Okay. Sige.

0: Layo na lagi yung dapita, Glina.
1: O, Major. Padayo na yun. Maabot na lagi yun yata sa dapit diin to ang magtago ang eskwadro.
0: Maki! Oy, agda lang yun si Glina. Kaya siya ang nahibaw ining atong biyahe ka nun.
1: Saunahan! Di mano tadi ha, Maki?
2: Ah, August.

0: Niya na ta sa area, Major. Naa sa sud ang compound ug ang firing range sa facility di naa ang squadron.
1: Magkita na kita ron ninyo, Misael ug Vice Sarge. Magbayad unya mo sa inyong gibuhat sa akong amahan. Dali na, Glenna. Magandaon sila.
0: Oh, Major Gaspar.
1: Byron!
2: Boss!
1: Kauban sa mga dragon. Sudlan nyo ka ng dapita. Pamong sila kutub sa makita ninyong may armado.
2: Ah, mabatsir, boss?
1: Ah, uplo ka, Byron! Pamong sila gani! Magutan na, pamangkas. Kapamat yun! Uplo yun!
2: Okay, boss. Tara, matay.
0: Major, lahi ang kamingaw sa palipot. May mga tao pagkasood sa compound sa academy.
1: Osa?
0: Waka nilagi abandonar kining dapita.
1: Pangag sa ilong! Onsa na, ha? Byron?
3: Boss, matay mingaw man.
1: Masa matay mingaw man?
3: Wala gil, boss, mingaw.
1: Baya,
3: bandublan yun naman ang bang dapit. Diba, mga bro?
4: Wala yun, boss. Bandublan na. Mingaw naman.
0: Nauna-una tingali nila nga dili safe din human sa akong pagbiha.
1: Hey, anugon yun nga wala na rin yung mga uplok. Wala kita lang yung mahimo. Byron! Uplog! Mabalik ta sa tuwagi!

0: Ano gun? Ipamatuod na unta na ako sa inyong bibos nga andam kong maging pinusilay sa eskwadro.
1: Dili pagi panahon. Ako'y mupatay sa eskwadro, Klina. Ako!
0: Ayaw kalibot ka dili sa bintahaan ng katakos ni Misael sa pagpakig-away, Major.
1: Huwag ko mahadlok. Sulugoon ko lang ka ni Agto ng uplok ni eskwadro.
0: Ah, okay.
1: Kanabang daot nga ba, Sarge? Gusto may kisaligan, Arania? Labihan namang nakapangisog kung akong tawagan.
0: Nag-upgrade na sab na siya sa iyang abilidad sa dihangkida ni General March sa Manila.
1: Ah, mao ba?
0: Dili na basta-basta nga ikaaway ang maong tao, Major.
1: Ha! Muluhod na unya sila sa kong atubangan ug maghilak ka mangayong pasaylo. Oh! Mahitabo jud unya kana bangag saylong!
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni gasto ng Department of Information and Communications Technology kung DICT o dulaan sa 29 milyon pesos alang sa pag-instalar o satellite internet sa 86 5 ka mga indigenous peoples kon IP towns din sobra sa katunga niini na himutang sa Mindanao. Nasairan nga ang DICT nangita kini og usa ka internet service provider na mohimo og provision of internet access pinaagi sa low earth orbit satellites sa IP communities. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanailang natural ingredient, aran sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis yung hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: My budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all want by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong kini. Ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilos karne?
5: 500.
4: Hulo.
5: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
8: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
9: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
8: Sip-on dayon?
9: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Neocef Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tam at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvel Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangis Gary, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Johnny, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
6: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Thucinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Tas bang ibu blood sugar.
4: Ato na kumay diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
4: Ang DTX 500.
3: Ato na kini anti-diabetic property.
4: Sama sa
3: Charantine.
4: Nga kapamubo sa glucose.
3: Visine.
4: Controls blood sugar.
3: At polypeptide.
4: Nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500.
4: Highly recommended.
3: Sa mga eksperto.
5: Mabalik. Sabi nga tulog sa yuga.
3: DTX 500.
6: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
7: Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi.
6: After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Wujud kayong DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be extraordinary with MX3.
12: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
13: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
14: Wala kayo sa baon ko.
15: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
16: Lady's Choice Ham Spread.
17: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
18: Patikim!
19: Wow! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread.
20: 66 Omega 3 and 6.
21: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
22: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
23: Bulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
24: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
23: Ah, lagi. Basiglas na ni.
24: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
23: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
24: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
25: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City, karong Agosto 25, tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta, karong Agosto 25, diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
24: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag Setyembre 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Setyembre 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod.
26: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
28: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
29: Food's here, guys.
28: And feel the vibe.
30: Best concert ever!
28: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic.
0: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Armor up for adventure with Biogenic.
27: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
1: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
2: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
27: Life extension, vitamin D3. For longer life.

0: o karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Nakuha yun sa imong kontra.
2: Huwag nun ako gihatag.
1: Sino?
2: Si Milchi. Hello, Milchi!
3: Hello, Johnny. Magkita ta og ma. Kani kita lang duha.
2: Kita lang duha?
3: Oh, kita lang duha. Kay medyo delikado rin ako isulti nimo.
2: Oh, sige. Onya, asam ta magkita?
3: Ikaw lang ako papiliun kung asam ta magkita. Kanaway makabantay na tong mga tao din ang dapita.
2: Maguna una ako.
3: Sige, paguna una.
2: Pero, Milchi, di tayo mahimo nga mauban ako sa mikmik kung magkita ta.
3: Mas maayo nang kita lang unang magkita. O niya, naarami mo kung sultihan mo si mikmik sa kung isultihan mo.
2: Sige. Ato tayo makita sa nagubang simbahan sa San Jose.
3: Ha? Simbahan guba? O niya, unsa man muna ni manimba niya.
2: Wala na kay guba naman. O layo-layo sa nis. Kabalayan. O medyo tago ang agianan paingon dito. Di malantaw sa layo.
3: Sige. Ato na rito magkita. Unsa mong oras sa?
2: Alas 10 sa buntag.
3: Sige. Basta, mo na lang atong date ha?
2: Date?
3: Bye-bye.
2: Sige, bye.
1: Date? Mag-date mo ugma sa alas 10 si Milchi?
2: Mamuti yung gingon. Pero,
4: iyong pagsilos, ha?
1: So? Nung magsilos ko?
2: Iburub ka ng Milchi. Basin, magtuo ka nga, manguyab ko na niya.
1: Ikaw, kira na ay, sama ni si Airpop Parts ka ta.
2: Ay, kabala ka ba eh. Ito po na ka ni Milchi.
1: Ay, nalang eh.
2: Basta. Magkauyab lagi mo ng Milchi.

0: Ugma. Masolo na gina ko si Johnny. Ambot, boy. Anong kinahan magiging ko ni Johnny? Tungo-tingali siya mga mata ka musulti. Ay, magpasaksig ko ang mainikita naman ni Johnny.
1: Milchie?
0: Oy. Hindi mo tuhan sa men. Nakaisugot na ako?
1: Wa, pero... Nakabantay magugong ang mula kaog. Happy kayo.
0: Ha? Mao ba? Klaro din nga. Happy kayo ko?
1: Oo eh. Klaro din kayo. Mula kag... Doon na ba'y nakapahimuot kanin mo nga imong doon na?
0: Nalipay lang ko nga...
1: Ngaon sa?
0: Nga, happy tama ko man akong video sa pagkaungo ni Johnny.
1: Oh! Imo ginalang gipadayon?
0: Oh, uy! Ako ang gipadayon, kinisog na naman ako. Lain sa kayo ko din ako man nun, diba? Hmm? Ano gun kaya kung kahago?
1: Tinood bitaw. Tod. Happy tablihan ang dental clinic din sa bahay.
0: Abi ni mo din do? Gikulbaan mo ko ng clinic na gitukod sa mong amahan din sa bahay ninyo eh, sa ibabaw.
1: Ngano kulbaan man ka?
0: Ang-ang! Doon na kayo magpaibot sa ilang mga ngipon din eh. Natuyuan man kaayo ni?
1: Ato ning bunggahan sa pag-promote sa social media. Unya, ikaw nga kung isahin sa pag-promote ini, ha? Kiringog ka?
0: Magbutang lang sa tasalong sod o pahibaw.
1: Paghimo o tarpulin?
0: Sige. Mauna akong buhatan ugma. O niya, ansa may akong ibutang sa tarpulin?
1: Pater Dental Clinic. O niya, butangi o location.
0: Sige. Ako na ibahalaan na.
2: Boss, Mupaulin o na kong kanilip mo sa kay papauliun ko ni Di Alicia.
1: Ano good? Ang papauliun mo kaniya?
2: Ay, naglaid ka lang yung lawas. Magpapakuan ko lang siya ba? Magpadala siya sa doktor.
1: Mau ba? Sige. Lakaw. Adto ang imo tiya.
2: Salamat, boss. Basta ka, boss.
0: Anya, mao na to. Ako nang lakton ugma ang tarpaulin, ha?

0: Manong ganahan mas Milchi na sila lang si Johnny makita ko, ma. Ano saan kaya isulti ni Johnny?
1: Bay! Oh, pati ka matog?
0: Aw, oh. Uwa pa kudo ka, bay?
2: Ako sabi tao, di ko makatog nga maghuna-una sa kupang bulawan.
0: Mau ba?
2: Magsayo-sayaw man sa kung huna-huna ang kupang bulawan, abay.
0: Ato na lang laging kawaton.
2: Unsa ako man?

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
1: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alib yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang, maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas kaana ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mangulang sa...
1: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
16: Maayo na lang na ay Kidilets.
17: Chewable paracetamol and candy flavors.
18: Di ko mabalaka. Kay dali ray painom.
9: United Home.
1: Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas na utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sa oma to pagkawat sa kumang mulawan, abay mikmik. Una, wasa tama kasiguro kung kinsag yun ang nagunit sa kupang bulawan karon.
6: Oh, klaro na lang goodbye nga si Dindoy nagunit ron.
3: Ay, kalimta na naging nato itong mong kupa, eh.
6: Ikaw mong ginagsigi kung nauna sa kupang bulawan, God. Ako, Raman. Oh. Kailain may akong gihuna-una.
3: Like? Someday mong gihuna-una.
6: Daghan. Kita. Ako. Ikaw.
3: Nga naman. Gipulaan na kainin dapita?
6: Wa man, pero...
3: Pero, sa man?
6: Kung magkauyab na mo si Melchi, mabalik na lang ko siya, dadbay.
3: Unsa? Uy! Nga naman ito, nag-una-una, magkana, bay. Misulti mo ko ni mo nga, di good ko manguya ba ng milche? Ikaw nga kung itupo niya. Nagsabot mo tao na, saan siya eh?
20: Bay, klaro kayo sa lihok ni Milchi, nga nakagusto siya ni mo. Maunga.
3: Ang sa?
20: Klaro kayong matintal ka niya agad.
3: Oh. Simbakaw ka ba eh? Labang unog siyam ka loud.
20: Kadi ay, pito ka loud rin na eh.
3: Ako lang pakapinan. Kaya imposible mag-uya bina ng Milchi. Ha?

0: Maayo kay ni anak ka.
1: Naglain man kang imong lawas dia. Unsa man dadto talaga sa doktor?
0: Ay, di ko magpa-doktor, oy. Hain naman ang kaba ni Papa, ha?
1: Gila lang ko ni Mojak.
0: Ay, tinuod man nga naglaban akong organin, ah. Pero karoon, wak na.
1: Tiya, sir, eh.
0: Say, tiya, sab, oy. Hain na ang kaban.
1: Tiya, tuwa na ang kaban ni Johnny. Nakuha na niya balik.
0: Oh, parang nabalik man ni Johnny. Iyang gikawat?
1: Ay, giuli man ni Sir Darwin kang Johnny. Kay, wak naman ni kapuslanan.
0: Oo, say, wak kapuslanan. Ilahos ang imong isulti. Sige na. O sa imong punto, ha?
1: Wala ni kapuslanan, kinakuha na ni Sir Darwin ang suot sa kaban nga bulawang kupa.
0: Oh. Unsa? Bulawang kupa?
1: Mauna siya. Nakadungog na ba ka sa sugilanon anang kupang bulawan, tiyak?
0: Kupang bulawan, ha?
1: Bikuno, hinumdumi kuno, tiyak.
0: Oh. Husto!
1: O si Hustol tiya, ha?
0: Nahinumdom na ko sa...
1: Sa unsa tiya? Tiya, ang sabang mitiurok mong dinoon ka di, ha?
0: May dihuna-huna lang ko. Husto. Nakagubot din si sa San Jose sa unang panahon sa simbahan sa San Jose.
1: O nganong nagkagubot man tiya?
0: Kay nawa ang kupang bulawan sa pari sa simbahan.
1: Unsa?
0: Hinaya gini mo glihok, oy. Kung hindi mo panigikawat nga ikaw rakusa, ato unta itong masolo ang kupang bulawan.
1: Oh, lagi. Pero di man ko magkabalibad sa mando ni Bus Dindo.
0: Buset. Huwag sila ikatungod ng mugunit sa maong kupa. Kita ang angay mo pahimo sa halin ini kag gitagong anis kabal ni Papa.
1: Ay, maulagi unta na, tiya.
0: Hoy, Poldo. Nay maayo ay. Na ako'y idea.
1: Unsa man ta?
0: Naamagid ka magtrabaho sa bahay sa mga paterno.
1: Oh.
0: Kawata ang kupang bulawan.
1: Unsa?

0: Mignon mo din sa simbahan. Kain mo si Milch. Ah, papatingali siya mo abot. Kung saan mo kaimportante na yung sultin ako.
1: Hello, Johnny.
0: Uy, Milchi, ikaw na.
1: Aha, ako.
0: Lo, mura ba ka si Rina sa naughang sapa diya sa ibabaw sa bato?
1: So, ako, Johnny.
0: Ha?

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung bangon man ko ato sa pag-atake nako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko ani niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, wag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompokrakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang dramang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ami Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong, kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka rin yun, nga ang dramang himayang na hunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abaw sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha og maglingaw.
2: This newscast is brought to you by iBerry.
5: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
6: Maayo na lang na ay Kitty Lets. Chewable paracetamol and candy flavors.
5: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
7: United Home. Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Kitty Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargato.
11: MaxFit Cargado.
12: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
13: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Naay high cholesterol o diabetes?
15: Oh no!
14: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
15: Yes!
14: Say yes to GlucoPro.
16: Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
13: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Bolanos. So, ganyan itong balitaan yung urasa sa kahaponon. At ito na ito sa Koy Herbal Capsule. Magpakisayod na ang konseho sa nasugbo sa mga plano, programa o proyekto sa Sister City Commission sa Dakbayan. Kinisubay sa parang pagpakinambigitini sa mga syudad sa ubang kanasuran. Kinialang usap sa pagpaligon sa relasyon o cultural understanding, educational o civic exchanges o guban pa. City Council pinaagi ni Consul Francis Paris, siyahuag sa Cebu City Sister City Commission, pagdusog report labo sa mga plano, programa o proyekto ni Amy. Nasayaran niya ang konseho. Nihatag na pagtugot kang Mayor Nestor Archival pag-renew sa Sister City Relationships sa Dakbayan tali sa syudad sa Honolulu, Hawaii. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule o tag-adlaw aron malikaya atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa nagkang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guman pa. Kini tutiyang original Koy Herbal Capsule doon sa gulong kapalia. Kamunggay, luya, ahos o ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usap og organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usak adlaw usa ka oras o tunga sa dipa makaon samtang tag-usa ka kapsula usap sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule ngag-ilang God's Pathway to Herbs that Heal exclusive sibong gyapod sa Belgian marketing. Usap niyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN Drama. Mamasin na usab. Magdalit kaninyo ning sugilanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Ngano karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kil akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawato ang kamatuuran, Dani. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna ang

0: kun ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isinuot ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kala tur sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: napapaon kang sa TV o on air sa radyo, awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Ang mga celebrity

0: dili lang pang babae, kundili pang lalaki usab. Ang Sense Celebrity Beauty Soap with Glutathione. Apil usab ang Sense Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa Sense Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-Sense Celebrity Soaps, panit nimo kutis porsilan na himsog pa. Busa, pag-set celebrity soaps na.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say maabot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25, tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City. Alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
9: Wala na bukol man.
8: Wala na jud, wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
7: The original Koy Herbal Capsule. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
11: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Son Goku kama gidi ne ba?
1: Oh. Sige! Son Goku da yon. Ganan kay kog Son Goku wan. Ready na ko.
0: Ay, ni mo trending. Babayot ikon ni mo, ha? Ako na na yung Son Goku, be.
1: Ay!

0: daughter ng tiangin ni Daddy Baldwin, Tito Turan.
1: Na, ha? O si Turan? Nagturan ka na ko, Rachels?
0: Oh, Tito Turan.
1: Uy nga no, Gwad. Isa ka nito gari mga Turan na itawag mo na ako.
0: Ako ra.
1: Uy! Nga no, Gwad.
0: Taas kayo tawagun takag Tito Turan din mo eh. Mas may nang Turan na kutob hindi li taas.
1: Uy, nagwagbod ba yung siya without my permission. Hmm? Kalay na na Turan. Lain na Turan mo eh. Hapit na ba lang kunin mo? Tawag o Turan. Uy! Nisi uro yay!
0: Malingaw chikone mo, Tito Turan.
1: Nga, ay gyo, lingaw-lingaw diha day

0: Chelsea. Kay, di ka kagadahan nga, tawagin ko rin magturaan.
1: Hala?
0: Ha? Ang say hala? Reklamo ka?
1: Dili, oy. Kuha dito, oy. Sinang rekamay ba? Nanapod siya.
0: Oh, unsa? Oh, huwag nyo rin magpalibak ang bigat la.
1: Masood ko sa akong room dito. Kiti ko gananan niya.
0: Ha? Huh? Wait. Ay, si Chelsea. Uy, namiyag buhi. Ay, ahag ini. Oh, labor po nila ganunghan na niya. Ay, madam. Ni alagi. What's it?
2: Ano say what's it?
0: Ah, si Aro. Hasta what's it? Huwag ang kasabot. Unsay it? Dili ba kaon? Dili ba kaon? Unsay what's ngano? Ah, karang it, taon. Yung karang what ngano? Dili ba? Aboro ko pinasabot. Unsay mong nakaon? Nganong niya na pod ka?
2: Ay.
0: Ha? Sana?
2: Ikaw ba to, Rending?
0: Hmm.
2: Ngano bang argabyado ka magid na ako kung muanhi ko? Ano sabay labot ni mo?
0: Ah, nagsulti rin ko may labot ko. Wa, no? Langutan na ako. Muna nga, di lang kitang kapangutan na di ay.
2: Hilom ha?
0: Wa?
2: Wa kay labot bisang pag-anhi ko mo puyo din hi.
0: Wa? Puyo ko magingan ang may labot ko. So, ay gani puyo. Gran ka ka.
2: Palagutan ba yung kunin mo?
0: Na, palagot lang ginahigay mo, oy. Pulkanahan ka, kalagot ka.
2: Masa magit pa Rending? Ganong argabyado ka magid na ako kung ani ko?
0: Hoy, madam. Ningon ganin kong wa ko'y labot bisan pag-anhi ka mo puyo din hi. Argabyado na di ay na!
2: Ayaw ko tawgag, madam, ha? Kaya di ko ganahan, anak. Di ko ganahan. Gusto ba ito naman ako, tigwang?
0: Dili, Lola.
2: Turanding!
0: Ay, kalma lang, good damn. Ikaw ba? Ligyo ka kakumidyahan, ay.
2: Wako makauyon sa imong kumidya, bayuta ka.
0: Ah, ay. Ha, gihagit ko ay. Abi ka, magpapirik ko. Diliro ba giyod?
3: Ma'am, sir. Sa may problema ninyo? Iyong bag, yung magsaba din eh, kay Nemosol sa campus. Nakastubo?
2: Ay, kini siya, guard. Ay, magalit lang kita siya. Nasuko nga. Wala ko siya dati o pagkaon. Sabi niya akong gidas, akong anak-anak kasi dahil Chelsea.
0: Uy, hala! Hala, nagbot-bot! Aroy ka, madam! Nagimuhin mo kayo gusto niya, ha? Ay, kambugirit, mali mo, ay!
2: Tadidete, no, ay!
0: Pa! Hilom!
2: Labaw ba kang hilom?
0: Hoy! Manok ka?
3: May bag, di ba mag-iskandalo din, eh?
2: Pagkausa na siya, guard. Kasi nag-iskandalo din, eh.
0: Oy! Nga nagotaw na ako! Nga, naaman ko'y gibantay ang alaga din, eh. Siya mo, oy, pagawa sa guard. Kay, ako rin po'y gibantay ang anak niya. Bisagwa ako, nagpabantay.
2: Hmm? O sa tigisultin mo? Ha? Pansa to?
3: Ma'am. Palihog lang. Gawas lang. Gawas lang palihog.
4: Uy, nabugahan ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
10: Rest time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
7: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
13: Ay, wala ko'y sisilyo.
14: May sisilyo!
12: Ay, wala ko'y sukli.
15: Wala'y sukli!
13: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
14: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
15: At first, I was afraid if Toyo

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Unsa? Ako ang imong pagawson? Si Chelsea nga akong anak-anak ang akong gianhi din ni Card. Og ni ako kay may dako
2: ari. Palihog lang, palihog, ma'am. Gawas lang kay wa mo kay ID pass niya. Di juga laod nga usod din ay kung wa ka pamahangyo nako. Nya kini siya, dugay man siya nga magsigi og sundo ni Chelsea din eh. Nakila ko niya. Nya ikaw pagsud mo sa entrance, ang imong rason nga visitor ka sa principal.
1: Oh, bitaw. Visitor ko niya. May importante ko tuyo niya.
2: Pag-upang ang kalakaw ang principal, madam. Ayaw. Mabipagawa sa gate, oh.
1: Ay, pastilan si madam.
2: Maong eh, pwede. Gawas na lang palihog, madam.
3: Gawas na, gawas na.
2: Balik na, batsin na. Balik na, palihog.

Shit! Where is it? May adlaw ka rin akong payuta ka. Mahayan yun din muning imong gipuhat na ako. Makita yun din mo sa umabot ng mga adlaw. Makita yun unya nimo.

0: Unsa to, Randing? Mi anha na sab siri kami sa eskwelahan ni Chelsea?
1: Oo, oh, Odong James. O, oh, gitawagan tayo yung kawang kay, oh, basin magmanawag to, Rika ni mo, o, oh, manabag ka ha, yes, Lumber. O, oh, saan niya, istorya, aron nga, aron lingyo ko nga, ako'y pagkasadoon o nilisiya.
0: Ayaw ka balaka, to, Randing. Bisalig ko ni mo.
1: Ay, thank you, Odong James. I miss you.
0: Nagsugod ka na sa nagkabuang ni mo, ha?
1: Oo. Oh, seriously, ni Dong? Hindi ni kabuang.
0: Okay, sige.
2: Yo! Kikinig hmm. Kwarta lang ko. Tarasin mo, ha? Bayaran. Sukliyan ni Sinto Spintano.
0: Sige na, Turanding. Bayan, ha? Kay, dahil pag-customer dali sa tindahan. Manukli pa ko.

0: Kapila pa nagnabaurin ng bayhana, pre. Bro, kasi hindi ka po na siyang atos eskulahan ni De Chelsea?
1: Maulagi, pre Baldwin. Pawin lang na wag ko ni mong kahit halig kung saan na sa ibong gikarka ng rin kami. Kung ano nga, naninguha mag-inay siya nga maduol siya nako o masuod ni Chelsea.
0: Wa ko na gina kargahes rin kami, bro. Aw, oh, pre. Iya na gina.
1: Mireklamo naman ko si Chelsea. Nga mawa o din siya ganahan nga doon sa eskwila na ng rin kami.
0: Ay, saon, bro. Paman ko na siyang gilik kayan. Parang gusto tingnan lang siya nga ato siya makakuha ng simpatiya ni Chelsea. Aron, maduol siya nimo.
1: Ipagkaubos lang niya yung pagkababae. Nasayad kasi ang kasado ko. O diya, dako nang sa mata sa tao sa Ginoo. Kung nga nung mangita pa mong isang paagi nga maduol na ako. Sub-sub na ginag iyang pag-ato ni Chelsea sa eskulahan. O nakadisturbo na ginag siya.
0: Ay, ambot na mabayhana, pre. Basta nahibaw na tingali na siya nga, libre ka na ron.
1: Ha? Siya, libre.
0: Ambot ba na ako ipasabot, pre, ba? Nahibaw na tingali na siya nga, ulitaw ka na ron panahon na. Katakalan ka naman si Marimilani dito sa gawas. Dito naman narbaho.
1: Na, basin ko di mo gisultihan, ha?
0: Wah, pre, eh. Wag yun.
1: Paglaro yun.
0: Wala lagi, pre.
1: Oo, magka. Oo, salamat.
0: Pero, pre, bro.
1: Jaman.
0: Ato-ato lang niba. Huwag ang tingali mawa ni mo imo siyang sustinihan. Tuabitaw sa abroad si Marimilani.
1: Unsa?
0: Pagtambalbas ka uhaw, utuhan ng panginahanglan, bro. Pero ay, sirusuha.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS.
5: Tofu sisig.
6: With mayo.
5: Pwede sa ulam yan?
7: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real sarap. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
8: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: dishwashing paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
17: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS!
18: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
20: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
21: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
22: Di kumabala ka. Kay dali rin painom.
23: United Home. Unilabian.
24: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
25: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
26: Mayo gapon ako si Rob Juban, Joseph Wolf, JQ, Kano, sa Tuga News, Break Karukapuna. Katong-gato sa DataX sa 500. Binibang mga tanon, ang nanaynad. Mag-DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 naman superior. Adios dance, diba ko'y graputite sa mga sinyula. Ape naman si Dennis Halls. Batong sa naramis na free running house. Ang ipagabi sa evolusyon. Yung release mga bisyo sa mga spagayong sukuhol o ang pagpanwako. Sa atong balita na dakpan sa gibong na Bible Supervision sa mga sakop sa Regional Police and Enforcement Unit kung na Avenue 7, kinisaka tanong sa anyos na drugista o nag-agiling armas sa niya si Diana Meraklis sa Barangay Kugur Ramos ning dakbayan sa Subo. Ang dakpan nilaga sa Bagalanga alias sa Arrayan na Tagaloriga San Miguel ning na siyudad na dakpan sa gibong Antonio Operation o Bible Supervision sa mga sakop sa Avenue 7. Umagini pa rin ang suod sa Lepilaka-Adlaw aga pagpapalik inigal ka drugas nini. Nakuha gikas mga aga nilakpan aga mga pinakitig na dahang sabo na mutimbang ginig 25 gramos nga mubalor kapin sa 10,500 kung kapin sa ginog 360,000 pesos sa lakip na nakuha. Ang usaka kung nasi kulibig na pistola na doon ay mga balay sa kaisling bag o 10,500 nga Baybas ta money. Abaw ga dinakpan kaysa tangan ng gitanggong na sa RPD 07 o paska ganigtong pagkaso sa kalapasan sa Republic Act 9165 kung na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Republic Act 10591 kung na illegal possession and illegal possession of firearms and ammunition. Patong news, break ka karugapuna. Atong dito sa DataX 503, ang DataX 503 champion niya presyon na 91.3 million orak unit sa antioxidants, epektibo kinima kontra sa mga free radicals sa oxidation. Sa DataX 503, ang atong panit babataon, internal organ ayohon, ang DataX 503. Ninyudyod batas sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastric formation, acidity, insomnia, akhir pagkakitis, GERD. Ang DataX 500, ang sekreto sa mga guwapo.
25: RMN Newsbreak. Newsbreak.
27: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
28: Food's here, guys.
27: And feel the vibe.
29: Best concert ever!
27: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o granular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Granular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name granular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng granular.
4: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Tamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok. Apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
5: Kargado.
7: MaxVit Kargado.
8: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
28: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
28: Yes!
10: Say yes to GlucoPro.
29: Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
30: To another, it's giving confidence, Myra Era. G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
31: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

At ang ininyo ang sumpay sa atong supilaron. Kung mahilo na ba ang pagpanahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalitin na ito sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero imo ning giputol.
2: Pasaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay ka balik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahanglan mo palayo ka sa akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahanglan bayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasuon nun! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, sa Sed Marketing.
7: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
9: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa lugar. TTX 500.
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
12: Mula noon hanggang ngayon.
14: All you need. Pride
15: Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk. Made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
17: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi e pagkapuntag nga tindog nako.
18: Wow.
17: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
16: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa!
19: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
15: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: At first I was afraid, if to

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
2: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS.
5: Set living testimonies.
6: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
7: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
7: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
5: Living testimonies. We'll be right back.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Niya ko aron mamati sa imong sugilanon, bahin sa imong anak niya.
3: Oh.
2: Ano ang final ni?
3: Hans.
2: Andam na kong mamati ni mo.
3: Una sa tanan, pasailaw ako nga. Nga hangtod ni mo na makaku. Huwag ko magtuong nga. Nga langyaw ang bata nga akong ipanganak.
2: Kinsa ang langyaw nga amahan sa bata?
3: Huwag ko kaila.
2: Unsa? Huwag ka makaila sa amahan sa imong anak? Unsa mong pagkahitabo, Aklen?
3: Mauni ang hitabo, Hans. Mukapisa lalanggit ko ni mo. Pero isaad ako nga dili ka mausap.
2: Ipadayon ang pag-asa.
3: Huwagit ko mahilap din ni Kent.
2: Unsa?
3: Niyatong gabi nga nag-inom yung duha si Kent. Huwagit na hitabo na mo. Pero sa akong pagkadesperada nga, mabalik siya na ako. Gituyon ako nga maabtan mi. Nibisan kinsa nga hubog sa kwarto. Ug si Ayasa ang nakakita na mo.
4: Ay! Kasawaw!
5: Ay! Sorry!
4: Ayasa?
6: Unsa ba?
5: Oh. Sorry! Sorry!
6: Liz, ay, ganun niya mo ka sa kwarto?
4: Eh, mamang kong kipira din ni Gabi eh.
6: Kung si kipira? Hain ba akong sabot?
4: Mauaw pag ikan ako. Nga nakakita naman ko ni mga hubo.
6: Unsa mo niya? Ganun nga magkasabot?
4: Kikuha man ni mo ang akong sabot.
6: No. No.
2: No.
6: No. Si Ayisa tong misod?
2: Pero, anong mabdos man ka?
4: Niyan ang pagkasunod ka, P.E. Dito ko sa bar. Naguna-una ko kung sa isunod ka buhaton. Aron mapahimuslan ko ang pagtuon ni Ayasa nga may nahitabo naman ni Kent. O dito sa bar, nasugatan ako si Marco, ang ikagaw ni Kara.
7: Guys, this is Claire.
8: Hi.
7: Kumusta naman ka? Kamo gyapon si Kent?
8: No. Nagbuhag na mi si Kent.
7: Oh. Single de ka karon.
2: Unsa? Nagpaila ka nga single kang Marco?
4: Oh. Tungod sa ko ka desperada. Ug mauto nakigsuot ko og balik niya.
2: Ug may nahitabo ninyo?
4: Kuan.
8: Marco. Saan yung maning dapit ha?
7: Yata sa hotel. Mamahoy una ta. Di ba guys?
8: Oh, you're really okay.
4: Nanood mi sa kwarto. Huwag wala ko mahipaw sa sunod kinahita po. Nag-blackout ko.
2: So, gipahimuslan ka ni Marco? Pero, Pinoy si Marco. Imposible nga mahimong foreigner ang imong anak kung si Marco lang ang nakahilabot ni mo.
4: May kauban si Marco. Mga foreigner, ugusay ni Black American. Hans, kipahimuslan ko nila.
2: Huwag na mo pakita si Marco na yung humahin sa mga tapos.
4: Pagmatan ako na lang usa sa room. Huwag na sila.
2: Og misugot ka na mag-usa mong tanan sa usa ka room?
4: Sa ako nagkikaingon na hubog na ko. Ambot. Basta huwag ako tuyo ang kamahitabo ito. Unya sa diyan, ni Mabdus ko,
3: na lang sad ko.
2: Unsa man? Wa kay pagduda bisan gamay nga nahilabot nimo ang foreigner?
3: Wa gyud.
2: Kain man ang bata.
3: Sinang aso na ang nakatiman. Hans, dili ko ganahan sa bata. Dili ko gustong makapati sa iyang hilak.
9: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige ka, Gawp. Inanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
10: Ginhawa, Generica.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch! E-continue with EQ Premium Pants, karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, e-continue! Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers, from day one to toddler. EQT niyo mo.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
12: The Original Koi Herbal Capsule.
14: Let's go.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tandway. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tandway. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tandway. Drink responsibly.
17: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tandway Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tandway Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tandway Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
19: May tapang na hindi sumusuko.
20: May angking diskarte para magtagumpay.
21: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
22: Yan ang bangis ng layon.
23: Gerald Anderson, EZ Mill,
24: Mark Mugen,
25: Emil, and Vince of DBTK.
26: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
27: Kain ang kwento mo!
28: Ang bangis mo!
29: Drink responsibly.
30: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
31: It's a Melee Friends.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta man hutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: Coffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
1: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki ng tindahan.
5: Bilang kilos karne?
6: 500.
5: Hulo!
6: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na!
7: Sarap magkasama!
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
10: Tusiran forte.
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
9: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran

0: Ay, bahala na lang ni. Pero, huwag na ko'y tulubagon, hindi ba? Huwag na di ko'y tulubagon.
1: Ay. Nakason?
0: Ay, kagang! Si Hansan, uy! Daan pag yung kong ikaw yung damiabot.
1: Hayan ang bata, nakason.
0: Ay, tuwa na to sa kwarto, Sir Hans. Ako mag-ipakatog.
1: Kuha.
0: Uy, nga nung imong ipakuha man si Chocolate?
1: Si Chocolate?
0: Ay, kuan ba? Ang bata man god, akong giagaan o Chocolate. Parehas artista ba?
1: Lakonan. Kuan ang bata.
0: Oo, sir. Nahuwa na, yun. Misakan na ba yung kabuhi ko ini? Usap ba akong buhaton ini? Uy, kano nangita pa ba silas bata?

0: Unsaon man nako ini, ha? Natuan naman ni Ayisa ang bata. Kamao baka ko mag-inartista, no? una, musinggit ko. Nakurat ko nuhay ko nga, wa na din ang bata. Yung anak, pastilan pagkawag yung laming isinggit. Uy, unsaon man ni nako, ha? Harun nga, mura kong tinuod nga nahadlo ko ba? Niya ay, may figurine nga kahoy nga. Figurine ba ni? Nga kahoy man din eh. Aha, maunin akong buhaton. Hapakuna ko ang akong kamot. Ha? Niya ay. Oh! Boom! Ah! Ah! Bata!
1: Agay, aguye, katakit. Kung kamot na hinaykan man ako. No! Ah! Ayah! Agay!
2: Si Rans!
1: Ang bata! Ang bata si Rans!
2: Ano man ang bata?
1: Waknas akong gibutangan!
2: Usa!
1: Ayagay!
2: Di man mo siya gibutang?
1: Di aramagutan na kwartuhan akong gibutang, God! Akuy, napalik makaning ako manibukog sa akong kamot. Nakadugay man ganawa sa sakit. Agay, aray, nahinaykan yung kamota na. Agay,
3: batay. Arason? Ganong misinggit ka?
1: Nahayang ang imong anak, Ma'am Claire. Ang imong anak na wa, aray.
3: Si aray?
1: May sakit ang kundugan sa kakalit ng pagkawa sa bata.
3: May rasa ganawa itong bata, ah. Nag-dash up di malas akong kinabuhi.
2: Sigurado ka nga, dito sa sud sa kwarto ang bata ni magibilin?
1: Oo, lagi, Sir Rans. Natuog man siya. Ako siyang gibutang sa ibabaw sa kama. Unya, giputos pag yun ako siyang bayo.
2: Ay, man ka ang imong anak, Claire.
3: Kung di kawat man to, aw, wa siya swerte.

0: Salamat nga. May arang nasasood sa takong shopping bag ang baby. Lo? Lo?
1: Ay, sa... Ano kung siya makarindi sa akong payag?
0: Lo, tabangi ko.
1: Ay, ay, sa... Ayaw siya may patabangan ni mo.
0: Tabangi ko nga. Makatago din si mong payag. Uban sa bata.
1: Unsa? May lakang bata?
0: Olo.
1: Ang kinsa man ang anak ng imong gida?
0: Kang Claire, lo.
1: Ay, Jesus, lo. Unsa? Nagidnap kag bata?
0: Iyan ang ilabay, lo. Mao nga, ako na lang daang gikuha. Lo, please, tabangi ko. Tago imi og ang bata.
1: Ay, Jesus.

0: Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
5: Maayo na lang na ay Kidilets.
6: Chewable paracetamol and candy flavors.
7: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inom.
3: United Home. Unilab yan.
1: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargato.
10: Maxvit Kargato.
11: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the direct name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Na ay high cholesterol o diabetes?
14: Oh no!
13: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
14: Yes!
13: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
12: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

Mga sukit na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita kog food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nipasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Haplas-haplas alang sa panuhot. Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
10: Rest time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
1: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, tita?
12: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
10: Rest time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
1: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ng saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
15: Ang katinig sa hilanat? Dapat di na patugayon! Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan. Maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
17: Mga kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Ingat! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
18: At first I was afraid,

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilos karne?
5: 500.
4: Hulo.
5: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
9: Oras sa DYHP, alas 5:14 sa kahapunon.
8: Headlines.
9: Ulohan sa ato mga balita, konseho sa siyudad sa Sugbo mo paimbisigar na sa Department of Engineering and Public Works kundi IPA DPW tungod sa giingong nangahanaw nga mga dokumento ni ini. Lagda pagbahan sa cellphone sa lungsod sa Dumanhog, gilibkas samta mga armas nga dili lisensyado wa ma-renew, ipatahan sa kapulisan sa maong lungsod. Lalaki nga nang hulga nga mamusil sud sa usa ka dakong universidad sa Dan San Shanko. Dali ka nadakpan sa Parian Police Station humani ni comment sa live TikTok kagang hapon. Ang suspitsado nagmahay sa iyang gibuhat o niawhag sa publiko nga think before you click. Kapulisan giawhag sa lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi nga hugtan ang police visibility sa mga tunghaan. Magkata mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Ini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita, news updates. Adlong Huwebes, mga kasama, Agosto 20. Kumusta yung kahaponon karon? Namin ako sa ilang mga radio 612, maayong adlaw kaniyong tanan. Iman sa ato ang digital platform, DYHP Arimen Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asama ka muna himutang, ha? Naglanog-lanog ang DYHP sa inyong mga panimalay. Iba ka sa inyohan digital. Mga digital app. Standby sa DYHP answer to win promo karong hapuna. O sa ato ang dugang pang-announcement sa ato ang umabot nga promo o nagpalayon nga promo sa Bayo Jessic. Bit-bit sa premyo promo. Sa detalye na sa ato mga balita, ang konseho sa siyudad sa Sugbo mo paimbisigar sa DEPW tungkol sa giingong nangahanaw ng mga dokumento. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
8: DYHP Tatak RMN Report.
10: Ining maong balita, hatod ato sa EXL Bakabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Imbestigahon na sa Konseho sa Sugbo ang Department of Engineering and Public Works kundi DPW. Kaya subay na nanghanaw ng mga dokumento may kabutan sa mga proyekto sa Dakbayan nga ipatuman ni ini. Partikular na sa mga infrastructure projects sa syudad nga giimplementar sa nakabay nga mga administrasyon. Ang Committee on Infrastructure sa Konseho maong sangunan pagpigayon sa imbestigasyon. Subay ni ini, ang City Council pinaagi ni Konsehal JP Labella nang ayo sa kikinahanglang mga dokumento gikan sa pipila ka mga buhatan sa kagamanan sa Dakbayan.
11: To respectfully request the DEPW and the city engineer, the back chairman, the city accountant, and the city budget office to provide this august body and the committee on infrastructure with all relevant records and their respective internal findings concerning the infrastructure projects identified in the COA report to assist in any legislative inquiry thereon.
10: Si Konsehal JP Labella na sayran nga ang DEPW nang itala sa mga dokumento nga ipakayo sa konseho tungod kay giingong why proper turnover nga gihimo ang naduman ini kani adto. Mga kasama, samtang naminaw mo o DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa gold ini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuonsab nga napakita ang makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, Mangustin, Malunggay, Canela o Bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
9: At oras sa 5:18 sa kahapon ng DYHP Answer to in promo asa man tong lungsod. Nilibkas na sa pagban sa paggamit og cellphone o katong armas nga dili lisensyado ug ma-renew nga ipa surrender gyud sa kapolisan. Asa man tong lungsod ha? Huwag na pinagi sa pag-comment sa iyong tubag sa itong DYHP News Update sa program karong hapuna. I-share ang atong program para na mo i-chance magkadaog og 200 pesos pagkarindot naman lang. Makatubag na, makapremyo pa. Huwag i-like DYHP Arimensibo Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kana doon ay blue check ng kilid sa kanang i-apelyedo. Na yung 1 million kapin ng followers. Ang DYHP Arimensibo all capital letters. Kanya pagbantay mo, kanya po yung mga maghimo-himo, biyaglain pa nga DYHP Arimensibo Facebook nga page. Kapan ang legitimate, 1.3 million followers, DYHP Arimensibo. At oras, alas 5:19 na, ang lagda pagbahan sa cellphone sa lungsod sa Dumanhog. Hilibkas, samtang ang armas nga dilisensyado. Huwag ang mga wa-marinew ipatahan yun sa kapulisan. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
8: DYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Gilibkas ni Dumanhog Mayor Efren Gungun Hika ang lagda sa pagban sa pagdala og cellphone sa mga tungaan sa ilang lugar. Kini aron nga masiguro nga bukas ang komunikasyon sa mga tinun-an ug ingon man sa mga ginikanan niini panahon sa emerhensya. Kini mo gipahibaw ni Hika subay sa laing insidente sa pagpamusil di nalambigit ang usa ka junior high school student sa Ateneo de Zamboanga nga mikalas og duha ka kinabuhi. Gipasabot ni Hika nga ang lagda pagban sa paggamit og cellphone sulod sa tunghaan gituyo kini aron nga masiguro nga dili mabalhin ang atensyon og focus sa mga bata labi na diha sa social media o bakaha sa games atol sa klase. Bisan pa niini, gibawal gihapon ang paggamit og cellphone sa tanang tunghaan sa oras sa tingklase. Giawag hinuon ang mga magtutudlo nga mugahin og storage box isip taguanan sa mga cellphone sa mga bata panahon nga mosulod sila sa classroom. Mahimo hinuon nila kining kuhaon kun mahuman na ang klase. Gawas niini, gimando sab ni Hika ang voluntaryong pagtugyan sa armas sa sakop sa kapulisan sa Dumanhog aron nga masiguro nga masuta kun kinsa ang mga tawo nga namuyo sa lugar nga dunay armas nga lisensyado o baka expired na ang lisensya niini. Gipasalig sa mayor nga walay kaso nga ipasaka bato kanila sanglit ibalik kini ugaling makumpleto na ang rehistro o renewal niini. Apan gipahimangnuan hinuon niya ang mga residente. Dili na huwaton nga ang kapulisan pa ang mukuha sa ilang mga armas pinasubay sa search warrant nga posibleng mag-atubang na hinuon og kaso kun magmagahi. Subay niini gihatagan ni Hika og tagal ang mga residente negosyante ug uban pang sibilyan sa lungsod hangtod karong Agosto 25 alas 5 sa hapon aron pag-surrender sa armas niini. Kasama mo sa lalawigan sa Subo. Rajuman RV Velocity WHP Tatak RMN.
6: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami o humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province ug Tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
9: At oras alas 5:23 sa kahaponon, DYHP Answer to in promo atong balikan ha. Asa man tong lungsod ang nilibkas na sa pagban paggamit sa cellphone. Ingon man katubang nga dili lisensyadong armas o katawa marinyo nga ipasurrender gyud sa kapulisan. Tubag na ha, para sa inyuhan. Kahigayunan mo kadaog ng 200 pesos GCash i-share. Yun ang ito live program karon DYHP News Update. Like, follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. At oras sila 5.23 na, lalaki nga naghulga nga mamusil doon sa Osaka Dakong Universidad sa Dan San Shanko. Galing na dakpan sa Parian Police Station, humani ni comment sa live sa TikTok. Ang suspetsado nagmahay sa iyang gibuhat o miauhag sa publiko nga maghuna-huna-una sa di pa mo click diha. Think before you click, kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
8: DYHP RMN Report.
12: Dali nga nadagpan sa Parian Police Station ng usa ka lalaki nga graduado sa kursong kulinary nga magitumbok ng hulga nga mohimo og pagpamusil sa sulod sa usa ka dako nga universidad nga nimutang sa Dalan San Siangco sa Barangay Kamagayan kagahapon sa 8:50 sa buntag. Ang nadagpan gilang nga si Arias Renz, 20 anyos, taga Sitio Manggahan, na Barangay Tabok sa sulod sa Mandawi. Sa investigasyon sa Parian Police Station sa Cebu City Police Office kanang hulga ang suspitsado. Pedagi sa pag-comment ini sa usa ka live sa TikTok nga mamusil siya sa sulod sa campus sa tungaan. Amo nga pagpanghulga gi-report tayo sa kapulisan sa sulod sa Subo nga mahinungdan nga mihimo dahil sila sa ilang imbestigasyon ug nailhan nila ang gabaong nga tao. Dinhi nasulta nga naani nagpuyo sa sulod sa Mandawi ug nakigalayon usab sila sa Mandawi City Police Office aron matultulan ang balay niini. Ang kabanay sa suspitsado ang bibutyag nga tuak kini sa puro Islas Camotes nga mahinungdan nga nakigalayon na usab sila sa kapulisan sa mong lungsod. Pagka alas 8:20 kagabi, ilang nadagpan ang suspek sa Purok Mangga, Barangay Altivista, lungsod sa puro Islas Camotes ug gidala dayon ni sa Parian Police Station. Giangkon sa suspitsado nga siya ang nag-comment sa TikTok live apan alang niya usa lang kadto ka komedya. Miyang conference nga nagmahay siya sa iyang gibuhat dungan sa pag-awhag sa publiko nga dili sundon ang iyang gihimo kay mapasakaan gyud kini kaso. Lagip siya ang awhag sa mga batan-on nga una-unaon pag-ayo kung mo-post sa social media kung dili baka makadaot kini ug dili ba makamugna og kahadlok sa kadaghanan. Gaandam na sa Parian Police Station ang kaso sa kadapasan sa Republic Act 10175 kon ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man, Arlo Samante, DYHP. Tatak, Aramen.
8: Radyo mo nationwide.
9: At oras sa 5:26 na sa kahaponon. Nati na og simptomas sa sipon, mag-Uzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang senyales sa sipon, mag-Uzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet og exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Uzep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefron HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Uzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Chumo Nationwide DYHP una sa lahat. Traffic update.
9: Ato karong baybayon ang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Gusto may mga alarma gitubag karon sa kapulisan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Paul Lauro, Radyo Man Paul.
8: DYHP RMN Report.
9: Ato sa bisan pagbalik, ato komunikasyon nga to ni Radyo Man Paul Lauro, mga kasama, nagpadayon ang DYHP o ang IFM alang sa pag-ilis sa inyohang mga proof of purchase kung mga resibo sa pagpalit sa Biogesic. 20 ka tableta sa Biogesic, mga kasama. Ang resibo ni Ana sa inyong pagpalit, that address DYHP kay Lisa Natuna, o kung sa ka-raffle stub. Aro doon na mo yung chance mag-appeal sa ato ang Biogesic. Raffle promo. The more chances of winning, mga kasama, kung galing mas daghan mag-entry. Nakapailis mo ga resibo nga nakapalit mo 40 ka pieces, duha ka stubs na kana. Mga Biogesic na halang paliton, ikan sa mosunod nga pharmacies, 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star, Drug, The Generics Pharmacy, TGP, Watson's Mercury Drug, Convenience Stores, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket. Unya nindot kayong premyo, 2,000 pesos sa upat ang makaangkon ini atol sa minor draw sa first weekly draw. Major prize sa first weekly draw, 5,000 pesos. Ingon man sa grand draw, upat ka winners of 10,000 pesos. Major winner atol sa grand draw, 100,000 pesos lang po. Cash ni ha? Usaan hinas DYHP aron magpailis sa inyohang mga resibo sa raffle coupon nga ato ang gitagana alang kaninyo. Siguraduhan lang na purchase ang inyong mga biogesic gikan sa Agosto 10, August 10, hangtod no sa paghuman sa ato ang promo. Kato nga mga nakapalit sa mga previous pagyud nga mga semana sa wapay August 10, dili ka na pwede. Ato oras alas 5:30 sa kahaponon.
8: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
9: Yes, kasama po all sa report on sa status diha.
13: May hapon sa ato mga sukig digpaminaon ini mga oras ha. Was sikuron, walang kita, mawag nag-ubad doon. Sa ato traffic update sa Natalio Bacalso Avenue at ubangan doon sa Pardo Public Market. Kaanam nagkadaghan ang bulyo sa mga sakiran padong o south tingining ang mga oras na karon sa padong na mo tabon o mo pikyop ang kangit-ngit. Ubay-ubay na sa ato mga sumasakay nga nag-atang o sakyan na binayang mo sakay o kaduha kay gayon gikang kulon, malaong o pardo kay mubalhin sa o laing sakyanan para padong sa ilang destinasyon. Tumoy-tumoy na dito na napit sa Mindanilla, Naga, ay ang mga modern jeep ron. Grabe ka puno na yun, no? Nagsinardinap na gani. Kasi ang ato ni Malilian, kining mga modern jeep na gikag downtown ang jahit diretsyong Talisay, no? O Mindanilla. So ang gihimo suban para makalingkod yun sila, gikag downtown, Colon area, mag-two rides na lang sila. Manaog sila din sa may Pardo area sa Subangan Simbaan. O niya, mupalhin na lang sila ng ining mga gagmay ng mga multi-cab, padong nag-carcar, padong naga, padong huwag din para makalingkod siya. Kaya dili naman sa kayo, puno o maabot na sila din sa Pardo. Puno-puno na yun ang mga traditional o modern jeep kung gikan og Cebu City padong og south area. Manageable pa noon ang pangasakyanan, dili pa kayo ino matawag nato nga naghuot na gyud, pero nagka increase na gyud ang mga sakyanan nga nagbiyahe ron padong og south kay tigpamauli naman sa labi na sa katong nandrabaho gikan Cebu City. Unya doon ay mga sakyanan, so magkaabot-abot sila sa ilang biyahe diri sa En Bacalso Avenue. Maungot o gamay mga sakyanan o maagi siya o mga intersection, no? So na mga intersection diri sa south area, mga eskina-eskina, nga doon na tayo magawas ka mga vehicle, hinunggan nga maungot yun o pipila ka mga segundo, nga doon na sa 1 minute ang pinakataas na yun ang pagkaungot ni ini. At ayun nino, nga ito mga sakop sa traffic enforcer nga nagmahan ron sa mga sakyanan ining mga orasa. Ang atong kapulisan po nakakonsentrate sa karon pag monitor sa mga alarma ng ilang tubagon. Monit ang atong traffic update diri sa En Bacalso southbound ining mga orasa sa kapunon. Ako inyong radyo man O Lauro, DYHP Tatak RM.
8: Radyo mo nationwide.
9: At oras alas 5:32 sa kahaponon at balikan ha sa DYHP Answer to Win promo. Hintay salamat kasamang Paul sa sitwasyon karon sa gawas nga bahin. Asa ba ito kalungsod ba? Kasama ang gilibkas na ni Antong hindi pagpagamit sa cellphone o ang pag atuman. Pinalan nga surrender kato mga dili lisensyadong armas kato nga marinyo sa kapulisan sa maong probinsya. Asama to nga lungsod ha, tubag na, pinagi sa pag-comment sa iyong tubag sa itong live program karon DYHP News Updates. Good man, if like o follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez of Banyo. At oras sa 5:34.
14: Radyo mo, Nationwide.
9: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
16: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
20: Biotrope Herbal Capsules.
18: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
21: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
16: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
20: Biotrope Herbal Capsules.
18: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
21: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
22: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
23: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
22: DTX 500!
24: Mabalik sa mga butika.
25: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
27: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
28: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
29: Kailangan ko mag-withdraw.
30: Himala, may BPI dito.
29: Pwede mag-
0: withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
1: Isang himala!
2: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
27: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imugikaon pero ni Agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naakitag ipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imulawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sa Super Fiber, mapalit sa mga butika.
4: Mommy, makahilom-dum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Pirmi ka pangihi.
10: Hanap ka paranaw.
7: Og pagpamhinod sa mga tiin.
10: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar level.
10: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
10: Garun dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong lugar.
10: DTX 500.
7: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
24: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
11: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
24: tulo pod ka capsules sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit.
24: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
10: Pabalik sa mga butika.
4: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with so milks for kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newzep for Kids o Somyox for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocystin is the generic name of Somyox. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
8: Oras sa DYHP, 5:44 sa kahapunon. Padayon sa ato mga balita, mga kasama, kapulisan, giauhag karon sa lokal ng kagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi nga hugtan pa ang police visibility sa mga tunghaan sa maong syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenia.
9: YHP RMN Report.
10: Limando ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ngadto sa Mandawi City Police Office nga masugtan ang police visibility o presensya sa pagbantay sa kapulisan alang sa mga eskwelahan sa maong syudad. Si Mandawi City Mayor Jonky Uwano ipatawag og tigong tali sa MCPO ug kadaguan sa Mandawi City Schools Division ingon man ang kalain-lain mga departamento sa City Hall alang sa paghigpit sa seguridad sa mga eskwelahan. Gusto ni Uwano nga masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an ug mga magdutudlo sa mga privado ug pagpubliko nga mga tungaan sa syudad ilabi na sa mga dunay night classes. Subay niini ang Mandawi City Hall mohatag usab og mga kaimanan ngadto sa mga public schools sama sa walkthrough metal detectors, 50 ka mga handheld metal detectors ingon man mga cellphones. Ang DepEd Mandawi nagpadayon sa paghimog koordinasyon ngadto sa lain nga mga buhatan alang sa information drive kun dere active school shooting incident sa usa ka eskwelahan. Aktibo usab ang barangay peacekeeping and security officers kun BPSO sa matag barangay sa syudad aron pagtabang og bantay sa mga eskwelahan. Ang kagamhanan sa Mandawi nihimo sa maong nga mga lakang subay sa naitabo nga insidente pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University nga mikalasog duha ka mga individual. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galenia Tatak Arimen.
9: Ronda Radyo mo nationwide.
8: At oras alas 5:40 ya size na sa kahapon sa dugang pa

May panghatag at all sa mga petsa diya sa Quezon South. Buta, magkita-kita at ha? August 22 and August 23, tuyo gina nga weekends para inyo hasad na mahatagan og oras nga. Dang suroy good. Pero galing mo anha mo diya sa Gaysano South. Magkasama, hapitan na lang po. No, ang atong ang sampling activity o activation sa Nor Dobo. Galit ka na to sa DYHP o ingon man sa Nor. Nor Cubes. Mori ang ato ang Nor Dobo. Sa ka-adobo adventure ni mga kasama. Lami araba. Takits na ha, August 22 and August 23 diya sa Gaysano South. Tunay sa ilang mall hours mga kasama. Kita-kita ta. Kanya shout out sa ato ang avid listener. Nga to ni Ma'am Reina sa Gaino. Diya sa Gaysano South o mga kaubanan. Sa listening department, ads and promo department. Ito ni Ma'am Rain sa Gaino. Mayong hapon ninyong tanan diha. At oras, alas 5:53 na sa kahaponon.

0: gud sila dili sa DYHP. Og sa ato panawagan karon, risk nakatigom gud ta og 25,300 pesos. So makaingon gud ta, God is good. Sa imong pagsugilon ganina nga grabe ang imong karisdana, no? So karon ang 15,000 pesos para sa laboratory, napay 10,000 pesos, no, para sa imong treatment. Natubag gud tanan ang imo panginahanglan sa treatment, sa tambal, labi na gilaboratory, o sa mo ikasulti?
1: Ako ikasulti kay, primero, salamat taon sa Ginoo nga, gigayran mi niya dire, bisan unsa kalisod, bisan unsa kabugat, mo na akong gipangayon niya nga, pagaan na in taon Ginoo, akong gipati, bugat kayo, mo na iyang isang gitubag, balag dugay kay gitubag niya, mong gipangayon ka, milagro. Then, salamat po sa DYHP nga gidawat mi ninyo balik, ma'am. Salamat kay ninyo. Yeah, salamat po kayo sa nitabang na mo. Bisan mo kayo. Salamat kayo sa tanang tigpaminaw nga nitabang na mo. Masulbad na among laboratory. Kanang X-ray with catheter with contrast. Yeah, sa among pamiliti, sa among, sa iyang mga maintenance nga tambal. Daghan kayo salamat kay halos kada simana na may isa soto. Malibre na among pamiliti. Among ihanay og tarong ang kwarta nga iyong gitabang. Kadiligid na usik. Nga para regyon sa iyang pagpa-hospital. Daghang salamat.
0: Si Ma'am Joanne Ibanez, Kapampangan, no? Tagapahak, Lapu-Lapu City. Mo ginanawag sa ato ang cellphone, ganyan sila at paghihatag atong Gcash number nga. Looy man po. Labi niya nung ganyan si Inday Lara Shane, ganingon nga. Nikanta siya, let it go. No? So, makaingon ta nga, God is good, amazing grace, good gihapon. Ngayon ato nakantidar nga natigom karon sa dengan salamat, no? Labi na kang Ma'am Joanne Ibanez Kapampangan diya sa Pahak, Lapu-Lapu City na mao'y ni angkor sa iyang laboratory para sa X-ray with catheter. So, di era 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 25,100, 25,200, 25,300 pesos. Si ganina saya na share nato kasama remark ng mga sakit di paminaw matud pa niya nga asa na lang puta dapat mo dangup ka ha. Labi na kay sa iyang ipang duol nga mga kaila, mga pariente dire uban nga nagtabang, apon do na po'y sort of murag nangasaba or in ana
1: giblock me sa Facebook, ma'am. Giblock me kay mga ikanong tabang ka usara, dili magbalik-balik kay kung magbalik-balik, lain ako nungil ad na, pero unsa o nandiyod, ma'am, sa lima katuig na mong binalik-balik sa ospital, ma'am, wala o nandiyod, ma'am, as in wala, kaya makapag may kwartang ginagmay, sa una, makaanami, kapalit nandiyod, tagli, makilong bugas, karon dili, ma'am, makaanami, tigumunta ni, kaya iplitin ito sa ospital, inana, nandiyod, ma'am, mua, magyod naman siguro una, ang pag-ospital niya, ma'am, tambal, pareha karon nga kanang, wala lang siya gi-admit sa doktor kay may gani na i-oral, ma'am. Nagyod siya tambal 7 days, ma'am.
0: So, hinaot ng imuhang pag-anhi karon sa DYHP. Of course, wala magkuwang, wala ingon nga napakyas, gumikan kay nakong tabang at ako nahipos ron.
1: Ma'am, tinood yun kayo na, ma'am. Kami kay nakaana dyan niya nga DYHP. Paglaom na nato ang DYHP. Mga tuta. Ni anak kong ba na, try lang ta, tag-ad to. Kay, nakuan mi ma'am, baka hindi rin na BMS ako na, ma'am. Niya, unsaon na dyan, ma'am. Nga, anong, wala na yun, ma'am. Wala, as in wala na yun may kadaganan, ma'am. Bakit, nahalos na ng taon, katabang na bitaw na mo, ma'am. Adto to DYHP, pag-aray na mo, ma'am. Dako kayo, salamat nga inyo, may gidawat.
0: Baka may expect na ni abot ang bensin ko, milk up in.
1: Wag yun, ma'am. Kay krisis, kay erong panahon bitaw, ma'am. Tas abot pag biyata. Pero kani, ma'am, ang sobra ni ma'am, ihapnigid na mo, ma'am, para sa iyang mga laboratory, pa-check up na mo, ma'am. Labi na nga, daghan siyang doktor, bitaw ni handle niya, ma'am. Yeah. Sunod si ma'am, nabalik na po ni ma'am. September, kanang schedule na po niya, CT scan, anak.
0: Padayan lang, samtang na ay mga tao nga kaduulan ni mga gihimong instrumento. Si Larry Shane nga 5 years old, Inday, usaman ni mong ikasulti sa tanang mga nitabang ni Moni, nananak tayo money para magamit sa imong laboratory at sa ospital.
2: Thank you.
0: So, usap tayo mong kanta ganina, let it go. Sige, atong balikon, be. Kaya na, di ganaan, di usan na minaw sa imong kanta ganina, nga let it go. So, nitabangin sila. Sige, 1, 2, 3, go.
2: Let it go, let it go. Away, this is a surround.
0: Even physically, no, kasi mga remark, tanaw na to, no, healthy man si baby, pero mo na yung giantos, no, nga. Kung pa sa iyang mama, ganyan ako mag-ihigalig na na, mo ito ipusgay.
2: Ang mga discharges.
1: Na magsahod ko, labi yung ganyan buntag. Pagpangihin niya, muro dyan, buto ang nanagikan dyan sa iyang kinataw, mamba. Yan, puro dyan, puro dyan, nana mo.
0: So, hopefully, sa mga kandidad, nga ito natigom karon matubag po, no, o mahatagan pa, o lain na po, no, nga guide ang atong mga doktor, mga specialista para matarong po o sa may recommendation para sa treatment sa bata. So, magkausap pa, mga suki, di ba minaw, dahil kayong salamat, lain na usab, nga, panag-uban sa DYHP Simbunganan, ato ang napahigayon karon paghatag o paglaom, paghatag o giya, paghatag o ginagmay man lang ang kahupayan. Sagi, anto silang grabing kabugat, nga isip nilang DYHP and IFM na usa sa mga kaduulan kasandigan nga naghatag og paglaom. Dihang kasalamat ka rin yung tanan, kanatong tanan sa pagtinabang instrumento lang may diri sa DYHP mga kasama sa inyong tabang. Munang matagkaroon og uni ang makasinati man tagkakapoy, no, kasama mga remote at videographer karon. Apan, makita nimo ang mga tao nga huwag kapadulungan lain. Asa pa man, munang sa DYHP, padayon lang kita sa pagpakalig-on, labi na sa itong pagservisyo, alang sa atong mga mabisita diri ng mga yuog tabang. Kaya salamat kinatutanan sa atong mga donors, sa atong videographer karoon kasama Remark Pugoy. Kini si Radio Man Aida Tampo, salamat kinatutanan. God bless us all.
3: Kasama mo ito yung tibig sa ato ang pag-turnover kagabi sa 25,300 pesos nga tabang ato nahipos. Dili sa itong tulumanon sa DYHP sa bunga lang ito ka Roselda Ardemir. Kawa na yung anak na si Inday Lara Shane. Muntun siya, shout out, i-shout out mi sa Tagbao. Mayang gabi niyong diha sa Barangay Tagbao. Nagitug na yun ang lugar na diha. Kaya ka mga orasa. Mayang pagpanihapo niyong tanan. Paraglamig yung utan binisaya diha. Ugay laing mahikap. Matinil lang kuno sila manok para ang totoong bisita kagapon na nanawagan halos ilang kahayupan hurot-hurot na sa pero importante kung doon nalay makaon niya kanon man mais or humay man o baka saksak tagulan o linugag nga sagi baka linugag nga kamote agras sa gihapon ka na paligon gihapon na sa panglawas. Dengan salamat kani yung tanan sa inyong kasing-kasing nga tabang alang sa atong bisita. Karong panahon, importante kayong proteksyon alang sa paak sa lamok. Pinagyod kini nga lamok na nagdag-dengue. Mao nga ni Ana, EXL All-in-One Skincare Oil. Arunduban ng tabangan tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil. Dilang kini basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass. Essential oil, mga halamang gamot. Nga mao'y natural insect repellent property. Tabang ang proteksyon. Kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini, makasiguro ka luwas, epektibo ang proteksyon. Alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa tong pagpang kape, kaya gihapong ihigop og kape na gina ko ng ibong adlaw, di makompleto kung di ka makapangape. EXL Coffee Mix 17-in-1 lamian nga kape, naghatag ka na itong energy. Affordable kay sa bulsa og mingon galitag blood sugar control, immune function, o brain health, og ang importante sa energy, matag adlaw ang atong panginahanglan. EXL Coffee Mix 17-in-1, naanan ni tanan mga kasama ha? Nite popcorn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, canoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, o gross hip. Ugo sa EXL Coffee Mix 17-in-1 ang palit na sa mabuti ka dool kaninyo. Ma-order na sabi sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. At a winner, DYHP Answer to Win Promo. Dita magkalimot, gumikan kay Ani Anak. 200 pesos, GCash, asa man itong alungsod. Nirave ka sa ban, yung paggamit ng cellphone. Ngayon man ang magpatahan sa mga dililisensyadong armas o mga wa-marinew nga armas. Anto ba? Lungsod sa dumanho. Congratulations, naka-like og follow DYH Perimensi po Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page, og ni-share sa ato live program karon sakto tanan. Congratulations, ka Amegas Blog. ka Amegas Vlog. Congratulations. Onya so, i-message lang imo ang kompletong pangalan, titud nga pangalan plus ang imong GCash number aron amo mapadala kanimo ang imuhan GCash nga premium. Ato partner sa Picas Lua kasama ang Nestor Homestilio, DYHP Digital kasama ni Mol James Quinones, sa Twitter site Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap. Diyan na tayo pataling hugay. Importanteng pahibaw nga ito sa mga kaparientihan, mga kahigalaan, o banay nga simblante. Sabi nga diya sa logo, diya sa sugod, ang kamatayon ni Alicia Simblante, ang iyahang haya na karon sa Pahak, Gisi, Lapu-Lapu City. Unya ilubong karong Sabado. Ang lubong sa Mactan Memorial Garden, alas 2:30. Samtang ang misa, alauna sa hapon, diya sa Pahak Parish Church, alauna sa hapon. Unya, musunod ang paglubong sa Mactan Memorial Garden, alas 2:30. Ang mga pagkaparientihan, Simblante Family, labi na gadiya sa Mandawi, Consolacion, diya sa Lugo, sa Sugod. Pahibaw ang kamatayo ni Alicia Simblante. Pahibaw, Simblante Family, lagi ni Randy Simblante o ni Jezebel Bing Simblante. Ato oras, napupos na itong partner sa Master Control sa Minister Homicilio. Kini si Radio Man Aida Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw mga astro ni Kuya Guliat Musnud.

0: Dan and Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Katawa kay masudlan ug langaw ang inyong baba.
3: Asuwi na ni Kuya Gulya.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulya ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Igo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Igo.
5: Isa man yung hatag na ko, Igo.
4: Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
5: Tus-tus?
2: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayan at katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema. Said Liniment Oil Rai, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sa maayong paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
10: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: DTX 500.
11: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
12: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag.
13: Duwa sa gabi.
12: 2 weeks pa lang.
13: May alib yun na.
12: Pag one man kape,
13: naayo na ako.
9: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
14: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
17: Tunay Natural at Original.
16: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.

0: kumusta, kumusta? Oy, adlaw karong huibis ang mga bata. O nga, salamata na to si Ma'am Jasmine ala Mabini Navarro diha sa Just Dab Flower Shop. Ah, maing hapon ni mo diha. Si Raul Alibio Isoto, maing hapon niyo din ha. Sa tanan, si Rini Alibio Isoto. Ay, si Rini Isoto. Ah, maing hapon na to diha. O si Sir Apiot, maing hapon. Sa tanan na to mga kaigsunan. Labi na yun sa mga tao ni Ma'am Shen sa Broomage Space. Maing hapon ka na itong tanan. Sa mga tao ni Premier Kapitan Jun Ramos, na nagbuhat sa iyang Miguel Pulyar Fertilizer o sa iyang Mega Plus. Maing hapon na itong tanan. Nahala mga bata! Andi ang kita sumpay sa kung aso inyo ni si Manaw ng Garguluhan. Sagingan ni Pinlo!
1: Tungkol kay ang grasya, mawagdang sa mga sabaan. Ikatulo, dili magdinaw. Unaho nimo ang mga taong gigutom. Una pa sa mga taong masinahon o hinabdanon. Ikaw ba? Dili ka mo pasakit sa imong isig kataw. Bisan ba o gipasakitan kanila? Kay kamira ang mahalang buhatag o justisya kanila. Lahi ang among justisya kaysa ninyong mga tao.
2: Impoy.
1: Ngayon sa man. Uyon ka ba sa maong kondisyon, Pedro? Andam ka ba nga buhaton kini nga way pagsupak sa imong dugan?
2: Impoy. Alang sa kong pamilya, buhaton ko kana.
1: Maayo!
2: Apan, Impoy. Ang yuta, nga among gitarukan sa among payag, dili amo. Lakip na nga kong sagingan. Yuta kini ni Señor Damaso. Og sa iyang balaod, kung unsa may anihon ako sa sagingan, aduna gayon sa bahin nini. O gani, mas labaw gyud ang iyang bahin.
1: Aw! Hatagi siya siyang bahin na alang niya, Pedro.
2: Sige, Impoy.
1: Ayaw ka pala ka! Bisan pa ta ko niyang bahin, dili ka mahuntan. Ang grasya na kanunay kanimo, basta dili ka lang mausap.
2: Ipasalig ko kanimo, Impoy. O sumi-angay na kong buhaton, Impoy. Unsaon ko kini sa pagsugod?

0: Oh, hinay lang sa paglakaw, Banban, ha? Matumba na sa karon, pares ganina.
1: Ang ma, nakatunod man ko og ni Bundo ngayuta.
0: Oh. Ano sa to? Ni Bundo ngayuta?
1: Oh, kana bang nagbundo ngayuta ba? Ako natumban. Mautoy na tumba ko, mama.
0: Oh.
2: Niya, sakit pa imong kilid na igo sa bato, Banban?
1: Oh, sakit pa. Pero sige ra, uy, madara man ang kasakit. Kaya pa man, lanlan.
3: Yuta! Sure ka?
1: Oh, lagi, sure, Kuya Tantan. Oh, lagi.
0: Aw, Tantan, guniti na imong manghod, be.
3: Oh, ama. Uy.
0: Ay, may tagmasugatan na to inyong amahan. Aron dili lang ta maabot sa merkado. Nabalaka, nagyukog maayo niya. Dili man siya mahapunan og maayos pagpauli unta. Pag nga karon nadugay mo noon siya maayo. Ay, Diyos ko, walang tayo da utang na itabuin taon ni Pedro.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sad kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: magsumpay sa sagingan ni Pedro.
1: Ayaw ka mga ka Pedro. Tultulan ko ikaw. Dali. Ubanan ko ikaw paingon sa imong sagingan. Tama.
2: Sige, Impoy.
1: Kanip lang.
2: Nga naman, Impoy. Anong nahibaw ka?
1: Nalimot lang unsa ko, Pedro.
2: Di ay.
1: Sige, padayon lang. Dili sila makakita kina ko. Ikasugat rin mo sila. Inig-abot ninyo sa inyong payag. Adto ako suryo sa imong sagingan, ha? Adto ko, magpaabot nimo.
2: Sige, Impoy.
1: Sige. Padayon lang sa paglakaw. Naara ko nga nag-abay ni mo.
2: Hapon lang day kayo. O ako magkabantay sa oras na. Di apa siguro ni sila na ko.

0: Tatay, salamat. Ni anagita sa ato.
1: Ah, sunod, dili na mo mag-apas-apas, ha?
2: Ang, tabalakam ng mayos mama ni mo pa. Basta mi, wala kami.
3: Ito po, apit na bayang mungit-ngit. Dili baya kamuli o gingunarun.
1: Ah, kuon magod, kining, may pahuway kong kadiyot. Mao na, naipahuhay kong kadali dito sila ang mas punuas kahoy. Nakapiyong mahinong ko. Huwag na ko makabantay sa oras.
4: Kaluoy, kapay di ay kaayo ka pa. Luwit kay imong mata pa pa, oh. Naakay kibati pa pa.
1: Huwag man na. Okay naman ko. Naluya lang siguro kos kainit ganiya. Di ay. Niadayan. Lutuan.
0: Uy! Manok?
1: Oh, nipalit ko gani ha. Nalimot kog dunol nimo samtang naglakaw ta. Ah, nawasa ko una-una.
4: Yay! Lagyamang tud-anon!
2: Ani mo tud-anon!
4: Salamat, Papa!
2: Salamat, Papa!
4: Thank you, Papa!
3: Salamat!
4: Thank you, said Papa God!
0: Amen! Na sige, dalion ko una nigloto ha. Kamunggayan ko ni. Aron nga makahigop taglami nga sabaw.
4: Ako nila'y manguha o kamunggay, Mama ha?
2: Ayaw, ayaw eh! Sakita ba lang yung kilid man-man?
1: Eh, gano'n mo na, ha?
2: Natungba na siya kaniya pa. Naigaw yung kilid sa bato.
1: Oo, unsa? Biko na, pakita ko, Banban. Dari.
2: Kita, Ban!
1: Uy. Oo, nilago man eh. May aksok kahubag.
0: Unsa? Pagbasa og labakara, kanang tubig sa banga kay Bugnaw. Unya, ibutang ang iyahang kilid gani hubag.
5: Pedro! Dali na!
1: Oo, buwan na ako.
4: Unsa, Papa? Unsa imong giingon, Papa? Ingon ka mo, anak ko.
1: Tantan. Pa? Ati manasang isugo ni mama ni mo, ha? Kay atos ako sa loyo, kadiyot.
2: Oh, Papa!

0: at ang inyong mga bata ang sumpay sa kung aso inyo ni Simnao ng ganaguruan. Sagingan ni Pinlo! Dinilang sa mga aso ni Kuya Guli at Kilitran. Dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: To ni Tatay Mutuman
0: ang putang bata!
2: RMN Newsbreak! Newsbreak!
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang malitatog ka sa said marketing, ang tinga mautiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, tinguha mo isa ang Marcos Administration og nagbalor 101.5 bilyones pesos gikan sa privatization sa nutuig, gikan sa pagbaligya sa Kaliraya, Butoka, na Kalayaan, Consil CBK Hydroelectric Power Complex ug sa rehabilitasyon sa Agus Pulangi Hydropower Assets. Nagkanayon si DOF Undersecretary of Chief Privatization Officer Michael Peter Alejandro nga ang maong mga big ticket assets gikonsidera alang sa sunod tuig ubanan og privatization target nga 101.5 bilyones pesos nga nisaka gikan sa unang tinguha nga 1.5 bilyones pesos. Katong maong balita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kani anto said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa said Kugon. Samtang ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
5: Napagi ko ni Rima! Bakit ko kayo pagdiri?
4: Kasarangan nga kasinatian.
5: Naano'y tinigong lab?
6: Sure ka?
5: Magkasalita?
4: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
7: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
4: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
8: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
4: RMN Drama Presents.
9: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
10: Bagong bayani ng sandata.
4: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo.
11: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakota. Recording Editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
15: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
16: It's Mele Francis.

0: Ako ramang usa. Gimingaw na gani kayo ko ninyo dong.
1: Ate?
0: Karon pa man ko nakasuway nga nalayo ninyo Pasko, eh. Lami namang ipauli.
1: Ate Nika?
0: Pasensya na ka dong, ha? Dili lagi malikayan nga makahilak tas kamingaw.
1: Kung naablang unta ko'y matabang di ay.
0: Naa-uwi. Naibaw ka, Gunsa?
1: Ha? Gunsa lang di?
0: Eskwela o tarong dong. Aron makahuman ka.
1: Unsaon man ako pag-eskwela kun... Oh, pa-eskwela man ako na maubalik di?
0: Oh, no. Padayo na kag-eskwela.
1: Salamat. Salamat kayo, ate. O niya, si Papa.
0: Mangita lang kung masuhulan nga, mabantay ni Papa.

0: ko na lang magita mo bantay ni Papa ni Munak. Dapat ko'y kailangan na kinahaglag trabaho.
1: Sure ka, ma?
0: Oo, anak. Wala din ako kwarta, ha? Ako ni Bahala. Huwag ayaw kalimot sa para sa wheelchair ni Papa ni mo, ha?
1: Sige, ma.

0: Dap, di ba na pa dam ka kuwarta para tabahos bay?
1: Oma.
0: Kuan magundak ba? Kung sugda nagtabaho ni baya, dili pwede nga ni ami puyo diri. Uy, abu ka ayo. Kung saan malas papa ni mong taon.
1: Oo, di ay mano.
0: Mauna, mag-abang na lamig bay na. Padan ilang eh.
1: Sige ma.

Mayo, nagmali pa si Papa sa tanan akong gibuhat. Nagsige pa sa ng pagtrabaho sa bayan. Ogon mahuman na. Akong pair ko na ng ilang kwarto para dili sila initan. Ah, tawagan din ako sa mama. Tanawan ako kung unsa na update sa bayan.

Dili man makontak si mama. Ah, unya na lang ako tawagan mo eh. Ayay, hilap na kong tiyanda. Gutom na. Uy, hala. Nilakaw para ba dito si Ma'am Janice kay nangumpra? Huwag pa'y maluto. Di lang sa kumagawas ay para magpalit o pagkaon. Gasto kaayo. Nagtipid ko. Ako lang yung paabutan nga maabot si Ma'am Janice.

0: Nagsiubli na ako sa ufon. Kinsang ka rin na nabaka.
1: Nika? No cellphone during working hours.
0: Okay, sir. Unyalan ako tanawang ko si Kinsang.

0: Salamat kay nanawag ka.
1: Ngano? Unsay problema dong, ha?
0: ang gihari mama nga, may mabantay ni papa ba? Wa na mo to nga. Ulo ay kayo si papa kay naabta na lang nako pag uli nga. Nagkoob na sa saog.
1: Ginoo ko. Onya, kumusta man si papa dong, ha?
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kanagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

0: sa mga piling santa tulad ng maabuhan, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Makabuhay.
1: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang pangagod kung athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
4: Tinood yun ang Seth Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya Seth Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit. Pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
4: Eric Ko, kambasa ng gani.
2: Living Testimonies. The original Koi Herbal Capsule.
5: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidni. Pagkabati na ko aning koy, ako yun ay siyang giswayan. Dugay di kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule.
6: At first I was afraid if

0: ipapahuwi lang sa anamuti. Mangita lang kung mama o laing mabantay.
1: Basig palpak na sa dunya na makuha ni mama dong.
0: Nakakita naman siya lain ati. Ugugma, muna to'y matiman ni papa.
1: O sige dong. Ipasiguro lang yun ha nga matiman og tarong si papa. Kamo lang unay bahala niya diha ha. Magpadara ko kung unsay kinahanglano ninyo.
0: Salamat ti.

puya, eh. Tibok adlaw mo kong naglihok ron. Antos lang yun, Nika. Gamay pag-antos lang yun. Kaya ralagin ni mo.

0: Sure ka gagaya ba ni mo? Murag di daot magkabit.
1: Babe, kada adlaw, wabi ay undang akong trabaho on din hi. Maunang hagugit ka ayo.
0: Wala ka magugunin mo. Murag kagmasakit on sa imong kadaot ba?
1: Ayaw ka balakan ako. Kaya pa na ako.
0: Babe, basta di na nimo gani kaya. Uli na ha. Unang nasa daw ng imong kaugalingon.
1: Oh, babe. Salamat, babe.

0: Okay ka. Dauto pa pa kayo ang pabor ba?
1: Oh, on sa manak ma?
0: Naamon ko kinauyunan nga bag na. Ganaan nung taan akong akong paliton.
1: Bag na sad ma? Kadagan na ni mo bag di ha?
0: Ay lahi man good ni ko.
1: Bisa na. Dili man na praktikal ma.
0: Oh, ay nalang uy. Parang kasi mga mahan. Gastong ka. Nako di man.
1: On si dili. Kada tingi padahan ako di mo kada sweldo nako.
0: Budget man na ni ka. Dili man na para nako. Ha? Sahi ba kayo na lang kukuha? May pagnasakit na lasad ko para may ilain kang kwarta para nako.
1: Ma?
0: Nakuha na ba yung mukausaban, oy? Di magkaingon sa una sa wapang ka makalarga? Karuhilas na magkaing ka?

sakit kayo manulti si mama. Uman sa kong ibuhat para nila. Ako pa mo ihilas. Uwa naman ganit na hibilin para na ako kay Tua. Akong gipanahan nilang tanan. Uwa naging kong kibahugod siya akong buhaton.

Waregog ko magkuti-kuti. Kun asa pa doong ang tanan na akong gipada, nga kwarta, Priscilla. Pirmurag, aningi kayo na, doon na mga pangtana sa akong huna-huna. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang lain sumpay ning suwatampo ni Nika dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Recanas, muingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan niya na muna! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ko ng patyo sa para! Siya ang nagdaragi, Marat! Diring ato na pin!
5: Salamat
4: ka! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat! Salamat!

0: Ang Mara. Tagsulat, Cecil De Jesus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang Mara.
1: Bang imo blood sugar ato na kay diabetes mag DTX 500 ka ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa charantine gagapamubo sa glucose visine controls blood sugar o polypeptide gaparehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto
2: sa pinabul ng butik sa sugar
1: DTX 500
3: ako si Mario na ako diabetes 250 akong sugar ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500
4: 2 kapsul buntag sa gabi
3: after 3 weeks lang
4: 100 na lang akong sugar
3: fictive wujud kayo yung DTX 500
1: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
7: Maayo na lang na ay Kidilet. Chewable paracetamol and candy flavors.
8: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inom.
9: United Home. Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS. Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
18: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
19: Kargato.
8: MaxVit Kargato.
3: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mag-MaxVit. Para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
5: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
5: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: may nangayo sa iyang pasaylo nga huwag man ko'y kibuhat muna.
1: Shhh! Ayaw na pagsulti pa, Ana, Emmy. Gibuhat lang na to ang tanan aron ma-okay ka na.
0: Okay na ko, Ana. Salamat.
1: Pasalamat kita nga gipasaylo ka na.
2: Mona.
1: Oh.
0: Ngano ka, Mona?
1: Oh. Emmy, ni Asia.
3: Kinsa?
1: May nabati kong tingog na militok sa akong hana.
0: Oh.
1: Ni Arasis sa itong palipot, Emmy.
0: Unsa? Kinsa man, Mona?

Ma'am, okay na ma'am. Naayo ko na ang gripo sa inyong lababo sa kusina. Ah, taw-taw rin lang una. Una kini gamita. Salamat sa imong bayad, ma'am, ha? Binimo, sobra ra kini, pero ako lang kining dawaton. Pagsugol lang niya ugtaw kung unsa may problema, ma'am, ha? Kay ako kining balikon. Ah, ma'am, ato na ko. Pagkabuutan ni ma'am. Ah, bisan dili siya istoryador o gilumon. Pero buutan niyo kayo siya. Isubraan niya ang hatag ang bayad sa akong pagservisyo. Itando-tando lang niyo tao. Kabuutan niyo ni ma'am. Maing tao. Ang bana o asawa, magtiayon maing tao. Punta. Parehas nila ang tanan ng mga maayo gawi. Oh, inigabot na ko sabay. Makigsulti ko kang muna.

0: O si third eye?
1: Si Mona, Papa Iking. Doon na siya yung third eye.
0: Di kumutuog ingon ni Ana Amy. Na timing lang siguro ang iyang gisulti sa mga nambal na nakakita siya sa nakanasmag ni mo.
1: Mituog ko ni Mona, Papa Iking.
0: Di tamag-hiskot pa ni Ana Amy. Ang importante nga ayaw ka na.
1: Tungod sa panabang ni Mona, Papa Iking.
0: Oh, Amy.

0: Ang binang tall box ni mo pa, Bing, ayaw mong gida.
1: Oh, salamat, Jeff.
0: Gutom na ka pa? Sukarante ka, kay nakaluto naman si ate muna.
1: Ay, naging mong maguwang.
0: Nasa kwarto na mo pa, nagtuon kay iksama na mo sunod adlaw.
1: Unya ikaw?
0: Man naman kong study.
1: Oo, mayo, mayo, kung mau ka na. Marugi ka na akong ipangayon yung duha ni ate ni mo. Nga dili ka mo binuang sa inyong pagtuon. Kay maura ka na eh, bugtong ikabili na ko ninyong duha.
0: Wami malimot na napadamiyan ay.
1: Anala, sukarin ako palihog kay mukhaon ako. Unya lang ko makisulti ni Mona, humaniag tuon.

0: na sa pagbasa-basa sa imong libro at timuna. Aron di mo magkasulti ni Papa Damian.
1: Nagkaon pa maka si Papa Dong.
0: Oo, pero ingon siya nga. Unya na lang ko naman magsulti, kaumani magtuon.
1: Ah, okay ra Dong Uy. Maayos sa na magkasulti gaming duha.
0: Pero ati, ang bayan ba sa naitabo ni Ati Imi ang kuan inyong panagsultihan?
1: Nga naman gudi ay ba? Paminawon lang gud nako si Papa Dong. Kung dili pod makaayo ang yung itambag nako, akong dawaton. Pero kung dili, aw, dili po kumusugot nga siya magbuot sa angay kong buhatan.

0: Si papadamihan mo inaabli sa pultahan sa mong kwarto ni Jeff. Gisira na yung pali ka.
1: Oh. Awati mo na. Sana akong ginuni mo. Nga, gusto siya mag-exulti si papadamihan mo. Pero iya makang nakita nga nagbasa sa libro mong gibalik ng sira.
0: Ikaw gidong?
1: Pag-abli sa pultahan, ipiyong na yung kuwi. Pero gibukan ako, usan ako kamata.
0: Pilyo kag yung manghura ka, ha?
2: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Dito ako, believe.
5: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay.
7: Kailangan ko mag-withdraw.
8: Himala, may BPI dito.
7: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
8: Isang himala.
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
10: Set living testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko hospital yung dahil pagdugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukulso Tungaw.
10: Living Testimonies.
13: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
15: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
16: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meat sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by United Home Kidlets. Chewable paracetamol and candy flavors.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Haplas-haplas alang sa panuhot.
8: Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
9: Rest time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
5: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pero, hapit ako mahumanog to undong. Ako rin mo ato ni Papa Damian aron magkasulti na mi.
15: Ate Mona,

0: pa-eskwela na ko ni Kalunis, Paiking.
1: Usa? Ayaw sa ibi.
0: Nga naman pa, Paiking?
1: Ang excuse letter nga akong ihatag si maestra. Kutob to sunod si Mana.
0: Unsa pa? Unya, igsama na mo sunod adlaw?
1: Way problema. Total, nagapananghi naman ka. Excuse naman ka. Hataga na siguro kag special exam ni Miss Iris.
0: Nakatuon naman ko pa. May spoilan ako, kay ayaw naman ko. Okay naman ko pa.
1: Ay, pastinan magtuman yun sa gusto ni anak ka na. Nala, may eskwela na magyuka ka, pero di ka na maubani muna ha kung may eskwela ka. May na magkasinabot ang daan, Imi.
0: Unsa? Nga naman, Papa Ikin.

0: Pa?
1: Hmm.
0: Makiksultiman ka kanako, pa.
1: Oh. Mona, sama na human ka na sa imong pagtuon.
0: Human na, pa.
1: Ala, lingkod. Ay, ayaw niya. Kibasa niya. Dapikas.
0: Lingkod, okay, pa.
1: Mona.
0: Kumbahin sa nahitabo ni Emmy ang imong pagiksultihan ako, pa. Muhangyo lang ko ni mo.
1: Ngaunsa?
0: Ayaw kong pagbuti sa angay na kong buhaton. Kaya nga ako, pa. Gusto kong makatabang sa isig katao.
1: Wa gyud ni mo gisud sa imong utok. Nga ningon ako, nga di ko gusto nga mahitabo sa inyong inahan nga si Ingracia. Mahitabo usab ni mo muna.
0: Unsa malagi di ay na, pa? Sige lang kagsultibahin ni Mama Ingracia, pero wa gyud ni mo sultihi si Dong Jeff. Nga no, og unsa nahitabo ni Mama Ingracia. Pa-istoryahe mi. Unsaon man mo pagsabot ni mo? O unsaon ako pagtuman sa gusto ni mong mahitabo kung dili mi masayod unsa ginahitabo ni Mama Ingracia?
1: Paminaw. Dili na unta kini angay na kong isulti niyo ni Jeff. Kaya din ako gustong mahinumdong ni Ingracia. Pero, mas may tuod gasultihan ko kamong duha ni Jeff. Nala, sige. Tawga ang imong manghud. Aron mahibaw usab siya ining tanan.

0: Viking. Ayokong sugawaron likayan ako si Mona. Sukan sa gagmay pa, mga bata pa. Kami na baya ang magsige kuyog. Kauban sa pagduwa. Naina ni mo, Papa Iking, oy.
1: Oh, sama ka. Anong hilap mo noon ka niya?
0: Ang be, si Mona na may akong ikasinapot.
1: Ay, pastilan ni mo, aman siya. Musa man, wala kailang ng amiga.
0: Naidaghan, pero si Mona naman ang gaanog buot pa. Andaman siyang musabot na ako, nga bisag usahay. Makaingon ang uban namong classmate nga ako. Ako ko no, doon na gilukdo.
1: Doon ay gilukdo ba?
0: Doon ako no, ko ibatasan nga dili nila masabtan. Og si Mona ra ang nakasabot sa akong batasan, Papa Iking. Si Mona ra. Mga ayaw ko pungi nga makiguban niya. Ayaw lang, Papa Iking.

Anong ngayon buga at mga kong kalawasan sa akong pagbangon? Ni pahuwaragani ko kay gigapoy ko sa kadaghan nga nagpatambal na ako. Murag doon ay nagpatambal ganina nga mo hinungdan sa kabuga at sa akong kalawasan. Mibalhin kini sa akong lawas ang gibate niya itong nagpatambal na ako. Hayan magkaad doon nila. Daghan ba yato sila? Ayun na. Pugso na ko sa pagbarog kay giuhaw kong mayo. May uga nga kong tutunlan. Ano man ko, kabuga at alsahon sa kong mga tiil. Muna magdunay ka din ang agihigot.

Kay galaan, dapitong ka manamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ninang dughan mong maliputon.
1: Palami style.
2: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ibaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dalin ako gusto magkita lakay pang imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by iBerry.
5: Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pag Cremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Cremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Cremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pinakabarato nga dito
8: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
9: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
10: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
11: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Ado na iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
12: Samok nga ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubong asamok. Pag-tusiran.
13: Tusiran Forte!
14: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubong makulit? Just stop it.

Ako si Kathleen, ginaingon. Nakasaman tuod ko sa akong pagkaasawa, apan mahal ko kayong akong bana. Kay siya ang amahan sa akong mga anak. Natinta lang yun ko maong nadaking askos pagpakasa. Mawag kining naitabos ang kinapuhin at inako mahimong, mahikalin

0: Mauli ka sa inyong probinsya, Ugma?
1: O, day, daling. Maghatod ko sa kong sweldo.
0: Diba, ay mo naman ang ihug sa poncha pang imong sweldo?
1: Ay, mauli lang ko, Ugma, day. Uy, kagimingaw ko sa kong mga anak o sa kong bana.
0: Ay, pero di maka maka-jerjer ni mo imong bana kay diabetic maka ha?
1: Oo, pero okay raman ko, day. Kung matukar nga akong gana, magawasan naman sa kos iyang kamot o dila.
0: Pero lahi ginang dunay gahi nga itong makaon, uy. Ako pa ni mo, day, no? Mutimutimu kaglain.
1: Ha? Huh?
0: Si Bador ay ibo kina ni mong bagger ining tindahan nga itong itrabahuan. Tanoro pa na ako ng Bador, day. Mura og dako kargada kay bagang kay katubangan. Mumakla sa kasunis.
1: Ubitaw, klaro kayo nga dako. Pero, mientras madapan ako, nga di ko makasa sa kumbana, ako nang buhaton, day, kaysa nga mortal ng mga bita.
0: Pero, ako, day, Kathleen, pag-atake sa akong bana nga high blood, nangabit ka, oy! Di naman siya makahimo. Onya, di man sa kong magsilbihan nang wakoy kapahungawan kung manggilok na ning ako. Kakanunon, may kugahi, pirmi. Nangabit ka, oy!
1: Oh, ikaw, giyod, imusad na. Ako, mientras mapugnan pa, di lang ko kay bad man na. Bad ang mga bit, dahil talimu.

0: Unsa? Na si Badur sa silong? O gusto siyang makiksulti na ako?
1: Yes, Day. Pagkahibaw niya ganina nga muuli ka sa probinsya ni Anhi Day sa tong giabangan nga bay.
2: Lagaw ito ba nga na?
0: Hindi lang ko, Day. Uy, madanya ko. Bad ba ng mga pit?
1: Just bad ba, Uroy, uy? Bis na kakatunong nagahi ang imo. Imo gina yung balibaran.
2: Noonsa man ka?
1: Bad ay gihapon ko kanunong nagahi. Kanauga na to. Sugta to para makakauna kagahi. Go!
0: Kanauga nag-atubangon ako siya. Sige na lang, uy. Pero di na ko siya sugton kay may bana baya ko.

0: Pasaylo ako ba, Tore? Dili kit pwede nga sugton ta ka kay may bana magod ko ug may duhan ako ka mga anak. Ngano ako man di say tuyoan ni mo, uy? Nawa ka may gugmang mapaabot di ka na ako. Kay may bana lagi ko.
1: Ambot, uy. Nabuang lang tingali ko. May gugma ko ni mo nga may bana mang kag-anak.
0: Patya ng imong gugma di rin ako ba, Tore? Kay dili gud mahitabo nga musugot ko ni mo.

alas 13 sa Urban, maabot na ako sa mong probinsya. Noong sunod eh. Sige, maghinoon ko guna akong nakipadoy. Naluoy magutin na gabi, inihilak, nawa na ko suko. Kwapo ba siya? Buutan. Unya, o cute. Klaro pili kayo nga dako niya kay Pugdukit at Upangon. Pero, di kita di ko niya. Di ko magluim sa kumbana. Inigputin na ko sa amin. Padilaan ko niya dahil din ako sa kumpanya kay nang kilok na nagmaayo.

0: Đường.
1: Sao lại mất cái niêu lịch ở đây? À, cái này đây. À, đừng có
0: hả?
1: Hả? Ok. Ý muốn lên cái bông, ý hộp sắp phun xếp bằng ý muốn, ý bắt lên cái quarta hả? À, à, à, à, à,
0: Kalibugon mo kasi mong isulti daw. Uy, sige na lang. Unsa man, wa mo to karang imong kana ron. Taas kay po ni mong sugar. Wa ba mo sa ka? Unsa man, mistrong ng imo, ha?
1: Mau bitong ingon ko rin nga. Ihog lang ka nang, ang ipadala ni mong kwara, ihog lang ba? Wa nga po ni mong strong, day.
0: Ha?
1: Pero, day, ikaw pala ka? Hindi mo akong dilag tudlo, day. Matay ka na?
0: Sige na lang. Natanan na.
1: Tanas kwarta na. Tanan na hindi.
0: Wata yun ang tanan nga. Makausan ko, ha?
1: Lagi.
0: Kaya akbay-rabayanin ng kilok ang ako.
1: Uy, problema.
0: Matanas kwarta na.
1: Yes!
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong ato sa 12 kabasong atubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Bot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
8: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Luya ka ba?
10: Aduna ko'y gibati.
9: Way gana ug masakiton?
10: Kalisod na ko.
9: ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
10: Maraming salamat po.
9: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-anguan ta pa.
11: Gigutom na.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ako si Lady Linta Mayreluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Tunay, natural, at original.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former Governor Arturo Chungkihoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
10: O nang gamit na ko, Ma'am. Ang ikat na sa akong banin, Ma'am. No, kanang humok ayo.
9: Huh? Dili hapdos.
10: Okay na kaayon, good, Ma'am.
9: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
10: Wala po, Ma'am.
8: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
11: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaanang may kasama.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Doon na palang ko ilaing ka-apply at trabaho ay. Nindot na gito ang iundag trabaho dito. Kaya kadaadlaw mo ganda ko siyang makita. Good. Huwag nabalaka ko ga o basig madaon niya ko.
1: Uy, uy! Kala meron ba niyong pag-iwan niyo madaon niya ko? Ikaw ba? Ay, kamayong. Ibalik kong laki, ani.
0: Saba ka, uy.
1: Bitaw, igagaw na mata. Ay, ikaw man. Badagyo ka, anak. Lapin na nakampuldo ka. Di naman ka ng barong sa imba na daw.
0: Ay.
1: Salig naman ang tudlo, dila. May gisaligan. Ug kumagko sa til.
0: Maulagi ka.
1: Didan.
0: Ay, nagbalik na ako ugma sa syudad ka. Mangita kong laing ka-applyan. Mabalhin kong trabaho, uy. Para di na ako makita si Batoy.
1: Hala, no? Anak, ginagaw. Kinir pang makasugot o pangabit daw. Magsige lang yun kung na.
0: No?
1: Pero kung ako'y basultihon, kung ako'y mahimutang sa mong dapit, kung mangabit ko, piliyon akong dako gaw. Matod pa sa kong amiga, puslan makasata, kanong dako ko, no?
0: Oh, tinood, uy.
1: Puslan ko na makasata, di ba? Kanang dako!

0: Mao pa dahi dali. Gusto si Butter nga magkuyog mil kapi iinig pa maulit sa trabaho.
1: Kana kung masugot ka po, no? Kaya mo biya naman siya din hiday. Kanong muundang naman siya og trabaho din niya, niya mularga na siya og Manila. Pinaunya ko na mo magkita.
0: Mao ba? Ay, para siya ay akong duulong day, ha? Mingaw pa man sad, mamay na malits din dahan.
1: Sige, ito aday, hapit na raba, mudi na magkita.
0: Sa sunod alaw, na day ka mo largag Manila.
2: Bode, Kathleen. Ano niyo po ni Mopi?
0: Ha?
2: Birthday maran sa kong igagaw. Uyog to na. Ikaw ang tam niya po ni Dugod. Hindi ko man. Mauli ito. Kanap mo nung sugot ka. Ay kung dili, huwag ko'y may imo.
0: Sige, makuyog ko. Larga na rin bakag Manila. Tumanan ta ka sa katapusan ni mong hangyo. Dili na ako, Pador.

0: Nga malaki tao din yan yung bayan. Pero doon ay mga lamian nga pagkaon sa lamisa.
1: Ang tinuod ay, amo ning bay.
0: Huh?
1: O ako rin usarun sa bay, kaya

0: akong birthday?
1: Oh, kita rin duhang mga unday. Apon sa dili pa.
0: Oh. Oh. Ay, agay! Oh. Ay, panggakos eh. Mga upagyat. Ay, madol boy. Oh,
1: lahat kayo teka. Lahat kayo teka.
0: Patulad sa pa.
1: Birthday ron ako dahi. Mga ikong birthday, honey mo. Patila ako kausap eh. Nangyay kayo na.
0: Badol.
1: Tanda sa kong kwarto. At tutas kong kwarto na. At tutas kong kwarto na. Tanda. Asahong teka. Dahil kong teka sa kwarto.
0: Badol. Ang mataka ko.
1: At tutas kong kwarto. Ikaw ang unang kong kanon ining gabi una.
0: Badol.
1: Lab kayo kini. Bisang may bana na niyong panok.
0: Nagkakilap si Mabuga. Nilip ko makasasa ko ba na?
1: Karun, ako na ningubuan akong breath.
0: Ano? Katuskig anang ibu? Alibi,
1: ato na ning ikuan sa muha.
0: Badoy, ayan lang, may bana lang ikon.
1: Sige na, day. Ibilan ning duha ni mo kapaabi.
0: Pagunita sa pusti mo kadali. Wow, katos.
1: Puniti, day. Puniti ka ko ipasood. Ginip.
0: Baka kayo kung pupangin. Agid na sa panimakalito, eh.

0: Let me in. Are you?
1: No, but where?
0: You mean?
1: Ano ba na ko? Abasalo ako. Pero lamig man niyo.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay, ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.
3: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: may naitapo ginamo ni Padre na ito kayo na kay iya man day birthday. Nakasakit ko sa kumbana. Ugumans na hitapo. Wa mo dayon og larga sa Manila si Padre. Nagpabilin siya sa among trabaho. Nakauban ni. O, nagka-relasyon gyud ming duha. Nangapit na lang gyud ko. Nahinay ka naman.
1: Bago tumang kasama ang kaagi ni Kathleen, dinhining tulumano. What's the style? Nahinay ka naman i-style. Kini mo ang sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, Dalit sa RMN Production Center.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
2: Para sa malipyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
2: TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
2: TTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
7: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
8: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
9: Naluoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma. Mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
8: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit na yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
9: Papa Ranch, okay na kay nga kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
12: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
12: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
16: Nay, nay, nay! Away ko, tatay! Nanay!
17: Panayasa kini mata! Panayasa ni Carol Yudayon!
18: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
17: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
18: Unsa?
17: Uy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
16: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
18: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
19: Kumusta ka na, aking mahal?
18: Kinsa ka?
19: Ako kini, si Jigo Salvador.
17: Kaloy, pawasawa ko.
5: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
20: Mar.
5: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
21: Nagunsa ka din eh.
20: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
21: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pang layas na. Layas na ining panimay.
20: Pasaylo ako, anak.
5: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw.
20: Mar.
5: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa bang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arriano, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na ming mati ka niyo. Pa-check up ko dito. Pas duha pa gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud. Sa kape na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dayon na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gitan nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ng mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simpli ato din ang giampo no nga Lord, tagailan yun po o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si kikinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko na. Paradis nila nila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? Yan sa inyong higalas kangin ng Ray Reliano, basa kong partner, while ang guwapo sa 2YHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Palit yung tupper mi aning paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay makapagana sa pagkaon o makapabasko. Ug ato sang paliton og apil ang avocado coffee mix with guava.
0: Unya ang ato sa galindi mga igala ay sa galindi ang atong paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Lami kaysa na labi na ka na ang gusto kang painit sa pagkalamiya. May naghigop ni Moskapi, mulagsik mong lawat. Kung niya gawas ng mulagsik, mugga na pag okay. Muna mga ikala, shout out time. Shout out nga to ni Jewel Damayo. Si Roy Tumanda, Urug. Joey Pitagara, si Jeffrey Lumindas. Manager Nilo Tadio. Si Joshua Gauay. Junalin, si Bailon Cabanyog, Haji Karim Nataraski, si Susan Katindoy, gikan gini sa atong BSI founder, Bangag Salem, walaid guling atong writer-director, OG Kumpok Rakasa. O, gingawan usap, shoutout usap, diya sa Toledo City, si April Ree Pongasi, si Toper Labajo, Dave James Buhawi, si Raul Tolentino, Kirby Rica Blanca, ikan kini ni Pedro Bungasi. Okay. O gingaman usab dia si Rosalina Impiles dia sa Katangkungan Dos Basak Parlo Cebu City. O niya Jewel Abadiano dia sa Villa San Pedro Basak Parlo Cebu City, ikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Buna mga igala dito maglangan niya langsung paning atong sugilanon. Nanimbas na si Cristiano Clara sa Manila samtang nanimbas sila si Mara uban sa iyang mga anak sa Pardo Church. Gitawagan siya ni Mara og gipangumusta og gipahibaw bahay sa graduation sa iyang anak og nakahukom si Christian nga og mang adlaw mo pauli na. Gipahimuslan sa Manila ang kagabiyon. Dito sila og night market sa Manila nangaon. May galan niya lang sumpanigatong sugildanon. Himayang nahulak.

Kakapoy sa biyahe. Uy, anilo na kumatog din hing sa pindiyo na house. May din hing kay dili kay mahal. Nyalimpyo pag yun. Ay, komportable ko. Ugma na kumangumfra.

0: lahat ng kalamit sa barbecue nila, Tinihoy. Parehas kalamit sa Lars and sa Sipu.
1: Kabantay ka?
0: Kabantay kayo. Asalam sa takikan din, Hing.
1: Kuan, manuroy po na ito, mga onta steak dyang doon, pero laob naman sa gabi eh.
0: Oh.
1: Ay, manguli na lang kita.
0: Aron, makakaonas at kog hotdog? Ha?
1: Ganahan, kuan.
0: Ugma,
1: ha? Ano man ugma?
0: Mamalito. Mangumpra ta og mga puta nga barato din ni aron madana to sa Sipo.
1: Okay.
0: Mora ba'y panangin na kong papa. Ngamian hitag Manila kay mangumpra.
1: Ayaw ka malaka. Nasayod kong asa ang mga dapitinis Manila nga makapalit ang barato.
0: Ang ganawin ko, Ana.
1: Sige, tala.
0: Ay, tupik, Ana. Upagani ka makainom.
1: Makakita ko ni mo. Ambot pa. Digit ko uhaon.
0: Ering!
1: Lagi?

0: 아이, 할라? 몸딱나만 뛰어나네. 아이, 와귤국 소리라 그런 보이, 와귤국 소리라 그리. 시전이 뚫어놓은 닭도, 와귤국 아기 아센시로. 아하, 뭐가 왔고. 망아삐꼬이, 망아삐꼬. 크리스티안이까 오나?
1: 브리지고? 네 아까?
2: 시 나나이 베네 갈라쇼 60 anyos na nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee o paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman pingin mo? Niya makasaka ko. Makalagsin. Oh, bukid doro. Gani ay.
4: Bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Bukid sa...
5: Ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
4: to. Pagka sa bukid, di ko ka saka?
5: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iyahay.
4: Ah, pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
5: Makakat ka to ba?
4: Tanong mo yung sabang
5: mga iyahay. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Salamat.
4: Sige pa ka namin mulay.
5: Sure.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Pinay mo edad.
5: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
6: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover.
5: So ako nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Then dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
6: So, o ingon ana paragis bilabila.
5: O paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan. Then, nauli anak ko. Then, pagkaugma ni duty dyan ko. Kay, dili pwede man di ko maka-duty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili

0: Aos tambuan ni ko Manila, pre. Mao isuki na kong pension house kay barato ra.
1: Nagunsa magidini?
0: Si pare baya. Bayan sil ang akong negosyo, pre. Na ni akos Manila, mangumpra ani ko magkumprahan kay barato man.
1: Mao ba?
0: Apre, may ikaw bang kang babae nga na eskwarto?
1: Kukon, iring itong pala.
0: Naya, kadungog bitaw ko, gabi. Iring, nagbugno, kamuto!
1: Aha.
0: Dungog kayo na ko, pre, oy. Kalugapak, gulagigod. Kinsa mo nga, pre? Si Marimara to, anong sa Cebu? Ha? Ano ka?
1: Kuan, pre. Nanti mala lang imo kinabuhi, pre, ha? Ayaw pang hilabot sa ko kinabuhi.
0: Bitaw kayo ayaw, pre. Diya ka una kay mga piko sa kantin, pre, ha?
1: Sige.
0: Kawalan kong buwag na mo. Uyog-uyog ta. Sunog-sunogan ka. Baasip nga. Gikilig apan di ay naglagot. Di tao niya. Walay ikaw ug ako. Apan di ay nagsakit.
1: Buang bayuta. Katakanta pa. Yun na. At sa surabas kantin ako rumbo kay magpalit mi kape ni Clara. Kain eh. Sakpan ko na.
2: Kaysa ito imong ka-istorya?
1: Wa. Taga din sa Picas kwarto, nag-abang ining maong pension house, bayot.
2: Ang sumayang tuyo ni mo?
1: Kuan, nanguta na lang asa ang kantin ng pension house kay mga pikuno siya.
2: Ay, parehas na ito agrumpo. Tanya sa kantin na, mga pinata. Nindot din ng pension house nila, oy, kay may libreng breakfast every morning. Nami kay ilang fried rice o itlog o tosino.
1: Ayaw, dito.
2: Asa man diyo ito?
1: At ito sa gawas mangaon, mangita taglami.
2: Ay, sayang sa libre, uy.
1: Sadi lang, gusto ko glami.
2: Lami mo ko itong fried rice nila niya. To sinog itlog, itong ilang sunny side up.
1: Mangita lang itag mas lami.
2: Okay, ikay bahala.

0: Mira que estás en el restaurant.
1: Anita din mga on. Mayo din hike dekang kapilian sama sa sikat nga kananan sa Cebu ba. Ang tikjang dung special foods. Kabantay ka na.
0: Kabantay?
1: Sige na. Ordero sa gusto ni mong kanon kay pagkahuman, mangumpra na yun sa dadon na to sa Cebu.
0: Dina, ikaw ana.

0: Grabe din sa baklaran, no? Busy kayo, ugdan kang tao, oy. Murag carbon, umurasap og tabo sa banay.
1: Mao yun. Dagansap kayong manimba din, eh. Mga devotees ni Mother of Perpetual Health. Labi na og Merkulis, halos 150,000 ka-devotees ang muanhi aron magnovena.
0: Oy, mao pa?
1: Niya din eh ang pinakadako sa tibuok kalibutan nga Shrine of Our Mother of Perpetual Health.
0: Mamao di ay.
1: Punan pa nga, niya din eh ang pinakabarato nga kuprahanan.
0: Tana, mangumpra na ta.
1: Okay, sige.
2: Amoy! Siya di ay pray?
0: Oh.
2: Ay, inibay hana?
1: Oh.
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ito kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo nga nagagamit ang Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
5: Wow. Muto
4: nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bila Bila Herbal Coffee og Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga ikara at ang hingangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di katatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Cabo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sabay gibati mo sakit imong hawak ana.
1: Sakit akong hawak ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Ato pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang badatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudyo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsule sa buntag. O tulog ka-capsule sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
9: Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ay naot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant o MyDC, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP, kanang wala pag isulod ang imong tiyan.
11: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
10: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
11: Correct.
10: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas.
11: Correct.
10: Nga naman, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress, gikan sa pag-abusar sa pagkaon, mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung anong lapuyot kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX500 ug MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
8: Limpyo nga tay mag DTX500 kanunay.
11: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
10: Dapat Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edad na. Pag-abot nimo sa 60 anyos, 1/3 sa mga babayi ang maka-develop og gallstones. Kapin na jud tong mga babayi nga nalabianas kabugat ug may mga anak.
11: Ay.
10: Pero kini lamang ni aging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
8: Ako
9: si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
8: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika. Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran, padulong sa mga batanon karon?
10: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s, ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa dumpling o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kini ang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan na itong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og MyTC. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Ganun ay taas nga antioxidant o wala na yung makapildi sa RGP sa DTX 500 og MyTC.
11: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals o kini maginahinay kadako hangtod mo daghan kini apan usahay kinipod mo purma gusara kadako kayong bato.
10: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang nga mga palad.
11: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og MyTC, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
10: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag MyTC jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og MyTC, walay bato sa abdo nga maporma, Sir GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayun na, ginom DTX 500 ng MyTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom ba kakag DTX 500 ng MyTC aron dili mutubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
11: Inom dyan kag DTX 500 ng MyTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
8: DTX 500!
12: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga ni ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, 2 kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa 1 bulan, balik sa normal kung ang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.

0: Alkaline, the vitamin C sa mga butika.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag hanggang sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
3: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hisgutan na to karon, Dok Ramil, ang goiter. Kiniba ang pagdako sa imuhang liog?
5: Ang goiter, Sir GP, muna'y pagdako sa imu thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan, kini ang hinungdan sa kahasol. Labi na og mudako na kayo.
4: Mm-hmm. Sa labing bagong istatistika, Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
5: Mm.
4: Smooth goiter o nodular goiter.
5: Mm.
4: Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
5: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation.
4: Mm.
5: Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth.
4: Mm.
5: Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o Mighty C.
4: Mm.
5: Ang antioxidant properties sa DTX 500 o Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o Mighty C, mas mugamay ang bukol sa Twitter, Sir GP.
0: DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alidyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
0: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
5: Makatabang ang power combination sa DTX 500 o Mighty C, Sir GP.
4: Mm.
5: Kay ang DTX 500 o ang Mighty C, naani siya'y anti-inflammatory properties.
4: Uh-huh.
5: Nga makapagamay sa hubag o kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug Mighty C.
4: So perfect combination diday sa dok ano?
5: Mm.
4: Oh, lastly dok kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
5: Mm. Listen jud kayo kung naka goiter, Sir GP.
4: Mm.
5: Siyempre dako imong liog,
4: bitaw.
5: Unya mobudlot ang imong duha ka mata, mao pod ang hinugdan nga mag-ubo taon niya
4: mapangos.
5: Mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o maginawa. Kasi siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o Mighty C, ang dako kay katabang sa pag-manage sa imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o Mighty C, asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog.
4: Uh-huh.
5: Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormone months nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kag DTX 500 o Mighty C para matabangan ang imo nga goiter.
4: Mm, mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 o Mighty C sa kada adlaw aron mugamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter nganong mulat pa man jud ka.
5: Hmm. So ayaw jud og kalibot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan.
4: Hmm.
5: Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX 500 og BTC kanunay aron magahimsog.
0: DTX 500.
7: Ah, si Janice, okay kayo mo man akong menstruation, dinin gaspak-spak lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, ito capsules a day. Limpin lang na ako. Mag-regional na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si PC, taga-Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inong kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo dyan ka ay.
0: Mighty C, mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP.
4: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
4: Unya, all natural ba dyan ni Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahira jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
4: O bitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
4: Mm.
5: Salamat kay nai extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
4: Oh,
5: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
9: Mm. Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa manamig gagabi sa diin ka, Pipino!
10: Relax, ga. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala naging ya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-clavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami dyan di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
5: Mm.
4: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix, is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant.

0: Kicks, Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: Pero Dok, huwag naman siya extra nga kwarta. Lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Mm, nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
2: Mm.
1: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix lah. DTX Coffee Mix na ay chia seed. Sulayan na ninyo, gakapi ka na
1: ga-detox ka pa!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko ga-inom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatean ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mayong adlaw, mga kaditribayo, ko si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab, si Dok Ramiloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong ditribayo nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
1: Mm.
2: Unsa pa may ubang matabang sa ditribayo nga naibisi og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
1: Ang ditribayo makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
2: Mm, grabe sa. Muinom kag ditribayo nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Mm. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, muproduce na ni siya sa unsa man.
1: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
2: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
1: Mm.
2: Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3-bio.
1: Daghan?
2: Daghan ang iyang mahimo.
1: Mm.
2: Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
1: Correct.
2: O niya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
1: Mm. Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
2: Mm. Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
1: Correct.
2: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
1: Oh.
2: Kani kay pagkao na mo ni, pagkahuman, si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins.
1: Mm.
2: O niya, sa plate D3 na, na.
1: Wala.
2: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3-bio.
1: Sunod, ang D3-bio, mo improve po si muhang absorption sa fat-soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K. Kanang adik ba?
2: Mm. Ang rason nga, no, tungod kay na ay BCO, ang D3-bio.
1: Mm.
2: Na ay kauban nga good fats ang D3-bio. So, D3-bio, check.
1: O upat na ka-check, Dok.
2: Mm.
1: Upat na ka-advantages sa D3-bio over ordinary plain D3.
2: Mm.
1: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
2: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
1: Gusto.
0: D3-bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nag-inom ang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio.
2: Ang D3-bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po na ito ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3-bio, ug wala na sa ordinary nga plain D3.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
6: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
2: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
1: Oy, wow.
2: Sa imong mucus lining.
1: Oh.
2: Unsa may gipasabot ani?
1: Mm.
2: Gikan sa baba na anay mucus lining.
1: Correct.
2: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan niya mga kagaw.
1: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
0: D3-bio.
2: Ipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
1: Mm. Dugang pa, Dok.
2: Mm.
1: Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
2: Mm. Hydrochloric acid. Kaya kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
1: Sunog.
2: Mabangag, Sir GP, o mahimong
1: ulcer.
2: Sa D3-bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
1: Ikis na po.
2: Ang D3-bio, aduna may

0: Itons.
1: Mm.
0: Pero ang plain day tree, wala.
1: Wala.
0: Bintaha dyan ang naka-day tree bayo. Compare ni mo sa ordinaryo lang a plain day tree.
1: Correct.
0: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag-day tree bayo mo.
2: Mm-hmm.
0: Nakita mo naman to kung unsa ka-importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral.
2: Mm.
0: Antiviral ang day tree bayo tungod sa monolaurin, Sir JP.
1: To.
0: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
1: Ay, wala.
0: Mm.
1: Pero
0: ang D3 bayo, naapa siya'y monocaprin.
1: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
0: Mm.
1: Napay caprylic pa o capric acids.
3: Mm. D3 bayo.
0: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 bayo compare sa plain lang ng vitamin D3.
1: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 bayo over plain D3.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod.
0: Mm.
1: Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
1: Mm-hmm.
0: Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok. No? Og makapugong sa singot.
0: Mm.
1: Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok.
1: Mm.
0: Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok.
1: Mm-hmm.
0: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation.
1: Mm.
0: Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maca o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
1: Mm.
0: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc.
0: Mm.
1: Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog dyan ug armas ni Mister.
0: Mm-hmm.
1: Makaingod dyan kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
0: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation.
1: Aha.
0: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan dyan ko, Ana, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
0: Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy.
1: Mm.
0: Lahi ra jud kung makakapi ka.
1: Mm-hmm.
0: Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Hmm. Special pa.
0: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
3: Bio.
4: Ako si Jaime Ilusorio. Nagpasalamat po sa
5: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio, nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Kalisod yun ba ya kung may patol ka, Sir GP?
1: Bitaw, ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
0: Mm. May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
1: Husto.
0: It's all about mental disorder, Sir GP.
1: Correct.
0: Appeal po di siya sa mga matambalan sa ditribayo tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
1: Mm, unsa man.
0: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og ditribayo, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang ditribayo. Kinahanglan po, paimnon po din yung bataan og ditribayo.
1: Mm. Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo o tambok.
0: Wala na ipili, Sir JP.
1: Gusto. Mm. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
0: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o ditribayo.
1: Correct.
0: Unsa may ganahan mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang ditribayo bayo ang kitons nga naa nini nga dili nimo makita sa printitri, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
1: Yes doc, husto. Mao na epekto sa ditribayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
0: Wow.
1: Tungod anang mga intervention sa diet.
3: D3 Bio.
2: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipalibon niya na akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-exercise.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ang mga patulon. Bisag ikaw nga dako na niya mutokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
1: Unsaman?
0: Imong kaonon purus mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
1: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
0: Siyempre,
1: D3 Bio.
0: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka. Pwede juga atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigiglingkod.
1: Gusto.
0: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
1: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
0: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
1: Gusto.
0: Dili gyud ta na pwede.
1: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
0: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
1: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
0: Correct.
1: Ug wala ra siya katumbahan.
0: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
1: Bitaw.
0: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
1: Dili matukan.
0: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo gatakilid. Muna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala, kaila, nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones, nga mo'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
1: Wala tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako nasab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon!
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontento.

0: Pods Now. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Ado na iya-iya nga timpla, lamas og style pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026 tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
3: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by United Home Kitlets, chewable paracetamol in candy flavors.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, mato at kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
3: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala kumustag mayang gabi kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome og welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Dito mga sungat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 20, 2026. Naiswatan po no sa mga itong paghatagag pagtagad and this time mga itong letter sender o sa kanagngalan ug Laika. When you stand by Laika alang sa musuhat, of course brought to us by Nuts Herbal Capsule ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nuts Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nuts Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nuts Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nuts Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanan mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, like ka alang sa musuhat. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Sensory, Ate Arlene.

tawag lamang ko sa pangalang Laika. 29 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa siyudad sa Sugbo. Isip o sa ka-IT system specialist ate. Nagdako ko sa probensya sa Bukidnon. O graduate sa usa ka prestigious university sa maong probensya. Ate, presko pa sa akong panumduman. Murag kanus alanga nahimo kong estudyante nga puno sa pangandoy, puno og damgo kauban ang tao nga akong gimahal. Sugod pa lang ko sa pagbuo sa akong pangandoy. Kauban na nako si Baste, ate. Class with me, sugod ni atong first year college pa mi sa among kurso. Naging seatmate mi, naging maghigala og una mahuman ang second semester. Human sa iyang pila kabulan nga effort sa papangulitaw nga rikan ako. Gidawat ko ang iyang gugma, Ate R. Taga Misamis Oriental si Baste. Sakto-sakto lang ilang kahimtang. Pariho na mo, na yung mga higayon nga mahotdan pod mi og allowance. Kay na yung mga unexpected nga mga gastuhan sa eskwelahan. Miagi mi og mag-brunch, ate. Isara ang breakfast og lunch. Kinahanglan nga magtipid, kay dili man mi diretso mapadadaan sa mga ginikanan. Kumapadugang mi sa mga allowance. Kay lagi. Dili man lang kami ang ipeskwela sa kolehiyo sa mga ginikanan. Tulo sila ni Baste, iyang kaluha og magulang. Samtang kami tulo usab. Akong duha ka kuya og ako. Busa ba kaingon ko nga pareho gidmig pitos. Apan, wala kini nahimong babag sa among pagtuon ate. Mas nagpatigbabaw pa ang among determinasyon nga makatapos sa pag-eskwela, Ate R.

ate. Nakat on me, nga sa Tagalog pa, kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Napursigi og daning kamot mi ate. Kaloy sa Dios nakalahutay mi. Wa mi bagsak, wa mi INC. Daggong among grades ate. Nga mi graduar sa among kurso. Human sa graduation nanimpalad mi ni Baste sa Cebu City ate. Pareho ming nakatrabaho sa usa ka BPO company isip technical support. Malipayon mi ni Baste sa among relasyon. Sobra siya ka mapinanggaon gani kanako. Bisag kanusa, wa mi dinagkong away. Kana lang sila selos usahay. Apat dali ra kaayo na mo nga maresolba. Usahay manggod ati, boring ang relasyon kung why away. Ang importante nga magkasinabot ra gihapon pagkahuman. Sa diha mi sulod sa atong nasod ang pandemic. Wa mi pamilya ni Baste dinhi sa Cebu. Kami ra gyud ni Baste ang nagtinabangay para makasurvive ate. Dati gayon na nawad ang kong trabaho. Si Baste lang ang katrabaho para kanamo ati R. Kapadala pa siya sa iyahang parents kay dili daw makatrabaho iyahang papa. Apan among nalampasan ang pandemic. Apan ako magdahom nga mas naapay bugat nga mga pagsuway nga maabot sa kong kinabuhi ate. Nahuman lang gyud ang pandemic. Ug sayang hinahinay na nga nibalik ang atong kinabuhi sa normal. Usa ka panghitabo ang nakapausab sa tanan ate. Tuig 2022. Samtang naglakaw mi ni Baste gikan sa among kitrabahuan. Kini na among naandan matag adlaw kay walking distance raman nga among gipuy-an sa among kitrabahuan. Giunungan ni sa riding in tandem ate. Pareho sila naka face mask. Naka-helmet. Nag-demand sila nga ihatag na mo ang among cellphone o wallet. Sa akong kahadlok ate ni singgit ko, nataranta ang mga holdupper. Na yung mga tao nga nang duol apan bag-o milakaw ang mga holdoppers nakuha na nila ang akong bag, wallet o cellphone ate ni Baste. Samtang akong sipiwa nila nakuha. Nagpabuto ang holdupper. Ako ang gipunteriya. Siguro nasuko sila kay ni singgit ko ate. Abi ko bag, mamatay na ko ni Adi Gayuna. Apan misalo, or gisalo ni Baste, ang bala ate. Nga para unta ka na ko. Natumba siya sa kwatubangan. Nakalitan ko ate. Gitabang. Si Baste sa mga residente. O gida sa ospital. Apan ate. Nakabsan siya sa inumang kinabuhi. Fatal ang iyang igo sa likod. Nga may gawa sa iyong atubangan. Lungs o heart, ate. Gibawian si Baste sa iyong hinawaman ng kinabuhi, ati R.

tungod sa mga paghitabo ate. Nawad-an ako gana nga mapakabuhi. Kanunay ko maghilak. Nagmahay ko. Kung wala ko na pataranta, kung ako misinggit tingali, dili ko po silon. O dili ko panalipda ni Baste ate. Tingali buhi pa tingali siya. Tungod sa iyong paprotekta ka na ko, iyang kinabuhi ang nawala. Humanhato si Baste sa iyang pahoyanan ate. Mibalik ko sa Cebu para kuhaon ang iyong mga gamit. Ihatag sa iyong pamilya. Meresign ko sa kong trabahoan ate. Nagdesisyon ko nga mapauli sa Bukidnon para makapahuway ang akong lawas ug unahuna. Miagi og depresyon ate. Kanunay lang ko nga maghilak. Kanunay na ako madumduman si Baste. Nabalakan na akong pamilya nga rekan ako, labi na si Mama. Matod niya, murag dawad anapod siyang anak. Kay na ako no ko. Apan, murag i-consider na nako akong kaugalingon nga patay na. Kanunay lang kuno ko nga nakatulala. Dili mo istorya. Kanunay nga magmukmuk sa kwarto. Nga mura bagwa na kinabuhi ate. Nga nagpaabot sa unahan. Dapat lang kuno na akong naunaon nga dili dapat masayang ang sakripisyo ni Baste. Dili niya kinaikalipay nga makita ko nung kung ngayon ni Addo ako sitwasyon. Kinahanglan akong hatagang importansya ang kinabuhi nga gibaylo ni Baste sa iyang kinabuhi. Narealize ko ate. Sakto si Mama. Di na ako dapat sayangan ang akong kinabuhi. Huwag na ako hinigugma. Apa na apa may mga panganduy nga kinahanglan na akong tumanon. Human sa unong kabulan ate. Nananghid ko sa ilang mama nga mabalik ko sa Cebu. Tuod man ang sugod kong bagong kinabuhi ate. Nagigayon na ako nalang isa. Kaywa na si Baste. Gisawayan ako pagbangon ate. Apa naglisod ko og sugod. Kay naay mga higayon nga kalit lang ko nga mag-breakdown at ER. Busay may paulit na pud ko balik sa Bukidnon. Natrabaho kog online job ate. Isip virtual assistant. Hangtod na kaila ko si Homer at ER. Usa ka bank employee. Kauban sa kong iyuan. Nangulit ako siya galikan ako apang gignan na ako siya nga dili pa ko andam. Nga mahiguba pagbalik. Matod niya, andam siya muhulat. Butan si Homer ate. Irespeto niya ang ako mga desisyon. Wisat pa man, wana ko siya tagi o kasiguruduhan nga dawaton ko iyang gugma. Consistent siya ate. Higa sa iyang trabaho, moderetso siya sa balay para mamisita ka na ako. Dahil mga higayon nga dili na ko siya, ginatubang, apanwa siya nagbago ate. Sa din nakadesisyon ko nga mabalik din sa Cebu. Wa siya supak. Nakurat na lamang ko human sa pilakabulan na sayran ako nga may sunod siya nako din sa Cebu. Nagpa-transfer siya din sa Cebu ate. Kada adag hatdan ko niya og pagkaon. Iyan ako gina-check kung nakakauna ba ko. Matagmaingon ko nga naglain akong paminaw, kalit siya muabot sa kong ipuyan. Magdalag tambal at imanon ko niya. Apat sa iyang gibuhat, wak ko niya gipangayo ag kapalit ate. Matod niya andam siya maghulat ate. Sa akong mga achievement, siya unang tao nga mag-congratulate na ako. Na mga higayon nga masubanan ko. Apa na siya kanunay nga pakatauon ko ate. Nasayra na ako sa akong uyuan nga wa siya nakapadayon sa iyong plano nga mag-abroad. Tugod na ako. Ready na untang iyang visa sa Canada. Hinungdan nga. Nasako kaniya iyang ginikanan. Kay mas gipalabi pa niya nga muapas na nako din sa Sugbo. Sa hinahinay ate nahulog na usab nga akong pagbati nga tukang Homer. Tuod man pila ramay sugilanon, nagkarelasyon kami at ER.

sukad nga may pano si Baste, wano kay balita about sa iyang pamilya. Nakurat na lamang ko sa kaadlaw na kadawat kog chat sa iyang kambal nga si Seb. Nangumusta kini kanako. Mga kaduha rami nagkita sa personal ni Seb, ade. Dito namatay si Baste. Wa siya makapauli kay na disgrasya po siya sa Japan. Iyay kong giignan nga, muuli siya sa Pilipinas o gumuhapit siya sa Cebu. Hangtod nagsigimig text o chat, ate. The way siya mo text, pariho good kang Baste. Ilabi na og manawag siya nako, iyang tingog mura po si Baste. Ate, matag mag-video call me, madumduman nako si Baste. Parihagid kay silag pamayhon. Di na ko tuyuon nga, mabuhi isa ko panumduman si Baste, ate. Sa katauhan ni Seb. Nabati na ako ang lahi ang akong kalipay, matag mag-istorya mi ni Seb. Tuod ba mihapit si Seb sa Cebu? Og dihang may pauli siya sa Pilipinas, ako gyud ang iyang unang ipakikitaan. Ate, ambot ba? Mura mag si Baste ang naasa kong atubangan. Pariho gyud sila kataas ang ilang pamayhon. Ang color sa panit. Upon the way nga may istorya siya, di pa rin siya gamay. Pero halos magkapariha sila, ate. Nagstay siya sa Cebu og 3 days. Nananghid ko kang Homer. Ngaubanan sa nako ang isuon ni Baste. Para manuroy. Huwag pagduda, huwag pagsupak. Gisabot ni Homer. Human sa tulo kaadlaw, may paulit na sa Seb sa Misamis Oriental. Apan, padayon gihapon ang among komunikasyon, ate. Pagbalik niya sa Japan, mihapit na po siya sa Cebu para makita ko. Dinhi ate, matod niya. Andam ko na siya. Ngamupuli sa lugar sa iyang kaluha. Nahigugma po ko na siya kanako. Ate, huwag ko makatingog. Giignan ko siya nga ako unang hunahunaon. Ate R. Ang kunan ko. Murag nabuhi pagbalik ang pagkatao ni Baste sa iyang kaluha. Apan, buutan si Homer. Dagan na siya ng sakripisyo. Alang ka na ko. Unsa ba ang akong buhaton, ate? Prangkahan ko ba si Seb? Nga mas gusto na ko. Si Homer? O si Homer akong prangkahan? Nga mibalik sa akong kinabuhi ang kanya kong hindi gugma. Naglibog ko sa akong kaugalingon, ate. Unsa ba'y angay kong pagabuhaton? Sincerely yours, Laika.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42. Diriya, purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dito nga ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Yeah.

0: Ikaw, salamat kanimo like sa imong pabadangat mo suwatan po niya itong tulumanong sa sensor ni Ate Arlene o sabay ang buhaton sa itong letter sender. Nakauyab na siya. Naka-move on na siya unta sa iyang hinigugma apan niabot ang kaluha sa iyang hinigugma. Ngamurabag na tao pagbalik ang kaning hinigugma nga miluwa sa iyas kamatayon. OMG. Pero doon ay laing tao sab nga miluwa sa iya hagikan sa kadabang pagkawala sa iyang uyab. Of course, atong hisgutan. Kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjunus na itong mga suking tigs. Bye-bye.
0: And of course, ang ato URP Professor Capjun Jun Diasis.
2: Yes, maswerte yung adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ang problema karon ni Laika, nahigugman na siya kang Homer. Gani, mura bang ideal man biya po niya si Homer, no? Kaya ka na bang nag-agwantag yun. In fact, doon na siya, daghan siya yung sakripisyo. Tungod ug alang kang Laika, nahigugmag siyang Laika. Apan, miabot ni si Seb karon ang kaluha sa hinigugma nga mura pagda numbalik ang grabe niyang gugma sa iyang namatay nga hinigugma. So kung ikaw ang nasa iyang sitwasyon, o sa imong buhaton, Dejinovs.
1: So ako, syempre, piliyon ako si Homer, ma'am. Mm. Ngano piliyon man to ni mong kambal raman to siya? Murag,
0: di ba to siya mao?
1: Di ba to siya mao? Murag, you're in love sa memory atong nga tao.
0: Yes.
1: Nakakita lang ni mo siya tungod kay pareha sa lagnawong. Mm. But definitely, kinahanglan ni mong piliyon si Homer. Kay imagine, gi, wa good kan, wa niya gipili ang abroad, di ba?
0: Yes.
1: Ready na ang tanan, yung visa. Mm. Yang gitalik na ng opportunity niya sa abroad tungod kay nga nibalhin siya Cebu para sa imuha.
0: Yes.
1: No, ni apas gid siya. So, muna'y tinuod nga lalaki nga nahigugma yun.
0: Grabe nga gugma.
1: Oh, grabe yun nga. Naghulat. Wala niya gipugos yung kaugaling pero naghulat lang siya. Mm. Nalang siya, standby lang siya ba para kang Laika. Ang tutsa, nagsila na gyud.
0: Ang lamang lang ni Seb, mao-mao lang yun sila. Barog. Natural, kaluha man.
1: Yes.
0: Kapura pag nanumbalik gid hinoon ang iyahang, kaya katumong ko din hinigugma, mao good po to yung niluwas yung kinabuhi. Kaya kanila ging nadiktima man sila sa pagpanghold up. But, kung imong tanawon, bugat biyapod, no?
1: Dilipod lalim. Siguro si Laika murag na okay lang iyang feelings tungod kay makita lagi niya kang Seb.
2: Grabe po niya, namatay na akong iksuon akong kambal para sa imuha.
1: Dili man ito, dili man na pwede nga tanaw lugar na niya nga utang kabubuton or sa bakahakay.
2: Kung wala to
1: wala man to niya tuyo, nahitabo ang nahitabo.
0: Aksidente man.
2: Wala na unta kaning kalibutan kung wala gisalo sa akong kambal.
1: Pero imagine, iyo lugar ibaylo si Homer. Si Homer nga mo po'y nagluwas ni mo kay mura na po siyang patay si Laika atong mga panahon nga namatay ang hinigugma kay na-depress siya, masigin lang siya ginugtok nabalaka niya ang kwan, pero mulagi, kadugayan, tungod ni Homer, murang nabawi niya yung kaugalingon ba,
0: yes.
1: Nakabangon siya niya, talikdan ni mo si Homer, tungod lang kay, na iniabot niya pariyag na ang atong namatay. So,
0: correct.
1: Dili siya, kung ano, dili ka ng reasonable.
0: Pero, actually, kung ikaw get to know the nasi, ang nasa sitwasyon ni Laika, magduha-duha ka.
1: Mag-ibog ka. Kay love good cake to ni mga tao, syempre, no? Murabag, murag siguro ang uban ang lantaw ani nga ni abot si Seb karon murag second chance ba nga
2: true love niya to si Kuan.
1: Oh, true love niya ang namatay. Pero saan tama namatay naman to kambal man ni. Miskan biya kun sa kakambal na bigi na diferensya, na bigi na lahi nga kinaiya ug uban pa. So dili ta man dili gid na matawag nga mo ginayang gigugma. Ang syempre ang naong lang
0: si Homer murag kung wa ni abot si Seb, okay na
1: yes, ta. Okay na
0: kasi. Kaya naanataran kang Homer eh. Murag,
1: yes.
0: Gamay lang nga pagkabaw nga magsakit siya, magdali yung ato siya.
1: Muna yung ideal nga laki.
0: Ideal nga laki. Oh,
1: nga, naghulat yun yung saktong panahon ba nga ready na si Laika niya. Kung kan, kung kanusa siya kinanglan ni Laika, naagid siya.
0: Oh yes.
1: Sakripisyo yun yung kuhan gani, yung kaugalingan para lang yun maubanan si Laika. So, muna yung tinuod nga laki. Muna yung angay niyang piliyon. Kaya nanay na-prove ba? Oh, na-prove yun yung gugmaan yun siya kang Laika.
2: Ka soul intervention to siya nga nakita ni
0: soul intervention
2: nakita ni Basti ba nga uy ang akong hinigugma murag mo adto man sa lain gi kwada niya yang kambal ba
1: grabe
2: pami feeling nako murag
0: engineer
2: feeling nako koy nga soul intervention gitu
1: grabe koy what a word
0: karo pa kung magbubugan ng words sukad no
1: soul
0: intervention
1: sa ito yung lugar.
0: Kaluha man tuod ni niya. Una-una, neto na masalain ako hinigugma. Ya, ako rabaning giluwas.
2: Kinabuhi na ako ang nakakuanan mo at tulong salain.
0: Agay.

0: sa mga palangga ko nga gapalamati karong adlawa.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gid sa mga kalalakihan, engineer, oh, Adan, ginaw mo. Makoy.
1: Dili sa kining adan si Makoy
0: siya. Kining sulat tampo magud ati. Isa na pud ka leksyon para sa mga lalaki.
1: Nga.
0: Kung unsa ka lisod ang ispilingon ang mga batasan sa mga babae.
1: Nga naman.
0: Una, imagine ang kambal ibuwis siya iyang kinabuhi para lang maluwas ng bayhana.
1: Mm-hmm. Natural, iya mong uyam.
2: Yes.
1: Yeah. Ikaw man siguro sa imong sitwasyon, doon ay nanulis din nyo, kita ni mong
2: gibitero. Diba, protektaran mo ginawa ni role sa laki.
0: Which is sakto ginang gibuhat sa lalaki.
1: Correct. Oh.
0: Isang kinsang lalaki, ibuwis ginang kinabuhi.
1: Oh.
0: Ang ako lang gilantaw diya, kami nga mga lalaki, after gibuwis ang kinabuhi, kanang naglibog pa sa kukit sa piliun niya, nga naan naman akong kambal pabalik sa kalibutan.
1: Eh, before man niabot si Seb, niabot,
2: yeah, una niabot man si Homer. Seb,
1: naman si Homer nga mo ay naka-rason nga naka-
2: nakabangon.
1: Bangon siya, nakabalik siya sa iyang dating nga senses.
0: Maugan eh.
1: Kaya before baya, tulala siya.
2: Lala.
1: Di nagagawas.
0: Maugan rin na boys, nga ingana lang kadali ang pagkaway kabalastlan sa mga babae.
1: Ay,
0: utang no,
1: na buwan mo na yung mga
0: ikaduwa, isa na po kaleksyon sa mga lalaki na kung naaday tayo hinigugma, pareha ni kang Homer ba? Actually, kung wala ni gitugta ni Homer si Laika na mag-entertain pa kang Seb, wala ni na tubo ang
2: hinigugma. Ingana si Homer ka, kuan, kanang confident siya ba? Nasi yes. Sali ka Laika and out of respect na lang po. Kaya syempre, part ka na sa life ni Laika.
0: Guys, hindi ha? Kung nada tayo uyab, dili na kita magatag kumpiyansa yun. Imagine, nananghid nga eh, ilaag lang, ana, sugot po tao ni si Homer nga, kuan, buutan
2: okay, wala man siya ipa, may balik siya. Daw,
0: action of develop si Laika.
1: Buutan gali si Homer.
0: Daw, bikin action of develop, balik si Laika kang Sid. Di nagka-problema na noon. Magkinaon sa, disgrasya si Homer. Ang ako ba? Di pa balik lang tao ko lang sa mga kalalakihan boss. Kita dai
1: ay compliance.
0: Ayaw dili kita mo sugot nga manangid ang atong hinigug mga pe with someone.
1: Okay.
0: Dili kita mo sugot nga manangid ko ang atong hinigug mga kanang battle of bear with someone.
1: Okay. Kay kana nung battle of bear.
2: Kana no, lahi no.
0: Pariyara na sila.
1: Kana mga pe.
0: Pariyara na sila.
1: Usa man maestriyahan sa kape nga di ba na makahubog.
0: Dugay biya kay bubugnaw ang kape ate.
1: Tagan maestriyahan.
0: Kana nga mga punto ba nga kining ang lalaki manggod kung si Kuya Jimar ingon man gyud siya ang babae pag magbuhis og kinabuhi sa iya di namin kuno sa mangoyab og lain. Ano man gyud siya?
1: Di ay si ikaw sa
2: lugar pa. Pa.
0: Kami nga mga lalaki basta ingon nga sitwasyon dili na kid may higugma. Unless nga naay kambal nga niabot sa among kinabuhi. Uy, soul intervention ano, siya.
2: Tanan ba ni naay kambal kap?
1: Sa ato pa, kung doon nalik kapari-parihang insura, mainlam na magkagbalik.
0: Kini magod ang istorya ni Laika, manggod. Nagtuogig ko at
1: pero, deji jobs, no? Dili sa pagkuan, na sakto bitan, ano? Kala bitaw doon nakahinigog mga in love kay ka, nga nawala na. Kanya, baka kita ka mayoong bitaw.
2: Yes, maokay. Yes, maokay gini mo ha.
1: Manong balik sa ibuhang kasing-kasing, baka itong mga nakatulog na unta nga mga pagbati.
2: Normal gina siya kay, kanang nga paghigugma, magpabilin mo guna sa itong kasing-kasing. Kaya, namatay man to, pero naagi hapon ba?
0: Kaya ako na ako hinigugma yun. Ako yung namatay naman. Ituyo ko na rin kalibutan, huwag ko kakita. Kaya kumakita ko lang. Makainunin ko, soul intervention.
1: Sa muka.
2: Sa muka, soul intervention.
0: Nakatuwa ba ba na?
2: Amputla ka.
1: Huwag ka salay.
2: So far, wala.
1: Kaya huwag pa mong puwi namatay na mong hiligong.
0: Nakatuwa ba na? Ang kalag ni balik yun para kay... kasing-kasing maguna, ang gugma di maguna mawala. Kay,
2: pero lagi pa ni Laika. Let's say nga, okay ang kanang intention yun ni Kuan ni Sem, no? Pure yung intention nga, nakagusto siya nga Laika. Pero, imagine ni mo, kaya ni mo biyaan si Homer Lugar nga, huwag mo siya gibuhat kundi ang higugmaon ka. Well, how unfair it is kung imuhang ibiyaan si Homer para ana, tungod lang kay kambal, tungod kay nakay, utang ka bubuton, tungod kay iyang kambal ang nagdiwas
0: ni mo. Unfair
2: kung saan ko na mga rason, ah?
0: Dili ba ka unfair kang basti? Na makita niya nga, nagdungawan sa imuha nga, mas bayo na lang itong kambal niya kay...
1: Kung qualification is gutan, huwag mas gano'y issue.
2: Yes.
1: Pero, tungod magod kay si Homer, ang una niyang nahimong karelasyon niya. Si Homer, matawag na nga,
2: wala pa'y pagkulang. Wala'y pagkulang. Siya'y nag-rebuild kang Laika.
1: Niabot lang si Seb. Late lang niabot. Buna'y ginagawin ba nga, imuha ng term eh, ang problema kasi sa'yo, ang taga...
0: Ah, okay. Ang problema kasi...

0: Nauna ka.
1: Nauna ka. Ah, huli kang dumating.
0: Huli kang dumating.
1: Oh, di ba? Kano mga inaana nga mga termino
2: yes,
1: ba?
2: Yes, mga kuan mga sitwasyon.
1: Tama na lang, tama na lang di si Seb nga.
2: Di ba?
1: Pero ako, okay na sana. Pero,
0: assessment, ati ha. Mm-hmm. Assessment sa mga, sa URP.
1: Mm-hmm. Uh-huh.
0: Kanang, mas maayo pang bulagan ni Laika si Homer. Balik siya dito sa kang SIM, kay nga naman. Kung makikuban gid sa sakang Homer, hangtod makita niya ni si Sim.
1: Si Seb.
0: Seb. Ah, si Seb. Magbalik gid iyang...
2: Dili siya makikita.
1: Oh, dili siya makikita.
2: Nila ni Kuani. Kaya mo niya nagdapan si Seb. Hmm. Ibutan sa kalimot.
0: Dili, oy. Nagsugod na ilang gugma. Mangita, magita gipagin ng kasing-kasing. Mura naghangin ati ba? Eh, basta kung saan ni Mughulit na...
1: Muna nakalibog ang...
2: Yes. Muna ganin na kinalan yung desisyonan karon. Yes. Nga, kung makuha niya, di... Ang, dili
1: pero
2: na ginya
1: ako ito, akong basa ito, anin niya. Utang kabubuton ang reason eh.
2: True. Memories lang yun, no? Memories nga.
1: Memories niya. Kung mag nakita niya sa igsuon,
2: true.
1: Kaluha mang God,
2: true.
1: Ang sitwasyon ni Maste.
2: Oh.
1: Pero, nana ang right
2: guy no?
1: Para
2: nana sa iya.
0: Kung ako igubalos good kang Maste, nagbuwis o kinabuwis ako para ma...
2: Kabati sa dana ang rasul.
0: Mabasla na ako ang kinabuhi, yeah. Mag-ibuhis para sa kuha. So, ako gidiampingan na yung
1: kambal. Kung magkadayon sila, mo na siya nga, siya magod ang, iyang igsuon magod na matay tungod sa kuha.
2: Oh, ano lugar? Ano siya ang ipili?
1: Kalain nga rason.
0: Ang point
2: ako
0: is,
2: di ko musugot, higugmaan ko sa igala nga rason, oy.
1: Correct.
0: Wala namang takaanin kalibutan kung wala kung nagkwansi mo ha, nagsikripes akong kambal
2: okay, nimo. So, dili siya tinuod ang ka ng gugma kay morong na'y condition, di ba?
1: Yes.
2: Love knows no condition.
1: Wala ba so, siya na'y gugma kang...
0: Katundi sa loob ni Basti ang bala ka para sa imo na ito condition. Wala oh,
2: man. Wala. Si Basti man to. Di mo to si Seb.
0: Kambal man to na ako.
1: Bisan pa. Na. Lahit man si Seb. Lahit man si
0: Basti. Isarami ni Tinaya to.
1: Basta kay ang ako natitaan eh, muna lang na'y gugma siya tuod kang Basti. Dili ka siya na'y gugma kang Seb.
2: True.
1: Na'y siya tuod kay na tao pagbalik ang iyang gugma. Tumod kang
0: Solid Revision
1: gan eh. Solid Revision. O sa bagay ang buhaton ni Laika, iyan na lang kalimtan si Homer o gawaton si Basti or si Basti kalimtan na lang yun ihatag niya iyahang kinabuhi o gugma nga ito kang Homer. Balita mo na lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos, naalibyuhan siya, ning kiyos, gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UAID of kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghihipo po na ako ng gamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansiba nga gigamot niyo akong mga sakit. Magpasalamat po ako
6: po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for help. Healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamitin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gamitin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingquito, taga Marti Lola Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
9: Nandula ko sa hospital, kaya bilik ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay singko ang kwas. Kaya natultrasahan mo ko sa medical, na iyang ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Ngayong isaka yung kondisyon, nilanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pilahan ko, kung ni pangayuan ko niya gutsin pa. Kaunom na ko katawari ka, Peter. Nakuan ako mga, nakuan naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatawa nga buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan, ko itong 2019 gamit ko Junio 20 dayong gitauran ko katitir kay ditong ko doktor higayawan ko katitir 18 sige na ko tomorrow you aid salamat po ko sa Ginoo mga kay sa usan ako kakinsin ang tumar pag-ibot nalipay mo kay wala namang ko kabalikig taod
4: kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns
7: mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Bueno, balita pa siyempre ato sa Antibayaw na ato mga Facebook and YouTube viewers. Shout out sa kay Christina Salonga. Shout out ko ati si Christina Salonga ni gikan sa Kabakan Cotabato. Ganahan kay ko sa inyuhang mga topic kay daghan kog makatunan.
2: From Mark Anthony Caballa, sa ati Arlene ni Genova o Cap June. Permigid ko malingaw sa inyuhang programa samtang nagpahuwag gikan sa trabaho. Watching from Al Ain UAE. Og pa-shout out sa Caballa's family sa Bayugan City, Agusan del Sur. God bless kanunay.
1: Ate Arlene, daghang salamat sa inyong tambag. Ako si Lorna Caballa sa Tandag City, Surigao del Sur. Permigid na ko gina-share in your live.
2: Good afternoon, Ate Arma Kalingaw. Kaya inyong mga diskusyon, labi na ko maglalis na si Cap June o DJ Nova. From Ramil de la Peña, watching live here in Tagum City, Davao del Norte.
1: From Josephine Albores, shout out ate at DJ Nova and Cap June. Always me, nagpaminaw, Derisa, Bansa Lan Manulet. Ayan.
2: From Danilo Mangabat. Hello, Ate Arlene ni Genova. Cap June, shout out sa Mangabat family sa Barangay Zone 3, Digo City. Kami din sa Balay Dili dyan makalimot sa pag-on sa among cellphone para makatunghay sa inyong live.
1: Shout out ko, Ate Arlene, din sa Bayview. Kadaod to maminaw yud ko nimo kay nindot ang mga istorya sa mga sender makarelate ko sa ako di ay si Liza Dumala. God bless.
2: From Jana Elik, good day Ate Arlene, pa shout out sa pamilya Elik sa Barangay Agdao, Davao City. Maski na ako sa balay nagatiman sa mga bata, nakatutok jud ko sa inyong paboritong programa kada hapon.
1: Ayan. From Jason Panyares, maayong panlawas na tong tanan. God bless all. Shout out ko diri sa Toledo City, Cebu.
2: From Christine May Salinasa, maayong adlaw Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. Permigid ko malingaw sa inyong mga istorya, always watching your YouTube videos diri sa Brunei Darussalam.
1: Ate Arlene, paboritong trayo. Good na ko, DJ Nova, Cap June, ug ikaw. Salamat sa kanunay nga paghatag kalipay ka na mo. God bless and amping kanunay gikan kang Lizelle Alcantara Bernardo sa Zurich, Switzerland.
2: Wow. Hello Ate Arlene. Watching from Bislig City, Surigao del Sur, pa-shoutout ko sa kong pamilya de la Cruz family, Ugman Langit family from Rosalie Manlangit.
1: From Pet Galinzuga, guwapo kayo ang gupit ni Cap June. Watching from Barangay Tagasakay, Natuan, Surigao del Sur.
2: Hi, Ate Arlene! Shoutout sa akong lolo at lola sa Bayugan City from Katrina Villanueva, watching live now.
1: Ate Arlene, serious ka mong duha ni DJ Nova kung mutambag na, pero kung makatawa na gani si Nova na nasod ipan kung inam o kape o si Cap John manghugat kung inyo tinudon o kambang from Gaspar Fernandez. Okay, Dejinobs, imong final advice para kay Laika.
2: Laika, para nako, murag confusion ra na imo hangga kabati, no? Imong nakita sa kang Seb ang panagway ni Baste. So, para nako, dili na siya gugma. Na-confuse lang gid ka tungod kay iyang kinaiya, maayos na nimo, maayo po tingali gid ang iyang intention sa imo hanga, nag-confess siya nga nakagusto siya. But, para nako, dili nimo pwede nga isakripisyo si Homer. Kasi si Homer gid ang pinaka-ideal nga lalaki. No? Talagsar kay ng laki nga, ano ba maghulat gid si imo ha? Kung karos ang kaok okay, hangtod sa, nandi ka pugsun ba? Dili ipugos ang mga butang-butang. Kundi
1: yes.
2: Nagpaabot yun siya nga, ma-okay siya, aron mahatagan siya chance sa imo.
1: Correct, correct.
2: Nga karon nga okay na mo, no? Mapalangga ka niya, giatiman ka niya. Ayaw na siya. Kung sa paman imong pangitaon, no?
1: Correct.
2: Para na ko, dili gina siya love imong kakakita kang Seb. Murag,
1: correct.
2: Kwa lang gid ka, murag, in love lang gid ka sa memory ni Baste. No? Kaya syempre, di man yun na to na malimtan ang tao, labi nag sa
1: inyo. Taas-taas ilang pinagsamahan.
2: Taas ilang pinagsamahan niya. Grabe ka tragic ang ending sa inyong love story,
1: yes,
2: ni Baste.
1: Grabe, tinuon.
2: So dili lalim na siya. But like kanunay ni mong lantawon kung kinsa ang tawo nga naa sa imong kiliran sa panahon nga nag-rebuild ka sa imong kaugalingon.
1: Yes.
2: Si Homer na na siya. Yes. Ayaw na wanay daghang hunahuna, no? Ayaw na libugay mong kaugalingon. Mm. Kay si Homer ang naasay mong kiliran niya. For sure, mulungtad yun. Kay dili lalim mo yung sakripisyo nga musunod yun si mga diya sa Cebu. Kay para lang yun nga maalalayan ka sa imuhang kung ano, sa imuhang mga kasakit, sa imuhang pag-recover, sa imuhang kung ano. Baka nang mapakita ginyo sa siya ka genuine diya sa imuha. Yes. So, wala na kay laing pangitaon pa kay Homer na. Ayaw na nakuha na si Sepp. Pasabta na lang din na siya nga. Kana bang tuod man, maayo siya sa imuha, no? Maayo yung intensyon, pero dili pwede nga imong biyaan si Homer.
1: Correct.
2: Sa kanuna, kinain yung DJ Nova de Marites, amaring ng bayan.
1: And of course, nga to URB Professor, Cap Junjun di Asis, imong final para kay Laika.
0: Yes, pinali Laika. Kita manggod usahay nang inabuhi niining kalibutan. Kanang dili ni mo masabtan ba kung sa tumong og tinguha niining atong kapalaran.
2: Okay. Grabe lang mo matoy.
0: Una, imong balik-balikan, baliklantaw ka, na ang pamilya ni Basti nasakitan sa panahon niya nawala ang ilang anak. Labi na gyud kining kambal. Here comes karon, nagproblema ka, sakto ka nga late gamay si Sip. Pero ako nagatuo nga gilamdagan no sa kalag ni Basti ang iyang kambal para ikaw dili may adto sa ubang
1: sa imong pagtuo.
0: Oh, mo sa tuo mo gud ko ana ati kanang balik-balik ko na ko kining mga kining soul intervention.
2: Soul intervention.
1: Soul intervention.
2: Word of the day. Yeah.
1: Word of the day. Soul intervention.
0: Niya. Ikaw Laika, kumbot sa badahon, kanang mapasulan ka gamay sa pamilya kay kadali ra jud nimo
1: nakalimot
0: no
1: lalim no
2: kinabuhi gi agian oy
0: kinabuhi sa kambal ni
2: wa man siya kalimot na dawat lang niya nga
0: para nako
2: ang nahitabo
0: para nako kanang kung gusto ka malipay sa kahitasan si Basti ayun na adto sa ubang lalaki.
2: Yo, sa ano si Homer? Sa may sala ni Homer para pasakitan.
0: Ang sala ni Homer, nauli siya sa kang Basti.
2: Ay, ganon? Nawala naman si Basti.
1: Ang role lugar ni Homer is siya lang ang nagkuan.
0: Ang sala ni Homer sa tinod
2: lang. Si Homer ang nagbuo pag-usab.
1: Yes.
2: Ang kunon raslain.
0: Ang sala ni Homer, kay gitugta niya si Laika, nga mo entertain og pila ka adlaw. Sayo manggod ng ingana. Good. Ako laki.
1: Aha, magkupusugot. Tulok adlaw sad, no?
0: Sakto baka nga laki nga gipasagda ni mo imong uyab. Nga...
1: 3 days is 3 days. And
0: 3 days,
1: man. Dapat ni uban siya ba? Para di madibeto.
2: Di pasabot, Anna. Murag wala siya yung hunahuna. Wala yung mali siya.
0: Wala yung mali siya. Kula gugma si Humir ni mo.
2: Dili siya kula gugma. Sakto siya pagigugma.
1: Okay, isalig siya.
2: Isalig man siya.
0: Si Bakoy, aha, magkabuya. Ingon, ay, si Bakoy. Kung ako nang uyab, bisa isa ka oras, din ako magkabuyan sa bisa isa.
1: Ha! Binuang.
0: Binuang. Kaya gugma, ayaw, tagay binta. Kumahan man ka. Mao na di alay ka. Ang ako lang, makonsensya ka. Ikadua, bali sukli sa pamilya ni Basti, nga giunungan ni mo ang iyang kambal. Sa gihapon, kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pagit, pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
11: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
12: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa NANS herbal capsule kag UAID capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani province. First ko nga gamit sa iya ha, mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sangi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule kag UAID capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang NANS capsule kag UAID capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule kag UAID capsule dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products sang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UAID capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
11: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
13: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay ka ayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ako nga katulogon. Observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
14: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Diyos nawala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
11: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Dagos salamat kanimo De Genova and thank you so much Cap June. Thank you Laika. Sa imo babadangat imo swatan po ni ato tuluman sa sensor li Ate Arlene. Well, para ka na ko. Ikaw mismo nakabaw kung kinsa ang mas bugat sa imong kasing-kasing. Kung unsay makalipay nimo, mo'y buhata. Para na ko, sa tanang desisyon sa tuwing kinabuhi, dapat malipayon ta. Walay regrets. Kung sayop man nga pilion nimo si Seb, at least, dili ka bang mahay? Kung piliin ni Mr. Homer, dili ka manghinayang. Akong punto, kung unsay makalipay sa imong kasing-kasing, kaya sayod bagid ko, mas ma-feel ni mo nga magmalipayon ka sa tao nga imong gimahal. Kung asa ka magmalipayon, kung makauban ni mo sila, may pilia. Tungod kay ang importante sa relasyon, kailang malipayon ka kung makauban ni mo sila. Laika. Very much. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, muna salamat. Bye-bye. I love you all.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
15: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o way labot kining istasyon.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10. 26, 25 na sa gabi.

0: pagpatago sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martilio. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan! O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian!
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanang uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang abuhi nga Dios ha, sa paghatag niya kanato og lain nasab nga adlaw, lain nasab nga gayon sa tumpag padayon, atong pagpanikay-sikay ug tumpag pakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sugin dig paminaw nga ha, kuha na taron huybis, ha, pizza 20 na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga pinanggantig paminaw, ito mga sukintig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Ha, sila natag sa mga radyo. Nagtanaw sa ito ang Facebook Live o sa ito ang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian ang makikuban kaninyo hantod ta alas 12 karong tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magigsuna mga pinanggantig paminaw. Usab diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kumusta kamuntanan? Ato ang mga pinanggantig paminaw. Diri sa Dakbayan sa Sugbo. Diri sa probinsa Sugbo. Ato mga Sugboanon nga naminaw sa garong orasa kasamang listo. May gabi ninyong tanan. Onya dito sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato maigsunan usab nga naminaw karon diha sa Sikihor. May gabi mga taga Sikihor. Diha sa Bohol. Ato ang mga bulanon nga naminaw diha sa Bohol, sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan sa mga pinanggantig paminaw dito sa Luzon da area, no? Kadto nga mga Bisaya kasamang listor, ang naa diha sa Luzon, ingon sa ato ang mga overseas Filipino workers kun mga OFWs diha sa gawas sa nasod.
2: Straight to the point.
1: Naminaw na to usab garon may gabi ninyo diha ha mga naa sa Middle East ato makigsunan usab nga naa sa diha sa Europa, diha sa Amerika, may pagpaminaw, may gabi ninyo dihan tanan ato ang mga kigsunan to mga pinanggantig paminaw ang mga OFWs taon ang naminaw karon nga mga orasa.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga senior citizens, ato ang mga nanay, no? Ato ang mga nanay, ato ang mga tatay. Naminaw na to karon may gabi ninyong tanan diha ato ang mga pinanggantig paminaw. Ingon sa bato ang mga kigsunan ang mga nanay na tog tatay taon ang nagtanday-tanday po taong uban. Ato ang mga kaigsunan sa bato ang mga pinanggantig paminaw kasamang nistor. Kanto nga mga naminaw, mga sukintig paminaw na to samtang nanikaisikay. Naminaw karong nga mga orasa, may nga pagpaminaw. May nga pagharay-haray, may nga pag nga tanday-tanday kasamang nistor. Labi na diri sa sudad, astang alimuta kasamang nistor. Gawas lang sa di aircon para yung kasamang nistor. Medyo makabukot-bukot kas habol pero katong uban nga nagsalig ra in town og ceiling fan da electric fan kasamang ni store kana na ang usahay mubuga mga sukindig paminaw ang kana na ang kainit kaalimuot no gawas lang dito sa mga probinsya dito sa mga sa mga bukid-bukid kasamang ni store kay kana na ang kusog mang hangin kanang ulo hangin ra bangin hangin ginagmay unya dili kay alimuot dili kayo tanto nga init.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una, mga sukindig paminaw. Arita sa tuang mga isgutanan sa garon kay naghantag mga isgutan sa garong gabi una. Tungod kay matod pa, Senador Chis Escudero, ipasangin lan mga sukindig paminaw nga sikreto kuno nga ni kumbinser sa mga senador nga anaa sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. aron matod pa i-convict gyud, i-convicto gyud si Vice President Sara Duterte sa impeachment.
2: Straight to the point.
1: Ha? Butang mga sukindig paminaw nga ialmahan ni Escudero og matod pa niya dili kini tinuod, ha? Kinsa man po dagway mag kinsa po dagway nagpa-kuan-kuan aning istoryaha kasamang listo? Ha? Kinsa po dagway nagpakatap aning istoryaha? Ha? Basi pong tinuod dagway Escudero, ha? Basi tinuod po kay ganang na kana rabang imong paglayat gikan sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano kana imong paglayat raba ha ang mga tawo nakahibalo ana nga imong kaso hinog na imong kaso hinog na imong kaso unya mo na nga nilayat ka arang mobalik sa pagkahilaw ha. Pero timan-an mga sukindig paminaw ni Senador Cici Escudero nga re-electionist siya. Ha? So duna pa siya usa ka termino unya sa 2028 kana kung modagan siya kasamang listo. Ha? Pero mingon siya nga, di na kung modagan kay kapoy ni politika mo ni Mona, so okay. Pero kung og modagan paghapon siya magpapili sa utro pagka senador mga sukindig paminaw sa 2028. Kay kanang na ang kuan man sa re-electionist man siya kasamang listo, Senador Cici Escudero mo na nga karon siya nag-careful siya, magbantay gyud siya. Ang pananglitan dili niya ma-offend mga sukindig paminaw ang isig kahabig na amay gyoy usahay dili man kalikayan nga duna gyoy masuko sa kamatuoran, ha, kasamang listo. Pero mo na nga kanang na ang kani mo ni tan-aw nun himo-himo ra baning istorya. Ano maning naa namay nang gawas nga istorya karon nga yaha ko nung giinganyo, yaha ko nung giagni no si Senador Mark Villar, Camille Villar, sila si Jinggo Estrada, ha, si Jinggo Estrada kasamang Nestor Loren Ligarda nga patipunon sa ilahang nga grupo para makakuha sila og 16 ka mga senador nga mo konbikto gyud ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Pero matod pa sa kampo ni o Senador Cici Escudero mismo, amoy gaingon mga sukindig pa may na pinagistig pa maaba sa kanang naang impeachment, na impeachment case sa kasamang nisto, nga kuan ko no, kanang na sa impeachment court rather, ang dili ko no, kana tinuod o dili ang ngayong tuhuan. Ato ni Hatagang, wa may lain yun, na way lain, mismo ang Malacañang, ha? Ang Malacañang, nagduda ang mga tao nga ang Malacañang number one nga muuyon mga sukindig paminaw nga makumbikto si BP Sara. Ha? Ikaduha kanang naang makongresman. Ha? Kanang makongresman muna, buhato nila ang tanan, bulahan kaning mga senador karon nga maoy muhukom, ilahang pit-on, ilahang kanang pit-on mga sukindig paminaw, kuanan sa ulo. Ha? Tuk-on kasamang Nestor aron dili makaugpo, aron nga musunod unsa ilang gustong mahitabo. Ha, ngano man, sa pagkakaroon, 13 pa kabuok. 13 ra kabuok ang naa mga sukindig paminaw sa grupo nila ni Senador Win Gatsalian. So kulang pagtulo para mo convict ni BP Sara kasamang Nestor. Ha? O, niya kanang naa nga mga grupo karon ni Senador Win Gatsalian, di pata makasiguro anak kung kana ba sila tanan mo, mo convicto ni BP Sara. Ha? So muna nga kanang na ang kuan. Himuon gyud tanan nga mga pwede nga mahimo sa administrasyon mga sukindig paminaw para mga hadlok ni mga senador arong ilahang ikumbikto si BP Sara.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad ron diri niya kay kana ang mga tao nanguan man naminaw man ang mga tao, ang mga tao mga sukindig paminaw nakahibalo man og unsay ilahang kanang na ang tumo. Ha, unya kay balo ang mga taon sa itumong mo ni Mona. Ha, Mona nga ang 2028 ta og dili lang tikason sa kumili kasamang Nestor adto ni gyud mahibaw-an. pero sa kung pagkahibalo kasamang Nestor anis man kuno ning kumili wa man kunoy awa man kunoy tikas des kumili ka. Amang hinaota, ha? Pang hinaota nga ipatigbabaw ang kamatuoran, ipatigbabaw mga sukindig paminaw ang limpyo og hanay nga eleksyon sa umaabot nga 2028 presidential election mga kasama.
2: straight to the point.
1: Samtang sa lain nga bahin, no? Itong hatagag pagtagad sad mga sukindig paminaw kay ang kampo karon, no? Ang kampo mga sukindig paminaw ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, ha? Ni Duso og supplemental counter affidavit, ha? Dito sa opisina ni Boying Remulla sa Ombudsman. Ah, kini ang gibutyag sa iyang abogado mga sukindig paminaw tigpamaba ang si Attorney Ada Pajardo. So ni kwan sila og counter affidavit, supplemental counter affidavit kasamang nestor kay matod pa nga ilahang giapil ang pagpanumpa nga ani sa pamahayag ba nga duna kunoy 25 ka mga kanhi driver og bodyguard ni kanhi Congressman Saldico. Ha, ingon man ang ni katong mga ni Rikant o ni Bakwe sa ilahang mga pamahayag, apil na ni si Orly Gutisa.
2: Straight to the point.
1: Ha, sumatod pa ni Ombudsman Remulla nga bisan pa man og ni Bakwe ni Atras kaning ni ang mga sakop sa 18 Marines og labi na si Orly Gutisa, dili kuno ni makapahuyang sa kaso, ha, batok ni
2: straight to the point.
1: Kani House Speaker Martin Romualdez mga sukindig paminaw, so ato lang ning tanaon pero makaingon gud, ha, muna ha Boying Remulla, ha, nga ang mga tao karon nagduda gud ang mga tao kani duwa-duwa ra gini ninyo kay hantod karon wa magyoy wa may pag-irog sa kaso. Ang mga tao nagduda nga kani drama-drama ra na ninyo kunuhay kasuhan mo ni mauna ang kaso kuno nagungong na kuno ang kaso mo ni mauna. Wa man pila naman kabulan, wa tuig nabda nam ganig tuig, wa man gihapoy nahitabo. Ang mga testigos mga sukindig paminaw ni Bakwi naman ganis ilahang, ha, ni Bakwi naman gani kay gibati naghadlok. Ha, kanagong mo kwan ka diha, musaksi ka diha. Ha, kanang musaksi ka, muni muna, naikrimin, musaksi ka, kasamang nisor. Kuya, usab na. Ha, kuya, una, although, ibutang ka sa kanang na nga witness protection na kasamang program, kasamang nisor. Pero kuya, okay na, kay pamilya niya, may guwa ka mailhi. Ha, ilhan, sagug ka, so muna, nga kanang na ang nibakwi na, no? Kanang ni ang upat ka mga, kanhi mga bodyguards nga nag-deliver kuno o mga kwarta nga mga malita. Ha, dito ni kanhi House Speaker Martin Romualdez o ni Presidente Marcos.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad sad mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo ha karong gabi una usab ma. Samtang Ateneo di Cebu ni himakak nga adunay hulga nga nadawat ng ilang eskwelahan.
2: Straight to the point.
1: Akay diha man toy unang taho mga sukindig paminaw nga matod pa duna kunoy hulga, no, ang eskwelahan sa Ateneo di Cebu, ha, mga sukindig paminaw ganihang buntag. Diri sa may nga nahimutang sa barangay Kanduman, Dakbayes, Mandawi, apan dya matod pa sa Ateneo di Cebu nga kanang naang dili tinuod nga doon na sila'y nadawat nga hulga o niya ganiha, purebuyag, kulis ginuin taon, luwas, no, ang mga kanang estudyante o kang eskwilahan kasamang nistor diha sa Ateneo di Cebu. So dili unta, dili ni mo kwan, no, kanang naang dili na mo gara ning ni ang mga kwan ba, kanang nining mga hitabo in town mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Samtang katong nang hulga nga mamusil, no, sa usa ka dako nga university, universidad sa Cebu City, dali mga sukindig paminaw nadakpan.
3: Wa gaba.
2: Straight to the point.
1: May na nga sakto ni, no, ato ang kinahanglan nga ang ato ang kapulisan, pasalamat sa sung kapulisan nga dali kay mga sukindig po nadakpan ni. Daling nadakpan ang usa ka lalaki nga giingong nang hulga nga mamusil sa usa ka pribadong tunghaan. Dinis Dakbaya Sugbo mga sukindig paminaw gahapon. Pinaagi sa hiniusang puwersa sa Police Station 3 sa Mandawi, Police Office o sa Police Station 1 Dinis Dakbaya Sugbo o puro municipal station nadakpan ang maong lalaki. Nga usa ka culinary student di ini nga gitumbok nga moy responsable sa pagpanghulga nga matod pa mamusil siya sa usa ka dako nga tunghaan diri sa Sugbo. Pastilan in town ni, ha, kanin 20 anyos mga sukindig paminaw ni ang taga Tabok ra ba di ini sudad sa Mandawi. Nadakpan mga sukindig paminaw dito sa lungsod sa Puro, nadakpan sa isla sa Kamutis alas 8 ka gabi mga sukindig paminaw.
2: straight to the point.
1: At ano yung hatagan o pagtagad sad kay kaning niangan ni kwa naman yun ka na naangan ni anisipat ba mo na yung dakpon yun ni pre kwa nung yun na patagmon ba ha patagmon na yung magsigig pang hulga ha patagmon dili kay magalod luhuran ta pulo pasaylo diha makapasaylo man ta kay tao man ta pero kanana kinahanglan nga magatusan tudluan nga magmatngon sila kasumang listo ha nga dili masundon sa uban ba ha sumuna nga dili na katong mga naminaw na to di na mo kinahanglan nga apa himangnuan pag maayo nya karon kay ngatong kapulisan kay daan na yung mga ekipo at is duna na sila yung mga ekipo dali na di ang madakpan kun manghulga una nga ayaw na mog panghulga-hulga o mga binuang-binuang dia social media.
2: Straight to the point.
1: Samtang pagban sa cellphones sa mga tunghaan sa lungsod sa Dumanhog gilibkas na ni Dumanhog Mayor Gungun Hika samtang dili lisensyado o wala marinyo nga armas ipatahan sa kapulisan.
2: Straight to the point.
1: So ang katong mga cellphone kay tanang eskwelahan sa Dumanhog gikuanan man to do naman toy kanang na ang kamanduan si Mayor Gungun Hika nga mga estudyante dili gyud padadog cellphone kasamang ni store. So karon tungod aning panghitabo mga sukindig paminaw nga daghan na mga hulga-hulga, daghan na mga panghitabo sa eskwelahan, gitugutan ni Mayor Gungun nga makadala ang mga bata og cellphone sa eskwelahan pero atol sa ting klase dili pwede gamiton. Ha, dili pwede gamiton. So muna nga sakto na nga pagdalag cellphone kay para emergency ba? Ha, para makatawag sa ginikanan, makatawag unsay mga dili mayo nga mga panghitabo si makulang at least na ay cellphone. Ha, so muna ang kwan lang nga pananglitan og dunay klase kinahanglan dili da gamiton. Ha, so sundon lang pud nato ha to mga kabataan nato magginikanan sa Dumanhog ug uban nga mga lugar. Kinahanglan nga di lang ta magkuan sa cellphone kay lisod man kayo labi na monitoro nato mga bata kay dula-dula aning mga duwa mga sukindig pa man makabuang sa utok delikado og sunod.
2: Straight to the point.
1: Ha? Okay, samtang sa lain nga bahin ato hatagan sa pagtagad mga sukindig paminaw kay di amay 21 man sa Japan to. Biha ni kuan ano kadtong sa kuan. Paspas ni aksyonan pod sa kapulisan ang ngamisang pod sa pagdakop sa usa ka 21 anyos nga lalaki human giingon nga nagpadala kini og sunod-sunod nga mga mensahe sa online nga adunay hulga sa pagpamusil sa Bantaya National High School, Senior High School og nipasidaan sa mga estudyante kabahin sa maong insidente.
2: Straight to the point.
1: Di apoy 21 anyos mga sukindig paminaw di ay nga nang hulga dito sa Bantayan. Nadakpan mga samli, nadakpan ba ni? Sa kanana ang kapulisan. Oho. Onya ang suspect kuan lang ni mga sukindig nadakpan. Nadakpan na siya sa tuang kapulisan sa Bantayan Municipal Police Station. Nadakpan mga sukindig paminaw kaganihang buntag. So naunsa naman yung kasunod-sunod naman yung tao ng pagpanghulga. So muna nga kanang nato ni hatagag pagtagad sa pasis na dakpa na ha. So muna nga karoon at ispaspas ang dakop at itong ipasalamatan at itong kapulisan nga itong tinudon yung dakop ha. Naraman din na at ispaspas madakpan maday kasamang nisto. Unya, isulod sa prisuhan, ipapaak sa lamigas ha. Bahala nagmusuko si Risa Hontiveros o si Kiko Pangilina. Samtang atong hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw sa update na itong kwaon sab doon karong tataod mga sukindig paminaw kay katuntuang 14 anyos ng estudyante estudyante sa pinamungahan nakuhaan og armas atol sa surprise nga bag inspection.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad sa doon kay 14 anyos ga daladalag armas sa eskwelahan. Ha, maubaning kuana kasama ni sir. Sige lang ato ning i-check ron tod taon. Pinagisab ni Radio Man Polauro. Unsa ning hitabua mga sukindig paminaw to nakuhaan mag-armas ning usak estudyante ang atol sa surprise sa bag inspection mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Unsa ba yung taon? Mas may nalay padalo na lang ni og kwantino do mga guna, padalo guna ba mangguna lang sa taskulahan. Okay, kanana ang sunod-sunod dumanoonin pang hitabo mga sukindig paminaw nga kanana ang nag-involve no og mga estudyante og diya sa tunghaan. Gapon po, gabi iba to kasamang pool dito sa Basak sa Nicolas, mga sukindig paminaw, nagpasalba po ng armas, ha? Ay, kinibahin nato sa kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sumayksa ng mga pinanggantig paminaw. Na naminaw sa garo nga dunay sakit og balatay naghambin sa kalawasan. Ayon yung pasagdi makasama kay naa natay maayo kaayo nga imnon ang atoa nga Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama. Ani so makigsuna mga pinanggantig paminaw sab nga adunay akanang naa nga hubak no dali nga kapuyong dali nga makutasan. Mas may makasama nga mo gamit ha, sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama. Puno sa mga bitamina, minerals ug nutrients nga may kinahanglan sa tuang nga lawas. Anya mapalit ni sa Didings Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Healthway Pharmacy, pag-uban pang mga butika ug farmasya duol sa inyong mga lugar.

0: Okay, balik ta karon do taon makasama o ni sa tong pagbalik atong kuhaon ning update no ani kasamang nestor nga dunay 14 anyos nga estudyante na kuhaan og armas ha, sa surprise inspection sa atong haan ba ni gipahigayon ang inspection yas pinamungahan ha hatagag pagtaga drone ha. Adre sa tuwa nga pagkulo kabildo mga sukindig paminaw kay naunsa ba ning panahon na ron eh. Ang kananaang muna muramag ni Siaw kasamang nisto. Si Marilyn Barutag, naminaw sad na to. O ni kasin sa Abilina Barutag, kabatan niya. O niya si Joselito Efren Suaso, naminaw to si Person Digamos. O si Corazon Taniula, Jane Abilia, Tristan Gulay, Girly Milindo, o Nilson Cabatino. Naminaw sad nato karon og si Zario is Azario Ikabandi Jr. Naminaw sad nato karon. Okay, balik ta karon ng taon magkasama human lamang sa importante kay istong pagbalik ato ang kwaon ng report no sa tuang mga kaubanang radyuman og inyong sabdugan nga maisgotanan og uban pa nga mga mensahe inyong gipadyangat dere sa tuang programa. Alas 10:48 na sa gabi, standby.
1: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This Time Check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This Time Check is brought to you by iBerry. This Time Check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This Time Check is brought to you by United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. This Time Check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Walang lusot ang colds. Hulihin agad with Neosep for kids.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man, Attorney Buen Alguno. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kun ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kun ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kun ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo na vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini og mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo-improve ang ilang quality of life ug hinay-hinay na mo-balik ang ilang immune function ug kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usanay ka proseso diin ang mga formation o ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wa nay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugngan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers kalabot ni sa vitamin D ug cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo na mamatay sa sakit na cancer kun duna siya'y igo o sakto na vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag adlaw, to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby.

0: individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, o autoimmune disease, o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importante pahinomdom ha, dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga IL-E ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga piki nga mga produkto, mga kasama. Siguro agina, Life Extension Vitamin D3. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay Vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na Vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Salon Pass. Direkta manhutsuhut ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate menthol, tocopherol acetate comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
7: Bilang kilos kani?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ugkatol sa tutunlan, tungod sa post-nasal

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hello?
4: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
8: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang katingit sa hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ato ang takna alas sa 11:08 na sa kagabhion. Balik tama kasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabhion na.
15: Straight!
14: Ito mga naminaw ha, mga sukindig paminaw sad ha. Ay sa mong katulog di ha, dungan na takaroon taod-taod ha. Dili man nayaw sa tagchat sa ha. Ala, sige. Tay, pagawas nanay, tay. Aba na to siyang i-check, no, ang report ni Radio Man po Lauro, mga sukindig paminaw, kinagasanbay na speakers linya. Now, karoon nga mga orasa. Yes, Radio Man po.
16: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
17: Radyo Man na BJ, may gabi, no? May gabi sa
14: may gabi, mga eh.
17: Paminaw nga nagka-mata pa o nagtukaw pa ni ining nagka-halaom lang takla sa kagabion on Lipsy kasamang GQ, kasamang BJ. Inungdan na kita mo'y nag-uban karong gabi una, no? Sa atong pag-patrolya, pag-monitor sa mga alarma din sa ato sa Sugbo, wamanoy, kalos Diyos, wamanoy mga major incident, major alarm, doon na lang mga ginagmay ng mga vehicular accident, o niya, nakasinapit ng mga medyo heavy traffic sa may SRP, tungod kay doon ay gamay nga aksidente, mga pasado, alas 10 karong gabi, o niya, wala man sa i-report nga doon ay nangaangol, no? Doon na lang panag-igo sa mga sakyanan dito nga naka mugna ni og kahoot sa trapiko diha sa vicinity sa El Corso. Tato sa mga balita kasama ang BJ, yan ay posgikan sa probinsya Sugbo, arita siyudad sa Naga, kay di ay bana na dagmalan kayo sa iyang asawa.
14: Uy!
17: Doon ay mga panahon nga giminsyon ni sa asawa ni Adtong Mayo, gidagmalan siya, gibunalan siya helmet, panyang o, no? Bunalan siya helmet, nungdan nga na trauma yun siya ni Adtong Maong mga panahon na itong nakahukom siya nga iya na lang yung ikihak ang iyang bana. Nilusot ang warrant sa iyang bana, gidakop ni kaganihang alas 3 pasado kasama ang BJ diri sa ilang dapit sa may Purok Taking Dos, Barangay South Poblasyon, Siyudad sa Naga. So kini nga suspect nga bana, ito lang yung aliasan niya Glenn, 34 anyos ni siya, ang pinginaron, o niya ang warrant of arrest, bit-bit sa ato mga sakop sa kapulisan sa Naga, ilan yung deserve sa maong akusadong bana. So, nandito na ni siya karon sa ato nga kapulisan, o niya doon ay girekomendar nga piyansa ang korte ara alang sa iyang temporaryong kagawasan nga moabot sa 72,000 pesos, no? Oni ang girekomend nga piyansa alang kaniya alang sa iyang temporaryong kagawasan kining Republic Act number 92 1962 kini Bausi. Nya sa pikas nga bahin, doon na sa tayo report niya na ipo sa pinamungahan kay usa ka 14 anyos nga tinunan sa mga binji na imbarkuhan sa iyang gidadang Baltic nga 357 na Magnum revolver. Yan ang isuot sa bag.
14: 357 ni ning armasa kasamang pool?
17: 357. Kusog-kusog ning armasa kasamang binji, no? So, doon na siguro yung naka tip sa itong kapulisan. Nainungdan nga ni hilusan sila og kalit nga inspeksyon nga nag-coordinate po sila sa kuan, eskwilahan, no? So, nga na lang yun na itong eskwilahan, ha? Ay na kuha naman sa yun na himuan ang bulbunig report sa itong kapulisan sa kuha niya kasamang binji sa Lutod National High School.
14: Lutod,
17: na ani mahimutang sa barangay Lutod sa lungsod sa Pinamungahan, no? So kining napsado alas stress at takda sa kapunon doon ay nakakuhan siguro itong kapulisan or ilanggi sakay ang panahon niya, daghan kay hulga-hulga.
14: Oo, gisakyan ba?
17: Oo, doon ay mga estudyante nga mamusil, o niya katulang baguhay, ito sa Ateneo di Sambuanga, na estudyante na musil. So, nihimo sila o kinalit nga inspeksyon sa mga bag, sa mga tinunan siguro nga sa ilang gimo background, hindi mo nagdaan ng grupo-grupo ng bata. So, kalita nila, dito nakuha ang 357 Magnum revolver, no, sa iyang bag mismo. Sini 14 anyos nga tinunan. Sige mong investigasyon, initial investigation, ini armasa itaguan is kabinet sa iyang sa balay sa ilang lugar sa Purok Santol sa barangay Lutot Pinamungahan. Giingon nga kining armasa ay panagiya ni sa iya rapport niya kanang uyuan ba? Gitaguan, gitaguan na ni Ambot o ganong nadumduman ka niya kasamang binji. Gidadama noon niya dito sa eskwilahan, no? Wa ba ka ni plano o la ba ka ni kunta ng bataa dito? Anong iya mag-gida sa isodiag bag niya, gita niya dito sa eskwilahan, o saya baka itong nakakuan baka ni sa mga balita na sa mga binji. So, murag nagkuan siya ba? O ay nakatambag yun ba? Delikado yun ay anak, no? Ay, delikado. Sus, ini, hindi pa ni minor de edad. Automatic man siyang makasuhan yun o illegal
14: position of firearms
17: sa mga binji, no? So, problema ani kay
14: pero kaning niya, unsa man ning kuana kasama pol kasi ang paghitabuan ni kay alas 3 na mas hapon sa to pa mga estudyante to na sud sa eskwelahan.
17: Oh, diha na gyud sud sa eskwelahan.
14: So dito na ni sa sud sa classroom na kuan sa tong kapulisan na nakuha kining maong armas.
17: Oh, dito na ni sa sud sa classroom.
14: Uy.
17: Dito gyud sud sa iyang bag mismo kasamang binji, no?
14: Pero kanang sa wala pa ni na nag-inspeksyon sila ganiha, doon na ba'y mga hulga nga nadawat ang maong eskwilahan sa mga miaging adlaw? Wala.
17: Wala may report ang Pinamungahan kasamang binji. Yan, matul pa sa itong kapulisan, precautionary safety measure lang yun ang ilang gihimo, no? Labi na sa mga magtutudlo, doon na nakuha ng kasamang binji.
14: Basig doon ay mga, kuano, basig doon ay mga nadawat nga taho ang itong kapulisan.
17: Ana dyan yung report niya, kining bataa, doon ay mga grupo-grupo, ana.
14: Ah, so kaning bataa, positive na nga doon ay grupo-grupo?
17: Di, base na ugwan ba?
14: Ah, base na alang, oo. Oh, oh.
17: Nila ba, o. Ngayon,
14: unsan yung year ka sa Mampol, kanina ang bataa na kuwag armas?
17: Gwa ni na ko masubay kasama ang binji, la. Basta, kuwan man siya. 14 years old man siya, ang iyang edad ron.
14: Oh, so kung 14-year-old, murag naas mga grade 7, grade 8.
17: Ay, yun na yun siguro, no?
14: Sus, kabata pa man, no?
17: Oo, nga. Kaya minor lagi, diretso din tugyan sa itong kapulisan sa Municipal Social Welfare and Development kasamang binji ng for custodia, custodia. O niya, ila pa rin kuha nun, o ila pa rin istoryahan ang ginikanan, aning may minority edad. So, aron makuha ni siya, matubay yun ni siya, unsa man ni siya, naaba ni siya, ipilan niya, grupo-grupo, o niya, anong iya magyod sa ka, lisod sa balita, bang sa lisod niya, sitasyon niya, na ay mga balita na involved o mga tinunan sa mga itulaan dyan na itabo o niya katong gabi eh, diriskuan mga grupo-grupo mga matangon itong nag-abot-abot dito sa Basak San Nicolas. Sus! Ang resulta noon ganiha sa eskwelahan na mauli in town ng mga dyan din. Eh, diyan naman sa'yo nag-post-post kasama ang binji nga at kihon gulo ang mga tinuntaan sa high school sa Vicente Rama.
14: Sus!
17: Napahita mo itong nag-kwanto si Consel Dave sumulat ganiya. So, mga tinuntaan na nag-hitabo na noon niya, nag-hapti na lang ang klase ka ganiya. So, na mauli in town niya, mga ginikanan mo, sa antar po tawag, kinuha ay sa ilang anak eh, nakakita man sa post lagi nga, na nasa, na, mo, ang grupo ko ng mga kwan mo, atake ko ng mga tinunan mo ito na balakan sa mga ginikanan kaganiha po sa doon Vicente Rama National High School o sa elementary school. Sila yung mga inani ba? So, hinoon, doon na yung mga nadakpan sa mga binji. Ito sa Kamotes o ganing sa Bandayan. Pero dili ni Juan, dili ni sakto pa yun, no? Mas maayo yun niya ma-educate ni mga inani sa mga binji. Ay mo, pag ingon na ana oi maka smog kuan
14: pero kaning ni asa kuan kasama pol kaning sa lutod ginakuhaan yug armas may na lang gani pasalamat na lang sa dakay wa mo diretso pamusil in town nga naro bay armas sus
17: oh kuya wani iya na lagi ning nabitbit dito suod ba dako sa pagkadako sa okay gyud dito ang kuan may gani kay base lagi wala ni siya kanang
14: ngano man kanang naang kuan wala pa dai gipaimplementar sa DepEd nang naang hugot nga security sa kanang naang mga sa gate nila kasama pol ngano man wala man ni ma di ba sa una na matoy katong kuan kinahanglan inspeksyonon gyud diha pa lang sa gate ang bag ang hawak sa bata
17: actually pag human atong sa Jensen kasama ni Binje General Santos, ito katong kamusil po, no?
14: Takluban.
17: Mamuti.
14: Sa Buanga.
17: Mamuti una.
14: Oo. Oh.
17: Mamuti una, no?
14: Takluban to, Takluban.
17: Kaya na ito yung mga gipatuman dito sa mga binje. Sa mga professional remissions. Kaya na ito yung plano nga mamalit o mga metal detector.
14: Oo, oo. Oh, oh. Barato raman, ama siya, Pi. Barato raman kasama po, luwak mang kaabot ng skalibo.
17: Oh, nga kini probinsya, kasi nangita pag mga budget-budget ka sa mga hindi. So, ang dako pangutana,
14: panang litagwa sila'y budget, pwede man mo paamot sila sa PTA, basta ang PTA maoy mo initiate, dili lang ang eskwelahan. Ang PTA, kanaroon nga mga maestra sa una, kasamang pulog, paamot, mga nag-floor wax. paamot, mga nag-floor wax, ka na pang metal detector, pag meeting nga sa PTA nga, o saman, uyon mo maginikanan. Pag uyon sila, okay, pero kway, pugsanay man, kaya di ba, wala, biyay ka nang naang, dili ba, pwede mo, kwan, o kwan ka nang naang, ningil ni ang, amosolicit ni ang mga maestra, di ba, pwede na, may PTA. Ha? Kato, niyag, may usaman mo, masugot mo, niya, wak man tayo budget karon kay, kanang, muna, mauna, usaman, okay ra ba mo, og mag-amot mo, muna, ana, ang katong PTA president.
17: Muna, muna na ko kay pangutana kasama ng BG, no? Doon na naman sa ipatuman niya, higpit yun niya, pag-inspeksyon sa mga bag, sa mga tinunan. I don't know, diya sa Lutod, sa National Highway, sa Pinamungahan, o ilabang i-implement. No?
14: Oh, National High School.
17: Anong, oh, National High School. Anong ilaman, anong nakalusot man ni armas ini bataa, no? Na diya, sud siyang bag, yun sa manipagtago,
14: kung oh, sa manipagso dito nga, grabe ikaw, Kuya Juan, biya ka nga na kay Gida nga armas, o niya, 14 anyos pagod, kini bata, pero muna nga, pagsood niya dito, on sa man, dili ba, wala ba, kanang naang, bisag ka ng mga kuan lang, kaysa high school, kuan man eh, kanang, CET, CET man na ila ha? Murag kusog kayo ang kwan, kusog kayong feedback kasamang Paul sa imuhang kwan, murag ganito, kusog kayo. So kaya na, namay si Iti diya, panlitan, uga, tanod ba ka ha? Ula, si Iti, namay si Iti, puli-pulihog duty sa gate. Kay kanimba taon sa man ni siya, anak pa ng buntag, diha na ng buntag, or half day lang ni siya, anang ulto ni siya ni Sod?
17: Ala lang ni gating buntag sa magninde, kay, kwa naman, mga pasado na maalas tres, sa hapon hindi Sod sa atong kapulisan, ang ilagong kuan, ang ilagong kuan niya, ang mga maestra ni ang iyo sa itong kapulisan, niya mo himuog, kinalit niya inspeksyon para sa safety, lagi ko lang sa eskwilahan o sa mga magsutudlo o mga pinunaan. Tumutunik ang dak o kalit, pero doon na lagi ko nga, doon na lagi yung nakatudlo ni bata, na naanay concert, naanay armas, kay naanay midudahan niya, naabaroy grupo-grupo, ay dito man sa kanagas classroom ang iyang ang ilang kwalito mo ay na rumbo na yung una sa itong kapulisan. So nanag yung info ani kasama ng BJ, no? So ang pangutana ani undo na naman sila yung mahugot nga agihimo niya sa gate pa lang sa isulahan yun sa nipagtago sa iyang bag, no? Tabunan baka ni panakto no niya pag ana ibuk iabli lang kadali niya gipadungaw lang ang gwardiya kung doon naman gani sila built in diya na gwardiya sa eskwilahan palili lang ana wala yun kayo yun ang tawag na compliance lang ba so lili lang halili wala dyan wala sige so saan may tabo may nakasunod may gani ni kay huwag doon naman gani ni sa ikunta may gani kay wapas niya ka higa yun o musil baka kasamang binji baka kung nakapamusil na sa nilito kasamang binji lain na sa headline diya niya unya so pasalamat sa itong kapulisan no sa dali nila na pag kuha na yun sa mong armas kaya kung nagamit ni Silva ko ining maong 14 anos posibleng nakasamad o makapatay baka ni o inunan niya sa maong eskulahan kasamang binje.
14: Muna kuya, nani, kasamang Paul, muna sa kuyaw ingon ani, kay kanang uban maghulga-hulga, mga tao, sige, uli na dayon, ang kani ang kuyaw, kay wag yun mang hulga, gadala yun o pusil dito eskulahan, muna kuya, muna dito pamusil?
17: Muna, wag mas... kay baw sa iyang una-una ba?
14: Oh, mas maayo lang tonto ang nang hulga, kay atis makabantay yun, tanay nang hulga, aki, makabantay ta, makamando ta sa mga isudyanting ayaw lang sa mong eskwela karon or muna mauna ay lang mo uga tungha or makaha half day ang klase papulio ng mga estudyante kani kay susto sa suod nakaanto dito why hulga nga kani hawa patakay balo ani yung nabay hulga na dawat prior aning pagka kuha sa armas kaganiha or waba or sa may namatikda nila pero muna nga basin og nakamatikod na ang mga estudyante baka or mga maestra kusa sila nagpatawag og pulis ganiha basig diha na sa karon na pong adlaw pero mo lagi nakasud na eskwelahan ang armas
17: nga na ba kana na dali dayong dali dayong ipaibaw nga ala amay nakasulti na mo nga dami ni estudyante diri nga magdadag armas mo tong nga dali dayon ko ano ni kasama ni Gigi no sa iya dining apuhan kining armas niya gibutan sa kabinet.
14: Ah, sa iyang apuhan. So kining ni sa kabinet sa iyang apuhan o dito sa ilang balay ni gibutan?
17: Sa kabinet sa apuhan, no?
14: So giadto niya dito sa balay sa iyang lolo?
17: No, dito sa balay, wata kay ba og naaba ni dito nagigdaan sa iyang balay sa iyang lolo basta sa kabinet ni sa apuhan nakuha sa bata kining maong armas kasamang bigi.
14: Unum ra ba ka buksod sa bala kasamang pool o?
17: Itago-taguan man ini. Itago-taguan siguro ni sa apuan ba? Okay. Kining paltik. Mani, angay ni mo yung sisyoso. Bisan gani o lisensyado nga po sila. Amang yun sa balaot nga dili. Ganyan mo ibisibol, no? So, nasbag. So, paunin yung armas siguro ni sa patanon pa yung lolo kaniya to.
14: Kung sa may trabaho siya nga puhan sa una, nagway?
17: Tago. O, maunay na kung pangutan, kung sa may trabaho, ano yung apuhan, ano yung minor de edad niya, niya makuha, kining maong niya, 357 na revolver kasama niya, binji, no?
14: Sus, so, kuyawa, ano kuhan na, no?
17: Subay yun noon, o, subay yun noon, ano yung mapangutan, nag-apil ang apuhan, ano yung kalakihan, kasama ng binji, marag, apil o pangutan na, ano kung di ini armasa, ay sigurado mo yun yung walisinsya, kaya makita man diya sa atong hulagway sa mag-binji nga payao na magani kayo ning revolvera, no? So, klaro gining...
14: Pero si Imong tanaw kasama bol, ikaw, suito-suito, magkaan yung mga... Ngunan ni mga armas, kanin ni ang armas, sabi sa gitaya na ni mubutog, yapon eh?
17: Depende sa paghimo kasama ang binje. Kaya, bisag taya o na siya kasama ang binje, o maayaw lang ang firing pin, o niya, balahan ni mo nga, kanang bala pa nga, bago-bago pa yun, diliingon niya, dugay-dugay na saan. Mubutog yun na siya.
14: Sus. So kanin niya, pagkuha sa ito ang kapulisan ni ganiha, doon ay bala nga apel?
17: Nagi-report niya na adyo'y bala kasama ang
14: binje. Uy, doon nag-ibala, gini, ay!
17: Nag-ibala sa iyang cylinder, kining sa binisaya ni cylinder, tambor ba?
14: Tambor niya, oh.
17: Ang revolver, kung tuwan man na siya, cylinder, magiging siya, lahi sa pistol ba nga, pare atong nagamit ato mga, anong itabuin taon niya mga pagpamusil sa mga eskwilahan, no? Na, mga pistol man to, ato yung mga, ato yung mo, automatic lang ito, buto lang ito siya, tamang binti, no?
14: Sus!
17: So, kini, revolver ni siya ang nakuha.
14: So, unsa man kuno ingon sa kapulisan kasamang pool, doon na sila nakuha dito nga information gikan sa bata, nga nung gadala sa ning armasa, doon na ba sa'y kontra, doon na gibuli ba ni siya?
17: Wa pa, kasamang binti, no? Wa pa, gihatag na dugang update, gila man ni na pangutana ang bata, kay minor bangod ba?
14: Minor, so, oh, minor lagi tao?
17: Ang inisyal ni lang may bawang niya kining armasa na iyang gidas kulang students bag sa iyang apuhan kung dito niya makuha sa kabinet mismo sa balay diya sa Purok Santol barangay Lutod sa Pinamungahan. So ato na lang kung ano ito kapulisan na niyo sa dugang kalambuan ining maong na report. No? Importante
14: so asa man nagidala ang bata ron na kasamang pool?
17: Paano ron siya sa NSWD kasama ang
14: BG. Ah, okay. So at least, ipakuan taon na dito?
17: Minor man.
14: Minor.
17: Social welfare and development niya sa Pinamungahan, no? So, mauna ito niya, dugang mga report kasama ang BG, mga kalungsuran po. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYH3-RMN.
14: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imuhang report. So muna makasama ang hitabo no dito ni ining usa ka estudyante in town nakuhaan og armas. Kasamang ni store sa tuang kapulisan atol sa surprise inspection. Dito makasama sa Pinamungahan. So muna ang rabiha anino. So muna ang mangutana ta og unsa man do na bay hulga nga nadawat ang mauntong haan sa mga miaging adlaw. Kay panlitag way hulga, so dili di ay kanang nang manghulga-hulga kasamang nistor, hulga rana, kanang posible nga dili na idayon ingon ana. Kay no tanawa ay nay nagadalag armas. Sus kuyawa, may gani kayo ni pabutha na yun. Gay gadalag armas sa mga sukindig paminaw, alas 3 na rabana, tribukar taon, nga dunay armas sa kasur dito. Pag tanaw pa dito sa bag, nining maong tinunan, sus, tuay dito. Tuay bag dito, mga suki, tuay arma sa bag, kasamang nisto. Kuya, wag ni Ditsog mamusil ba? May lang gani taon, kay wa mamusil dayon. Kaning niyang usa ka 14 anyos, mga suki, hindi paminaw, nga estudyante. Tunimbalikan, karun to taon, biya, tuasa nga i-check ang report ni kasamang Arnold. Karong mga orasa, mga suki, hindi paminaw, tuasa nga kwaon ni niyahang kuansa na. Kay matod pa kapulisan Central Visayas gi sukod ang abilidad sa pagtubag sa alarma kun adunay kanang naa nga emergency. Atong kuno kompleto detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
2: DYHP. RMN report.
5: Aron pagpalambo sa police response, ang Police Regional Office 7 sa pagpangulo sa hipinini nga si Police Brigadier General Arnold Aband nilusad og binuan nga enhanced managing police operations kon impo challenge usa ka simulation exercise kag gitumong aron pagsukod sa katakos, kaandam, koordinasyon og epektibo sa mga personnel sa pagresponde sa nakadayang insidente. Among dungan nga simulation exercise gisalmutan kini sa mga probinsya ug City Police Office sa Central Visayas, diin gihatagan sila og tagsa-tagsa ka mga senaryos aron sukdon ang ilahang abilidad sa pag-responde nga tukma sila nga standard operating procedure diha dayon Tinguha nga mabansay ang ilahaga sakto nga decision making, epektibo nga komunikasyon ug pakigalayon sa kasamtangan nga resources atol sa police emergencies. Ang mga misalmot nga police officers graduhan kini pinaagi sa upat ka mahinungdanon nga components sa police response kini sama sa 911, radio, drones ug unit commander. Ang matag component gisusi gamit ang sama sa management evaluation matrix kun MEM nga dunay specific performance indicators ug standards base sa resulta sa gihimong evaluation sa tibok simulation exercise. Ang Bohol Police Provincial Office mo na kakuha sa labing taas ka score ning buwana sa IMPO Challenge din nilang ipakita ang maayo nga operational readiness, coordination ug takos kini nga muhimo sa simulated police response. Gipasalamaton sa ni Abad ang ubang nga police units nga mipakita sila ang abilidad nga ning kamot nga mahimo perpekto sila nga pagtubag sa mga alarma nga mahitabo silang jurisdiction. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ang Rajaman Arbo Samante DYHP. Tata Carmen.
14: Okay, salamat Radio Man Arnold sa imuhang report. Timbay na sa magkasamahatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Nga to ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. 17 inuan kini, pasabot 17 ka mga prutas o gutanon nga gisagol sa tuang kape. Ang tuang kape, adunay sagol nga rose hip. Nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties. Nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato may kaigsunan ha, kato mahiligon nga mainom o kape. Kato nga mga hingapig yun ka sa mga nisor, mga dili kagwantag, dili makainom og kape. Kaning kape ha mo imna ha, kay maayo kayo doon ay mahatag, nga maayong doon ay maayo ba, no? Nga mahatag nga benepisyo, kana sa tuang panglawas ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya lakip nga sagol ang luya, no? Doon ay say luya, or kanang na, doon na po ni say dulaw, or kanang turmeric, doon ay kamungga, doon ay mangustin, doon ay tapul ng bisaya, nga mais, doon ay bayabas, doon ay insulin plant, doon ay stevia, doon ay arabica. Ang stevia makasama nga nasa tuwa nga kape, maunay siya gapalami ha sa tuwa nga kape. O niya doon na pagyoy ginseng, ang ginseng makasama. Makapa-abdig sa tuwa ang panglawas, kung abdig gani nga tong lawas, makalahutay ta matag-adlaw na to nga panikay-sikay. Usa, so magigsuna mga naminaw ha. Doon na po ni laing sagol ha nga mga prutas ugutanon ang tuwa nga kape. Basta kape gani mo yung tuwa nga gisgutan, EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. O niya, kato mga nangitag haplas, di anatawa na tayo lang haplasad nga i ipaggamit. No? Diyan ninyo sa mga kaigsunan na itong kanunay lang manakit ng kalawasan, manglaylay ang mga lutahan, mga panuhot, palagputon sa tuang EXL Makabuhay oil. No? O niya, kato nga mga kanunay lang mangulngul ang kaunuran, ala sige, kaning ni ang haplasa mo itong gamiton, ang itong EXL Makabuhay oil, kay all-in-one kinipasamot, dalatanan niya skincare oil pag yun. Kung mga haplas, taan ay kasamang nisor, dili punta pa ako naglamok, kusa malikay, tasa sakit nga dinggi. So sa mga naminaw na to ha, tumakaigsuunan, ang kadtong kanunay lang, makabatsag, hiagom og panakit sa kalawasan, kaning ni amoy atuang ihaplasa, EXL Makabuhay Oil. Ang atuang EXL Makabuhay Oil o EXL Makabuhay Coffee Mix mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, Cebu Everdrug, pag-uban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, standby lang sa magkasama ha. Balik ta karon to taon. Duman lamang sa mga importante kayo. Standby sa alas 11:35 na sa gabi.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make Ula Mayo amazing with Lady's Choice. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS.
1: Happiness.
20: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
22: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
19: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Ang finis na niya?
24: In fairness, nag-glow up.
23: My budget?
24: Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling galing mo.
12: Smart
11: Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling galing mo.
13: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
5: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS.
4: Ato ang attack na alas 11:47 na sa kagabion. Balita magkasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabiona.
16: Straight to
4: the kini nga bahin sa datod ganato sa DTX 500. alang sumig sa mga naminaw sa garon hanga dunay taas o dugo, taas o blood sugar. Ito mga high blood na ito may sunan taas o kolesterol. Ayaw nagpasag din yung makasama inumta sa DTX 500. Now, so gawas nga doon na mo ikanana ang maintenance. So ito mga high blood doon na may mga maintenance. Pero muna nga kanang maintenance, santod-santod na kay maintenance sa muna kasamang nisor. So lining ato ang DTX 500 na maoy mo pa normal sa ato ang mga dili normal, no? Ato ang na sinati sa ato ang kalawasan. So lay ang DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama kampiyon ng proteksyon ka doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Efektibo kining pangontra sa mga free radicals o sa oxidation. Ang DTX 500 mga kasama, may sabi sa may sunan nga doon ay fatty liver disease, cardiovascular disease, sa may sunan nga doon ay problema sa kidney, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, at may sunan nga doon ay insomnia, yun yung nagpasag din, inumta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, apalit sa inyo sa ilang clinic nga mao ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City at bang sa The Freeman Super Building og Luyo sa Gaisano Main. Aso makigsunan di hanga nakadumdum sa Gaisano Main o katungwa nakadumdum sa Gaisano Main at bang siya sa University of the Visayas, no? Nadiha at bang anak Gaisano Main, Luyo anak nadiha ang ilang clinic. Paniya nagtaniyag usab ang ilhang clinic sa DTX og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ang DTX 500 mapalit sa inyo sa uban nga mga butikag farmasya dol sa inyong mga lugar, labi na sa mga butika diya sa Negros Oriental og Negros Occidental. Okay, no, sa itong hatagag pagtagad, no, kaning ato ang isgutanan sa garon mga sukindig paminaw, pero munahang kanang ato ang mga ginikanan na ang mga naminaw karon, labi na doon ay mga uyuan, doon na mo'y mga armas, kinahanglang i-safety, yun na ninyo, kanang inyuhang mga armas, i-safety o butang, itarong o butang. Kaya parehaan ni karon o diris pinamungahan, matod pas initial nga report nga nakuha ni Radyoman Pulauro nga gikan sa iyang apuhan kasamang nistor ang armas. Gikan sa iyang apuhan, niya gibutas kabinet. Naunya labi na ang kabinet o guwilak. So muna nga, dili gyud kumpiyansa. Katusan dito sa Buanga. Katong sa Buanga, dito man to sa kenan sa iyang amahan. Katong armasa kasamang nistor. Katos Tacloban nga nakapatay sa dito sa Tacloban mga sukindig paminaw sa iyang iyaan nga pulis. So muna, nga kana mga bata pa, dili man na yun, wa, magina mga armas nga, kwa, di magina makabaton og armas. Ang nay mga armas, kani mga, kwa na, mga hamtong na, mga idara na. So muna, nga ayaw ninyong ikumpiyansa inyong armas. O nga tuang mga eskwilahan, mga naminaw na to, doon ay mga naminaw na to, rong mga maestra, mga magtutudlo taon. Na, kamunalay, kwa diya in taon, pud ka nang, labi na tumaginikanan, pwede ba nyo hangyoon ninyo ang inyuhang PTA, kanang Parents Teachers Association o mga maestra nga tanaw ninyo diha nga ang gate sa eskwilahan way gwardya. Ang gate sa eskwilahan medyo kanabing kumpiyansa ra kaayo. Mas maayo maginikanan tong inon tong mga maestra dagway, labi na ang principals. Ang principal, ipaabot sa principal nga butangan na to na og kanang mubantay diha sa gate para safety kasamang nisto. Mo request as barangay, mo tabang ang barangay, doon ay mga tanod. Pwede na po na og inyong habang sabutan diha nga ang eskwilahan mo hatag ba og pampaniod to, pamahaw lang sa tanod. Oron sa ika na ang arrangement diha. Doon ay ubang maeskwilahan nga doon ay gwardya, magabiir. Pero kanang na ang musod gawa sa mga estudyante ba? Kinahanglan nga doon ay estudyante na ay ma-assign diha sa gate nga kung musod gawas ang mga estudyante, mabantayan, makabantay. Kahit na parihaan niyo, dinas pinamungahan. So nang ka ang armas, kung tinuod na nga armas, nakasood sa school premises, nakasood sa classroom ang armas, gidala sa 14 anyos, may gani kay wa mo ditsog pamusil. Sus, Ginoo ko taon.
20: Straight to the point.
4: Unsao naman og niditsog pagpamusil? Sao naman niditsog pagpamusil taon? Pero muna nga, Sige lang, ugma po hon, kanana sa programang ato ni Rufil. Ato ning kwanon mga sukin, di paminaw, ugunsang hitabuang, anong kanang armasa na sulid to. Ha? Asa man to armasa, kasamang Gerald, ito to yung ipakita sa kunong kadiyot. Tanawa mo, ang uban nakita naman anay, kay gipost man sa tong page. Pero ang ato, bariha nga, maginikan ng naminaw, gawas lang usab sa mga private niya mga eskwilahan kay kwan man na, kanang naang stricto magyog kayo. Kani-kani mo ng armasa, oh. Ha? Tanawang armasa, murarabag, sus, napay kulor mga sukintig paminaw nga, ha? Murag yun o kanang naang hilan kayo kulor kasamang Gerald, ha? O, niya kanang iahang kwan, ha? No, unom kabukbala ang suod ani diayo? O, niya katong sa iahang kwan, sa ilinder, matod pang kasamang pool, o, doon na kunoy, ha? Kana naang balasad, sus, mura og kanoy kanang mura og kanang bitin nga murag kubra ang pulaan sa armaso tanaw. Ito ni agi mga sukindig pa manog kulo katawa mo ning armasa oh. Ha? Awa nang naang naong sa armas. Sus. Ha? Unya kanang naarbay bala in taon nga gi nadu nakuha kuno matod pa. Ha sa initial report mga sukindig paminaw mo ni kuyaw ani og unya way kwan god way hulga. Ha? Way pagpanghulga. Pero wanta kay baluha ko pero wa man na balita god. Pero wasig nay hulga, wa lang ni katap, wa lang na balita unsa ba kaha? Ha? So di gyud ta angay mo kumpiyansa narong panahona. Atong mga ginikanan ingnan ninyo lang ang mga maestra or ang kaning principal bakaha nga kanang naang og inyong PTA nga muhangyo mi nga atong pabutangan og guard or pabutangan nato og kanang tanod bakaha. Or kinsay mga maasahin diha nga maoy mo

0: kay no may kuyawa aning ni ano? Dito's pinamungahan, dito's classroom nakasud ang armas. Ha? Oo, niya kanang naangato ba nga ano man unsa man kay rason ani kasamang kino nga ano man nagtubag-tubag naman ni? Nga? Sukad atong takluban ka tubag-tubag. Unya aning bag-o ang pinaka worst gyud nga nasunod sa takluban kaning diri sa Buanga. Mao'y pinaka ikaduha mga sukin digpaminaw nga sus pakahilan ba in town. Ha? So muna nga mas maayo atong maginikanan na lang kay base og di lang ta mag-agad ni kuan na unsa i-anunsyo ni Inday Clear Castro dago. Kabahin makasama sa mga magtutudlo kay Murabag. Magdaar ba po siya ka suko sa mga magtutudlo nga uban? Unya, ang kaning niya nga mga, kana na para na ko sir, dili lang kay mga video games ray nakadaot sa utok sa mga kabataan. Kanisan nga mga movies ron nga brutal kaayo nga mga salida sasada no nga salida kana mga salida nga kasagaran ra bang yung tanaw pero kami sa una sir Romel nakita mig TV kay mon silingan naman toy black and white ba naman toy black and white nga kanang naang salida di kanang TV ha duman to sa kuan dito kanang mananaw mi kay dito sa amo naay TV regyo dito sa among sitio kun hinumduman kasamang nisor usar gyud kabuok. Ang naay TV, nakato sila si Padisi. Nakato sila mo inaatoy TV sa unang-una. Unya, gasunod sila si Kuan. Sila si Tia Salumi kasama ng Nisto. Amot na ko ito sila si Kanang Maabit o Mamidjer. Nauna sila yung TV, dagoy. Nabatoy TV sa una. Pero kung naman taari mami sa ilahan ni Kuan, Tia Salumi, tanaw sa una. Masig na ito ilang Mamidjer sa una. Pero turas kwarto, gibutang. Kini mga kwarta-kwartahan man sila ito sa amo. Kasama ni so black and white. Ang ilang TV, di ba tiri ba? Bantay ka na di batiri nga, ana niya, ugba, ma-burn out, kanang mawa na ito, gong, ipa, kwa na po, di pa-charge ang batiri, di batiri, black and white, katong butod og kwan, butod og loyo. Unya, kasagaran tan-aon dito, kanang na ang gira-gira ba nga, katong na yung mga gira, na katong, lamin, Robin Padilla, naman ay katong Mazda sa una, kasamang nisto, magira-gira, mga Fernando po, ha? Una yung kasagaran nga tan-aon niya, labi na katong mga edaran ana, hilig kayo mo tanaw ana na ang gubat-gubat nga salida. Pero kalos Ginoo sa una, wa man poy nang nasa eskwelahan sa una. Eskwelahan sa una wa poy nahitabo nga nagtinikbasay dinong gabay pinosila eskwelahan sa una. katong nga FPG sir, katong nga kuan. So kuan man tong yod katong mga FPG sa una, pero karon kuha naman. So, na mga salida sa una, kuha na ta. Sumuna, pero nga ipa, kuha gidagoy na to, mukuha gidagoy ta, o kanabang na ang eksperto yun nga tarong, at tinuod nga eksperto kasamang nistor ba? Atuag yung pasolusyonan, ipadiagnose na to. Unsa magi nahitabo o karon nga naman nga mga eskulahan, kaya ka na maginikanan, kaya balutan, ipahimangno naman na silahan ng mga bata ba? Tungod sa panghitabo, pero ngano mang naa pa mang gihapoy na hitabo ingon ani? Pero di na to ma, kwan ba ang utok sa mga bata, ano? Ha? Okay, di apo na, di apo dito sa Davao, di apo usa nga, murag ni kwan sang utok, ni kagar sang utok dito sa Davao. ni katkat sa pusti, mga sukin, di ba man asam to, kasama Geraldo? Sa po nang hitabo ang, ni katkat na tanaw, sus pagkataas rabas pustis, 40 taon? Ga dugang lagi nis problema taos pamilya. Kadto ko nang paminawon unsa man ningi anunsyo aning sa kwan aka nini ang yang gi pakanaog ni niya ni megaphone mi kunobi. Na niya sa kwan ay. O kani bi o.
1: Tapay akili to.
0: Ni saka po sa posti.
1: Likod lang kuya, likod lang. Air lock lang kuya.
0: No, tanawa ha. Susto arba yun sa tumoy sa posti. Kuyawa ni Tawhana, no, na ikabuhi baka, ni, unsa baka, ni Saka sa Pustis Corinthians, tos pinakatumoy. Sus, kuyawa.
1: Kabangan ka na mo.
0: Natablaw taghangyo ato ang mga taga-BFP town.

0: Oh, tenang wah, ha? Ah, tenang, kaya salon sila o kwan. Kaya mo ambak yun ini. Pagkataasas bustis ko rin tiyo.
1: Aya, aya, kuya!
0: Oy, oy, oy, oy, tuna, hala, hala. Hapit na mo ambak. So may nakaon po na anong tawahan na tao, no? O, dagan kiningon ayaw yun ang halasos ni lupad yun, Jesus. Sus, pun lupad yun ay. Aon niya paglupad niya, wara bag yun na. Naon sa mampun niya, purti mampun naghana nga. O. Ano, pungko siya, o, tanawa. Taas ni buhok. Medyo batan-o ni siya.
2: Chill kayo. Overview ba, overview.
0: At taas ni nigbuhok.
2: Amang silang.
0: Yun ang pataas ni nigbuhok, wa baka ni Mang Lubos sa kwan ni Dato Adlaw, wa baka ni Mang Lubos Dato Adlaw. Oh. Kan kayo nga ni kwan tao niya, ni Am-Am tao niya, nga ayaw in tao ambak.
3: Hulog na gina siya.
0: Hmm. Sus, tuwanaw, nagtikang-tikang na dito, skuan. Gusto gin siya magpakamatay, kaya tabangon siya, di manggiyod mo, kuan. May ganit yung akurintihin ni kasamang nistol. Delikaduha na yung gihimo, no? Ano nga mandayo nila ni kuan na, oh? Gibikwang unta dayo ng tiil, gibira ng tiil, baro mahulog radya sa singalan gud aning ilahang naamay mura og kanang naang dako kayong bathtub kasamang ni Sir Gagi. Singan aning ko ana. Tanawa oh. Sus galatay-latay uroy sa pusti taon sa kwan oy. Oh. Hala to ana oh. Ambak gyud siya. Oh. Murag wa siya matunong sa kuha, no? Sus! Biha ni kuha, no? Na nagkuhan yun, ambak siya. Ha, amo na, nga kanang nandi, naging siya gustong ma... Ha, naging siya gusto tingaling mabuhi ka sa mga nisto. Ha, naging tingaling siya gustong mabuhi kaya ni ambak man. Oh, muna nga, kuha na ba ni kuha, no? Ha, muna nga, alam poon ni ito ang panahon doon tao. Ha, napul alam poon ni uban, ari mas may estudyante, magdalag armas, manghulga. Bansa buragwa ni kapan ni ulto tingali ni sa kasposti. Amo na nga kanang na ang kwan lang gyud, ha, di lang ta ma wadan makasamas paglaw mo niya, importante kayo. Ha, kanang pagampo tao. Aon ni stuntman di ay siya sa pelikula Sir Benji Muraman og si Dante Varuna. Hatod pagkasamang John Kirante. Kinimbahin na sad magkasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang itong Life Extension Vitamin D3 makasama makatabang para alibyuhan ang sakit sa diabetes, no? Ato may sunan, mga sukin, tigpami na nga doon ay type 2 nga diabetes. Ayaw na ninyo og pasagdi, ha? Kaya naatay Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom ani, tulong nga to sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pero kung dili gani, dako ang budget, pwede rapod og tulong sa humagpamahaw, doon sa humagpanihapon. Ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, pwede usap pang maintenance lang gantong sa mga wide diabetes para malikes diabetes o guban ng mga sakit. Inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang nakarindo sa tuwang Life Extension, mga kasama, kay nagtanyag usap sila og libre nga medical check-up o niya ikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Diri sa Cebu City, naa sa Cebu Doc Building ang ilang clinic, ha? Life Extension Clinic. Na Cebu Doc Building, Buyon sa Osminia Boulevard. Sa Konsolasyon, at Bang Jalibis Konsolasyon, padong kasod sa Merkado, sa Negros Oriental, na Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal, ang ilaha makasama nga clinic, ha? Onya ang Life Extension Vitamin D3 mapalit usab ninyo sa ban nga mga butik ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Ang atosang kuanong rigamay bi kay mga kasama sa kuani kanang atoa nga promo ha. Ah, makasama og mga idol ani ana ang higayunan nga kamo maka bitbit o makadawat og mga premyo. Apil na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Andama ang imong resibo ko na proof of purchase sa Biogesic. Uh-huh. 20 ka buok, no? 20 ka pieces lang sa Biogesic tablet, na 20 ka tablita sa Biogesic, mahimong ilisan og usa ka raffle coupon, ha? Onya siguroha ang resibo sa pagpalit sa Biogesic na kapitsa gikan itong Agosto 10 ha, hantod karon. Busa palit na mo og Biogesic sa mosunod nga mga pharmacies ha, nasa 360 pharmacies. Onya sa Rose Pharmacy, South Star Drug Generics Pharmacy og Watson, the Mercury Drug, Supermarket, tanan nga mga kananaang pharmacies nga naay Biogesic niya. Ala, sige, adto mo dito, o niya, palit mo og 20 ka tablitas, ha? Mga naminaw na to. Kanang 20 ka tablitas, parisibuhin na ninyo. Doon naman ay resibo, dad address sa istasyon, ha? O niya, ang atong premyo, ana, ang premyo na to, ana, 2,000 pesos, upat ka mga winners, minor winners na ang major prize 5,000 pesos o niya atol sa grand draw. Ang minor prize na to sa grand draw makasama 10,000 pesos, upat ka book ang makadawat, no, sa 10,000. O niya sa major winner makadawat og 100,000 ang pagkadakua, no. So 100,000 pwede ta mo apil ani, ha? Apil ani kay amoy bisan, okay na lang ko ani na koy kwan taw na 10,000 taw. So muna ha, palit na mo og Biogesic 20 ka box, usa ka clip na tingali, usa ka pad, usa ka kwan ana, ka pad na. 20 ka buo kunya parisa buhi na katong urkwan yun nga resibo dad address istasyon ha. Okay. So wa naman ta igong oras makasama, dali ara sa oras. Oy, mapuhon na sab ha. Salamat kay ninyo sa kung pag inyong pagduyog sa tuang nga programa. Kaban sa Master Control, si kasamang Kisus Minya, ganiya kasama Niso Romicilio, tiga salawa kasamang Gerald Albio, sa Alan Talan Oliver Atis, Rubil Buiser, Chief Technician. Kung nalang yung boss, ngalagad sa kahanginan yung Radio Man, Benji Olpos Sanghian, ang manamilit yung plagis pag-ingon, ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan, sa tanandapit doon sa nang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.

0: pagduyog sa tuwa nga programa. Kaban sa Master Control, si kasamang Kisus Minya, ganiya kasamang Nisor Romicilio, si kasalawa kasamang Gerald Albio, sa Alan Talan Oliver Altis, Rubil Boiser, Chief Technician. Kung nalang yung boss, kalagad sa kahanginan yung Radio Man, Benji Olpos ang hiyan, ang manamilit yung plagis pag-ingon, ang Diyos mag-auman ka na tuntanan sa tanandapit dung sanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix. This

0: sibuyas, mga agbati, nga any nga vegetables nga pwede ra nato makaon, makonsumo nga para sad mag lesser ang atong groceries ba kay ba ko dugay biya kay ko sa syudad ng Puyo, mahal kayo ang groceries, mahal kay ang mga utanon nya, kung pwede ta magtanom ra gyud ta, pwede ra ba yata sa kaang. So kanang kuan anya ang mga batanon sad karon dili ta mo ingon nga mo impose ta nga your mag into agriculture gyud mo, pero kanang ganahan mo na reason nga ganahan ko maghimog learning side, kay ganahan ko nga dito ko sa education side nga akong maingnan ang mga batanon nga naagyapon mo income diri sa agriculture niya, nakatabang pagyud mo sa kanang food security sa atong nasod, kay kanang continue man nang ato ang supply sa mga utanon. Thank you kayo sa Department of Agriculture sa region, kanang sa City Agriculture nila Sir Jewy, nila Sir Warwin, nga kanang continue ra gyapon sila nga nag kanang tabang sa mga mag-uuma niya. Pasalamat sa ko sa region kay daghan kay sila mga programa nga gi-offer niya, mga trainings, kanang mga training sa ATI, grabe kay ilang trainings pod nindot kayo, mga kanang specialized kayo sa ang ilang mga trainings nga gi-offer ba nga kung makakuanta kanang nindot yun siya nga makakatunta. Unya ang si FCCT sad kanang salamat sad kayo nga kanang nakahibaw ko sa region, nakahibaw ko sa DA, mas nakahibaw ko through sa mga programa nga giagak sa FCCT. Daghang salamat sa DA sa F2C2 nga program, kanang naami nadawat sa among cluster na naami nadawat nga cultivator na sa mga seeds o sa ubang trainings nga ilang gina-provide. Salamat kayo.
1: Kung dinhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpanguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpanguma.
2: DYHB-RMN Cebu, the official number one. Ratcho mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rasha Boy Nationwide!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
6: Smart.
5: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero,
6: smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo,
6: smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang, sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
11: Life extension, vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette Zier, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life extension vitamin D3 for longer life.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate,
14: putik, libag.
16: Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon.
17: All you need is Pride. All you need is Pride.
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa. Unique.
20: Max talaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Standard Time, alas 4:42 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasunod na mga kasama. Ombudsman, aduna pay daghang mga testigo batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez bisan og gibawi na ni Orly Gutesa ang iyang mga pamahayag.
3: Samtang tinuod na ginabot siya sa Ateneo ni Zamboanga University miagi sa emergency exit, tinugdag ang kasunod kini nga nagdag arma sulod sa iyang bag.
1: Sa mga balita lokal kung siya sa sunod sa Sugbo. Buimbestigar na sa Department of Engineering and Public Works ng DEPW tungkol sa nanghanaw ng mga dokumento.
3: Samtang sa March Diocese, nagpagawas ng pagampo alas kalawasan sa mga tungaan ingon maan mga kabataan.
1: Samtang dunay sunog gituwag karong adlaw orasa dito sa may basak sa Nicolas, pwede kasamang Ken?
3: Basak Pardo kasamang Arnold.
1: Basak Pardo. Residential area ang nasunugan. Samtang balita gawas sa nasod sa minahan sa Afrika, nahugno ni kalasog gatosan ka mga individual.
3: Sa negosyo, average retail price sa bugas sumay alas sa buwan sa Agosto, Misaka.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
2: TYHP
4: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Tungkol mga mahinong danon, ginawa na radyo.
3: Unang balita.
4: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Matod mga impormasyon ng inyong masayran.
3: Agayani mo manunggan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one. Number one.
4: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide.
4: Nationwide.
2: DYHP.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Gising na.
4: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
1: At na may galang Biyernes Pizza 21 na may gala sa buwan sa Agosto 2026. Tangan sa kanito mga paro sa Salua HP Aramid Cebu kami ng mga tigbalita.
3: Kinagin yung Radio Man Ken Galinea.
1: Ako sa Miraj Man Arlo Busamante. Anto tabi ka na sa Lasay Santak na sa Buntang. Pagkatod ka rin sa mga lampas ng mga balita.
2: RMN TYHP Flash Flash Report.
1: At sa ating unahon may galang Flash Report. Edo na ro'y sunog mga galang na itabo. Diyan sa may Basak Pardo. Sa kasamang pool, lauro na kasalan may na kasamang pool.
5: Pardo ni atong dakyan sa Subo. O ba yung sa mga truck jobs kabumiruhan, kaya pag-abot sa atong mga fire-fair sa atong mga firefighters sa Beeper, o dari sa Basak Pardo mismo, nangayon na yun sila og backup kay nakabuylo o nakapulbo na yun. Ang kayo dari sa sudlunon niya bahin, yamaway ato na yun na penetrate no sa atong FBP naka-life sa kagania. Kusog kayo ang pagpulbo na yun sa kayo. So matong di paningkamutan sa atong mga firefighters yan nag-abot-abot na lakit na sa atong Cebu City o mga fire trucks dari sa pabor sa South Area ang nakakumbati na yun sila pag-ayo o gila na yung na-penetrate mauning doon ay pipila ka mga palay dari nga na dool-dool yun sa fire scene ang ilag yung na-dipintahan o ilag yung napugnan yadik maapil na sa pag-ulbo sa kayo ni Hininga mga higayuna.
1: Kasama Paul?
5: Kagaron, yes, kasama nga.
1: Hangtod karon working fire pa ba ni?
5: Ah, negative na kasama nga Arnold. Kalma-kalma na ang kayo. Kalma-kalma na ni ang kayo kasama nga Arnold. Sa kadugay na ito mong kaber o sunog. Ako mismo makaingon ko nga under control
1: na. Under control na.
5: Ay, oh, under control na ni. Gamay naman lang kayo ang kayo.
1: Pero base sa imong video ba, makita na itong ang mga balay. Sabi rin na sikit-sikit din ang mga balay. O niya, mga, sabi rin, mga lamay, murabag duol kay kasama Paul.
5: Oh, sikit-sikit yung mga balay diri kasama Arnold. Tauray makaagi diri. Sa sud nga bahin nga ato nga na penetrate kasama ng Arnold, no? So, ang kayo kagani ha, ni suda yun ni sa doha kandana nga balay, no? Mm. O niya, ang pikas nga doha kandana sa balay mo, atong gi saka po na yun para makaposisyon ta. Ang ato mga firefighters, ibabaw o ubos ang ilang kumbati kagani ha sa kayo kasama ng Arnold niya. Karong orasa, itong klarohon, karong orasa, ay na-penetrate na ni pagayo sa itong kabubiruan. So, napaubos na ni nila sa under control. Ang ato na lang, huwaton ron na ni, o ang fire out na lang. Mm. Kunya, mag-ihap ka sa
1: balay.
5: Base sa kabubiruan po. O pila kabalay yun ang naugdaw yun, no? O pila yung nakanaan po din yung maong niya sunog. Wala sa taka-monitor ka sa mga Lord, kung sa'y status, ani, kay kagania pag abot na ko, gamay pa mo fire trucks, very spiracin, raise naman to sila na first alarm.
1: Mm.
5: O nga, ni builo man yung pagayo, ang kayo pag yun, so posibleng naka second alarm, baka niya na ito mga sakop sa kabumiruhan kay all units man to diri sa south lang, ang south, pabor lang sa south, nga mga fire trucks sa kabaranggayan ang ipa-respondi diri nga dapita ito na layo-layo na diri nilapit sa may talamban ay nunoog ipadagan basad no sa priority ato nga unang makadagan ang pabor diri sa south area kay naaman ni Mahimutang Kiribasak Pardo diri sa south area. So sa pagkakaroon doon na nakasood yung mga firefighters nga ako nakita diri nga nakapasirit na o nga ngit-ngit pa naining mga orasa karon diri sa fire scene kasama nga Arnold, no? So mapadangat lang tas lugang update naining maong nga sa yung sunog wapay alas 4 nabulabog ang mga residente diri sa Sitio Cusco Barangay Basak Pardo ni Gato Nakmayin Subo at man sa USGR Basak Campus. Temporary out lang una ko diri sa fire scene. Ako inyong radyo man Paul Lauro DYHP Tapak Arnold.
0: MN TYHP Flash Flash Report Report.
1: Nga sa labag sa mga Paul Lauro, potabig na ang ganito mong sunog diha sa may Sitio Cusco, Barangay Basak Pardo ng atong sunod sa Sugbo. Ning kadlaong dako. Ang pulanta may galang dili kay daghan ang mga panibay ang hingpit ka na ugdaw apektando may gala sa nasunog na napita sa may Sitio Cusco Sitio Cusco ni ha sa may Basaka Pardo ng atong sulit sugo at oras may gala alas 4:50 na at sa ang unahon may gala itong answer to win promo. Hoy, dala may ganito nga pangutana, kanamuntaga mga kasamas. Ah, nisundi atong pangutana ha. Asa ron ang sunog. Gamigo, may galad rin sa sunod sa Sugbo. Nagituwag ni kasamang Paul Lauro. Sa report ni kasamang Paul Lauro, unsang sitio o barangay, kining nasunog dito mga higala sa... Aha, dito may gala sa... South. Ah, ako itong i-emphasize pag maayo, ha? Ah. Sa kabarangay? Kung mahimo, naisitiyo mo, tayong isitiyo. Di na, tiyo. O, oh, kana. Naiki, dili kay tiyo. Dili, tiyo. Kiyo. Ako man, Tiyo man. Ako man, Piyo.
3: No.
1: P-I-O. P-I-O. Kiyo. K-I-O. Lesson kayo na pangunta ha? Ako man, may mga bagay. Piyo. Kiyo, na Kiyo. Pitili siya urapang ang tanahan. Asa na, Pet? Ala, tumag. Dali, ah. Onya. Inala na kapalo, ha? Sa Diva HP Aramin Cebu. O kang Atty. Phil Fernandez Banyog. Onya na ka-share sa itong program. Kanabuntaga. Ang unang radyo ng balita. I-share ninyo ng itong program. Alam nga na ka makadungog, eh. Wala. Ang itong pangutana may gala sa itong Answer to Win na promo. Samtang sabi ka sa sanbay na si kasamang Jesse Day. Atong nakaabot na Jesse dito. Ha? Dali arang kasamang Jesse. Ha? At check may galang market report kasamang Jesse sa mampo.
6: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
1: Kasamang Jesse. Good morning, Jesse.
7: Yes. Mayong buntag kasamang Arnold Day. Kasamang Ken. O mayong buntag usap sa atong mga suking pigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag-tag presyo sa karning manok o karning baboy diri sa Carbon Public Market. Manok tibok, 200 kilo. Papako, 220 ang kilo. Til, 120 ang kilo. Ulo, 30 ang kilo. Liog, 130 ang kilo. Hinay, 120 ang kilo. Chicken skin, 160 ang kilo. Pakbon, 110 ang kilo. Atay batikon, 190 ang kilo. Sa baboy, unod, 360 ang kilo. Tiyan, 360 ang kilo. Bukog ribs, 280 ang kilo. Bukog batang, 250 ang kilo. Papa, 280 ang kilo. Pochop, 360 ang kilo. Ginabot, 180 ang kilo. Maskara, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo mang GC Sumampong DYHP Atak RMN.
8: Gining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 Dagang Superior Antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga selula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
1: Dan sa mga samang Jesse Samampong. Atong oras may galaras 4.55 na. Darigapon sa itong pabrigoman sa kasamang Jean Gallardo. Kasamang Jesse Samampong ni responde po may galaras dito sa Sitio Kiosko, Barangay Basak Parno. Nasulti na hino na ako. Hino. Pero balik-balik naman itong pulau ro ganina. Ah, itong balikan ka ng tataon, may gala itong mga kawanan. May labot na may gala sa follow up nining sunog nga ni Igo Baygal alas 4:08 ni ni dalawat sa kong kabumbirohan ang mga sunog mga kasama samtang sa pikasbahin. Okay na sa kasama nga Jane Galliardo at sa barikad Baygal sa kasama nga Jane Galliardo nining nga mga orasa kay tuwa na sila Baygal sa lapit di natamo Baygal ang nahitamo ang sunog dari sa may Cusco Pardo ang atong syudad sa Sugbo.
9: RMNTYHP Flash Flash Report.
1: Nangita ko sa breaking na rin.
9: RMNTYHP Breaking Report.
1: Kasamang Jane. Good morning, Jane.
10: Yes, Rajuma.

0: manifato ang kabumbirohan. Ang kininahitabong sunog. Yung natin na kinabiyo sa karesidente kaganiha nga na-injured yun siya ka sa injured? Mga ardo. Punta sa inabion ang Kapitan Dinis May Barangay Basak Pardo na si Kapitan John Tumulang ato paminaon ang iyahang pamahayag po.
1: Ah, aha.
2: Na pag-abot ako sa area, pagka-ibaw na ito nga sedyon nun kayong lugar, mo nga mihangyo ko sa atong command center nga pataganan ng Panang South hasta ang central tanker. Masalamat ko sa command center no, sa disaster kaya tali po sila nakasunde.
0: Kapag sa yung urasa na anakwanya ninyo ba, kayawan?
2: Mo ito'y wala na mo ko makuhanin silang urasa.
0: Wala ka,
2: wala ka.
1: Kap Jun!
2: Okay, okay, gina siya.
0: Wala ka po tayo, kung anong sa'yo mong dyan.
2: Ang usa sa ito na dumog, no? Gikan sa refrigerator, dito ko na solve sa Rio. I don't know sa kung siya sa'yo kay inong dyan, no?
1: Aha.
2: Para yung anak.
0: So far, parang magkasa, ang sundangan.
2: Okay na. Overhauling na karon. No? Overhauling na karon. Yeah. Padayan ka po ng atuwang kuha. Ang atuwa lang. Maklear lang yun. Kay sa dunon din kayo ang lugar.
0: Wala na ba tayo na kuha ka na doon ay laing mga na-insure?
2: Wala pag yun. Kaya dito po sa fire scene yun. Pag-abot na ko din yung area, dito na po fire scene.
0: Boy,
2: boy, yun, ang
1: nakanaan na balay pa. Ah, may story si Cap John. Jane?
0: Jane?
1: Pwede na ko may story si Kapitan John Tumulak?
0: Ah, yes, kasi mga yun.
2: Kasama ang Arnold
1: Bustamante, lahat sa karoon sa D.O.A. Oy, Kapitan, may buntag, dili maayo ang buntag diha sa Basak Pardo karon kay dungutan ng sunog. So, asa na ito ni Ibutang ron ang mga apektado ng mga pamilya, Kapitan?
2: Ato pang iambihan na ito ang bila sa katigin, kaya mga pinakadoon nila. Pero ato lang ang andyan ng pamilya, so natawin sila. Basta na itong mawakirin lang na evacuation din, na evacuation area nga ito ang sa katigin. Na magbutay ng dular nga ganit nila. Ganit nila.
1: Aha. Kining ilahaning yuta diha, Kapitan, o niya makabalik pa ba sila pag patukos sila mga palimay? Pero aha, makabalik pa rin sila hanggang mga balay diha, Kapitan?
2: Yes, makabalik
1: na. Okay. Walay na trap, considering nga kadlaon ba na ito mo ang sunog, walay na report ka na trap sa sulod sa balay?
2: Wala manon kay pagkabot ko sa lugar. No, mga mga bisagit, kunahon ang mga tao sa pagpagawas.
1: Aha. So na magawas gyud tanan ang mga tao sa sulod.
2: Pagwasan.
1: Kapitan, salamat kayo ming buntag nimo, Kap.
2: Salamat kayo, Kamal.
0: Salamat kayo, Kap. Yes, kasi mga
1: Jane, wala. Wa maglisod na mga bumbiro sa pagsulod.
0: Dini sa mga sunog gani ato ra sa kasugatan ka sa mga Arnold nga bag-o ra gyud nga nigawa sa kay maton niya na kontrolar naman po da ang kining maong sunog sa sud. So gani mga residente pud sa mga Arnold no na dini sa gawas nagtapok na ni gipagawas na ni sila kay medyo sudlon pero panikamutan pud nato nga makasud pud ta sa dito jud sa sudlon nga bahin para makakuha ta gulagway maka-update ta sa kahimtang dito ka sa mga Arnold. So dili pa ta mo kwanta sa mga Arnold na ay na hinabi kaganihan no nga usa ka residente nga lalaki si Sir Hubert na injured na paso ang iyahang tiil right side niya na tatunog siya og mga buak nga jealousy
1: kay
0: iya kumangkon kumano
1: na injured
0: ka sa mga Arnold pero gitabang pa ni siya karon kaya nakatunog siya og jealousy nga buak na napasok po ng iyang sa katiil. Kaya usa siya sa mga nitabang po og buog tubig diyang nakabantay sila nga ay kayo or na sunog. Kaya ang balay sa iyang pagumangpon, ang una man nga ni Ulbo ka sa mga Arnold, matod pa or pagduda nila ka sa mga Arnold, kaya sa wiring. Pero ako pa nangasusihon karon hinoon, luwas naman po ang

0: kaya nadali raman po siya ko ang medical team. Karoon na ato lang po niya nga si Siho ng sud na bahin. Kaya mo sud pa man ka sa mga gardens na medyo magipot sa ayon.
1: Ah, ah, okay. Balikan ang takaon niya, pero ako pangutan na wak ba maglisod na mga bumbiro considering nga sudlunon kayo, no? Niya hagipot pagid ang agianan.
0: Bago niya ako sa mga hagit sa atong bumbero ka sa mga Arnold, pero hino you know, ng ilahang mga mo. So, ilahan na lang giyod na gipangak. Connect, ilang di pang sumpay-sumpay.
1: Sumpay-sumpay.
0: Ilangay naman lang good sa mga Arnold tungkol sa kahagipot sa dalan. Pero okay. Mauna, atong tagahan ko ng pagtagahan niya, muhatag tagdugang update. Matagaroon ng win niya, may tungkol di ini sunod sa barangay Basak Pardo ka sa mga Arnold.
1: Okay.
0: Hindi ka nilang din sa mga Manila. Kaupan na ito itong kinatibukan po sa DYH Field sa IFM. Si kasamang Rajman Paul Lauro, Idol TV sa IFM. Ako sa inyo, Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tapak.
2: RMN TYHP Breaking Report.
1: Matabi ka lang Breaking News. Ganito mo diya bigala sa mga sitio kiosko Barangay Basak Pardo. Ning atong sunod sugbo diin balay may gana mga panimay ang nasunog hindi mga oras sa matapad ni Kapitan Jun Tumulak nga ubay-ubay ng mga balay diha. O niya kasamtangan lang una sila may gana ibutang sa gym sa barangay. Samtang ikuan pa kanang magtukod pagpanlik pa gala ang mga pamilya, ang mga nasunugan. Okay, arita may gala sa atong answer to win promo ang atong resulta. Dara, dara. Nanatay, nakitaan may galang nabunutan ang atong DTI representative. Congratulations ni Jol Arellano. Jol Arellano. Siya ang palaran nga nakalaog may gala. Kompleto iyan tumag sa sitio kiosko, Barangay Basak Pardo. O niya naka-follow siya may gala sa DYHP, Aramid Simog, ang attorney Rufil Fernandez Banyok. O niya naka-share po may gala siya sa itong program Karong Buntaga sa unang radyo ng balita. Jul Arellano. Palayog lang kong chat, Sir Jul, sa Facebook page sa DYHP. O niya, isan lang imuhang cellphone number. At balikan si kasamang Paul Lauro. Kaya nasa hinabion na uyuan sa nagsugod yun ang katong balay nga nagsugod ang kayo. At balikan may galas kasamang Paul Lauro.
2: RMN TYHP Breaking Report.
1: Great, Paul! Paul! Paul Lauro! Paul! Paul, good Paul. Paul, good Paul. At balikan ka, balikan na to si kasamang Paul Lauro tingali karutatot kay or at balikan ka tawag dai kay para nga makapamonitora siya siyang monitor kay murag wa ni siya magmonitor si ahang exclusive niyang monitor. At Amerikan, may galas kasama ang Paul Lauro. Galing orasa kasama ang Paul. Good, Paul! Paul!
3: Sama ang Arnold, yung mga Ken, balik ka rin sa fire seat. Oh, maliwag lang ko sa messenger kaya ito interview yung uyuan sa malay nga dito ni magsugod yun ang pagtulbo sa kayo bak ang anak sa pag-iya hindi nga balay hindi nga magsugod yung isaw no? Kaya di
1: nanawag na si names di mo nanawag na si names nanawag na si names di mo
3: alam sa mga motorista sa iyo karong bundag hindi nga lane sa end Bacalso Avenue northbound na wakli pasudli sa atong mga motorista ay na lukok ni o kastada na itong mga responders o mga firefighters o fire trucks kini nga lane ang gigamit na o nga lane pero bituin nila kini lane niya paduong kag south no bituin nila amaw na ang
1: ipahin
3: na sa mga sakyanan ni mga orasa ni alas 5 na alas 4 on top yun nadawat sa itong
1: patubiruhan
3: kini nga o nga sunog o niya ilaning
1: Paul.
3: Ang first alarm na yun alas 4:45 may deklara sila o niya under control na o niya wa fire out nga gi hatag ato mga sakop sa kabumbiruhan ini urasa na diri ang uyuan sa edis ni so iya na to yung pagkumangkon sir
4: dani mi dani mi
3: kabaki
4: dani mi gabian na kabaki
3: unsa sulti niya sir ngano nasunog ilang balay
4: mo pa mi istorya ron pero pagbatan-aw nako diya man dakit sa merit good kana ko wiring dito diya man sa merit na diya magkasugot sa merit na
3: nakarespondi dai ka dito sa ilang balay sir o ipon ka
4: di ito pa dani balay.
3: Marabong sa man, nisinggit sila, sir?
4: Oh, nisinggit, oo. Oh. Dito man sila sa babaw. Kaya, kung may matog sila, dito sa babaw. Mm. Nga, pag singgit niya, nakamata niya sa kong asawa, sa akong anak. Mm. Dada ko, lain magbaho, ay kumis, sunog niya ron. Lawag niya silong niya, dito pa siya. Mga, dito man sila, ha. Motog, ga, kung ang fire extinguisher, kung hatin akong fire extinguisher, motog, boom, akong gibawa kang gilusi para makakarang fire extinguisher, kasuod niya pakirit. Mm. So, nagwan ka, bubo kong tubig, masingit kong masilingan tubig, kuwi kong tubig, kakong tubig, silbo ba, na maging magaan, ulbo magkayo na nung kadong babaw na. Nagsipuan man, akong pagkumangkon nga, ayang anak, nga si Miguel,
3: talay ka, sir.
4: Siyan, talay ka ni Miguel, siyan.
3: Bata, gamay yun.
4: Dili, ba na, dili, ba, dalagitan na nga, kon.
3: Ah, dalagitan. Oo.
4: Ya, dito ni Agis,
3: bintana?
4: Bintana sa inahan. Yeah. Sawa. Sawa ninyo, sawa. Dali hindi. Daw ako. Na, bato ni anak, padungoyag siya pa, padungkatagak. Ako hindi, tao ang tiil, yanin ako tiil, parang dili kayo, dako ang tiba tao. Pagkuhan pa, ako din sao. Pagpang bato, ang inahan sa ni Juan Sad, ni Naog. Nga, sige pa mo.
1: Kasama ka na ito, boss bata?
3: Bilamang kabuok sila sa asset, last bata.
4: Sila randuha, murag yung bana, murag yung trabaho.
3: So okay ra ang ilang pagluwas ninyo, ang bata o ang namas?
4: Oo.
3: Kini ilang rape, sir, na asam ninimutang sa second floor o sa ground floor?
4: Flora.
1: Paul, naon sa matong bata ngayon kasaw?
3: Sa ground floor, di siya?
4: Oo, di siya.
3: Pero kapaspas ang kayo, no?
4: Oo, paspas mo, ulbo man, anam mo lang.
3: Sa ito kasama ng Arnold?
1: Katong iyang kasaw nga bata, naon sa matong? Kaya iyang matong emphasize?
3: Okay na.
1: Sige.
3: Okay na to, hasta ang mama, okay na.
1: Okay, iya mo kong impasize, magbayo ang bata, mga naho, ni Agis Bintana.
4: Ang gilos niya, atrong,
3: gusto lang kayo, sir, kaya ang rape niya man sa ground floor niya ni Saka man,
4: saka sa kayo.
3: Pero nakakita mo, parex, sir.
4: Oh, nakuha mo ko, namin ko'y pera singgi, sir, ngayon natagitan sa mangutan sa akong asawa, gikas yung grilla.
3: Pero wak magkasya.
4: Oo niya, dyan niya, persing gisiro sa nabot, wag niya pong kakasya.
3: Pero doon lang ka, sir, kurinti yun, kaya diya sa dool sa rape.
4: Oo, kurinti yun, kaya diya madool yun sa rape na kuhan yun. Niya, waman, parang, wasan sila sa goro, kabante sa pagsunog, di sulig isingit na lang siguro, bakit kayo na ubos, wala na kanaw sa silong. Patanong ko, kurinti yun, gito siya. Kaya wak may lain makuhan sa silong, wak pa may magluto.
3: Kuring pag sawa pa ka mubiya dito sir, imo estimate pila ka kabalay dito, ikaw may nasuito dito da pista.
4: Pag kun sa muha, pag soda di sa muha, ang mga nagawas man dayo, daan man ko sa kong mga asa kong anak sa kong asawa, gidaan man ko di sa gawas, ano kabantay pero nakuan siguro mga abot na abot baka na po baka walo baka kaya
3: nako na mayo to kayo wa ganiya.
4: Oh.
3: Pero importante sir, luwas ra mo. Huwag nang asama din taon sa inyong pamilya.
4: Oh, ako rin. Asama din.
3: Ay, asama ka sir?
4: Oo.
3: Oh. Ano nang asama din
4: ka? Sa ginusin nga ako dito mo ka.
3: Oo.
4: Tumban man ako kay Gatini.
3: Hindi mo na yung pag-umangkon si
4: Danimi.
3: Danimi?
4: Oo.
3: Isa nga ni mo sir?
4: Hubert Gabiana.
3: Hubert Gabiana. So mo ito ang uyuan kasama ni Arnold, no? Sa balay nga dito magsugod. In fact, respondi siya. Iyang nakita ang kayo dito dool sa ref. Mga ito nagduda siya nga kuryente ang maoga hinungda, no? So, ato na lang ito sa mga Arnold ang opisyal nga ihap sa ato kabumbiruhan o pila dyan ka mga parimahe ang naugdaw ining sayong sunog. Alas 4 untop ang pagkadawat sa ato kabumbiruhan sa sunog, no? Nasamad ni ang tiil ni sa ni Kuan sa uyuan, no? Sa imo na lang ipahino. Ina na pa, disigan, sir. Ah, sige, importante ba, disigan na kay ang Kuan ba? Ang dugo ba?
5: So naaram na nun sa mga medical team, no? So ang pagkaroon kasama ng Arnold kining lane northbound o padong Cebu City, di pa ni pagi karon kay naglabiron ang ato mga fire trucks diri ininga lane sa kuno kay ngon katosang Picas lane padong og south mo igituwi lang una sa ato mga sakop sa traffic karon makaagi kining mga sakyanan ni ining mga orasa sa yung sunog na miigo diri sa sitio Cusco basak pardo ni atong dakbayan Sugbo. Kung doon na pa may ikapuno ang atong coverage team, ang kuba nila ni Speed Pilot si Sumampong Jean Gallardo o Idol Tweety sa IFM. Yun man, back up na itong atong gala, si Alan Tangkawanzan, no? So, gikan din is fire scene. Ako kaya po ninyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RNN.
2: RMN, DYHP, Breaking Report.
1: Oras may gala, alas 5.13 na, standby sa itong kabagbalik, dugang mga balita.
6: Kining nga oras, hatod ka na ito sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Yan naman kayo mo. Niya makasaka ko. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na
11: makakas.
10: So, anak ko, nabinta na ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
13: The Original Koi Herbal Capsule.
14: O si Evelyn Paraguso, nagidag kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
13: The Original Koi Herbal Capsule.
15: Life extension, vitamin D3.
16: Am I speaking with William Hill?
17: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
16: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
17: I have the D3 right here, life extension.
15: Life extension, vitamin D3 for longer life.
8: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
18: Nawan ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
19: TTX 500 na.
18: Ang TTX 500.
19: Adlay powerful extracts.
18: Yung phytochemicals.
19: Ug antioxidants.
18: Nga gigan sa palaya.
19: Ug the sugar sugar cane.
18: Mga organic compounds.
19: Nga effective.
18: Tibatok sa sakit nga diabetes.
19: TTX 500.
18: Sa mga butika.
19: TTX 500.
18: Ang tubag.
19: Kontra sa sakit nga diabetes.
18: TTX 500.
19: Epektibo.
18: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
19: TTX 500.
18: Ibo sa the sugar sugar cane extract.
19: Ug anti-diabetic property.
18: Gigan sa palaya.
19: TTX 500.
18: Garantisado.
19: Highly recommended.
18: Sa mga eksperto.
19: Mabalit sa pinakadool nga butika sa iyong lugar.
8: This newscast is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
2: Set Living Testimonies.
20: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
21: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
20: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
21: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa inyong sugar, June Largo.
2: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
0: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ko sugar o ganang nakuibato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
0: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee X. Tasyana na bastidan na tabangan.
11: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
22: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
23: Welcome to our reunion.
24: Uy, Dai, ni-doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
25: Tungod na sa Super Fiber.
26: Unsa?
25: Super Fiber.
27: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
28: Igala, nakakape na ka? Kaya na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
29: Ang kasama ako si Radioman Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
30: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
27: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: Mapalit sa mga butika.
27: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.
31: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
32: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
33: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan po mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentle lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat po ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya makakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagan salamat.
34: May buhay sa Makabuhay!
32: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos. Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di kong katoo. Kahit ako ng ilang tumor, nga daw kinumuna ka na ko. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko pupos ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mauna itilibre ang akong kalipay, kasadya. Karon nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nakuupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayon ako. Kamu nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, balit na mo kay makaayo sa dawas tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo, maasa karon na maayon ang dawas ko. Salamat.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag niborot. Ya pag kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Yan, yagto ko sa doktor, yan, ingon ng doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero murag na magyapag wala. Nahurot na gid akong kwarta. Tapos, akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos, grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan, hiyos, akong naungsad, hiyos. Ya kung mangi ko, okay na. Makatog na kog maayo, epektibo, good. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi, ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta po da akong hubak, wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
6: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
10: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines? Kana ka na clinical trials o medical studies? Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.
0: D3. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
22: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The wonderful supplement.
13: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotroph Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
17: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotroph Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
17: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
22: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
18: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
19: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
21: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
26: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
34: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
21: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
26: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
34: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
35: Available na sa Mercury o mga suking butika.
36: Kung sa

0: Boy Herbal Drops, limit tibu og barato.
1: Ora sa mga kasama, alas 5.31.
2: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Karoon sa Italina sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Wala naman sorpresa si Senador Panfilo Lacson sa pagbawi sa pahayag sa kanisundao ng abrigar ni Saldico nga si Orly Gutesa. Matuloy Lacson na pagnantawa na ang gihimo ni Gutesa ngayong may nga tinuduan nga testigo ato sa Senate Blue Ribbon Committee Hearing. Gaginamakan ni Atty. Senador Rodante Marcoleta. Gitumag-usap ni Lacson ang umang ka mga testigo nga unang ganibawi sa ilang ka mga pahayag. Huwag din na ikahimong kung mausap kini ang gihimo ni Gutesa. Dugan ini ang gihunagway nga sa lingwahe sa mga mangingilan. Ato na gitawag o lagaring hapon. Nagpasabot nga dubli ang kita o 40-40 vision.
3: Samtang sa may susama nga balita, nagto si Senador Erwin Tulfo, ang chairman sa Senate Ribbon Committee nga nakonsensya si Orly Gutesa. Hinungdan nga gibawi nini ang una niya nga mga pamahayag. Gilagway ni Tulfo nga diha gipresentar si Gutesa isip testigo pulos mga pagbakak ang gipahayag niini ug bisan kinsa mo gitudlo nga giapil sa iya mga akusasyon. Mato ni Tulfo human sa testimonya ni Gutesa, kalit lang kini nga nahanaw ug ila pa kining gisuwayan sa pagkontak apan napakya sila sa pagkihinabi niini. Una niini ang laing upat ka mga security aide ni Zaldico ni bako isab sa ilang mga akusasyon batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez uban pa mga personalidad gamay kalabutan sa flood control issue. Itugyan na sa Senado ngadto sa Ombudsman boss pagpasakag kaso nga perjury batok kag Gutesa human kini mi atras sa una niya nga mga pamahayag.
1: Dito sa naag ang mga abogado ni kanhi House Speaker Martin Romualdez og supplemental counter affidavit ngadto sa Ombudsman sobre sa mga kasusyon batok kani sa kongresista. Usa sa mga abogado ni Romualdez nga si Attorney Felix Villa, dibutyag nga nakip sa giapil sa counter affidavit mao ang bagbawi ni Orly Gutesa sa iyang mga pahayag batok sa kanhi House Speaker. Ang laing abogado nini nga si Attorney Adi Fajardo na mahayag nga gi-attach nila sa supplemental counter affidavit ang sworn statement sa 25 ka mga kanhi driver o security aide ni Saldico. Mato ni Fajardo, ang 25 ni Correcta o ni Alcuntra sa pasangil nga doon ay nahitabo nga pag-deliver sa kwarta nga og nidugang nga ang mga kanhi staff ni Co ginapit nga mo-appeal sa usa ka grupo sa igog nga mga testigo bugti sa salapi.
3: Samtang sa pikas gabahin, misulod sa emergency exit nga bukas panahon sa class hours, tinunan nga namusil sa Ateneo ni Zamboanga University, din mikalas kinigduha ka mga tinunan. Sa Interior Secretary June V. Grimulya, na bahayag nini atol sa pagduaw kagahapon sa Zamboanga City, subay sa nagpadayang investigasyon labot sa maong insidente. Mato ni Grimulya, misulod ang ADZO sa security protocol, guwain ito mga security lapses sa habig sa tungaan. Gipasabot ni Grimulya nga consistent ang pagtuman sa bag checking procedure sa ADZO, apanalutsan kini sa tinunan pinagis pag-agi sa emergency exit, hinungdan nga nakalusot kini nga nagdaog armas. Gitutukan usab karon sa mga awtoridad ang forensic examination sa digital devices sa mga tinunan ug ilang nasusi ang iyang social media accounts ug chat sa panway nakitang indikasyon nga giplano niini ang iyang pagpamusil. Apan atul sa insidente nakapost pa kini sa social media gamato ni Rimulya sa mga naa sa first person shooter game.
1: Alas 5:34 na. Gipanapdan sa Philippine National Police ang ilang cyber patrol operations aron tangtangon ang mga hulagway o video nga may kalabutan sa trahedya nga nahitabo sa Ateneo de Zamboanga University. Si PNP Chief Police General Jose Milinchonar Tatis Jr. nimando sa anti cyber crime group na panigunan ng ilang koordinasyon sa social media platforms din hi sa nasod. Mato ni Nartati, sensitibo ang mauga panghitabo. Libinak kay naglambigit kini og mga minor di edad. Inundahan nga kinahanglang maampingon o mainampingon ang paghandol sa mga impormasyon. Subiran ni apilar si Nartate sa matag-usa nga hunungon ang pag-share o pag-repost sa mga video pictures sa insidente diha sa social media. Aron dili makadugang sa trauma sa mga pamilya sa ubang napektuhan ni Gunman sa nagtanaw sa publiko.
3: Samtang katapos ang balita gikan sa kaulohan, naka-record ang Department of Health kung DOH o kapin 72,000 ka mga kaso sa influenza-like illness. Matod sa Department of Health, ang mga ginaghanon na talagikan sa Enero 4 hangtod na sa Agosto 1 karong tuiga. Doon ay 23% ka pag-ubos ang mga ginaghanon gikan sa kapin 94,000 ka mga natala ni tumiagi nga tuig alang sa susabag ang mga buwan. Sa mga ginaghanon, doon ay 38 nga nakalas, nga 16% ka masubos sa 45 nga nakalas ni tumiagi nga tuig. Ang Northern Mindanao, minitalag labing daghan ng mga kaso. Gisundan sa Calabar Zone, Davao Region, Central Visayas, ingon man ang Ilocos Region.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ito ka papanaguman, giparanta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan, nagbindraw ang original Koi herbal capsule. Suplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyao, ginseng. Kami mo hatag, may kanagrikong salawas, karikod sa atong immune system. Arong nga rita, dali ka masakit. Musa batasan ha, ang pag-inom sa original Koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule, gamapatok sa mga baritian sa mga high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, o bactismenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pag-abag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule, mohatag na may kalagligon nga immune system, gumikan sa mga vitamins kinanin, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi herbal capsule aprobado kini kala sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kini kala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Trump Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Batolite. Mahimusan niyo may kala mapalit ang original Koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabotis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscariot. Original Koi herbal capsule, barato na, ipiktibo ba?
3: Taas bond pressure si Mudugoy Kabadunay hypertension na basan taas imun sugar og basin maay diabetes kanyo ora kamay bao at taas nga level sa blood sugar magkapagay kinis arterial wall sumupalapos si Mudugoy ang sarakarason nga na magka hypertension ka mutaas ang ibong dugo ang diabetic hypertension resulta kinis sa pagkabuta pagkadaot si Mugkidni og gagkap ng mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease dilipagay sa mga samad pagkapatulas sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki busay nagpabuta nga mo grabe ang imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw ang DTX 500 rikini charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kutulado sa bangimong BP, ang pag-inom sa DTX 500 patagad na makapanindot is imong katog, makapagapagay sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa magklinika, the alternative medicine and wellness center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized nga general machine analyzer na akin may mutang sa Media Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawag sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
1: Hello mga kasama, aminin natin kapag ang produkto o offering ay nakikitaan ng seal o certificate na approve or compliant sa standards, agad tayong nakakampante. Parang feeling natin ay okay to, lalo na kapag may pinapakita silang proyba. Pero pagdating sa gamot at vitamins, sapat na ba talaga yun? Parang sa restaurant, hotel o online shop, kapag may award o checkmark, feeling natin okay to. Pero sa tingin nyo, pagdating sa gamot at vitamins, ganun din ba dapat ang basihan? Kung quality, importante ang certified ang gamot. Kailangan yan, pero pagdating sa gamot at vitamins, hindi dapat doon nagtatapos ang usapan. Parang sa social, parang sa school lang, pasado ka nga, pero kung gusto mo nga maging top of the class, may extra effort pa rin. Ganun din sa quality, hindi sapat na pasado lang, dapat tuloy-tuloy ang pag-check. Sa Unilab, hindi porke approved na, tapos na ang checking. Bawat produkto dumadaan pa sa mahigit 50 test and verification. Sine-check kung tama at pure ang ingredients, kung walang microbial contamination at kung matutunaw ng maayos ang gamot sa katawan. Kaya bago makarating sa iyo, paulit-ulit mo nang sinisigurado ang quality. Kasi gamot yan mga kasama, hindi pwedeng ma-seal naman, okay na, dapat sigurado, dapat maaasahan, dapat may proyba. Kaya tandaan, huwag maniniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality. Alamin na nga, ano nga ba ang mga gamot sa Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
3: Samtang sa pikas gabahin, gawas nga makaboost sa atong immune system. Ang laing mga beripisyo nga makuha nato alang sa inadlaw nga pag-inom nining Life Extension Vitamin D3 mo ang pagpaubos sa risgo nga makabaton ka sa sakit nga cancer. Apila niini ang breast cancer sa mga babae, prostate cancer sa kalalakian, colon cancer ug uban pang matang nga mao nga sakit nga dunay direktang koneksyon alang sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. Ug gani na matud-an sa lain-laing mga pagtuon nga kadto mga cancer patients na gyud mutaas sa bang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas mo improve ang immune system kung maka-function kayo balik samtang siya nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili-dali nga maluya o mutaas ang syansa nga maka-survive sa sakit. Sa mga dunay cancer, ha, o pasyente ni ini gawa sa inyong medication, pag-inom mo 6 to 9 nga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw, human ka makatake sa imuhang meals. Gawa sa mga cancer patients, katong nag-maintenance medicine na tungod kay lain-lain ang sakit, diabetes, hypertension, o gubang balatian, makatabang sa pag-inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong, mahimong mo inom ni ining Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para makamaintain kag maayo nga panlawas. O 11 pesos lang matag soft gel, affordable kaayo o ginama kini dito sa America sa Life Extension Foundation. Timani ha, igpalit ni mo Life Extension Vitamin D3, tanawag yun ang matag soft gel, kundo na by LE nga initials, Life Extension ka na. Nagpasabot nga, authentic ang imong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Pwede ka makapalit ni ini diya sa mga butika, pero sa din na sa Life Extension Medical Clinic, din ma-avail po nimo ang libre nga consultation kada adlaw. Sa pikas gabay ni ko ba kanunay nga ma-constipated, pag-inuman ng Super Fiber kay number 1 kaya nga pangunta sa constipation. Sa inyo kayo nga damo ng Super Fiber, powder man siya, saka sa shea ni ini imo lang ibutang so sa kabaso nga tubig, pwede ka mutsaik ani, kung ari sa buntag before ka mamahaw, kung ari sa gabi ka na before po ka nga matulog. O para mas nito ng epektos pag-take nimo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sa din sa Life Extension Clinic.
1: Ay, bang buntag, lami ipangapirong orasa, oy, niya holiday na maron, ang uban, may klase, may trabaho, niya naramay gala sa pantawan, naramay gala nag-akin-akin sa ilahang mga tiil sa ilang balkon, ang uban, sa ilang kusina, lami mga pi, mga gala, aritas ka pi, nga makapanagsik na to, makapawagtang may gala sa tanan ng mga baratian, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina, kando ni powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. Makatabang kini paubos ang kolesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makareduce kini may gala sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free mong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini mega sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ay, arita may kala sa ikanuhan itong pangutana. Katumitang estudyante sa Ateneo de Zamboanga. Mga kasama, namusil o niya nagpusil po siya siyang kaugalingon. Kining asa man siya ni Agi. Nga nung nakasood may gala siya sa eskwilahan o niya nakaabot siya nga to sa fourth floor. Fourth floor ba itong kasamang Ken, no? Asa siya ni Agi? Sa entrance o sa exit? Asa siya ni Agi? Asa siya ni Agi? Sa exit o sa entrance? Murag sa exit ito. Emergency ba to o sa entrance? Sa emergency ba to siya ni Agi o sa entrance? Kaya kung sa entrance, masakpan siya. Asa siya ni Agi? Sa emergency door or sa entrance? Asa man siya ni Agi? Kaya kung sa entrance siya, masakpan siya dito. Gasag armas. Asa man siya ni Agi? Sa emergency o sa entrance? Dili exit ha. Erase ang exit. Kay wa dili de exit. Emergency o entrance ba to? Asa man siya ni Agi, sa emergency o sa entrance? Kay kung sa entrance siya ni Agi, masakpan siya. Nagi mo sa masakti, asa si Niagi. Lisura pag utanaha. Oy. Pwede lisura agad pang utanaha. Kung ako'y pangutana natin, ikaw ka ito bag yun? Aha. Okay, muna itong pangutana may gala ha. Unya, sumana ang atong mechanics. Kinala naka-follow, naka-like sa Diwa HPRM in Cebu o naka-share sa itong program kanabuntan. Oras mga kasama, alas 5.45 na.
4: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, ang taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, tinta na yun akong ibati.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
7: Gipadad-an na og Socos order sa LTO Central Visayas ang usa ka driver sa POJ kinsa giingon na lambigit sa disgrasya nga midaro sa gisunda ni ining nga mga motorsiklo sa Dalan Kulon Dakbayan sa Sugbo yadto pitsa 11 karong bulana. Sumala pa ni LTO 7 Regional Director Wendell Dinglasa nga ang driver mao si Celestino Indrina Damasoli kinsa maoy nagbaniho sa POJ nga adunay plaka nga 055 CCE. Dugang sa LTO nga sumala sa report nilang nakuha gikan sa traffic police na napakyas ang driver sa pagkontrolar sa iyang gimaniho nga POJ. Rason nga ni daro kini sa mga motorsiklo nga anaa sa iyang atubangan. Gimanduan sa LTO 7 ang driver nga mopatimaw sa buhatan sa Operations Division sa LTO sulod sa lima ka adlaw gikan sa pagdawat sa mao order. Og patubagon kung anong dili sa anga imbarguhan og lisensya.
6: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee og anga pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
7: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa dramang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta! Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardiya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaba ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol kung paanong kilala ako ng ama at siya kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan silang ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, magamatao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
2: Seth Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko hospital ida at lugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa Barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
2: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
9: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpumbo sa imong high blood pressure.
11: Ako, puriba ko ala, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban kila, kay mababa man ang imong lipid.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
11: Sigurado gina, kung tati mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
2: Living Testimonies.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabii?
13: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Unsa bay gihulat ninyo? Pangitana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi mo ang dapat gamitin manggawas sa mangunang
16: sakit. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
17: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Sarap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayo naman ta, nga lain-lain ang paagi sa pagluto o adobo kada lugar sa Pilipinas. Ado na iya-iya nga templa, lamas o style, pero tanan espesyal. Tana o diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa. Og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South, karong Agosto 22 o 23, 2026.
2: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
3: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oras sa mga kasama, 5:55 na.
5: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, ilibina sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gaman pang matang sa cancers, nga doon ni direct connection sa vitamin D, the vitamin D deficiency. Mutpasabot na mga kasama nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siyang cancer. Base sa dagan nga mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kun nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tawo. Mutpasabot nga kung usa ka cancer patient adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini ug maghatag og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang quality of life o kinihinay nga mobalik ilahang immune function ug kusog aron mas mabatukan ang ilahang sakit nga cancer. Kano ha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis ug usa ka o usa ka proseso din ang mga formation ug growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung nasa mutubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D, D3. Alam nga why maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Huwag mutabang kini nga mapungan ang paspas kapagatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o ang mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Aron mapunggan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka cancer patient, base sa mga published medical papers, kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient, umuubos ang ihang tsansa o risgo mga mamatay sa sakit na cancer kung doon siya ay igo o sakto ng vitamin D blood level. Ang dosage may gala nito ng mga pasyente, kamuino may gala kinahanglan 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage ang Life Extension Vitamin D3.

0: mga buntis o nagpatutoy nga inahan o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit may galang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos ang matang soft gel. Mayroong dalin nga pahinomdom, dapat siguraduhon nga adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mupalit may gala sa mga butika. Mahimong mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life extension vitamin D3 at life extension clinic for longer life.
1: Binagis pag-inom sa lamian o healthy kain kape. Kining Vitamin D Plus sa coffee mix. Kino yung pinakaunang kape. Kino yung sagol ng vitamin D3. Mga makakapi na ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus, doon na kining Richie Mushroom Extract. Nga doon ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gito ang kining mga polysaccharides at dietropines. Ang Vitamin D Plus coffee mix. Ginugangan pag yung kining mangosteen, fruit extract, makabato kining sa oxidative stress. So, kining daling kapag-anaon sa itong mga cellula, gumikanon sa sobrang free radical sa itong lawas. Mga nang sa iyo sa buntag mga pita, Vitamin D Plus Coffee Mix. Magkakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika at pilosob din sa Life Extension Clinic. Dugang balita, konsehos na kumisang Sugbo, magkisayod na sa mga plano, programa o proyekto sa Sister City Commission sa Dakbayan. Kasama mo sa balita ang Diman Eli Bolono.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Magpakisayod na ang konseho sa Sugbo sa mga plano, programa o proyekto sa Sister City Commission sa Dakbayan. Kinisubay sa parang pagpakinambigit ini sa mga syudad sa ubang kanasuran. Kinialang usap sa pagpalig-on sa relasyon o cultural understanding, educational o civic exchanges o guban pa. City Council pinaagi ni Consul Francis Paris, niyahuag sa Cebu City Sister City Commission pagdusog report labos sa mga plano, programa o proyekto ni ini.
4: Request the Cebu City Sister City Commission to submit to the City Council their plan and programs and projects to strengthen our relationship with sister cities for us to have a better view of where the commission is going.
3: Si Konsehal Francis Paris, nasa ira niyang konseho, nihatag na pagtugot kang Mayor Nestor Archival pag-renew sa sister city relationships sa Dakbayan, tali sa sudad sa Honolulu, Hawaii. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo,
0: Nate! Kapin sa 1,400 ka mga pamilya sa Mandawi City of Consolacion, ganabik tima sa Bagyong Tino na kadawat og calamity aid gikan sa lokal nga kagahanan sa probinsya. Kasama mo sa balita na jaman Raybart Pugoy.
2: CYHP Tatak RMN Report.
5: Kininga balita atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nakadawat og calamity aid gikan sa lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang libuan ka mga pamilya sa Dakbayan sa Mandawi ug lungsod sa Consolacion nga nabiktima sa Bagyong Tino. Sa Mandawi City, 1126 ka households gikan sa 11 ka mga barangay ang nakadawat og tag 10,000 pesos nga ayuda ug tag na po ka kilo nga bugas humay. Samtang sa Consolacion, 340 ka apektadong mga residente ang nakalawat usab sa susamang kantidad og tag na po ka kilo nga bugas humay. Sa kinatibuk-an ni Kabat sa kapin 1400 ka mga pamilya sa naisgutang mga lugar ang nakadawat sa maong calamity assistance isip tabang silang pagbangon human sa epekto sa Bagyong Tino nga niigo sa Sugbo sa milabayng tuig. Kasama mo sa probinsya sa Sugbo, Radzuman Remart Pugoy DYHP Tatak RMN. Kadtong nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Richie Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Platchumo Nationwide. CYHP Abroad ngayon.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, sobra sa usa ka gatos ka mga tao ang nakalas dihang nahugno ang usa ka artisanal gold mine sa Central African Republic. Nito milabay ang adlaw na hitabo ang pagkahugno sa maong minahan sa village of Zamboe, duol sa utlanang bahin sa Cameroon. Gituoan sa mga otoridad nga posibleng sa kapa ang ginaganon sa mga nakalas sa mga pahintabo, ingon man doon na

0: sa mga nangaangol o posibleng doon na pa yung mga nangamising apan ba dahil i-verify pang ginaganon sa mao mga casualties o injuries. Sa nasairan ng artisanal mining, mao ang dakong tinubdan sa panginabuhian sa Africa apan pabiling huyang ang mga lagda o safety standards ni ini na mahimong resulta sa deadly accidents. Kasama mo sa abroad ngayon, gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tata Ka-Arimen. Katong mga malita, ihatod ka natong sa set panyawon herbal capsule ng Lost Mangustin, set liniment oil, celebrity beauty kojic soap, set kugon ng epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang set panyawon coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang set panyawon herbal capsule plus mangustin, nga mao ang numero uno, o wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naganaw sa mga makapamatuod sa kaipiktimbog na tabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimog pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo ipiktimbog liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kanyan to, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic, o 12 pesos sa baalang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, dinhi sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrom Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrom Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napaturan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrom Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrom Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrom Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Samtang dugang pag mga balita, libang ka mga personnel, kagabaras na pa sa subo na positibo sa paggamit o ginadali ng drogas. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
3: CYHP, Tatak! RMN Report.
4: Kining maong balita, hatong nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule na positibo sa paggamit og ginadiling tugas ang lima ka personnel sa kagamhanan sa Kabayan Sugbo. Kinuman sa ipigayong kinalit ka drug test sa City Office for Substance Abuse Prevention din COSAP o sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDS7. Tulo sa napositibo na gaikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o duhagikan sa Cebu City Sports Center nga pulos mga job order kung JO worker. Matun sa labaw sa COSAP kasi Greg Rodriguez nga resulta sa surprise drug test ni Dosog ato sa personal department alas tukmang lakang sa nang kini automatic na nga dili kabalik sa trabaho.
5: Automatic na gina siya under sa policy sa Cebu City government. Pag once mga positive ka, automatic yung suspension.
4: Si Greg Rodriguez na sairan nga una na napositibo sa paggamit o ginadiling druga sa ang usa ka JO personal gikan sa Parks and Playground Office sa naklabay ng mga surprise drug test sa KUSAP isip magkabahin sa drug-free workplace program ni ini. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ng Ginoo pinagi sa pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo, Nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
0: Kini nga balita, atod ka nato sa said marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nisaka ang average retail price sa bugas humay lukop nasod sa iyong abahin ning buwan sa Agosto sa wala pa magsugod ang harvest season o ting-ani sa September. Base sa awahing report sa mga presyo sa agricultural commodities ni Baybaw ang PSA nga ang regular milled rice mo average sa presyo nga 49 pesos o 61 centavos kada kilo sugod ni atong Agosto 1 hangtod sa Agosto 5 nga ni saka ug balik 22.16% gikan sa kapin 40 pesos kada kilo atong sa samang period nga natala nito 2025 ang pagtaas sa presyo sa bugas umay naatulsab sa pagpangandam sa DA alang sa posibleng mas huyang nga third quarter harvest sa mga pala tungod sa posibleng epekto sa El Nino. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mga balita gihatod kanato sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Set Panyawon Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawon Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawon Coffee Mix? Kinitungod kay ang Set Panyawon Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug powerful corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawon Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o farmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawon Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Ratcho mo nationwide.
1: Samtang kung siyo sudad sa Sugbo, may misigar na sa Department of Engineering and Public Works kung DEPW. Tungod sa nangahanaw ng mga dokumento. Kasama mo sa balita na Jamanay de Bolonas.
3: CYHP Tatak RMN Report.
4: Imbestigahon na sa Konseho sa Sugbo Department of Engineering and Public Works kundi DEPW. Kinisubay sa nanghanaw ng mga dokumento may kalabutan sa mga proyekto sa dakbayan nga ipatuman ni ini. Partikular na sa mga infrastructure projects sa sudad nga giimplementar sa nakabay ng mga administrasyon. Ang Committee on Infrastructure sa Konseho may isang unang pagpigayon sa imbestigasyon. Subay ngayon ni ang City Council pinagi ni Konsel JP Labella na ngayon sa kikinahanglang mga dokumento gikan sa pipila ka mga buhatan sa kagamanan sa dakbayan.
6: To respectfully request the DEPW and the city engineer, the back chairman, the city accountant, and the city budget office to provide this august body and the committee on infrastructure with all relevant records and their respective internal findings concerning the infrastructure projects identified in the COA report to assist in any legislative inquiry thereon.
4: Si Konsehal JP Labella na sayran nga ang DEPW nangita na sa mga komento nga ipangayo sa konseho tungod kay giingong white proper turnover nga gihimo ang nanuan ini kaniadto. Kasama mo sa Cebu City Hall. King inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ano nagkabang nagluya? Posibleng ko lang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging guguman pa. Apan dili na kinahanglan nga magasto ka pa og dako, sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins kay imong gikinahanglan. Ana ang kinibay ka na sa EXL Makamuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disease pa kinik ka mga powerful ingredients. Maunga kung makatomar ka rin eh, mahimugid kang abtik, alerto og dilik imlimtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayog kalimot pagtumar sa EXL Makamuhay Plus Capsule. Maparin ko na may kala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Okay, ato sang ikaw na itong winner ka sa Mangken. Ato na sang i-check atong winner ka na butaka. Dara, dara, dara! Dara itong winner may kala sakto yung tumag. Emergency exit. Yagi sa emergency exit. Ah. Wa man siya dito sa entrance, kay Barakpan siya dito. Aris siya sa emergency exit. Ang nakatubag, may galagsakto, si Moristo Hirana. Congratulations, Moristo Hirana. Ikaw atong palaran, nga mananaw, karabuntaga, nakashare, nakapalaw siya, may gala sa Riva HP Aramin Cebu, o kang attorney Rufil Fernandez Banyok, o nakashare po, may gala sa itong program, Unang Radyo, Unang Balita. Palihog lang ko, Moristo Hirana, pag-chatsin mo ang cellphone number sa atong Facebook page sa DYHP. Aron sa paghatag na sa imong paldo-paldo nga 200 dito na ni sa Lunes ha. Kay way opisina karon kay holiday. Kaya itong kapapanaguman, may ganag pranang sabta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao. Ang original Koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyag, ginseng. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
2: Mati ba yung hangi, kwa dunay, daghan toksin si Bulawas, mundili ka regular, na magpagawa si Buhugaw, doon ka may lisa, mabuto ni Puntian, magkasinate ka ginsomya, kalunay ka magsakit ang imong ulo para kinsa sa kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhamis ang imong putis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problem. Sige ba na pagkaluya si Mati Bukong Lawas? Musa, kung tagad ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayang panlawas. Pag yun matagad law, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Wala mati oras, saka na lang, sige na ito bukang pwede sa Sariwa HP, aramin sa buka minyo mga tigbalita.
2: Kinagin ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Miraja Man, Arul Busamante, magpasalamat sa inyong pagpabinaw hang turug mga sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigalas kasama ka Tony Rufil Fernandez Banyok, nga mo sunod ka rin na sa Straight to the Point. Ay kalimot, matang adaw taran, Daigang Joes, praise the Lord, hallelujah. Sabakadiri. Wala tayo oras. Dali ah.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
7: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug iEXCEL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa All-in-1 Maggie Magic Sarap.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Oras sa DYHP RMN Cebu, la size 16.
8: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
10: This time check is brought to you by Tusaran Forte.
11: Ubong makulit? Just stop it.
12: This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
14: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
15: This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
16: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance.
17: My nutrients adjusted for age 50 plus.
18: Tulong para malakas ang resistensya,
19: healthy heart, and sharp memory.
20: The number one multivitamins for age 50 plus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS. Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
22: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
23: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
25: This newscast is brought to you by Presto Creams.
26: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
27: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
7: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
3: Straight to the point.
7: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
7: Kini lang gyud punyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dai magkikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karamay galang Biyernes, pizza 21 na buwan sa Agosto, tuig 2026.
3: Straight to the point.
7: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban. Nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
7: Nagunas to maiskutanan karong buntaga mga higalaan. Special non-working holiday karong adlaw, lukop nasod. Subay sa pagtimaan sa ika-43 nga kasumaran sa kamatayon ni kanhi Senador Ninoy Aquino nga gipusil patay kanhi sa Manila Airport niadtong Agosto 21 tuig 1983.
3: Straight to the point.
7: Ang mga trabahante nga motrabaho karong adlaw hatagan og dugang 30% sa inadlaw nga sweldo base sa balaod sa pamuo.
3: Straight to the point.
7: At nagpagtagad sa karong buntaga mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
7: Samtang sa pikas nga bahin gi bantayan nga severe tropical depression nga dunay international name nga Saudil. Mao ni ang panganday no? O gamusod na sa Pilipinas tanawon panigga. Unsay mga ani mga sukit ti paminaw. Severe tropical storm kini mga higala. Gibanak-bana mga kaigalaan sa pag-asa nga musulod sa Philippine Area of Responsibility sa Domingo or baka sa Lunes.
3: Straight to the point.
7: Gipaabot nga mupakusog kini sa hanging habagat.
3: Straight to the point.
7: Kanipagtagad robotaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon o ginyong tulumanon.
3: Straight to the point.
7: Samtang sa laing bahin sunog niigo sa mga residente o residential area sa may sityo Kiosko, Barangay Basak Pardo, kaganina nga kadlawon.
3: Straight to the point.
7: Usa ang naangol human nakatunob og mga buak nga bildo atol sa sunog.
3: Straight to the point.
7: Tarik pagtagad sab karong butaga mahigala sa atong pagbanoban nining atong tulumanon og inyo nga tulumanon.
3: Straight to the
7: sa
3: point.
7: Sa pikas bahin usa ka culinary arts student nihimo og pagpanghulga sa pagpamusil sa usa ka pribadong unibersidad sa Dakbayan sa Subo. Pinagi sa komento niini sa TikTok video.
3: Straight to the point.
7: Nadakpan sa kapulisan human kini na ilhan og natultulan ang nahimutangan niini.
3: Straight to the point.
7: Natanig pagtagadong buntaga mga higala ha. Gipatagam ni sa atong kapulisan nanong mag himo-himo man mahigalag hulga diha sa mga eskwelahan.
3: Straight to the point.
7: Yan na pubiyan na ni mga estudyante karon gumikan sa nahitabo sa Tacloban. Yan na pa'y nahitabo mahigala sa Buanga. Kung sabay nakaon ining maong culinary student mga sukit ng Paminaw. Iya may nung gihulga po mga kagalaan kining pribadong universidad.
3: Straight to the point.
7: At inatagay pagtagad rubutaga sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the
7: samtang
3: point.
7: Samtang sa isla sa bantayan, laing usa ka lalaki ang sunod-sunod niya ng hulga nga mamusil sa bantayan National Senior High School na dakpan sab sa kapulisan.
3: Straight to the point.
7: Irisi mga higala, ato nang patagmo ng nani, kaya nga naman nga katay ni Glubat, mga sukit ni Paminaw sa mga kabataan.
3: Straight to the point.
7: Sa pikas bahin, mga sugid ni Paminaw sa kauluhan ombudsman, wa mabalakas pagbawi na ni Olri Gutisa sa iyang unang pamahayag. Doon na pa sila 28 ka mga testigo matod pa nga mubarog sa akusasyon batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez.
3: Straight to the point.
7: Mga tao, mahigala, galing-ulingo gitaon ining kasong Romualdez, mga sugid ni Paminaw. Matod pang BBM, patong-patong na nga kaso ang giandam sa ombudsman. Kaigon sa tamay galakad itong pamahayag ni BBM. Para lang ito sa iyang speech ng paghahapon. Para lang ito sa iyang pamahayag nga aron nga ang mga tao may gala makatch ang atensyon, makaingon nga, lah, murag seryoso si BBM lang. Tanawan ni mo on sa stage may gala sa kaso, ha? Sus, marusip. Wa pa magani may gala sa, kuhan, napa sa pag, ang kontra, nangapriso na. Romualdez o pagkasugod. Karon ni withdraw na si Gutisa, kunuhay mo submit pa sa supplemental affidavit. Ni submit og county affidavit, mo submit pag supplemental affidavit, probida asa may giingon nga giandam lang patong-patong nga kaso dili pa man for filing. Preliminary investigation pa man. Sus ko na pa lang koy words nga pwedeng mabuhian sa kahanginan bida. Ako lang yung ipugong-pugungan. Pugong-pugungan ko lang yun mga sukit ng Paminaw ning atong ipanulti.
3: Straight to the point.
7: Ang masa sa taon mahigala para pagpatuo sa masa. Ora ba oga tungod sa kaubos ng rating mahigala ng BBM. Negative ang iyang rating. Puyok na lang ang masa ba? Mura ba?
0: Amaman mga sukit ti paminaw burog bang nga bata nga nihilak nga giamaman lang itawon gamay. Sige lang ay kabala kay ka makabaos na lagi mo kay wala ah kanang patong-patong na nga kaso batok ni Romaldo. Kalawa na mga witnesses sinahinay Guidro katong mga marine sinahinay Guidro si Gutisa sinahinay Guidro. Kisa may nagpa-withdraw na ha? Matamataw kaghapon oy. So, mo na po na mahigala nga ang presidente gusto gyud niya mapasaka agaso. Ang ombudsman sad isog gay pasaka kaso pero wa man tay mahimo kay ni-withdraw mang mga witnesses. Wa din niya ibutang sa witness protection program. Ha? Aron nga dili mo withdraw, ha?
2: Straight to the point.
0: Kay kuya man ilang kinabuhi ana. Pagbutang sa witness protection program na asa ilang kaugalingong sildo, na asa ilang kaugalingong taguanan, na ilang pamilya ma safety. Nya mo withdraw din ni ana.
2: Straight to the point.
0: Ano man ibutang sa witness protection program nga inyo makanggigamit ang affidavit ani against Romaldes.
2: Straight to the point.
0: Antay pagtagad do butaga mga sukit ni Pipinaw sa ato paban-uban ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
0: Hey, amaman lang yung taon. Marong mga bata nga nang hilak. Amaman yung kabalaka. Makabawas na lagi mo. Hapit na. Patong-patong na nga kaso batok ni Romaldes. Unya aron nga di. Pag yung mga balaka, kabalaka kay na, ana. Magpalupad taglaki. Ita mga higala. Hey, amaman lagi atol sa suna mga sukit di Paminaw, ha? Ah, nagkabalaka. Murabag kita mga bata. Bitaw na yung na. Nagbata bitaw ka na igo kasi mong classmate bitaw sa daycare ba, daycare. O di ka na ng grade 1 ba, niya mga islam yun, ay kabalaka kayo, mabawos ta. O, yan, pag, o na, o, da, kabawos na. Wala mga tao, may gala kayo, ang yung rating ay inubos ng mayon, negative na. Ina mo higala nga, ay lang mo kabalaka kay patong-patong na nga kaso. Makabawas na ta, ha? Patong-patong na nga kaso, batok ni Romaldes. O niya, aron yun nga, muhilom ang bata niya, mamama na kay kabalaka, mulupad ang rakit. May, si BBA mo unang sakay sa rakit? Kinsay gusto mo kuyog, ha? Kinsay gusto mo kuyog. Delikado, mahigala, no? Ang una bang rakit, mahigala, lagi palupad sa US o kato sa Russia, dahil? Butangan sa nato, ito na ano, experimental sa daan, may kato sa unggoy at itong ibutan. Uyaw, busi mo, disgust siya dito sa taan. At ang naagi katawa-katawa, mga sukit, di Paminaw, tagantarik pagtagad, robotaga sa atong pamanuban, usap, dining atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
0: sa pikas bahin, DILG Secretary John Vic Remulia ni Butiag nga kadtong tinunan sa Ateneo de Zamboanga University nga namusil ni Agi matod pa sa emergency exit. Pagsulod o pagsaka sa building, hinungdan nga wa ma-inspeksyon ang gidala ni ining armas.
2: Straight to the
0: ang
2: point.
0: Ang emergency exit kanunay nga bukas panahon sa class hours.
2: Straight to the point.
0: Kani tagag pagtagad mahigala sab sa atong manuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the
0: samtang
2: point.
0: Mga angulo sa impeachment trial mga sukit ti Paminaw ato ipadayon karong adlaw. Ang paghisgot-hisgot labot ni ini mga kagilaan, unya ni balik na sad mahigala ang hisgotanan dai. Tan-aw siguro nila muragwa pa man magkatarog down so far mga higala ha. O gatong evaluate ang impeachment trial batok ni VP Sara, ah, with due respect mga kagilaan, atong pabuto ba sinyapari napabay bumba ipabuto o napabay pasabog ipabuto. Nga naman, so far kining mao mga testimonya, nabati na nato ni sa Quadcom, nabati na nato ni sa House Committee on Justice, sumuragwa mga tandog sa mga tao. Unya, kung imong evaluate, medyo alanganin ang prosecution mahigala, dihado ang prosecution ining kalakiha, medyo nakapabor ang depensa ining kalakiha.
2: Straight to the point.
0: Pero tama sa yon sa sunod ng mga witnesses. Basi doon na pag-ibumba sa inyong ipabuto. Wa gani bumba ang ipabuto, mga kagilan, bida. Ang mga senator judges ini, managana yun o ang magmagduwa sa mga sukit ipaminaw, nakataya ang ilang political career.
2: Straight to the point.
0: At tungod ini nga nakataya ilang political career, na panggawa sa punong istorya mga sukit ipaminaw, nga pwede na, dili na yun 16 ang 2/3. Paobsan siguro nila ang threshold mga sukit ng Paminaw. At ang pagtagad robot agas tuman-uman usap nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
0: Hiniguban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RM in Cebu 612 sa dayal sa inyong mga radyog sa 93.9 IFM. Yo!

0: Straight to the point.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
3: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
2: Hindi po kayo gumaling?
3: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Hala, Magi! Naopirahan na ganda si Inday sa iyang bungi!
5: Oh! Salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o nguho sa tibuok Visayas. Apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
4: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
5: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
6: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga tawagan na, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
10: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
11: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Mga kasama ug mga idol, panahon na usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kaayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal ug inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo ug luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun ni labian.
13: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
14: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
12: Atong attack na lasayas 36 na mga higala sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
12: At sa tagad-pagtagad, mga higala ang report sa itong kauban on board sa patrol na nimang orasa, mga higala doon ay banangan na dagmalan kini, ha? Bana nga dagmalan sa iyang asawa og namunal og helmet gisikop sa kapulisan sa Naga. Unsa man lahi tong namunal og helmet nga babae katotohan ko eh. Ato ni agi kato katawa may galato sa sexy kasamang Paul Lauro sa dugang report. Yes Paul.
7: DYHP. Tata. RMN report.
16: Medyo man, Attorney Rufiel, ang atong Naga Police bitbit ang warrant umaris sa kasong pagpanagmal no ni ining iyang asawa Kaya gikihaan magyari siya sa iyang asawa. Ang reklamo ni siya siya asawa niya itong Mayo nga gikulata siya o gihapak magyari siya sa helmet sa motor ang iyang o ang iyang paan ining iyang bala niya gisilbihan o guarad o barit dito sa South Poblacion sa Naga gahapon sa hapon. Mga pasado alas 3, gidumdum ang panimay ining niya akusado niya si Clint Labrado, 34 anyos. Ang warad o baris niya bitbit sa atong kapulisan ining violation sa 9262 ang gi-serve din sa atong kapulisan kuman mas patid kining maog bana na nagtago-tago o maniya matagmali o nabulalik sa helmet motor ang o sa iyang asawa ni tumbuan sa Mayo sa iyang gihimo na trauma yun kining maog asawa ang biktima inunggan nga gitinuod yun siya pagsakag kaso paglusot sa waran gidakop na yun sa kapulisan na ditina siya sa atong kapulisan diya sa Naga hangtod ni ining mga higayuna. Kasama mo sa Naga Police ako inyong Radio Man Paul Lauro, DYHP Tapak RMN.
15: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Radio Boy Nationwide.
12: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:38 na mahigala sa atong banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
12: Okay, mga kaigalan, karon holiday man, ugma mahigala sa Sabado Domingo, so Lunes, balik na po ang hearing mga sukit ni Pupinao sa impeachment. Mura gilaay ng mga tao, day. Mura gawa na may thrill ang impeachment. Di naman kayo, kwan, no? Kita ni mo ang number of viewers mahigala ng mga live viewers sa Senate. Kwan na yun. Unsa man na nanay kwan litis, kaya balik na sa hapon ang kwan. Wala pa no? Kaya ang hearing magod, gikan sa hapon, alas 3 sa hapon ka na ito, padong sa taas. Gibalhin maglag alas 10 kutob sa alas 3. Nareklamo si Senador Mig Subiri kay malito no siya kung alas 10, kay may kung alas 10 media lang kay traffic mo, matraffic ko no siya. Kareklamador ba na yung Mig Subiri mga kagalaan? Alas 10, kadukay ng alas 10? Kana mga regular ng mga trabahantib. Alas 8 man ang mag-inter ganis ka, kuan, trabaho. 8 to 5. Ang siya, may gala. 10 o'clock na reklamo, 10:30 lang kay Bida. Malate to no siya, eh. Wa pa to maprobahe ang iyang, kuan, ang iyang hangyo nga mag 10:30. Kay muriak ang mga trabahante, anang, kuan, iyang disulti in front mga kagalaan sa impeachment court na monitor ang katawang Pilipinhon. Uy! Ang mga ordinaryong mga trabahante nga trabaho mag-alas 8. Ang mga sadyante, nga sayo kayo, magkuan maganina, mahigalag, peak hours, antos, peak hours, mayon ang ikaw, senador, makasabot sa gikagunsay traffic. Kalisod man kayo na nga, di aram mo sa taas, wano mo kahibaw kunsay hinanakit sa ordinary Filipinos.
15: Straight to the point.
12: O, talawa karon, at least kahibaw mo nga, inani ang madangatan, matag-adlaw sa mga ordinaryong mga trabahante. Ikaw, trabahante ka sa Senate, reklamo siya kay alas 10 ko, ato lang nga, 10:30, may nalang ko nung ako, nga, ma-traffic siya. Wapa ito maprubahe kay mag-cocus pa kuno sila tungod anang isgutanana. Ni-reklamo na po siya rin, ato lang ibalik niya sa hapon ng kwan, impeachment. Kung sa may rason, may subiri nga ibalik tapos hapon tungod kay tanaw niya muragwa na may nananaw na to ining kalakihas buntag. O ibalik tapos hapon or tungod niya sa iyang interest na nga di sa matraffic. Ay buntag sa mga subiri diya sa Bukidnon, mabati raman yung atong broadcast sa Bukidnon. Pag ganto na mo Bukidnon, naghantag mga fans sa dito Pribuyag. Bati mo na itong broadcast ito, plus diya patay YouTube channel o Facebook page. Kuan-kuan na lang sa gamay na inyong senador, ha? Si Subiri nga, ay alag reklamo na senador Mig Subiri, kay kami mga ordinaryong trabahante, di rin na narbaho ba yung alas 8. Ikaw, reklamo ka ng alas 10, bida, kadako na ng urasa.
15: straight to the point.
12: Kadalik pagtaga doon mga higala, arita sa daghan mga isgutan na nato karon. Dapay gutisa, but before anak, kaya mabalik mo naging impeachment sa Lunes, ako sa nang i-address balik ng kang Tulfo nga gisulti atol sa impeachment trial kay kinibaya inday kinya, reklamo siya anak. Si Erwin Tulfo labot mahigala sa sinultian ni ining witness mga sukit di Paminaw. Kuan ba yan eh? Kana na ang dili ba ni trabaho? Dili ba angay ka nga imong ina iang buhian to nga statement against the witness? Kay dunay barrier sa language. Dunay barrier sa language. So trabaho ni sa impeachment court nga mo hire sila og interpreter.
15: Straight to the point.
12: Kay ang regular nga korte, may gala naman yung court interpreter. Trabaho ni sa korte. So, ang impeachment court, bisan og muhayal sila og contractual interpreter lang. Kay pila laban ang impeachment, pila na ni kabuan. Contractual interpreter, na daghan niya. Nga magkamaubang mo interpret sa Bisaya, i-translate po nga to sa English or Tagalog, kay ang witness ba niya, naman siya katungod nga musulti ko unsay language nga preferred na ko isulti kay korte raban eh. Sipiat nga ko. Stulfo, so ko Stulfo, mahigala kay ngano ko no nga magbinisaya ang witness. Ang hindi mo binisaya ang taga-Davao man. Maningkamot kag Tagalog, masagol lang yung Bisaya. So ko Stulfo, mahigala masagol. Ato isgutan no taon, ha? Trabaho niya sa impeachment court. Pag-hire mo niya, total dako man mong budget. 25 million kung adlaw aning gasto ho na to. 25 million ang gasto kada adlaw. Nining impeachment. Bida. Aro ito mga kwan ha, maklaro ta ni. Ato ipadayon, standby sa kanali mahigalas, dili pa ta mahinaya. Man lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:43 na.
17: Life Extension, Vitamin D3.
18: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
19: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
20: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
23: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural at orihinal.
26: Gigutom na ba?

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
3: Atong atak na alasayas 47 na sa atong baban-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the Point.
3: Now, atong balikan mga sugid di paminaw. Kining atong hisgutan na rumbutaga. Sa ika-unsi kaadlaw sa Senado, nakagasto na ang Senate may lag 275 million pesos. Kaya 25 million man ang kada adlaw. Kinsa nagsulti nga 25 million kada adlaw? Si Senator Lacson o si Senator Win Gatsalian?
4: Straight to the point.
3: Ha? So kanang ilang gisulti nga 25 million ang adlaw nga gasto sa Senado, ibalik na to nila. Mauday ni ang gasto ninyo? So in 11 days, nakagasto na og 275 million. In 11 days nga hearing mahigala sa impeachment. Kanya mingon sila sa isaragi gasto, may gala nga ang 125 million sa 11 days. Eh, grabe kagastador. Karon, kagastador naman sa 200, sa 11th day ha. Kaya pila man eh, 25 million times 11 days. So, 275 million na yung nagasto pagka 11th day pa lang. Karon, kaya ika 16th day naman, kinis Gina Acosta, pag present may gala, ika 16 ka, kuha na, ika 16 na kadlaw sa Senado, wapay cross-examination ha. Plus, mangutan na pa mga senador. Money gasto sa katawang Pilipinhon, 400 million na sa ika-16 kaadlaw. Pila man na, 25 million times 16. Di 400 million. Langan kayo, laigay kayo, kay ang pag-present o witness, bisag direct examination ra, mo gasto duha kaadlaw. Laigay kayo ang direct examination. O sa may punto direct examination, mo nagiging punto dahil nga, si Gina Acosta mo iyangan unya gihatag niyang Trinidad Chica gisugo sang Sara Duterte gihatag niya ngadto kang Trinidad Chica kasi Trinidad Chica maoy eksperto anang matters about intelligence. Wa man siya expertise ano day ako giturn over siya man mo in charge na kaysa may expert Colonel Gunas Army iyang gihatag kantong tanaw ni mo mao ni kitoy Jess day pero ni take mahigalag 2 days. Wapa mo human ang direct examination. So mo cross examination pa, malangan pagpangutana sa mga senador. O gatong ibutangag mga props kuno hay maor gito. Nya kining mga statement ni Gina Acosta human na ni nabati na ni pagkwadcom, nabati na ni sa kwan. Nabalik-balik na ni pagka kini ni ang House Committee hearing sa House Committee on Justice. So 400 million na igasto na to. Nya dugangan sunod ikalunes sa pod ikadisitik adlaw na ato lang ipon gyud ni mga kagilaan pag-emphasize kung pila ka mga Pilipino ang gigutom karon. Pila ka mga Pilipino na nanginhanglag mga pagkaon karon, pila ka mga lugar ang nabahaan karon. O gihatag panigrasyon nila day. Ang mga tawo ron samot magkasuko mga tawo aning kalakiha. Wa pa mga higalay something substantial nga kanabang magkakurat ba nga bomba ba nga kanabang pasabog kay kining tanan di naman pasabog na batian naman ni pagquadcom hearing
4: straight to the point
3: na batian naman ni pag House Committee on Justice hearing unya 90 days ang estimate mga higala ining impeachment trial sa tupan 90 ka adlaw more than 3 months na kay kada buwan, 30 days, 3 months na unta na, pero in a month, mga higala, gamay ramay hearing. Kaya ang simana, di man, hutdon, Lunes, Martes, Merkulis raman. So, maabtan tag siyam-siyam, ano, maabtan tag next year, ano yung kalakiha. Magsigig baha sa Manila, dahil siging baha, kay padong na birman sa naman, karoon pa nang habagat na lang gani. Ang gastuhon sa katawang Pilipino na ng impeachment for 90 days, 25 million times 90 days, 2.2 billion kapin.
4: Straight to the point.
3: 2.2 billion. Kaning salida haray itong tanahon. Pagtangtang mga higalang Sara Duterte lang. Kita okay, ugmao na inyong pamagi pero ayaw kalimti. Ang katawhang gigutom ay kalimti ang flood control. Kay murag na puyok-puyok naman tayong kalakiha. Yan mga tao, anilag mga abdag next year, may mga tao, Gusto mong tagtangon si Sara? Ang mga tao nalay pabuta anak kay sovereign Filipino people man ang katauhan may maoy amo na to. Total hapit naman di mo magkapaabot anang next year. Ini ka next year na wala na sa katuig na filing na good next. Ini October next year filing na. Ha? So mo na mahigala ang gastuhon ha. 2.2 billion ang atong gastuhon ining impeachment.
4: Straight to the point.
3: Kining 2.2 billion pila naman unta makatabang unta ni mahigala pag nya ayuhon lang iba sa atong mga flood control projects. Pila ka classrooms ang matukod ining 2.2 billion pesos. Igasto lang ani mahigala sa lida nga katugo na mananaw ang uban kay action. Nga dako man kay budget ang Senate. Pag hire mo, kani maklaro lang ba? Kaning kang tulfo nga suko-suko di gani mao. Trabaho na sa Senate Impeachment Court, pag hire mo diha og interpreter, nga mo interpret sa isulti mahigala sa witness. Kay kanang witness, mabita na ang atong regular courts, doon na gani court interpreter. Kaya ang language nga gamiton sa korte in English mangod. Kining impeachment court mga higala in English o Tagalog, labi na gimonitor sa tibok katawahan, pwede gani o doon na gawin rules ana unta nga himuon mahigalang in English ang sa korte o unsay language yun nga naadiha nga kwan. Ang problema ko na to, kitang Pilipinas, arkipelago, magutan niya, lain-lain tayo sinultihan na muna nga, nabuta nga in English na nang sa korte, kay og tuwa ka sa laing lugar, day waray-waray, day Ilunggo, day kwan, inig mo apila lang ito Supreme Court, di na makasabot ang mga justices. Ilain naman ang pagkasulti mo na ang English na nagigagamit. Ang botog, mabot bang panahon nga maggamit ang national na to nga kwan? Pinulungan? Kay kiting, kining atong nasod unique, makay daghan makay tag pinulungan. So, kining hitabo aron ang ilang respondents sa impeachment, si Sara Duterte taga Davao, Bisayang dako. Unya kay Bisaya, malagmit nga kining iya mga staff, mga Bisaya, maugyod. Si Gina Acosta de, ang iyang special disbursement officer Bisaya. Kaya ang imamang ko ng trust and confidence imamang mga tao ba? Kanamang ko na nakay kasaligan nga tao, taga Davao, panitaga, taga Cebu. Kung panalita ng ang presidente taga Bohol, expected na nga kanang iyang mga tao siyang palibo taga Bohol po. Doon na kay mga sinaligan ni Mudaan ba? Kanang imo mga confidential employees nga naa. Kanang imo mga higalang mga staff, executive assistant, sagad ana, imo gana mga, kanang nakaila ka ba? Kalisod, sa kayo ba sininya hinuunog, ilaron ka nikabot ni mo sa taas? So malagmit na na, so mag-hire sila o interpreter, trabaho sa korte nga mag-hire interpreter. So ko Ustulfo, kaya nga no, kung nung testimonya ni Gina Acosta, masagulag di saya. Walay sala ang witness ana. Kay witness mangod man kay gilaan, imo nang hatagag higayon nga unsa man kay musulti kag kastinuod ug unsay komportable nimo nga language nga musulti ka. Bisa gani ka nang og kamao ka mo in English may gala labi pag in English. Dili kayo pod ingon ana nga kwan jo dili mangod na may native kwan ato language. Dili ka ka-express ba? So kung gusto ka mga higala nga maka-express ka tanan sige aron makasulti ka tanan. Gamita unsa may imong preferred language nga imong gamiton. Oh, pugos siya Gina Acosta kinagalog, pero masagulan yung Bisaya. Dili man ikin, tanawa, paminawag ito kato Duterte di ay. Ha? And expect si Duterte, may gala, makibawan yun mo kining Bisaya, niya maningkamot tag tinagalog, kay gahi lagi yun lagi dila ng Bisaya. Nga ka na, Duterte, mga higala, dito ko na mag-eskwila daan sa College of Law sa San Beda. So dito sa Manila na daan, ay. Pero, na balik Davao, ini balik ni mo sa Manila, kana bang malahi gyud ang imong sinultian? Mao gyud na may bawaan gyud kang Bisaya, inyo na gadayon sa kay namog taxi nga taga sa ang probinsya po kayo, sir. Atrawa kana si Bato de la Rosa. Kana si Bato de la Rosa PMR ba yana? Dito na sa Baguio dai. Unya pulis ko na, so nasay naglain-laing lugar. Pero inig istorya ang Bato de la Rosa, may buwan yung Bisayang dako yun. Unless ko nang ikas Manila, nga naan nag ikadya nga, kuhan pero ka nagang tubong Bisaya ka, mao, madagin mo dito. Bisa pag taga Bisaya ka, mo ato kag Manila, sa mutay, butang taron, Office of the Vice President, Tos Manila. Unya ang mga staff dito dahil pulos po Bisaya. Na inigabot ni mo rito. Na tas Manila pero pulos sa punta ng Binisaya. Doon na bitaw kay Ila ito sa Manila dahil ka nang dito sa may Paranaque ba na mga parinti ito dito. Ubuad to kamurad yung kag di kakakatong Tagalog kay nanatas Manila pero pulos po Bisaya. Ang gamito ni Surehan Bisaya na ba yun nga? Ang Bisaya na ba yun bye-bye late nga kato yung pating Bisaya. So, sa meron, ang mga staff, mga higala ni Sara Duterte Gida dito, of course, dahil ganyan mga Tagalog dito, unya, nagsagol, lupi pagdaghan ang Bisaya, toa mo sa Manila, natod mo sa Manila, pero, sa pagkatuni mo nga, ang imong palibot, pulos man mga nagbinisaya po, ang mga Bisaya, dako man sa, so, medyo lisod, mo nga, ang korte, trabaho ni korte, trabaho sa korte, nga, mangita asla mo, hire sa interpreter, so, kining kang tulfo, mahigalang, pamahayag, wag ganyan mao, ha? O sa isulting tulfo, biya itong paminaw nung. Tawa. Sige, sige dong. Asa man itong tulfo? Okay, gamay lang.
5: Indihan, bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog? When in fact, sa Congress po, nung November, itagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya, ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po.

0: Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means. What it means? Dito po, sumasagot naman po siya, English, Tagalog. Yes po, are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer, kasi po wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin.
1: Okay, boss.
0: Please.
1: Boss. Dawa, ang iyang panginan ang witness, yung panluloko. Kung ang language bangod sa witness, inyo ang trabaho sa Senate Impeachment Court, trabaho ninyo na mag-hire mo o interpreter. Ha? So, kinistulfo mga higala, kinibang... Wapon lagi yung tao ay kuan. Kailangan mo, saway siya sa witness. Ayaw, pag hire mo interpreter ninyo, para sa korte ba? Nama interpreter. Si Gina Acosta dito sa court, sa Congress dahil naninkamot o tubag. Ang pangutana in English, itubag sa Tagalog. Na yung pangutana in English nga, usahay magod, bisag ka mo, makarelate mo karon ha. Namay makasabot ka sa Tagalog, pero di ka maka-istorya. Pila man ka buok mo karon be. Makasabot ka in English, pero di ka ka-istorya in English. Nakano na? So, in istorya niya, mutubag sa Tagalog, mutubag in English, masagulag Bisaya. Natural ka na, uy, makarelate mahigala mga Bisaya, anak. Kana bitaw na tayo ka istorya ang mga Tagalog? Oh, nahay mga bisita na to, taga Unilab, day. Yung arumari, anak. Kasi ako mismo, saan tayo kakain na to, ni? Doon tayo sa kuan. Buiki ay, anad, buiki kuan. At doon tayo sa SRP. Kuan tayo doon, pupunta tayo doon sa ano. Itubag ni mo na di malikayan. Bisa ako mismo dahi. Tanaw ko na itong Tagalog. Bisa ako. Ang kong magkong ganitin. Nagalogan na ito. Mahigala man. Ang kamot na tag. Labi pag na interview. Tagalog. Tagalog may itong gamiton. Kaya rin pang masa bagamay. Kaya mag-inenglish ta. Dili man sa masa yun. So arita mahigala. Kwan. Maning kamot tag tinagalog. Kung nga itong bisita. Tagalog. Pero. Mga ikaw dispensas kanginan. Nga pasinsan lang mo na itong Tagalog. Ha? Kaya lima rarabanay ni kabuo. Dili na panluloko. Tanawa. Tanaw ang witness, itubag ang witness, o klaro, masagulan niya, Bisaya. So, ang trabaho sa impeachment court, pag-hire mo interpreter, parehas korte ba? Ang sa korte na, o ang pangutana sa abogado in English, magkasabot o in English ang witness, mutubag siya. Either mutubag siya in English o mutubag siya Bisaya. And itubag Bisaya, interpret na yon ang, mutranslate na yon ang translator na eh. Aron niya ma-record sa korte dito ang in English. Kaya mo apilar na dito mga higala niya, magkasabot sila unsa isinultian nga gigamit. Pero, like ang witness, pag pangutana sa abogado in English, or pareha ng impeachment court, in English pangutana, makatubag siya in English, okay. In pangutana in English, makatubag siya, pero ang tubag dili in English, pwede. Dili na panluloko.
2: Straight to the point.
1: Suko-suko si Erwin Tulfo Miguel, panluloko ko, no? Ha? Ang inyong sayop sa impeachment court, nga wak mo makahire o interpreter, niya mo, hukom mo dito sa witness. Tanawa lang tinubagan sa witness niya. Confident man na yung tubag. Kamaayo mo tubag ni Gina Acosta na ikumpara ni mong lutok nga di gilbutan ao. Soko, Tulfo, mahiga lang. Ano ko niyo? Kiris, Tulfo, ba? Bisaya na ba sa nindako? O trol sa ni Bisaya? Kamo mga naminaw na koro mga Bisaya. Ah, gikan sa Kabisayan ug Mindanao. Dalawa, namo yung bisita labi pang sa among baryo, manguli na mga kuan dito, mga kuan dito, mga taga baryo, pista mo uli. Sa inyo dai no, manguli pista dai, Bohol dai. Negulis pista gikan sa Manila, pagkuman tinagalog na ng uban. Kita maning kamot man ta mahigalag kay istorya to Tagalog, maning kamot ta Tagalog pero mibuan gyud ka nga naning kay nimo pagka Tagalog. Ah, bisa ko saon pa ni mo kuan kay, ha? Ah, tayo na man lakaw na tayo. Mare bitaw to siga. Sir Carl, bitaw mahigala na among kwan dati bila ba yung adlaw. Dito mi sa SRP, kaya nangaon mi dito. Niudto mi gidaan na mo itong taga-Unilab. Ah, medyo nabisi-bisi ko itong usaka.

0: Law kay mga bisita may gala nga kuan. Kami si Aida, Pops ito. Yung tinagalog na kita kay dito bisita Tagalog, pabina. Tayo na man lakaw na tayo. Para pa day, sige yung mga natirang mga kuan, sudan sa banang Tagalog na ipa take out na lang natin para makakain din mga iba doon sa estasyon. Ah, ulam dai, ulam. Wala yun niya, oh, ting. Bi, patingin, oh, ting ni. So, kini mga kaglaan. Ayaw hukmi nga, panluloko. Kasi panluloko. Gipatawag na Gina Acosta dito sa kininiang Quadcom, nakatubag na dito, naningkamot kapag tubag, dahil may buo nito Quadcom, tanawag ko ng hearing Quadcom. Tubag niya, ang pangutan na inilis, tugag, Tagalog, usay, masagulang, yung Bisaya. Tanawag ko na sa si Bato de la Rosa, kanasalabunggo, dahil kanang mga Bisaya, dahil diba? Inik istorya sa sinit, kabantay mo nga marag lisod sa istorya ko usahay, masagulang, Bisaya. Yan, ano, ikasuko mo ng tulfo nga, maingo mo sa panluloko. Ang trabaho sa impeachment court, magkuha sila og interpreter. Kaya ang pangutana, magkanang witness, wag mo na ikuan, unsa imong pinaka pabor nimo nga sinultian, mo'y gamita. Lisod lang kayo og maningkamot yung kag istorya o kuan niya, dili ka maka-express. Ha? Lisod lang kayo, nga mga, imog yung pugsun pagpa-inenglish, imong pugsun pagpa-tagalog, nagdigid makasulting kuan. Di kasultig yung, di kasugakot usultig in English. Imo na yung pugson. Di kasugakot usultig Tagalog. Imo na yung pugson ki. So, yung trabaho sa impeachment court, muna akong kuan ha, dapat yung impeachment court, ilan ang kuan? Total 25 million ko na yung gasto, kanadlaw. Paghayan mo court interpreter, kay expected na, nga doon na yung mga staff si Sara Duterte in Bisaya, kay Bisaya ko na nako. So, sayop sa impeachment court, nga wasa interpreter, niya nga doon mo ipasa sa witness. Bida po ni si Dudong Irwin. Ate Baday, yun ang tutawad mahigala. Standby lang una. Alas Arimen 558 Manila. Musunod na karoon na yun. Alas 7, size na. Standby.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Ng mga minor de edad. Samantala, nag-deploy na rin ng mga pulis sa iba't ibang paaralan sa rehiyon matapos ang shooting incident sa Tacloban noong Hunyo. Sabi ni Chang, paigtingin pa nila ang presensya ng pulis at pakikipag-ugnayan sa mga pamunuan ng paaralan, lokal na pamahalaan at mga komunidad. RMN Network News.
3: Pakikilahok ng komunidad sa kaligtasan ng mga estudyante, ipinanawagan ng Philippine National Police. Kasama natin sa balita ito si Rajman Marjo Domingo.
4: Nanawagan ng Philippine National Police ng patuloy na pagbabantay at mas malakas na pakikilahok ng komunidad sa kaligtasan ng mga estudyante. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narratates Jr., ang seguridad sa eskwelahan ay hindi lamang sa mga gwardiya, cameras at iba pang hakbang pangseguridad. Ayon sa kanya, kailangan ng mas mahigpit na pakikipagtulungan ng pulisya sa mga paaralan at komunidad upang matukoy ang mga banta bago pa ito mauwi sa karasan. Dagdag pa niya, ang seguridad sa mga eskwelahan ay isang hating responsibilidad kung kaya't hinihikayat ito ang mga magulang, guro, estudyante at komunidad na manatiling mapagmasid, bumuo ng matibay na komunikasyon sa mga kabataan at agad na i-report anumang banta o warning signs na maaring magdulot na isang trahedya. Ang pahayag na ito ng PNP ay bilang suporta sa panawagan ng Department of Education, Secretary Sonny Angara, na regular na kumustahin ng komunidad, ang paaralan, ang mga estudyante at bumuo ng mas matibay na ugnayan sa kanila. Kasama mo sa DZXL Ormen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Ormen.
2: Seguridad sa mga paaralan sa Bacolod City pinaigting din. Kasama natin sa balita Rajuman Albert Hiner ng Ormen Bacolod.
5: Dalawang resolusyon ang ipinasa ng Sangguniang Panglungsod ng Bacolod para ipanawagan ang mas mahigpit na hakbang upang protektahan ang mga estudyante, guro, kawanin ng paaralan at mga bibisita sa mga pampubliko at pribadong institusyon pang-edukasyon sa buong lungsod. Ang dalawang resolusyon na pawang isinulat ni Consiel Cesar Distrito ay una na nanawagan sa Department of Education Schools Division of Bacolod at Commission on Higher Education at mga kinaukulang barangay at lahat ng pampubliko at pribadong institusyon pang-edukasyon na paigtingin ang pagpatupad at pagpapairal ng mga gun-free school zones alinsunod sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at iba pang nalalapat na mga batas at regulasyon. Ang kalawang resolusyon ay nananawagan ng agad at komprehensibong pagsusuri sa campus security, access control at emergency response protocols sa lahat ng institusyon pang-edukasyon sa Bacolod. Hinihikayat na sakupin ng pagsusuri ang pagkontrol sa pasok at basa, pagkilala at pagpamahala sa mga bibisita, deployment ng security personnel, CCTV systems, emergency communication at alarm systems, perimeter security, mga hakbang upang matukoy at mapigilan ang pagpasok ng mga baril at iba pang makamamatay na armas, evacuations at lockdown procedures at pakikipag-unayan sa police at mga emergency responders. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Man Albert Henner. Tatak Element.
1: RMN Weather Report.
3: Magandang panahon ang inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa, kabilang ang Metro Manila. Ayon po sa DOST Pag-asa, mga lugar lamang sa Hilagang Luzon, katulad ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Abra, Apayao at Batanes ang makararanas ng maulap na kalangitan na may pag-ulan bunsod ng habagat. Habang yung natitira pong bahagi ng ating bansa ay generally fair weather ang aasahan ngayong araw, ngunit meron pa rin banta ng pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Samantala, tatlong weather systems ang binabantayan po ng DOST Pag-asa. Isa na rito ang low pressure area o yung dating Bagyong Neneng sa extreme northern Luzon. Gayun din ang isa pang LPA sa silangan ng Mindanao na may katamtamang tsansa na maging bagyo pero malabong pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Partikular na minomonitor ang severe tropical storm na may international name na Saudel dahil ito'y posibleng pumasok ng par sa Linggo at magpapalakas muli sa habagat.
6: Makikita nyo po, ito yung posibleng maging bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw nga ng Linggo or Lunes. At ito po yung magpapalakas ng habagat. Kaya inaasahan nga natin na posibleng next week, pagdating ng Monday, Tuesday, ay muling magkakaroon ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon.
3: Si DOST Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina.
7: Magiging kapangalan niya yung susunod na bagyong Obet.
2: Ang lalawigan ng Bataan isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kasama natin sa Balita Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
8: Formal lang isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Bataan matapos ang matinding pinsalang idinulot ng mga bagyong Luis at Maymay na pinalalapa ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ang deklarasyon ay sinagawa sa ilalim ng Sangguniang Panlalawigan Resolution Number 365 Series of 2026 na pinagtibay nitong Agosto 20, 2026 batay sa rekomendasyon ni Bataan Governor Jose Enrique S. Garcia III bilang pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ibinase ang deklarasyon sa malawakang epekto ng kalamidad sa mga komunidad at barangay sa lalawigan kabilang ang pinsala sa mga residente at iba pang sektor na naapektuhan ng labis na pagbaha at masamang panahon. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, inaasahang mapapalakas ng state of calamity ang disaster response at mapabilis ang pagbibigay ng agarang ayuda, assistance at suporta, gayon din ang pagkapatupad ng mga hakbang para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga napinsalang komunidad. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
3: Mahigit sa 30 pamilya na wala ng tirahan dahil sa buhawi sa Rodriguez Rizal. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
9: 10 kabahayan ang nasira, 35 pamilya o nasa 100 individual umano ang naapektuhan ng nanalasa ang buhawi sa barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Naramdaman umano ang bagsik ng buhawi sa may sitio Lagundi near Itahan, ganun din sa MH Del Villar Main Road at hanggang bypass road ng C6 sa barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Pinakita sa larawan ni Kapitana Judith Cruz na nasira ang ilang kabahayan ng mga nakatira doon at may mga sagingan na pinadapa ng buhawi at matandang pulo sa kabilang kalsada ang pilitang pinabuhal at isang tricycle ang pinatakbo ng matinding hangin. Ayon sa mga nakapansin, bago mangyari ang bukawi ay may malakas na pag-ulan hanggang ang ipo-ipo ay lumabas. Wala namang naiulat na nasaktan sa mga residente sa pangyayari na agad namang inaksyonan ng Barangay San Rafael Opisyal. Kasama mo sa Aramet Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda, Tatak Aramet.
2: Malacanang tiniyak na hindi magkakaroon ng ghost project sa mga ipatatayong evacuation center. Kasama natin sa Malacanang si Radyo Man Chanel sa Lazat.
10: Tiniyak ng Malacanang na babantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng pondong ilalaan sa mga evacuation center para hindi na ito mauwi sa ghost projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga mekanismo ang pamahalaan para masubaybayan kung ipatutupad ang mga proyektong pinondohan ng gobyerno. Hindi anya nais ng Pangulo na maulit ang mga ghost project na naging problema sa mga nakaraang administrasyon at maging sa kasalukuyang pamahalaan.
11: Marami po tayong paraan para makita natin kung may mga proyektong hindi na napondohan pero hindi nagawa dahil yan naman po ang gusto ng ating Pangulo. Hindi na po nanaisin ng Pangulo na magkaroon ng mga ghost projects na nangyari sa mga nakaraang administrasyon at sa administrasyong kasulukuyan.
10: Sa ilalim ng Ligtas Pinoy Centers Act, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kasama ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ang tutukoy sa mga lugar na uunahin para sa pagtatayo ng evacuation centers. Ang Department of Public Works and Highways ang magsisilbing implementing agency. Batay sa panukalang 2027 National Budget, dalawang Ligtas Pinoy Center ang nakaraan sa bawat rehiyon na may pondong 90 million pesos bawat isa. Kasama mo sa DZEC sa La Oremen, Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, Oremen.
3: Ang DNR hinimok naman ng mga LGU na ayusin ang pamamahala sa basura para maiwasan na ang pagbaha. Kasama natin sa balita, Radyo Man Chelsea Arcelia.
12: Nanawagan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa publiko at mga lokal na pamahalaan na mas lalo pang paigtingin ang solid waste management o pag-aayos na pamahala sa basura. Giit ng departamento, pangunahing pananagutan ito ng mga LGU kabilang na ang waste segregation, pangongolekta, resource recovery, recycling at iba pa alinsunod sa Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Mahalaga umano ang pagpapatupad sa bawat komunidad ng wastong pamamahala sa basura para maiwasan itong tangayin ng baha papunta sa mga kanal, tapa, ilog, baybayin at Manila Bay, lalo na sa pagpapatuloy ng epekto ng hanging habagat sa ilang bahagi ng bansa. Paglilinaw ng departamento, natural phenomenon ang habagat pero nasa kamay pa rin ng mga Pilipino ang pamamahala sa mga basura para hindi ito makabara sa mga daluyan ng tubig na isaumano sa nagdudulot ng malalang pagbaha. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcelia, Tatak RMN. RMN Live
2: Report. Kaso ng dengue at leptospirosis bahagyang tumaas sa lungsod naman ng Maynila. Kasama natin sa balita, Radyo Man Eman Mortega.
13: Ngayon ang pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang kanilang mga residente matapos mapagtala ng bagyang pagtaas ng dengue at leptospirosis. Sa datos ng Manila Health Department o MHD, nakapagtala ng 11 bagong kaso ng leptospirosis kung kaya't nasa 170 na ng Manilenyo nagkasakit ito mula pagpasok ng taon hanggang August 20, 2026. Bukod dito, nadagdagan rin ang 14 na kaso ng dengue ang natala ng MHD sa kaparehang panahon kung saan nasa 2,349 kabuuan bilang ito. Nalatiin naman sa 3 ang kaso ng cholera, 66 ang typhoid fever, 84 ang kumpirmadong tinamaan ng COVID-19 at nasa 292 yung may naitalang nagkaroon ng severe acute respiratory infection at umaabot sa 982 yung kaso ng influenza-like illness. Kognito, nagpaalala ang Manila LGU sa mga residente na importante na mapanatili ang kalinisan sa loob at labas ng tahanan upang maiwasan na magkasakit. Pinapayuhan rin na mga may mga sintomas ng mga nabanggit na sakit na maiging magpakonsulta agad sa mga health center at pampublikong hospital upang mabigyan ng lunas at maiwasan na lumala ang karamdaman. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Eman Mortega, Tatak RMN.
3: Sa ibang balita, kasado na po ang mga isasagawang aktibidad kaugnay ng pagunita ng ika-43 Ninoy Aquino Day. Ayon kay Tindig Pilipinas co-convener at apo ni Ninoy na si Francis Kiko Aquino D, magdaraos na misa sa Manila Memorial Park mamayang alas 10 ng umaga. Libre din ang admission sa Aquino Center Museum sa Tarlac habang magsasagawa ng commemoration ng National Historic Commission of the Philippines sa NAIA Terminal 1.
14: Yung sa Ninoy and Cory Aquino Foundation, consistent naman po tayo ever since yung unang death anniversary po ni Lolo Ninoy noong 1984 ay nag-misa, nagpapamisa po yung pamilya sa Manila Memorial Park, 10 a.m. po. Rain or shine, tuloy po yan. Bukod po dyan, may ibang mga activities pa po sa buong bansa. So at least yung familiar ako sa Aquino Center and Museum sa Tarlac na under din ng Aquino Foundation, may free admission po dito sa para sa August 21. And then, I think yung NHCP meron din pong isang commemoration dito sa NAIA Terminal 1.
3: Kasabay niya, pinaalala po ni Kiko D. ang mensahe ni Ninoy na Filipinos are worth dying for, lalo na sa panahong maraming Pilipino ang dismayado sa ating pamahalaan. Nananatilian niyang mahalaga ang legasya ni Ninoy dahil patuloy na hinaharap ng bansa ang isyu ng korupsyon at karapatang pantao na ipinaglaban nito noon.
14: Siguro yung paalala ni Lolo Ninoy ay para sa kanya. Nagduda din naman siya minsan nung nasa kulungan siya, pero nung nakalaya na siya at nung nasa US na siya at parang napag-isipan na niya, napagnilayan na niya yung lahat ng karanasan niya, ay ang conclusion niya pa rin ay the Filipino is worth dying for. So sana yung paalala niya siguro sa lahat ng mga Pilipino, ano man yung politika natin, ay sana huwag po tayong mawala ng pag-asa sa ating kapwa Pilipino.
3: Si Tindig Pilipinas co-convener, apo ni Ninoy Aquino na si Francis Kiko D sa naging panayam po ng DZXL Ottoman Manila.
2: Abangan sa aming pagbabalik, isang malaki at malalim na sinkhole ang nadiskubre sa isang liblib na lugar sa Bugo, Cebu.
3: Tatlong miyembro ng pamilya na nagkaroon ng alitan na tagpuan patay sa kanilang bahay sa Dipolog City.
1: RMN Network News.
3: Butag Pilipinas sa ito po
2: sa foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
15: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
16: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhing nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
1: RMN Network News.
2: Itong RMN Power of Hyperlocal. 7:21 ang oras ngayon. Isang malaki at malalim na sinkhole ang nadiskubre sa Cebu. Kasama natin sa balita si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
17: Kinatatakutan ngayon ng mga residente sa isang purok sa barangay Guadalupe sa Bugo City, Northern Cebu ang nabuong isang malaki at malalim na sinkhole. Nadiskubre ito ng mga residente matapos marinig ang tunog na parang may nangyaring landslide at nang siyasatin ng mga ito ang lugar dito na bumungad sa kanila ang malaki at malalim na sinkhole. Nagpapatuloy din ang paglaki ng butas kung saan ilang mga puno na ang nilamon nito dahil sa pagguho ng lupa. Dahil sa takot ng mga residente sa patuloy na paggalaw ng lupa at hindi lapitan ng mga osyosero, naglagay na ng kordon ang lokal na pamahalaan sa lungsod ng Bugo sa palibot ng sinkhole upang maiwasan ang aksidente. Nanawagan ng LGU sa publiko na huwag pasukin ang nakalagay na kordon habang inaantay ang gagawing inspeksyon at assessment ng mga otoridad sa lugar at aalamin din kung ito pa ba'y konektado sa nangyaring malakas na lindol sa Northern Cebu kung saan epicenter ang Bugo City, halos isang taon na ang nakakaraan. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Candelinea, Tatak, Arimen.
3: Tatlong miyembro ng pamilya na nagkaalitan natagpo ang patay sa kanilang bahay sa Dipolog City. Kasama natin sa balita, Radio Man Lori May Romualdo ng Arimen Dipolog.
18: RMN Police Report.
19: Patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng Dipolog City Police Station matapos madiskubrihan ang bangkay ng tatlong individual sa loob mismo ng kanilang bahay sa Purok Duranta, Barangay Torno, Dipolog City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Kishna Asa Ali, ang Chief of Police ng Dipolog City Police Station, may sugat sa dibdib ang biktimang si Ludovico Narvaez, 82 years old, mula sa isang kitchen knife at may sugat rin ito sa likod ng kanyang ulo gamit ang kudkuran, habang ang asawa nitong si Elisa Narvaez ay may parehong sugat rin sa likod ng kanyang ulo, habang ang kanilang anak na si Lowell Narvaez, 38 years old at legally adopted, ay may sugat rin sa kanyang noo. Na-recover sa crime scene ang kudkura na may mga dugo, maging ang kutsilyong ginamit sa pananaksak. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng pulisya kung sino ang una ng hampas ng kudkura, ngunit ayon sa salaysay ng mga kapitbahay ay nag-away ang biktimang si Ludovico at ang anak nitong si Lowell dahil sa hindi pa matukoy na dahilan, ngunit malaki ang paniniwala ng mga kaanak na pera ang dahilan ng kanilang alitan dahil nawawala umano ang 30,000 pesos ng mag-asawa at nakita ang biktimang si Lowell na namimigay ng tag-iisang libo habang nasa isang convenience store dalawang gabi bago nakita ang bangkay ng mga ito. Kasama mo sa DXDR RMN Dipolog, Radyo Man Lorimi Romualdo, Tatak RMN.
18: RMN Police Report.
7: Truck na may kargang asukal ang na-aksidente naman sa bukid doon. Patay po yung driver. Kasama natin sa balita si Radyo Man Mark Micabal ng RMN Malaybalay.
20: Patay ang driver ng isang truck na may kargang asukal matapos maaksidente ang minamaneho, partikular sa Sayre Highway, Barangay Diklo, Manolo Fortich, Bukidnon. Ang biktima ay isang lalaking nasa tamang edad at sinasabing residente dito sa Malaybalay City. Ayon sa report, binabaybay ng naturang truck ang daan patungong north na direksyon nang pagdating sa may pababa at medyo palikong bahagi ng daan nagmalfunction. Di umano ang brake ng truck, rason para mawala ng kontrol ang driver sa minamaneho dahilan ng aksidente. Dahil sa pangyayari, nagkalat sa daan ang mga sakusakong asukal habang nagtamo naman ng matinding injury ang driver at agad na dinala sa ospital bagamat binawian na ng buhay. Pinaaalahanan ngayon ng pulisya ang mga nagmamaneho ng mga truck na ugaliing busisiin ang truck para maiwasan ang mga pag-abirya na posibleng magdulot ng aksidente. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark Micabalo. Tata, RMN.
18: RMN Network News.
3: 7:26 po ang oras. Minaliit na Office of the Ombudsman ang pagbawi ng testimonya ng dating sundalo na si Orly Gutesa, kaugnay ng umunay milyon-milyon pisong kickback mula sa flood control project kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, classic pressure tactic ang mga ganitong pagbawi ng testimonya at hindi raw bago sa mga high-profile case. Pero hindi anila sa iilang testigo umiikot ang buong investigasyon dahil mayroon pang 28 na iba pa ang handang magbigay ng nalalaman tungkol sa anomalya. Una lang sinabi ni Gutesa sa kanyang bagong apidabit na gawa-gawa lamang ang kwento ukol sa umunay paghatid niya ng mga maleta ng pera kay Romualdez. Itinuro niya sina Senador Dante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor na nag-utos sa kanyang gawin ito kapalit ng pangakong cash at scholarship para sa kanyang mga anak. Gayunman, nadismaya umano siya dahil matapos siyang humarap sa Senado ay hindi na raw siya binalikanin na Marcoleta at Defensor.
7: Sa kaugnay na balita, pahayag na Ombudsman na mayroon na itong 28 testigo. Hindi naman ikinatinag ng kampo ni dating House Speaker Romualdez. Kasama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariano.
21: Hindi apektado ang kampo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pahayag ng Ombudsman na mayroon na itong 28 mga testigo na mag-uugnay dito sa flood control scandal. Punto ng abogado at tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, ilang buwan nang gumugulong ang investigasyon ng Office of the Ombudsman pero wala pa rin mailabas na ebidensya na magsasangkot dito sa anomalya. Ayon kay Fajardo, kung tutuusin ay makapangyarihan ang Ombudsman dahil lahat ay pwede nitong ipatawag at Pasampina pero hanggang ngayon ay wala pa rin itong nakukuhang forensic o documentary evidence laban kay Romualdez. Sabi ni Fajardo, ang tangi lang pinangahawakan ng ombudsman ay oral evidence o mga kwentong hindi naman mapagkakatiwalaan, lalo't ilan sa mga ito'y bumabawi na sa kanilang naunang salaysay tulad ng ilang miyembro ng Maleta Boys at si Orly Gotesa.
0: Ang kapansin-pansin lang dito is this investigation has been going on for several months. No? Sana, with all due respect to the Office of the Ombudsman, ito po ay napakamakapangyarihan. Ahensya ng problema, lahat pwede ipatawag, lahat pwede ipasapina. But lumalabas, wala man lang forensic evidence or object documentary evidence linking the former speaker. Only oral evidence or oral testimony na alam naman natin ito yung pinaka unreliable. That's why we have laws on perjury, libel, etc. Kasi nga, these things are easily manufactured.
21: Yan po si Atty. Ade Fajardo, tagapagsalita ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Nagain ng supplemental counter affidavit ang kampo ni late representative at dating Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman para sa kinakaharap niyang reklamong plunder, graft, bribery at money laundering kaugnay ng flood control scandal. Kasama sa isinumiting dokumento ang pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa, gayon din ang mga sworn statement ng 25 dating empleyado ni Representative Zaldy Koch. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, ang abogado at tagapagsalita ni Romualdez, itinatanggi ng 25 dating empleyado o mga paratang kaugnay na umuli paghatid ng maleta ng pera kay Romualdez.
4: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Kinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera. At may mga affidavit na inihanda para sa kanila.
3: Dinagdag pa po ni Fajardo na iginigit daw ni Gutesa sa kanyang recantation na napilitan nga lamang siyang idawit si Romualdez sa kontrobersya ng flood control project. Kaugnay niyan, sinabi ni Fajardo na wala silang kinalaman sa pagbawi ng salaysay ng mga dating security aide ni Ko laban sa kongresista.
4: Ulit ko, mariin po nating itinatanggi na kung ano mang insinuation na may kinalalaman tayo dito sa pagbaliktad nito mga testigo. On the part of former Speaker Romualdez, wala pong ganong pangyayari.
3: Si Attorney Ade Fajardo, abogado at tagapagsalita po ni dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Pinalaga naman ng kampo ni dating Congressman Mike Defensor ang pagdawit sa kanya sa pagbawi ng dating mga dating sundalo na si Orly Gutesa sa kanyang naunang testimonya kognay ng flood control scam. Itinuro ni Gutesa si Defensor at Senador Dante Marcoleta na nagutos umano sa kanya na sabihing nagdala siya ng mga maleta ng pera ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng RMN, sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni Defensor, na tila pinupunterya ang kanyang kliyente dahil isa ito sa mga kritiko ng administrasyon.
22: Ngayon po itong administrasyon na to ay mahilig gumawa ng script kasi ang galing lang gumawa ng kwento na fiction. At talaga po pupuntiryahin yan kasi alam niyo po, he is one of the most vocal critics of the present administration.
2: Gid pa ni Topacio, walang suhol ang paglantad ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee na nooy pinamumunuan ni Senador Marcoleta.
22: Itong mga tao ito ay lumabas ng usang loob at sinabi yung kanilang gustong sabihin at wala pong nag-uudyok sa kanila, walang nangangako ng premyo sa kanila o kahit anumang kapalit o gandong pala, labang sila ay nag-come forward upang sabihin nila in the name of public interest yung nalalaman po nilang mga anomalya sa gobyerno. So kung binabawi po nila ngayon, aalamin po natin kung ano po talaga ang kanilang motivation.
2: Samantala, tinawag naman ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na kasinungalingan ang bagong affidavit ni Gutesa. Ito ay matapos tukuyin ni Gutesa si Guanzon na umano ibinigay na contact na isang staff sa opisina ni Marcoleta na abogado para daw ayusin ang affidavit nito noong September 2025.
23: Gusto talaga ni Martin Romualdez, madamay ako dyan,
5: Kasi ako talagang number one, di ba, nakaaway yung nagsabi na mag-resign na siya. I was the first to say, mag-resign na siya. At I'm a staunch critic na mortal enemy ko yan. Saka alam nila eh, na good friend ako ni Senator Marcoleta at supporter. Hindi lang politika, talagang personalan na tong laban na ito. Personalan na to sa aming dalawa ni Martin Romualdez.
2: Yan naman po si COMELEC o dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa panayam ng RMN.
3: Ito daw namang mga walang basihang kwento tungkol sa delivery ng mali-maletang pera, patuloy daw na humihina. Sino may sabi nito? Kasama natin sa balita, Rajman Grace Mariano.
21: Malinaw para kay House Assistant Majority Leader at Lano del Sur, 1st District, Representative Zia Alonto Adjong na unti-unti nang humihina ang kwento ng paghahatid ng mali-maletang pera sa ilang mambabatas, opisyal ng gobyerno at iba pang personalidad. Sabi ni Adjong, mukhang kinakain na ng kanilang konsensya ang Maleta Boys at si Orly Gutesa, kaya isa-isa na silang bumabaliktad at nagbabawi ng kanilang kasinungalingang kwento. Giit ni Adjong, higit na ngayong nawawala ng kredibilidad ang mga nauna nilang sa Saya. Di ni Adjong, wala naman talagang katotohanan sa kanilang pinagsasasabi na hindi rin suportado ng ebidensya.
6: Baka kinakain na sila ng kanilang konsensya dahil wala naman talaga silang ebidensya at wala naman talagang katotohanan yung mga kanilang pinagsasabi. So, yun lang po yung ating, though that's the basic conclusion that we can draw from the recantation of some of the accusers, no? Dyan sa mga sinasabing Maleta Boys, no? But it would definitely be something that would, you know, that would debunk their own allegations, no? Kasi sila mismo ang pinanggalingan nitong impormasyon at sila mismo ang bumabawi.
21: Reaksyon nito ni Adjong, makaraang bumaliktad si Gutesa at ilan pang miyembro ng Maleta Boys at sinabing pinangakuan lang sila ng salapi at iba pang mga pabor bukod sa may naghanda din daw ng kanilang mga affidavit patungkol sa cash delivery na laman ng mga maleta. Kasama mo sa kamera, Rajoman Uno, Grace Mariano, Tatak RMN, DZXL 558. RMN Network News.
8: Paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Kaisang House Prosecution Panel sa kagustuhan ni Vice President Sara Duterte na matapos agad ang impeachment trial. Reaksyon nito sa panawagan ng Vice Presidente na mapabilis ang proseso ng paglilitis dahil kapag humahabaan niya ang trial ay lalong nagdududa ang publiko. Subalit ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang private prosecutor po at legal spokesperson, ang mabilis na pagproseso ay hindi nangangahulugang maisasakripisyo ang due process.
23: Yung speedy disposition of the cases, hindi naman din ibig sabihin yan, kailangan natin siyang madaliin, no? At the expense of having the opportunity to fully present our case by presenting the evidence that we think are needed.
2: Hinikayat din ni Tolosa si VP Sara na iparating sa kanyang defense team ang kanyang hangarin dahil may mga aksyon o decision anya ang mga ito na nagpapabagal sa takbo ng paglilitis.
23: Maganda din na ipairating ito sa kanyang defense team dahil maalala natin madaming mga mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team.
2: Samantala, sinabi naman ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, na nagbabawas na sila ng mga testigo upang maiwasan ang paulit-ulit na testimonya at mapabilis ang pag-usad ng paglilitis.
3: Samantala, NBI employee arestado sa muling pangingikil gamit ang pangalan ni Director Matibag. Kasama natin sa balita, Rajman Gerald Ulep. RMN Live
24: Report. Nagbabala si National Bureau of Investigation ng NBI Chief Attorney Melvin Matibag sa publiko matapos gamitin ang kanyang pangalan sa extorsyona. Una rito na aresto sa Pasay City ang isa nitong job order employee matapos gamitin na ang pangalan ng NBI Chief para magiging ng pera mula sa mga negosyante sa Mindrawa. Ay kay Matibag, nagpanggap na NBI agent ang sospeka at umaray ng kolekta ng pera mula sa mga negosyante may hindi maayos sa ang negosyo kapalita ng sinasabing proteksyon mula sa ahensya. hindi na nag-director na wala siyang ipinag-utos sa ganitong operasyon na at hiningkayat ang sito na iulat ang firmang gumagamit ng pangalan ng NBI para sa pansariling pakinabang. Matay sa paunang impormasyon na pinatayag na kakolekta na itong suspect na humigit kumulang 1.7 million pesos sa Mindanao gamit ang kanyang pangalan na isinagawa ng NBI Organized and Transnational Crime Division na itong entrapment ayon laban sa suspect sa restaurant sa Pasay City at natapos makatanggap ng reklamo mula sa isang negosyante sa Kawitaw. Tumingin mo ng suspect ng 300,000 pesos para sa pagproseso ng import permit at karagdagan ng 30,000 pesos kapalit ng hindi pagkasailan sa investigasyon ng negosyo ng biktima. Nasamsam naman sa operasyon na itong isang out-pistor itong libre kulante 5 na barila. Kakalukuhin itong kustodiyan ng NBI ng dalawang suspect kabilang ang NBI volunteer sa contract karma at naharap mga kasumbrado extortion at suspension of authority. Kasama mo sa D-Texel, Armin Manila, Radyo at Herald. Armin.
9: RMN Network News.
2: Balita sa Ibayong Dagat, yanig ng malakas na lindol ang katimugang bahagi ng Peru Huwebes ng hapon. Sa paunang datos, nasa magnitude 6.7 ang lindol, subalit itinaas ito ng Geophysical Institute of Peru sa magnitude 7.2. Natukoy ang epicenter ng pagyanig, 40 kilometro northwest ng Upahuacho District, malapit sa Kapitolyo ng Lima. May lalim naman na 66 kilometers ang lindol at naramdaman din sa mga kalapit na lugar, ilang mga bahay at gusali, gaya ng mga ospital at paaralan, ang napinsala. Wala namang o wala pa sa ngayon na ulat kung may nasawi. Subalit may dalawang na italang sugatan.
3: Ang Strong Group Pilipinas tapos na ang kampanya sa 2026 William Jones Cup. Sports ni Niel Santua.
10: Nagtapos ang kampanya ng Strong Group Athletics para sa three-peat sa Jones Cup matapos matalo sa Japan sa Wonju DB Promi sa score na 75-64 sa Taiwan. Dahil dito, umabante sa semifinals ang Wonju at Chinese Taipei Blue habang napunta sa classification round ang SGA sa kabila ng 4-1 win-loss record. Una nang natalo ang SGA sa Wonju sa score na 110-79 bago bumawi sa kanilang ikalawang pagkaharap sa score na 113-87. Gayunman, kailangan sana ng SGA na manalo ng 32 points para makakuha ng tsansang umabante. Dahil sa resulta ng Japan Wonju game, naging non-bearing na ang huling laro ng SGA kontra Chinese Taipei Blue. Layunin ngayon ng SGA na tapusin ang torneo nang may panalo matapos maging kampiyon sa nakalipas na dalawang edisyon. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak. RMN!
2: Sina Aramina at Manny Pacquiao, may past nga ba? Ikwento mo nga yan sa amin, Myra J. Nasayaw.
11: Ni-reveal ng aktres at dating sexy star na si Aramina na nalink siya noon kay pambansang kamao, Manny Pacquiao. Ito'y matapos ang kanilang tambalan sa 2008 action film na Anak ng Commander. Sa isang vlog, sinabi ni Ara na inamin daw mismo ni Pacquiao na nagkaroon ito ng crush sa kanya bago pa man siya maging sikat na boksingero. Dagdag pa nito, nang makita raw siya ni Manny sa poster ng isang sikat na brand ng alak, napatanong mismo ito kung kailan sila magkakasama sa isang project. Sa kabila nito, hindi naman daw nanligaw si Manny sa kanya at hindi rin sila nagkaroon ng kahit anong romantic relationship. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
2: Sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
3: Ako naman ho yung Professor ng Bayan Rick Rosales.
12: Live via satellite. RMN News Nationwide.
13: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: Headlines sa itong mga balitang lokal, gipatuman nga discipline zone sa Manila, Talamban, kung Bantal area sa Dakbayan sa Subo, gingong suportado sa mga ride, a hailing app. Kapulisan sa Central Visayas, gisukod ang abilidad, pagtubag o alarma, kung doon emergency may tabo sa ilang jurisdiction. Balita sa sports, non-shinga, kumpiyansa nga mausban si Suganob sa ilang rematch karong sunod buwan. Kini ang headlines sa itong mga balita.
13: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
1: May budget. So

0: Microse Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Microse Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Microse Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bacteria nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Wow, alang sa naa'y katarata, ugmayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
8: North Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
10: At first I was afraid, if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigistorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya raman na to basta wala istorbo. Sama sa ubo, nga samukan ka ng non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan pa dayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon. Mutabang sa pagtangtang sa pangatulo sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbate. Kaya sa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbate kada adlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag-2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamin HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
7: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atalhimutang sa Usmania Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato ana ata sa EDM Building atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga Consolacion Cebu. Alang sa dugang inyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175 o mga higala. Siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na LE kay ugwa piki ka na ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
10: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
11: At oras karon alas 7:50 na. Sa diri pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang sumsum sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede magkapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa panapangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Naihog na nasan sa to DYHP Answer to Win promo ni mga orasa. Doon ay nagpaabot ini nga 200 pesos nga GCash. Alam na ito makatubag sa ato nga simple kayong pangutana. Dihara na itong ikuha sa ato mga balita. Unya, kinhanglan lang, saktong tubag. Kaning tubag, sigurado ganyan ninyong mahatag ang insakto kay naminaw man mo sa ato mga balita. Kailangan ninyong i-observe yun, mga pag-follow sa ato nga promo mechanics, ha? Kinanglan naka-like, naka-follow, naka-share ka sa atong pamaagi or sa ato mga Facebook pages. Appeal sa ato ng promo mechanics. Facebook pages na to ang DYHP Arimin Cebu ingon man Attorney Rufil Fernandez Banyo ka Facebook page katundun ay blue nga check diya sa kilid sa ihang pangalan ha? Kaya mo ni official ka Facebook page ni Attorney unya ang straight to the point po ni Attorney Rufil ka programa kinanglan nga imong i-share araw nang imo sang mga Facebook friends din ha makakita daghanta makakita ani hala sige i-follow na ha share og like sa tong Facebook pages. Mano sabi, share ang programa ni Attorney Rufil. Yan ang atong pangutana karon. Sa'yo nagkakain ng atong pangutana kay balik na gini og mention kaganina. O, karong adlawa, mauman ang usa ka nan sa special non-working holiday. Monang paldo-paldo karong adlawa sa mga nanarbaho. Additional 30%. O, nga naman, yanong special non-working holiday man karong adlawa. Sa may atong gitimaan karon pagkasimpula. Oh, kasamang kipa. Murugi hatag naman na ang tubag daan. Hala, sige. Pwede na mo makabutang sa inyong tubag sa comment section, ha? Sa live nga programa ni Attorney Rufil. Kanias kasamang names, Deriko. Gihan kaayong muhagpat kinsa ninyo ang dapat nga makarawat sa 200 pesos nga GCash. Saktong tubag plus promo mechanics kinahanglan nga pagsubay niini mag-uban gyud na. Okay, good luck sa mga motubag din ha. Ato ni balikan karon taon-taon kay maminaw na tas detalye sa atong mga balita usab nini mga orasa. Mga balita ga lokal. Kipatuman nga discipline zone sa Banilad Talamban kun battle area sa nakapay sa Subo gingon nga suportado sa mga ride hailing app dinhi sa syudad. Kasama mo sa balita radio man Eli Bolono.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Suportado sa mga ride hailing apps sa syudad Subo ang ipatuman nga discipline zone sa Banilad Talamban kun battle area sa Takbayan. Kini magpabaw ni Raquel Arce ang labaw sa Cebu City Transportation Office kun CCTO. Partikular na nini sa Angkas, Grab, MoveIt ug uban pa. Ipadayag ni Arce, kadto na lang hinoy ibalangat nga mga concern ang mga opisyal niini gikan sa ilang mga driver kini sama sa U-turn slot, parking ug waiting area sa mga motor taxi diha sa nisgutang dapit. Ipasalig kini ni Arce nga kinahatagan og pagtagad sa iyang buhatan.
3: Mao na i-process na to unya ato agyong i-preparar ang area so far gipasalig nila nga wala silay objection andam sila nga mo tuman sa unsay mga kwan sa gobyerno.
2: Si Raquel Arce naasayran niya ang CCTO naka-issue na o kapin sa 2,000 ka citation ticket ganto sa mga traffic violator diya sa Bantal area sukag ipatuman ang discipline zone sa sayong bahay niining Buwana kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radio man Eli Balanos DYH Tatak RMN
1: Radyo mo Nationwide DYHP RMN Cebu The official overall Number 1 Number 1
4: Radyo mo Nationwide.
5: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom nga tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas nga insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
6: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect Because it helps stop cavities even before they start. At max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para max alaga, max protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
4: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pud nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule di Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang habang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule di Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ito ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Og mapalito sabang BioTruth Herbal Capsule di Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Ato na paminaon karon ang ato balita sa sports. Si hatod sa ato sports analyst ug international boxing judge. Kasama ka Edward Liga sa atong linya karon. Kasama ka Edward, may buntag.
8: Mayong buntag kasamang Ken. Kining atong balita sa sports, giatod kanyo sa DPX 500.

Pare na ta sa atong winner karong orasa sa atong DYHP Answer to Win promo. Mao ni magkarawat ang 200 pesos nga premyo. Kay satong iyahang tubag. Plus, naka-follow pag yun sa atong promo mechanics. Like, follow, and share sa atong mga Facebook pages. Hindi pong i-share ang programa ni Atty. Rufil. Busa, congratulations! Ninoy Aquino Day ang iyang tubag. Ngadto ni Juliet Salvoro Mendez. Ako balik ko na, Juliet Salvoro Mendez. Congratulations! Unya, paliugog siya itong balik din sa atong Facebook page. Ingon man, isend ang imuhang pangalan o ang imong Gcash number. O yung atong premium day ani, aripas Lunes ha, kay holiday ra bakaroon na ito yung office. Tara, Lunes! Gabala ka kay first thing in the morning sa